0: sang pagpalaptas sang baboy karne sang baboy labi na gid ang mga apektado. Kay once gani nga maka lapta na ina, mabudlay mo na patyon kag papason. Now, may nag abot dito duwak baboy sa Barutak Viejo. It was acted sang municipal veterinarian kag sang police with agreement kulautan yung baboy kay kun hindi prisuhon namon kamo. Red zone nga danang dumanggas. So may settlement nga natabo. It was returned to sender. Balik sa dumanggas ang baboy. Kapin pa, madamo subong ang nagaihaw backyard. Maghambal ikaw backyard, huwag ginapagi sa mga slaughterhouses. So sa slaughterhouse, gina-examine na dang baboy may ginabatsyag. Kung may ginabatsyag, huwag na ginaihaw. Gina-imbestigaran ina, kaya ginakuan sample, kag ginapadala sa laboratory para matestingan, kay base kung may ASF. Pagkatapos ihaw, kung healthy ang baboy, ginatatakan ina sang National Meat Inspection Service or NMIS. Kita nyo ng Gentian Violet ya gina ha, tatak. Kalabanan sini sa dulungan, sa paas ang baboy, nga may nabutang da NMIS. Butang malon gin-ihaw ina sa slaughterhouse na inspect sa taga National Meat Inspection Service, NMIS. Di pwede ma-dispose. Kay ti safe. So wala ang iban. Amo na gani akon magbakal kamok baboy, siguraduhon ninyo nga may tatak NMIS para sigurado kamo nga hindi kamo mag-usap sang virus. Hindi kamo mag-usap sang ASF, African Swine Fever Causing Virus. Kay delikado para sabi na usap mo, ha? Nakakaon ka. Namistabis ka tropang dyan, Reyes Barutak Viejo, nagkakaon to sabi ESF infected nga baboy. Pagpauli iya to sa iya lugar, sa third district, may baboy siya. Ang nakaon niya, most likely nakadarawat na sa virus. Di karon kung mamahog sa sang baboy niya, laban-laban yung baboy niya, maka ma-infect sang virus. Virus or ESF causing virus. So baboy mo to, mapatay. Kag fatal yada ng ASF, manifestation sa iya sini nga unod kun ihawon. May nagapantal-pantal sini nga violet ang kolor, purple ang kolor. Magpantal-pantal gani nga daw naga purple ang kolor sang sa panit or hindi gani ara sa iya sini nga unod. Makitaan mo na sa iya sini nga baga, kag sa iya sini nga kasudlan, kag sa iya gid sini nga meat. Pag may ara na gani, butang balon siya na, delikado. Kay basic kung infected na sang ESF, pagkaon mo, pagpauli mo to, or pagkanto mo dito sa iba niya lugar, nga may baboy, basic kung ma-infect ang baboy sa lugar. Highly infectious man ini, kag hindi ta makita biyang virus. Mostly nagaupod ini sa mga vehicles na ginakargahan sang baboy. Rason, niya nagalapta. Ti parehos na karon maka-pick up, ikaw may ESF. Anong mga modus na ginahimo sa pag-monitor ta kung nga nagalaptang ASF, are? Ma-pick up sila sa baboy sa isa kalugar. Ang mga dako ng mga manug-ihaw, pag-abot karon sa Puerto, yudika kakya nagbatsyag karon abi sa 50 mo kaginbakal, may nagbatsyag doa kabilog baboy. Buta malo sila ginhilanat or damapatay. Ang ginahimo nila, ginabili nila na sa Puerto, may mga manugbakal na nangadaan sang ma daw mapatay kag napatay na nga baboy. Pagkatapos ginaihaw kag ginabaligya sa lugar. Let's say, nagbakal ko sa Cagayan de Oro. Nag-agi ako dito sa Negros Oriental. Pag abot ko sa Oriental, sa Puerto dito, ang tracking, may duha ko kakarga nga himaratya ng baboy. Contaminated abis ang ESF. Ang imuon sina sang tagiya, ibilin niya sa lugar, manawag na sa kontak niya. Siya, pare, may dalawa akong baboy dito, parang ayaw na yatang pumunta ng Iloilo. Ha? Parang himatayin. So, ang imuon sang kontak, baklon niya na at the lower price. Baligya, bisubong, tagpilang kilo, 300. Ang buhi sina, baligya mo, bi, 150. Baklanay. Timahambal nga, pare, bilhin mo lang to 90 pesos per kilo. Tibaklon niya na, kagihawon, kagilibod. Kung inaglaptang ESF sa Oriental, amo ina ang nagakahinabo, ladies and gentlemen. So dire karon hambalan ta sa ato sa ninyo pagparagad. Kay posible nga magmahal ang baboy starting today. Hasta na sa Disyembre. Remember, inigo kita sang ASF in 2023. Hasta subong wala pa kita katibawas, bumalik the return and the comeback of ASF. Ha? So, anong mapirde dere? Manog baboy. Ano pagid ang mga manog baligya bahog sang baboy? Ha? Ang mga nagababoy, sinong dako pirde dere? Kagapiktado. Ang ordinaryo, ina nagabakyard, tagduha, tatlo, may duha sa kanayon, ha? Pagkatapos may lais. Kahit ikon mag... pagkasta ka sa lais mo, may dote ka mo. May isa ka kaidik. Could you imagine that? Isa ka takwas ang imo sining lais. May 5 mil ikaw. So, mapierde. So, ang kalabanan sini, mga pigado, ginahimo nila alkansya, ang baboy. Dira nila ginabutang kay kon sulod mo's bulsa mo. Ah, kung kaysa ang 5 mil mo, mitiran mo isa ka junior lapad nga, mga 60 pisos, lugar ka magmuklat, ay kon mo nga away ng 5 mil ko. Oh. So, ato ni karon nga hambalan sa ato sa ninyo pagparagad with the provincial veterinarian and gin talupangod na inisang provincial government through the sangunang panalawigan. We still don't have border control. Wala pa kita border control. In short, ang aksyon subong is not active. Hindi aktibo ang aton aksyon subong because we don't... Why pa kita ka set up border control? Ha? Anybody, pwede ka pasulod din sa buong sang baboy. Makalusot ako rin sa Bacolod kag Negros, butang balon sini, haya, hay sila dari sa Iloilo. Ang aton malang sini dari, ladies and gentlemen, hindi ni masarangan sa manog baboy nga sila iya mahimo sa mga pamaagi kag pahito. Because ang pundo, kag ang resources, mahalin dapat sa mga LGUs, local government units, sa pangkabilugan sa probinsya sang Iloilo is with the provincial government. Di dapat may mga mechanism na nisubungan na set up para nga ma-identify kung din ang red zone, din may mga cases na active cases of ESF para nga ma-contain ang ESF sa isang kalugar kag hindi nasagi pa kalapta. Ang problema sini, kay nagaranda di subong ang mga manog bakal baboy. Ang mga manog bakal baboy, iba nila sining mga trackings nakakadto sa mga lugar nga madamo sang ESF cases. Tigaw po man as guma, gaupod man sa party sa salakyan. Ti karon kon mabilin ang ibanda, mahulog karon ang virus causing or ESF causing virus. Mahulog karon da malapit balay mo katropang genre. Matapakan sa nagabantay sa imo baboy kag isulod ja sa imo sining baboyan to or tangkal kag magpaligo sa baboy mo ginpaligo ya virus ha nga nagakosang ESF tanong matabo baboy mo wagtang eh. Amo na nga sakit pang hilibion ha balakuon sang mga nagasagod baboy balangin na saligan para sa bataan nila, nasaligan sa tagadlaw-dlaw nila pa sinalayo, ang baboy, masakit pang hilibio nila mo, balakuo nila, sana patyan sila miyembro sa pamilyang because of old age or natural death bala. Kahit yung mabaton mo na mo, gaedad na yan, 95, mapatay bin natural death, hindi ka na halos maghibi, mapasalamat ka ng thank you na kapahuway na stiyo, stiyay. Diba? Halos hindi na maghibi ikaw. Pero kung napatyan ka sa baboy, tatlok bilog, nga mo na ginasaligan mo para sa tuition sa bata mo, yun di kakakya. Ha? Pamatsyagan mo sa nagasagod daw siya na lang matigbaloy baboy kay masulod sa tangkal mo. So, dali karon sa ito sa ring pagpanganagad. Ha? Kaya ti dapat may aktibo na kita nga hulag subong. Damo, fiesta, sa nagliga, doay takay balo, basi kung damo na naglapta. Ang hindi pa tumas affected subong, third district, why pa kita halos sa may na-monitor? Halin dito is Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Badyangan, Haniway, Maasin, Kabatuan, Mina. Daw why pa kita may na-monitor? Ang problema sini, kay ang halin dito sa Capiz may lusot sa Bingawan kag Kalinog. Ang halin sa Capiz malusot inadara sa Pasay City. Ang halin dito sa Dumangas, kung hindi mapunggan, ang nagasakay sa Ruro, yun di kakakig kag Wanford. Ha? Ang isa pagid kang pilik-apan nga dira ginakargang baboy pagkantos Manila at pagkantos sa Cebu, kay balo ka mo kung din ginakarga sa Banati. Ha? Dira gadong ka sa Banati. ti kon hindi ini mapunggan, wala sang aktibong aksyon, at ti amo ni ang mga pregnant ha gateway pagkanto diri sa aton sang mga viruses or sang virus nga nagakosang ang ASF. Ti pag agin lang sa dumanggas, pag-agi nila sa Banati, or if not, pag-agi sila dito sa Estancia, kaya may lapos man na sa Cebu. Mag-agi sila dito sa Ahuy, sa Kulasi. Ha? Kasi may mga nag-biyahe man na mga barko. Diba? Pagkatapos, kasulod sila dito sa Iloilo, mahambal guro na, ga-celebrate guro mga viruses mo. Mahambal nga, yahoo, yahee! We're here! We're na you! Diba? Singgit ang ASF karon. We're here! We're na you! Ah, mambal nga, who's you're looking for? Aba, who's you're looking for, ha? Mambal ko ang ASF nga, your pig. 8:14 in the morning. Sato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. And when we come back, ladies and gentlemen, may follow-up diri sa Katropang Jansen. Ibalon tani kay... May kung kaisang sobrang gugma katropang dyan, Ray, baka matbayad mo. Anything in excess is not good. Ha? Kapin pa kung luyag-luyag, ang patay luyag ka bala? Doon naluko kang naluka di amor ka, bayaan ka sang uyab, or ang uyab, bayaan sang wanggo. Ayun di kakakyap, mamatsyagan mo doon si Atlas mo. Ha? Klalan si Atlas? Ang gapasan bala sang ano? Sang globe? Ha? Pasan niya bilog sining nga kalibutan. Amo nang hambal niya nga, kung pasan mo ang problema at bilog nga kalibutan, do you still have the chance to smile? Even to smile? Wala giguro ay, no? So may case na rin nga, Diyos, ano, nag-inom ini siya pagkatapos, lumigil ka sa kay tinuntos ako, no? No, blad, ginlo iban. Ah, tinuntos sa sangiya sining nga uyap. So, kadamo sang uyab ambal nila, di ba? Bilang ratio subong sa babae sa lalaki, ha? May istorya siya na, ladies and gentlemen mo. Munuhan sa sang, ano, sang iyang sawabla. Sila niya, huy! Sila tuod ni sila may babae ka? Ay, sila niya. Bawa sila niya pangga. Ano ka man imo sila niya? Mangimun ka ginimo man? Ah, di ba? Sabat sang uyabay. Sila niya gapamangkot ako kung tuod sila niya may kabit ka. Selling niya baw pangka, panumdumalang bala ini. Ang ratio selling sa babae sa lalaki, isa ka lalaki, pitok babae. Subutan balon, sa apat kami siya magbarkada, pito kay kumpari number one, pito kay kumpari number two, pito kay kumpari number three, nga babae nga nagpertenisir sa iya, para matatapan man ang babae, para makatilaw relasyon. Siya pito man ang sakon. Sa ti... Kunimuon mo na siyang suluhon mo ako. Ako, siling niya, ti ikaw abing ikapito, may anong pa ka nabilin? Ti anon ko siling anong, midugang ko kay pare. Ti pito nang daan sa iya, dugangan ko siling niya sang anong, tri sigid ang iyas. Ti way kamaloy kay kumpare. Sabat sang wangga, sabat sa asawa, no? Katropang ang Janray? Ha? Siya burawa, panghabuhi mo, bulagay ta. Bullseye. It's already 8:17. Sato siling pagparagad. Good morning kay Ma'am Edna Puray. Thank you for listening kay Mr. Diego Puray, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Selling God bless you always. Salamat kay Ma'am Lucille Capio. Kamusta na ma'am? How are you? Sa good morning gid Sir Jocel kag sa mga listeners, sa kay Sherwin Marcowi, kay Paterno Sitar Paklibar the 3rd. Good morning gid. Sila good morning nanda kay parente Romel Paklibara. Kag sa tanan sining Paklibar and San Yonte family sa Barangay Alegre Uton. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay William Dakinan, how are you, William? Ha? Sa kay Ma'am Hermite, how are you, ma'am? Siya, happy weekend. Thank you, ma'am. Sa kay GLC Caro, good morning, Katropa Josel. Buhay dandang ASF, why man gapon vaccine? Pabuyan-buyanan ka Department of Agriculture. Ah, amo gani, nadalagoro ang pundo to sa flood control. Subong, why na kuno flood control? Kita nyo ang sitwasyon heading towards Malacañang. After sa Mindjola, kung pasulod ka sa Malacañang, wala na subong sang flood control, ha? Nga corruption, dula na ng flood control. Kung makadto ka subong sa Malacañang, ang may-ara, crowd control. Ha? Why na? Flood control ang isyo? Makadto ka subong kung sa Malacañang, sumalang mo to, crowd control. magyan mo to barbed wire. Number two, railings. Number three, container vans. Number four, police. Temakon mo ng crowd control ya pagkados malakanya. Alaus na niya, flood control, alaus na niya. Ang uso subong crowd control. Tanawan nyo pagkados malakanya na. Ha? Number one, da barbed wire. Pagkatapos, railings. Sunod sina container vans. Ha? Tekada pihak kag pihak kada espasyo, pulis ng gabantay. Oh. Ti ang gin set up sa crowd control in order to prevent protesters nga magsulong ipakadtos Malacañang. Oh. Ang Malacañang subong seem to be locked down. Makagi kada makagi. Puti way gwehigon sang pulis dang ha? Tawag naton sini crowd control materials si. Sa kay Ria Lial, good morning, Ged. Thank you sa pamilya Lial dara sa Haniway. Kag sa Fuerza Azul Team. Ay, sa Sabado, gali, may grand reunion ng Haniway National Comprehensive High School, no? Sa mga taga Fuerza Azul Team members dara, good luck, ha? Para sa grand reunion on Saturday. Sa kay Mark Prado, Selenya, good morning sir. Shout out lang sa mga upod ko diri sa warehouse sa Bancon Marketing kay Cyrus Jasper Soperal, kay Ruwen G. Tibang Hasmin, sa kay Trexie Marie Buena, Villanueva, sa kay Rick Rick May Goroneay, Chair May, sa kay Charlie Darwin Buena, kag kay Ma'am Rinalyn Tunggala. Ang supervisor nila, thank you and God bless. Sa kay Mark Prado, thank you for listening. Dira sa Bancon Warehouse, good morning gid. Sa kay JLC Caro, siya ba si Katropan Josel kay nag-awas ang flood kay Y Control? Ako gani. Tapos na ko ng flood control, napagkapirahan na po yun. Ang usul subong, crowd control. Ha? Kay ti base kon wandang ang Malacañang. It's already 8:21 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Kamusta ang kape nyo da? Ubos na? Oh, ako naka one mug pa lang ako sa Santhun Plus Coffee Mix. Wine niya caffeine. Mangustin, moringa powder, kagsuya powder. Namin niya para sa mga kabataan. Kaya di makaupod man sila sa pamilya. Blaplo pangapi. Mahambal nga. Daw upi ang kabataan permi, no? Out of place bala sa kapihanay. Magpungkos la misa ha. Kung kaysa balon panasang ng nanay kag tatay nga hindi ka din mag-intra sa amon ho dito kaya inom kaya to gatas subong po inis la kay inom kape Santhun Plus Coffee Mix why coffee beans why sang tawag naton sini caffeine Santhun Plus Coffee Mix pero tikon ang imo sini nga feeling niya conscious ka sa blood sugar level mo, feeling mo may type 2 diabetes ka na or if not insulin sensitivity. Anong sinyalis sa insulin sensitivity? Tanawan yung inyo sining tangkugo bla, ako nagabarak-barak na may itom na bla, daw ano na daw kilid sang kalaha kag kaldiro. Hindi gani sa inyo sining liog, may ara na nag-itom-itom sa ano niyo ba? Nagalukot nga panet. Nan, basikon may insulin resistance na kamo. So para ma-reverse ina, kinanglan yung vitamin D kag vitamin D3. Sa pangapilang ara da, sa premium D3 coffee mix. Mabakal ini tanan sa suki nyo mabutika kag pharmacy, kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Ara di si Dr. Empinado with the assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. XFM Police. It's already 8:22. We'll be back sa dugang sininga mga balita kag informasyon pagkaligad gid lamang sini. Oras alas 8:22. XFM. XFM.
1: Yes to health. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health!
7: XFM.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Santon Gold, live testimony.
12: May ninja ka sa, pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
13: Santon Plus Gold.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Malo.
16: Isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Get ready, Cebu!
22: The biggest and most colorful running event of the year is here.
21: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026 starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
22: Choose your challenge 6K, 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
21: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17 for MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
22: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
21: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
22: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
21: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
25: Patropa mo!
26: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:36. Bullseye. Padayon kita sa pagpangaragad sa palatuntunan Bullseye upod sa Gyapon sa inyo sa katropa, katropang Josel Banias. Good morning sa Liday Store kay Fredelin Anihal Tari. Good morning gid kay sa mga katropa, tada good morning gid kag daraman sa Baby 9 na food store. Good morning. Daras tabok lang gid sa Shopee kag sa mga ano da, mga riders ta sa Shopee. Good morning gid sa inyo tananda. Sa kay Franz Bracamonte Parenio, good morning lang. Kag kay Marlene Idhan Parenio, dara sa Navais, Mandoriao. Kag also good morning sa Bernaldez Idhan, kag Bracamonte family. Mali ni Franz Bracamonte Parenio. Kag kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Check ta sa Cinema Tineon si katropang Janzen Crisostomo. Kay sa Agustilo La Paz, may nagligid to skarsada na talupang dan ni Kagawad. Ang rason ko na daw binayaan, daw ginlo iban ka uyab niya. Ay grabe to, odang sitwasyon amo nang hambal nila nga babae lang gid na pagkatapos amuhon mo na ang kaugalingon mo tuod man no. Galing kay Tikon, ikaw ga batyal siguro sina ambot lang. Check tabi sa katropang Jansen kung ano gid ang natabo abi. Katropang Jansen sa report, please proceed.
1: Katropang Josel, bangod sa paghigugma, lalaki naghilibion kag naghalapaon sa karsada nga sakop sang Barangay Gustilo La Paz kag ginasang Kaagahon kato pang Josel. Kaupod nato subong si Barangay Kagawad John Christian Jongjong Labto sang Barangay Gustilo La Paz. Siya ni ang nagabulig no sa ining 19 anyos nga lalaki matapos man nga sini siya ang daw ano na balakan to pang Josel do nag muno pagani nga gusto na tani nga utdon ang iyang kabuhi bangod man sa iya sini nga naexperyensyahan nga hinanakit kumbaga no sa iyang karelasyon katropang Josel. Based sa tunay na siya information nga aga pa lang na katropang Josel, may mga nagareklamo ng mga residente sa Gustilo.

0: lulapas. Bungod man nga nagagrinahod na nyo sila, katapon dyan sa ilang ginarentahan nga boarding house, diri man sa area. Kag after sa to, amuntong kagahon na, tingala na lang ni si kagawad Labto, nga nasugata niya ni ang 19 years old nga lalaki nga nagahilibion kag nagaharapaon katapang Josil sa dalan diri sa Gustilo La Paz. So siguro sa dugang sining detalye katapang Josil, ipasa ko ang linya kay barangay kagawad John Christian Jongjong Labto para sa dugang sining detalye man sa ining insidente katapang Josil.
1: Josil.
2: Oo. Kagawad, si Katropang Josel Banyas, good morning.
1: Good morning, Katropang Josel Banyas.
2: Oo. Salamat din sa tiyempo ni Kagawad Labto. Kagawad Labto, nastanan, mamangkot kita kon. Kamusta na ang sitwasyon sa itong lalaking nagligid sa inyo sa karsada sa Gustilo?
1: So far, safe naman ang iyang sitwasyon. Aga na siya, nakapuli. Ligid siya mismo sa iyang boarding house. Kaya hindi natin gusto nga may iban pa nga malain nga matabo sa iya.
2: Ako na mo, hindi tataga Gustilo, nag-board lang sa dira sa Gustilo, La Paz?
1: Actually, wala man di siya ga-board sa Gustilo, La Paz, kag hindi man siya taga Gustilo.
2: Sa din siya nag-board kagawad?
1: Dito sa may barangay San Nicolas, La Paz.
2: Ah! San Nicolas, sari niya sa tupad sa Magdalon, no? Sa bagay, lapit walking distance to Barangay Gustilo man na nakagawad, ano? Ano ang nubian niya or uyab niya? Ang girl niya, taga Gustilo, La Paz?
1: Amo ba gina, no? Hindi man tumandok sa Gustilo. Pag nag-board man diri sa may Barangay Gustilo, La Paz, ang iyang anobya.
2: Ah, ining lalaki, ano niya kagawad, estudyante, kung nagatrabaho na?
1: Base man sa impormasyon nga nakuha ta sa iya, estudyante ni siya.
2: Mga pilang edad niya sini kagawad?
1: 19 years old siya kuno.
2: Oh. Anong natabo kagawad? Mga anong oras mo ni na talupangdan nga nagligid-ligid sa darasen niyo sa Karsadas Gustilo?
1: Actually alas 2 sang kagahon kaina, samtang papuli ako, nakita ko ang isa ka lalaki nga nagaligid kag nagahibi sa tunga sang dalan. Syempre hindi ko siya kilala kag bilang barangay official, gin-approach ko sa no kay gusto ko makita ang iya nga hawak basi bala may dala siya nga deadly weapon kag nakainom siya kag basi bala ano lang ubgao niya sa akon. Pero sang nagpamati siya sa akon nga ginhambal, gulpi naman siya nagibi. Amo to nga ginpahigad ko siya sa kilid sang dalan kag in istorya kung ano gid ang natabo sa iya.
2: So gin istorya yaman si mo, ginpatpat siya kagawad?
1: Oo, ginistorya niya sa ako, no, ang natabo siya kung agaybi siya kagaligid sa dalan. Kay tungod ko, no, nga nagkadto di siya sa miga niya, sang pagkadto niya, may nakita yung isa ka lalaki nga upod sang inubya sa sulod sang kwarto.
2: Ah, pero nubyaya gid man o kon ginapulo pa masyaran niya palang kagawad?
1: Wala lang ko idea, kay gagawa sa baba niya, nubyaya gid.
2: So bali may iban niya, may karibal sa bali sa nobya niya.
1: Duha mo amo gina.
2: Oho. So ano ano ko nung ginhimo ya right after nga natabo ato? I mean sa maggamo sa boarding house ang nobya niya.
1: Actually based man sa information sa akon nga pumuluyo, may complain di siya ganing gagiklamo no. May nagaminaoy siya kuno nagawild siya.
2: Oho.
1: Amo to nga nakita siya nga nagadalagan digay sa may karsada sang barangay, amo to nga nabta na lang siya napon nga nagaligid kag nagahibi sa tunga sang dalan.
2: Ah, kun amo pagkadto ya dira nakainom na sa kagawad?
1: Wala lang ko idea kung nakainom na siya o kung digay sila naginom.
2: May ideya ka kagawad kung ano oras siya namasyar dira sa Nobianyas Gustilo?
1: So far wala pa ko idea sa amo na kay gusto ko man siya tani ipatawag. Kay may complain siya nga alarming scandal diri sa amon.
2: Sino nagreklamo sa iya sang alarming scandal?
1: May mga tupad balay man din no nga hindi katulog kay tungod kagahod sa iya.
2: Sa reklamo, mga anong oras sa umpisa, abi, dara, nga naginahod, abi, kagawad lab to?
1: Mga 1 a.m. nagugos ang kagahon.
2: Ay, sus! Pero why ka pa idea kung anong oras sa danamasyar, no?
1: Why pa ko idea?
2: So right after nakita mo ni 2 o'clock in the morning kay Kumo dara sa San Nicolas Saga Board, anong ginhimo mo kagawad?
1: Actually, isang ginpahigad ko na siya, makita man sa video nga nag-viral, ginistorya, tagid siya, no? Kung ano gid ang iya nga sitwasyon, kung ano gid natabo sa iya. Pero sa nabalaan ko, gintagaan ta siya guidance, no? Ginlaygayan natin siya. Hasta nga ginpapuli natin siya sa iyang boarding house sa San Nicolas. Kaya gin safety gin siya natin. Kaya hindi na manami ang instinct niya, no? Na ginapanumdom niya nga mangimatay siya kuno, no?
2: Okay. Ano gindulong ninyo sa boarding house sa San Nicolas kagawad?
1: Oo, gindulong gid siya nato, no? Para safe gid siya. Actually, ginbuksan man siya sang iyang landlord. Kag ginpatulog na mismo gani sa iyang sala sa boarding house. Kay wala na sa babaw, kay hindi nagid kaya.
2: Bali, lalong nagali, no? Sa sobrang inom.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Din sa dampi, draga board sa San Nicolas, sa likod lang sa WIT dampi or sa iping gid sang Magdalo?
1: Iping gid mismo sang Magdalo.
2: Ah, lapit sa Barangay Hall.
1: Oo, nan.
2: Okay. Dira sa Gustilo, din sa Dampi, dira nakita ni mo kagawad ang arat ng street sa entrance o kung ang paliko na sa proper gidya sa Gustilo?
1: Bali, dirigid siya sa Zone 1, Barangay Gustilo, lapas pa kanto na sa Barangay Hall naman.
2: I see. Kung na mo, arat na lapit sa mga kalubihan na kagpamalay, no? I see. Dira man Dampi nag-aboard ang yasining Nubia?
1: Actually, dagay pa sa sulod doon gawa ag-aboard ang iyang Nubia.
2: Okay. Pero na-istorya ni mo abi kagawad ninyo sa barangay ang Nubia?
1: Actually, kagabi, no, antes ko siya idulong sa ilabalay ito sa lalaki sa iyang boarding house. Tingwaan natin nga makita ang iyang Nubia, no? Kay kumong kagahon naman, kag medyo ano man sa tupad balay nga magahod, ang bako siya buwas na lang kay istoryanta ni sa barangay.
2: Pero why pa siya ma, no? Why pa siya ma istorya as of now ni mo kagawad?
1: Wala pa.
2: No. Ang Nubiaya, no, estudyante man eh, kung nagatrabaho na?
1: Estudyante man, no, parehas ang sila edad, 19 years old.
2: Oh, isa lang sila ka-eskwilahan?
1: Base.
2: Okay. Ano, may information ikaw? Ano ang plastada o ginbreakan sa sangnobya niya?
1: Wala man siya ginbreakan, no? Wala man siya nagambal o kung ano, pero nadakpan niya lang kuno nga may upod nga lalaki sa sulod sang kwarto.
2: Oh.
1: Amo na nga hindi agin mabaton.
2: Kung na mo ning lalaki, gaboard man sa San Nicolas Lapas, in short, hindi man sa taga San Nicolas, taga ano ni, taga probinsya kagawad?
1: Maybe taga province of Iloilo.
2: Mayo lang kay TYT tunto man niya nakaagi kag hinalitan sa the time kagawad. Mayo lang kay ikaw nakauna sa pusa iya.
1: Oo, no? Amo na gani sa mga gahambal sang hindi amo sa akon sa social media. Gusto ko lang i-clarify sa inyo nga ang akon niya intention maayo. Kay ginbuligan ta siya gani nga ma-safety kag makapuli siya nga boarding house. Kay tungod nga hindi siya taga Gustilo, pangayaw siya sa barangay, amo tong ang ginpost ko sa social media, pero sang may naka-message na sa akon nga kilala ya, sa subong deleted na ang video. Amo mala ng purpose, kaya hindi ko siya kilala. Kaya ang importante, wala ko siya ginpabayan. Ginbuligan, tas siya sang maayo, nga makamtang sa maayo man nga sitwasyon.
2: Kung namo ning lugar nga natabuan ginya nasapuan mo siya, lapit na sa balay sa pamilya Gonzales?
1: Lapit lang gawa.
2: Okay, kung ay forward mo pa sulod-lod na to, no, malapos na sa pihaktong barangay kagawad, no?
1: Oo.
2: May foot walk pagkatapos sa right side mo, kung magpasulod ka, amo na dang pinunsok sang balay kagawad, amo na ng kalubihan. Dira lang dampi.
1: Dira lang kay Dampi.
2: Oo. Why man sa lastro abi sa lawas kagawad?
1: wala man siya. Amo to ganing pagsigi ko gid siya nga pamangkuton. Kaya abi ko dugo wala tong siya nga bayo makita na sa video. Kay gali ketchup kay base bala ta akong instinct as a barangay official kag chairman committee sa peace and order. Base bala may krimen siya nga naubra. Amo to nga ginusisa gid siya naton kung ano gid ang natabo.
2: Oo. Kiti nakasando lang ini sa sang puti, no? May ketchup para sa iya sining no, tubang sang bayo.
1: Sa likod sang bayo niya.
2: Ah, sa likod. Pero way pa mahibaluan kung din siya nag-inom kagawad?
1: Sa boarding house sang niya, guro, or sa babae.
2: Mm-hmm. Oh, I see. So, right now, ti anong plano naton sinis barangay kagawad? Patawag nyo pa ang lalaking ini kagang babae para ma-settle ini once and for all?
1: Much better, tanino nga mag-tubangay sila sa barangay. Kaya munang-unang process nato, no, sa barangay. Para kuna nang masolusyonan ang tanan nga problema nila kag masabat ng tanan nga pamangkot.
2: Mhm. Budlay gali ko ni guon kasang gugma kagawad, no?
1: Oo.
2: So anong mensahe ni Monsen ni kagawad? Kiti may reklamo dira. So ano paano niyo i-dispose ning reklamo for alarm and scandal? Willing ano pasakaan gid kaso ini sa mga nagreklamo ning tawo nga ini kagawad?
1: Actually, gusto man niya matubang siya kag ang tagikiklamo na hindi na siya guro magliwat or ano pa ang mabraho niya dali sa barangay kung magkato di siya liwat sa barangay.
2: Oho. So far, pero personally, na-istorya mo ganyang babae kagawad?
1: Oo, pero dasig lang.
2: Mm-hmm.
1: Pamangkot ko siya.
2: Te, anong hambal niya kagawad?
1: Baliging confirm yun man sa akin nga digtugin manhalin siyang lalaki.
2: Oh, pero nagdugay ditong lalaki nakasulod sa boarding house.
1: Oh, nakasulod gid mismo sa boarding house kay syempre wala ko kabalo kung ano oras di siya nagkadto sa barangay.
2: Oh. Pero ano man atong lalaki anong justification sang nubya sadto? Ano gapamasyar siya or another nubyo niya?
1: Gapamasyar man di siya kunosuno man sa lalaki.
2: Mahilang kaway magkumprontahan na ikag magtapungulay ang duwak lalaki?
1: Among pag ang ginapasalamatan na ito, no, wala agad nagkumprontahan na yung kung nag-abot sa physical o kung pinatsyanay ang ilang sitwasyon.
2: Oo. Damo galit na gwapa si Nyos Gustilo kagawad, ano?
1: Hindi taman mambal ko mga gwapa, gidya eh.
2: Sige, sige. Kagawad, with that lastly, ano na lang imo sininga mensahe sa mga nakahibalo na sini? Labi na gid sa mga taga-Gustilo nga daw na disturbo kagabi.
1: Mensahe ko lang, no? Sa mga tao nga nagahigugmas ang sobra-sobra, tapos mabalaan natin nga ginatunto man lang, pasensyay lang kay tao man lang, kapalangga kita. Kasi may purpose man si Lord nga natabo sa imo na kay base tagaan niya pagid kasang much better nga tao para sa imo.
2: Okay. With that kagawad, we would like to thank you for this information. Good morning gid kagawad.
1: You're always welcome. Good morning and God bless us.
2: There you are, si kagawad John Christian Labto. So, katropang Jansen?
0: Katropang Jose, habol ko lang ang pamangkot, no. May dumagin istoryahan ka mo sa video kagawad. Ano to yung ano ang ginistorya sa imo ginam?
1: Amo to gani no, siyang ginamba ko siyang ano na tabo si mo malya gininto ko nila. Amo lang ginayang nabatian ko, gininto ko nila.
0: Tapos may ginalibog. May ginalibog sa imo. Na to mangingin daw mga.
1: Oo, kay samtang nga ginapamangkot ta siya. Kaya hindi yan nagid ko no kaya nga natabo sa iya nga mo to nakita iya gid ang iyang amiga nga may upod nga lalaki sa iba sa sulod yung kwarto. Banya, mangimatay gid siya. Amo to nga ginpursige na lang namon sang amon nga abyan. Nga idulong siya mismo gid sa iya nga ginabordingan. Gintultol gid namon mismo.
2: Dugay na sila kuno ni nobyahan na isang babae. Katropan dyan, sir. Sila, sir.
1: Amo pagid na nga siya naton no kasi hindi mabalaan kung dugay kay wala ako sang bisan na initial information sa ila.
0: So ari ang ano may nagkatuday siya sa ano sa barangay.
1: No, sunod man sa ako nga pumuluyo nagadto diling lalaki no. So magbasi makipagistorya siya or magtubangay sila kalalaki. Kagbasi magtubang man siya sa iyang nga complain nga alarm and scandal. Pero ang akong nga intention sa viral video sa mga nagabash siya akon, hindi ko intensyon nga poyan ang lalaki. Ang intensyon ko nga may makakilala sa iya mismo, kag may makachat sa akon nga iya nga pamilya o kon mga friends, kay ibutang ta sa safety, no? Sa subong nga nagacommunicate ang iya nga pamilya sa akon, nga kung pwede tani, mabuligan nato ni siya tagaan guidance, nga magpaintindi sa iya nga sa amo na nga sitwasyon niya hindi niya kinanlan magutas ang kabuhi niya.
2: Taga din nga banwa ini ang lalaki.
0: Taga din siya kanon.
1: Why man ko idea kay pugo lang siya hibi, pugo lang siya giniinto. Ti wala na ko kaon nga impormasyon sa iya.
0: Sige kagawa, thank you.
2: So arad ang lalaki sa barangay hall.
0: Based sa information ko gina, ari siya kagawan, no? Ari siya karon sa barangay hall katropang Josil. Check na, makadukad ka ko dito kagawan.
1: Dugay.
0: Ah, sige. So, katuan man ni kagawad.
2: Lapit lang na barangay hall, no? Sa naplastaran niyo subong.
0: Oo, walking distance lang man na katropang Josil. Tanda ko itong...
2: Kung na mo aragin na dito sa bangga, ang dululugan pagkanto dito sa kalubihan katropang Jansen ang pinatabo.
0: Diri lang gid dapat
2: kalaban. Sa tubang ito, balay nanday na kilala ko niya nanday Noel kag ni Gragli da Gonzales.
0: Possible ka tropa Josel. Noel Gonzales diri sa kagawad. Diri lang.
1: 30 meters.
0: Mga 30 meters.
2: Ay, si. Mailang wide as ni Graba.
0: Oo, tika agahon ka tropa Josel. Tapos, tama ka, ano lang eh, kagamay lang actually isang dalan, during away. So, dirigin na tabo. So, siguro mga ano lang, alapit lang man sa barangay hall, kag diri man sa balay, sa puluyan ni kagawad, Jongjong. So, i-check na ito, pwede kami kikanto dito, kagawad, sa barangay hall. Check na ito, ma-follow na lang ko kita kay kagawad. Kay makadto man si kagawa dito sa sa barangay hall, pero hindi talang siguro papakita ka kung Josel ang itsura, no?
2: Sa lalaki.
0: Sang lalaki.
2: In fairness, sa lalaki. Gusto talang may baluhan kung anong settlement nila dara. At the same time, kung anahimo, yag ito. Kasi may complaint dara mo for alarm and scandal, abi katropang Jansen eh.
0: Yes, katokong Jose. So, tama kalapit lang yun. Halalang yun next nga, street. Nga way. Dali na tayo sa barangay hall, katokong Jose. So,
2: pagwa na halin ka mo dito sa Bangga Kalubihan Dampi, pagwa na ni sa, isa na kadako sa subdivision, Bangga.
0: Yes.
2: Bangga Mustilo.
0: Sorry. Wala siya. Naglakad na sila. So wala na siya di.
2: Te, anong settlement nila dara? Sa kay anong settlement? May ara, may nambalan sila.
0: May settlement to sila kagawad, way pa man.
1: Wala pa man. Way pa. Wala pa man.
0: So wala pa man na settlement katropang Josel. Pero nagkadto lang siya, di ko nakagina. Gintigogin pangita nila si kagawad.
1: Either nga maayo pasensya sa natabo or gusto niya magtubang sa babae or magpasalamat sa aton or ano, wala ta idea. Wala pa siya nato natubang.
2: Ang babae, why da kakadto?
0: Why pa ang babae kagawad? No?
1: Why pa man?
0: Wala pa man na katubang.
1: Wala na kagawad yung bata.
0: Tali lang.
1: Nakagawad wala.
0: So, di ba si Karon siguro, no? Kaya actually, ang video ko to pong Josel, namuna mo naman niya kagawad love to Hagina, nga gin take down niya naman ang ining original gid nga video nga iya nga gin post, no? Kahit damo man ko nung mga comments nga naga ano siya naga bash or naga pakalain sa iya, pero mo to nang iya man nga pagklaro nga di gusto ya lang atani nga mag i-ano lang ipa abot sa iban sa ano no so mga netizens kung sino nakakilala sang nininga lalaki. So susubong istorya na lang si Kagawad Love to ang ining ilang secretary para sa possible settlement siguro later today o magkita na sila karon sa diri sa barangay hall katropang Josil.
2: Mm-hmm. Ati ano niya? Gugma ang ginhalinan nga katropang Jensen. That's it.
0: Yes.
2: Natabo ini nga may ginreklamo for alarm and scandal bangod kay ti may nagasinggitan da sa proper sang barangay Gustilo. Bangod kay ang lalaki nakainom pagkatapos ginakusaran niya ang babayi nga nubian niya nga ginluiban siya kay may lalaki na nga iban sang magpamasyar siya nga upod sa kwarto ang babayi.
0: Yes, katapang Josel. Ang manang bal actually sang mga residente diri kagina nga aga pa lang magahod na ni sila daw nag-iilinaway nagkatropang Josel sa ilang boarding house. Sa ilang diri sa may unahan lang sang Gustilo lapas katropang Josel.
2: Mm-hmm.
0: So in case
2: pero mangkot lang ko kagawad, mangkot lang ko tropang Jansen. Ini ati to satisfy the curiosity sa tanan actually this is already daw hindi igid man tama gid ni ka importante ya. Pero ano manayanaya gid yang uyab yahaw.
0: Wala gid nato nakita ka tropang Josel na pero kagawad ang sa manayanaya ang tsura sang uyab.
1: So, based man sa akong explanation, no, hindi man kita judgmental, tao man kita nga fair sa kalibutan, gamayon nga babae kag maniwang. Actually, guwapa siya.
2: Guwapa. Amulan yung gina. Guwapa.
0: Guwapa.
2: Why na eh? Hindi ka na magbais kay kagawad.
0: Ang pareho ng kataaso niya kay katropang intern na princess.
2: Cute. Katitiya. Pero guwapa.
0: Oo,
2: papa. Hindi na mag-bias kay kagawad. Kay kagawad na tumata. No question about that.
0: Yes, katapang Josel. Mga ilang kami, number. Para makakuha kita sang update in case settlement man kag development sa ining natapo katapang Josel. So, muna, no? Bangod man sa paghigugmate, why na ginapunggan siguro nga ipabatsyag man yung hinanakit katopang Josel.
2: Tama, kung man tungkol sa paghigugma, halitan niya ko galingon niya, no? Mainom sa tudo-tudo pagkatapos sa lakasinggitan niya magligid sa karsada katopang Jansen. Ang imo gani sa una kung magbatsyag ka nga grabe, gid, anong inahimu mo, panag-ob?
0: ano man? Kapanag-op ka lang sa una.
2: Oo. Pero natural man lang ina magpangimon. Pagkatapos, this a fair play. Kung may ano ka bala, may rival ka katropang Jansen, namiun mo pagid eh. Nga pagpalangga, ay sus, may rival ki mo yan, mawild ka gini mo nga. Namiagin ang pagpalangga, parang hindi na siya maglantaw pa sa iban.
0: Na, among gina.
2: Diba?
0: Hindi ko na paghihatag ang tanan ka tropang Josel.
2: Oo,
0: pero ang importante
2: kung may sa nag-uban da, panag-ub ka, may bili alon da, pamial ka da, di ba? Kung may tiligangon da, tigangi da. Kung may lulutuon sudan, lutuin sudan, namit-namit da. Para mahambal sa nga, wala na kung hahanapin pa, ikaw na talaga, sure na.
0: Settled na, contented na sa imo.
2: Oo, di ba?
0: Yes.
2: Ano na ganing, it is just fair and proper. Kahibalo kita magdigamo katropang Alex. Katropang Jansen. Why? The best way to a woman's heart ko ni is through her stomach. Kung hindi man kita makabakal sa mahal nga pagkaon, luto isang manamit ka pagkaon. Diba?
0: Oo. Muna ang gato mo, Josel. Lain din man ko na kung may effort nga ginahatag.
2: Mm-hmm.
0: Especially kung hindi ka pangaluyag.
2: Tanawa, bla, pares bala sa kilala mo katropang Jansen, bla? Mm. Ang kilala mo, bla? Oh, mabakal maluto ka pansit, pero ang palutoon niya isang pansit, lain pa. Klala mo man, ha?
0: Oo, kilala.
2: Yung gasalig lang siya eh. Kaya namit magluto ka pansit.
0: Na, amo lang na.
2: Oo.
0: Importante namit lang.
2: Ha, basi sala na makaroon nyo sa item na blau.
0: Oh, wala ka tapo, Josel.
2: Oo.
0: Nagid man. Oo, oh, naguro nga na in love siya to eh. Kaya namit magluto.
2: Tiyan mo gani, the best way to a woman's heart is through her stomach. Again, hindi niya pamahal-mahal sang pagkaon, kundi panamit-namit sang pagkaon. Yes, eh? Kung namit kay mo, iya magluto. Luto, eh, hindi pag bakli luto. Parang ati ko, no, handle with care, la prepare with care. Diba? Oh, luto with care.
0: Kag same man siguro katulong Josel. A way to a man's heart man ti through her through ano through his stomach man kung babae namit man magluto eh
2: abi ko the way to to a man's heart is through the thing below her, his stomach.
0: Depende goro.
2: Te pa man ko tabi di si katrupang princess be if you are being confronted with that kind of problem anong imo niya.
0: Katropang princess, kung naman ako na yung mga matabo sa imo, ano yung mga imoon?
3: Kung matabo na sa kon, pabayaan ko lang i-balas ta sa buhay niya.
2: Brekan niya, brekan?
0: Brekan.
3: Yes.
2: Oh, tinaw. Ay, huwag paglaom to si Nonoy. Ahay, Noy, batuna na lang na, Noy. Damo pa babahis sa kalibutan, ah. Mm-hmm. Diba?
0: Ay, si katropang princess, oh.
2: Mm-hmm. Amo na damo pa babae sa kalibutan na katropang Jansen. Amo man sa babae damo pa lalaki sa kalibutan. Basikon hambal nila sa lambalano na basikon may napreparar pagin nga much better than her.
0: Yes.
2: Para sa iya, di ba?
0: Amo gid na katropang Joseph. Mm. Kung ano damo pagin nga mga
2: hambal ka kilala ko mabuhi ka man kunong way babae mo. Ambot kun tuod na.
0: Depende.
2: Di ba?
0: Oo, pwede. No.
2: Tidak mo gani sa mga single dad. Di ba? Nga naka-survive, may kabataan na gani, way man babae sa kabuhi ya, way na magpangasawa. Di ba? Single mom, damo man, may bata. Pagkatapos, either patay or buhi, bulagay sila kabana. Buhi man, may bata pa gani.
0: Yes.
2: Di ba?
0: Amogay da katapang Joseph.
2: Ang problema lang sa lalaki nga ini, because may tendency siya to harm and inflict injury sa kogalingon niya. Delikado na katropang Jansen.
0: Yes. Amo man ang ginalikawan ni Gagawad Lapto nga matabo katropang Jusel. Especially kay tinaga nagahambal na gid siya, nagagawa na gid siya nga kogalingon nga mo na yung tuyo. Ti ang importante nasalbar man siya kung ano man ang iyang plano tani na buligan gid siya katropang Jusel.
2: Mm, damo lagaw-lagaw balanoy mo timo kay dala kalang gustilo yaga pulupamasyal. Pulupasiplat kay man si Iban nga barangay basi kon makakita kato si Iban nga barangay nga nagakabagay sa imo blang ti para sa imo pagtanaw ay kaginatunto blang kaginalo Iban di blang katropang Jansen.
0: Correct kay katropang Jusel. Tama kalapad ka Iloilo City, kag Iloilo province.
2: Hindi lang kuno paglubliha kay ti katol sa ulo na.
0: Amo lang na.
2: No.
0: Isa lang.
2: One at a time. Di ba?
0: One at a time.
2: Oo, pamasyar ka lunis sa pihak, sa parte sa pihak naman, one at a time.
0: Hindi lang pagdunganon.
2: No, hindi lang pagdunganon, kaya delikado na.
0: Yes, katapang Jose.
2: So, aga pagali nagkanto, nakagay na ang lalaki, no? And good to know na umpawan siya, guro. Amo na nga ton, siri, kung ka pamati man gidugay ko na sa Nicolas Lapas mo. Tais ko man na dang gustilo, katropang Jansen. Kung mga kapariusin eh, the fact na nagkanto siya sa barangay hall, buta balo na umpawa na sana marasbasan na siya. Ngiti dapat hindi mag-revolve lang kabuhi ya sa isa kababay or sa babae lang. May pag-eskwila pa siya, may pamilya pa siya. Amo nang hambal permis ang mga ginikanan. Nga haw, labaw gid pagpalangga sang nubya mo to sa amon nga ginikanan mo, di ba?
0: Mm. Oo. Mugay na kata pang Josel.
2: Mm-hmm.
0: So, nagganto diri ang gugdog pariente. Magulang sang 19 anyos.
2: Sang lalaki?
0: Sang lalaki.
2: Oo. Mangkot lang nabi kita, kung kamustang sitwasyon niya, stable niya siya, kaya ti, kinanglan ba si professional intervention bla? Para nga, ma-ano bala, ma-debrief.
0: Nalilang. Kina istorya na sila matapang Josel.
2: Oo. Why lang camera? Buta malun siya ni, ano lang? Tiilang buro ah. Mm. Babayi na ah. Utod sa lalaki. Babayi nga utod sa lalaki. Ara da.
0: Lalaki man katapos.
2: Ah, lalaki man. Ah, magulang.
0: Babayi.
2: Oo. Oh. Ti 19-year-old buta malun siya ni katropang Jansen. Mga first year college or second year?
0: Dali ah. Malisin siya kita kay Tunawan. Pwede.
2: Basikon maka issue man statement ang magulang bala on behalf sa manghod ya sa natabo bala kay may complaint as barangay.
0: Ah, dali lang gid kana balik kagawad. Kay gusto tanin kagawad nga ang ano gid ang concern gid nga ang lalaki 19 years old gid wala ang utod.
2: Mm-hmm.
0: Ang makadto diri ka trapang Josel o galing kay ang magulang diri ang nagakadto.
2: Ti basikon may ano patuhang over pato ka trapang Jansen?
0: Possible. Muna nga wife pa diri nakakadto patungod or I mean ano na tani no ang magulang lang diri
2: but a piece of advice kinanglan niya professional intervention magamuna na ang line of thinking niya kontra Pan Jansen may mga tendencies gapakita sa mga tendencies unguarded moments ini ha kon hubog ka or nakainom ka pagkatapos you're out of your sane mind bala mga ginapangwakal mo that's the ano kuno eh unod sa imo sininga dughan kag balatyagon kag pinsar ka tropa Jansen and there's a big possibility nga himuon mo ina once iguon kaliwat sa problema that's coming from a professional sa mga previous bala nga mga encounters with professionals so kinanglan niya professional intervention kun sa mga police pa nga terminolohiya kinanglan sina i-debrief.
0: Yes.
2: Oh.
0: Mas mayo gid siguro nga ati mga amon niya sa si na sitwasyon gito pang Josel kinanglan gid man siguro nga bantayan gid sa or ano i-check gid sa i-check gid sa kato pang Josel no, sa iya man niya sitwasyon so kung pero amo to sino siya kag ina magulang nabatian naton nga kay ti ginpatawagin man diri no sa barangay ang 19 years old o galing kay ano tong ano niya may ano siya anong batalal sa lalaki sa matubang
2: ano ko no
0: matubang siya na lang matubang
2: in behalf sa manghod niya.
0: Oo.
2: At least they're responsible no buta malo sa ni they want a peaceful resolution out of this. Siguro sa mga nagreklamo, that's already enough siguro. Nagpakita man sinseridad ang pamilya abi to say sorry. Ang pagkanto nila, dira, is already signed being sorry sa natabo. Even though wala, dira, ang natungdan, pero ang pamilya bala nagresponde. Ang magulang ara, nakatropang Jansen.
0: Yes, that was also. So, ongoing ang pag-istorya sa ilan ng kagawad. Wala lang kita dito ang naging pasulod no sa ilang conference room pero makuha lang siguro sang dugang sininga update once makagawa na si Kagawad lab to para ma-check man naton kung kamusta man ang sitwasyon subong sang 19 years old nga lalaki.
2: Oo.
0: Atog na ako katapang dosing.
2: Ang atod malang sininga suggestion with the magulang, ha, sa magulang, seek professional intervention para sa manghod niya. That's our piece of advice. Kiti, amo na itong in-display niya sininga pag sinalayo, kainasang kaganhon. So nagkakinanglan sa professional advice kag siguro ti attention halin sa pamilya eh. You know, sometimes sa makatulad sini, ang ginasiling nila nga, why love is so powerful, katropang Jansen? Because it is fundamentally a biological survival mechanism. Amunay, ang aton kuno nga utok is being, tawag nila kuno, potent chemical cocktail. Ara dang dopamine for motivation and oxytocin for bonding. Amunay mga hormones sa lawas ta. So, for bonding, ga-emit ikaw oxytocin, and for motivation, and strength, amo ng dopamine. So, ti, ang science ko no sa connection sinidari, ang romantic love ko no triggers the same reward center sa brain mo. It's a powerful drugs nga nag-release ang dopamine that causes obsession, craving, and intense joy. So, ang happy hormone ta mo, nang ginatawag sininga dopamine. Ha? Ti ang bonding hormone ta naman, amo ning oxytocin, ini during intimacy na ya. Tiway man intimacy nga ng tabo. Ha? So, ama ka pariyos ini, kung ara ka na kuno sa pagigugma ka Tropang Jansen, gakadulaan ka control because love operates through primal reward and survival pathways rather than strictly sa logical thought. Nagkadula ang imo sini insakto sini nga panumduman to analyze things. Oftenly, ini nagresulta nga hindi na normal kon kaysa ang imo sini nga mga ways. Ha? Ti ano na eh kun gagugma-gugma kuno ko Tropang Jansen, it's ego versus selflessness eh. Ha? Mm. Bota man sini ego is bugal. Selflessness is ti kon selfless ikaw. Bota man sini nga you're no longer at the stable state of yourself. Selflessness daw gina ano mo na lang sobra kon kaysa ba lang ang mga obsession, ha? False or obsessive love. Ti amo na kon kaysa nagkatabo. May ginatawag nga egotistical attachments ikaw. Iti daw nangin possessive ka na bala. Pero ti kung tuntood ko na nangagugma, ti dunam-dumon siya na ti mag-amo ko ni, uy, ano biya ko? Abisan, di kami magdayo na. Importante siya ni, pakita ko, plangga ko sa Gapon up to the last moment that we are together. Ah. Di ba lang katropang dyan, Sen?
0: Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Katropang Joseph.
2: Ikaw lang. Mahilig ka ganyan mag-shoutout, ha? Pinagtagpo pero hindi tinadhana.
0: Ang
2: I don't know, so knows. Kung kamu, kuno, kamu ginaya Katropang Jansen, despite all odds ka magkinabo, kung kamu, kamu ginaya kunoy. Basi yes. Kung hindi sila dira nagakabagay, hindi sila subong nagakabagay, basi pag-abot sa chimpo, makagraduate sila, makatrabaho sila, magkitay sila liwat, la daw, Korean novela, bla.
0: Amukit na
2: diba? Papilion ka, no? Madayunan mo, nubya mo, o kung mangin milyonaryo ikaw pag abot sang tiyempo? Would life pilion, no?
0: Would life pilion.
2: Pilion mo, subong yan, nubya. Kay balan ko, bago ka kabaton, grasya. Pero kung may nagrasya, laban-laban, pilion mo, kwarta.
0: Kwarta.
2: Oo, di ba?
0: Oh.
2: Kung mo nubya na makapili kung naya kung may kwarta ko. And right now, Katropang Jansen, amo nang problema ta sa estate, amo nang problema ta sa komunidad. Tanawab lang yung katabo, korupsyon bla. Balaan mo naging nga korup, balaan mo naging nga nangawats gobyerno. Pero kung damo sa kwarta, nga sa buwag, ahay, kung kaysang iban, sinilo trapuhan pa nila, dapadapas ang kawatan. Di ba?
0: Loyal pa, Katropang Jansen.
2: So, importante subong may kwarta kita. May kwarta ka. Amo na pinakaimportante subong Katropang Jansen. In order for us to have money, duham lang way out a dry. Mag-eskwila ka, mag-employ blue-collar job, or mag-negosyo and be a successful businessman.
0: Yes.
2: Diba? Hindi lang mga what, oh.
0: Hindi lang mga what.
2: Mm-hmm.
0: Okay lang. Kung gusto nga, abusan ugalang ang sudan, importante. O palang gaana, ikat mo, Joseph.
2: Oh, hindi ya. Realidad sina. Kung gutom ko no ang tiyan, ang gugma ko no, gaawas bintana.
0: Ako nang, diba? Love will keep us alive ko no, Katropang Joseph, pero sabong na hindi, nagit.
2: Hindi.
0: So, hindi nagit kaya.
2: Oo. Oh, kita mo na nga, kada pamahaw nyo, daghanan lang perme, tabagak lang perme.
0: Oh.
2: Ah, diba? Magbutang ka pinggan sa lamisa, patsaga mo na mabukang pinggan, tabagak man gyapon. Diba? Di karon kon may mag-sulot-sulot man to nga. Hindi ka lang mag-problema siya. Ako bahala si mo siya. Nga hindi taka pagpaantusun pariyo sa pag-antus mo sa upon mo sa mo. Ay, disgrasyagi ka Tropang Jansen.
0: Oo.
2: Kapin pa, amo na ganing hambal nila. Budlay ko no, mag-nubiak guwapa mo.
0: Mm.
2: Kaya ka panahog ka palang sagdan, ginasight na ka, iban. Diba? Oo, no, budlay no, mag-nubiak guwapa. Buta malun sin eh, hindi man nga manubya ka, lauay ah. Buta malun sin eh, Katropang Jansen, huwag man na problema kung may salig ka mo sa isa kag isa.
0: Yes.
2: Diba?
0: Amukit, Katropang Jansen.
2: Di huwag man ti may taga-XFM, di may nubya ka sa awag, lauay, no?
0: Why eh?
2: Oo, siya nang pinaka-tahong para sa aton niya. Di na mo na pag-ibailo ya. Bisan Miss Universe pa.
0: Oo. Oh. Ara, nagidya ginapalangga ka.
2: Oo. Oh. Din ka pa sina. Ikaw na sala, ikaw pa mga king, okay lang. Kadlaw ka gidaw?
0: Daw. Daw ano ha? Daw mo gidaw.
2: Ha?
0: Daw mo gid.
2: Uwa. Sama man sa babae, hindi mo makita ang lalaki inyo na sala. Kamu pa mga king, okay lang.
0: Amo gani. Kada ba, Justin?
2: Dali lang kayo daw ako ginatulog sa tanan niya tawo, diaw.
0: Daw may naigo.
2: Ha? Why man? Daw
0: may naigo.
2: Why man, why man. Natulog lang nila ako.
0: Ha? So, amo na kata pang Josel.
2: Sige, sige. Balikan ta kada guro basi makakuha ka mo statement karon sa utod sa lalaki.
0: Bantayan din naman kata pang Josel basi hindi magdugay matapos man ni. Ginisorya lang sila ni Kagawad Labto kay Gininyo Gitani nga ang 19 years old ang makadtogederi, no? Pero sige lang, amatian naton ang sideman later on sang pamilya sang ini nga 19 years old nga lalaki katropang Joseph.
2: Mm-hmm.
0: So live diri sa Barangay Agustilo La Paz upod sa patrol with katropang Sofia Joy Talagara kag katropang Princess Osita, ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium DT Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Dari or si Katropang Jansen Crisostomo. Actually, very very petty things. Kung wala lang may nagreklamo. Problema sini may nagreklamo bis barangay for alarm and scandal. Kiti kaganhon na, launan sa kagahon, nagaginahod pa, kay galik gaaway ang magnubya. Ang lalaking ini kagang nubya niya, nga nag-board man dira sa may Gustilo La Paz, kay naabtan sa lalaking, kung may lalaking nga upod ang babae nga nubya niya sa kwarto. Why man ta ka, ano gid ka, usisa pagid ko na ano, tong lalaki, kung ka pamasyar o kung basi nubyo man sang babae. Amo ni nga, most likely nagpahubog sa kanto dara ba si hubog naman siya or nakainom siya and then amoning natabo at early wee hours of the morning 1 o'clock in the morning na bulabog ang mga taga Agustilo dara sa proper gin sang Agustilo bangod sang well daw nagailinaway ang magnubya sa boarding house. So nga aton man lang si Nedari, ti ma-resolve ining problema iya sa alarm and scandal ti ang relasyon nila bilin tana. Pero just a piece of advice sa mga nagreklamo dira. Siguro ang ipakita nga sinseridad sa pamilya sa lalaki sa pagkanto dira to say sorry. Sa pagsulong kita dira ang sinseridad nila ba lang atikon why man sila ialabot mamal ti babae ida. Kaso lang kun makaso ah. That's a sign of arrogance. Pero the fact na nagkanto sila dira para magsubah pagsubahar na eh. Buta man sini pagsurrender. Ngati nakasala ang manghudya kiti magulang na nagkanto, magulang sa lalaki. Siguro ti pwede guro ni mapasinsyahan. Sa mga natungdan mala, ha? Intindihon ta lang siguro. Katulugo na nanahukaw. Tulugi liwat karon mga walok oras, siyam kuras. Guro, maumpawan na ka mo sina. Diba? Kiti na, naligban man ang pamilya mo. Bangod sini. Number two sa pamilya sa lalaki, nagakinanglan isa sang professional intervention. Maghamba kita professional intervention, ining mga trained professional to handle cases, sa mga tao nga daw nalulaan na sang ila sini nga kumpiyansa sa kaugalingon. Ha? Ti, you know, kung ano powerful gugma, no? Binasa to tong iban sini nga mga sistema, bala kung nga, nga daw, hindi tagin makontrol, bla. Nagkakadulaan kita, control, pagkatapos, kung kaisa, ang mayo nga relasyon could also result to resiliency and healing mo. Di ba? Kaya nga, nag-attentive kas ko galingon mo kung healthy relationship ninyo. Pero kung permim lang ginaway, amon ang hambal nga, ngita ka ka ilim nun, imnon mong unod, lampos mo sa ulo mo, botilya kon. Diba? So, with this, ladies and gentlemen, that's our piece of advice. Ha? Simple suggestion na ton sa manatungdan. Delikado ni pabayan mo ning bata, kaya ra pa sa subong sa ginatawag sininga, unstable condition. Ha? Mentally kag emotionally. So that's how powerful emotions. Diba? It could sometimes corrupt our mind. Sakto gid man. Sino nga ra partner ta da subong technical katropang Jan Ray? Ha? Insakto gid man. Because of emotional unstable emotional condition, it could sometimes corrupt our mind. Oh, sakto, tango-tango. Oh, nakagi na corrupt mind mo ha? Sa emotion mo, wai pa man? Ha? Nakahibi ka na ha? Ah, kahibi na ko no. Mm-hmm. Hindi ko lang paglawagon kung sino. Ikaw iya, nakahibi ka naman. Oh, lapit sa inyo na to. Ang Gustilo ay sa pihak kasi na Lopisaina Norte. Debla, katambihan na ilang na. Torti, tultulan ko ning lugar kay Tais ko na dara mo. Actually, including sa Nicolas. Ay, dira ako nagdako manabi. And I know the situation. Sa mga katulad sini. Batsyag man to ka, baagi man to, yun, biyok, kagagi man to, relasyon, debla, katropang dyan, right? Aside from family relationship, tila yung giniyang may naga, subong abi, may text na, may call pa, may Viber ka, may damo na lang pamaagi subong. Kung gusto ninyo nga tago-tago relasyon, sila niya, Viber lang ta. Pagkatapos niya, no gani na, disappearing messages lang kita after 24 hours niya, ga-disappear lang messages. Debla? Oh, kabalo ako sina. Oh, debla? Ga-relasyon-relasyon ng communication, Viber, pagkatapos ginaset sa disappearing messages. Oh, within a certain hours, 12 hours, 24 hours, wala na, dula ng mensahe ninyo. Ah, parang ako na-investigaron kasang pamilya mo, ginikanan, mambal, may nobyo ka? Oh, mambal, wala te, tanaw ako sa cellphone mo, ari yung, wala. Wala ka mo sa messenger, kaya ka mo sa Viber. Debla, pagbukad sa Viber account mo, wala oh. Kaya nag-disappear na tanan nga mga mensahe, mambal nga ti mapuli ko within 24 hours, no communication, anay. Kay basi, siling niya kung may mensahe ka nang mabilin. Kay kung i-delete ni mo, ga-appear kaging delete mo. Pero kung disappearing messages, it's as good as nothing. Debla? Sa disappearing messages, amo nang ginihimo sa mga taga-DPWH sa transaksyon nila sa flood control through Viber. That's why why pruweba kay disappearing messages settings ang ginhimo nila, gin-implement nila. So within a certain period of time, it's as if nothing and no messages was sent through your Viber account. Ay, ambot na lang gitood ho. Good morning, Gid, sa kay Marilo Vargas Pedroso. Good morning sa katropang Josiel, kay katropang Jansen. Same also, good morning sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Ato sa ring pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Ato sa ring Ultimate Try para mapabilin nga healthy ang aton lawas, makalikaw kita nga hindi magka high blood, magka diabetes and other complications sa masakit. Kung healthy ang aton lawas, paano naton mapabilin nga healthy? Kiti puno sang vitamins and minerals, nutrients ang ato siring lawas. Kay ang Sunthon Plus Gold Capsule may mangosteen ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Premium D3 may pang-away sa bacteria, viruses and fungi. Virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D and vitamin D3. Kag ang Sunthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Maghamon kita alkaline, why nagasulabay mo sulok-sulok, bisan wala kapakinanan, kung mag-inom ikaw sang Sunthon Vitamin C. Sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy, available ini kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Bullseye. It's already 9:27 in the morning. Sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa paratuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Please stand by.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam
13: mang pagod sa
14: araw-araw na trabaho.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. So, bagit kisak, pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Maka-college na ko!
13: XFM.
18: Patroba mo!
17: Exciting!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:39. Kadang kita sa ato sa ring pagparagad and we'll be having a discussion. May kang tanan ini sa Senate Committee hearing kahapon conducted sang committee ba under sa kay Senator Risa Ontiveros. Ini may kang tanan sa natabo dito sa Tacloban. Kay may tatlo ka napatay, daw 17 tanan ang managkalapidasan.

0: And then, duha na rin suspitsado, mga minors. Ang isa is 14-year-old, ang isa is above 15. Karon ang latest, yung 14-year-old, hindi ni siya mapasakaan kaso. Kay under the Pangilinan Law, nagapabutyag nga ang mga nagaedad below 15 years old is free from criminal liability. Very clear sa kasuguan ta. Ang nagaedad 15 anyos pataas before 18 or below 18, 15 and below 18, kinahanglan i-determine ang inatawag sining iya sining ihibalo kon bala convincido, just like for example and this WD nga ginhimo iya ang kaso with discernment. In short, sining kahibalo siya from the very start nga sala ang himuon niya. So kon ma-determine na sa this WD nga with discernment ang iya paghimo sang krimen, ang minor di edad nga above 15 but below 18 pwede mapasakaan kaso. Ginimbestigaran ini sang Senado sa pagpamuno ni Senator Risa Ontiveros. Ay paninatapos takloban imbestigaran no ang flood control doon na palupabayan na. Ginimbestigaran para mahibaluan. Una dere para ma-determine paano nakalabot sa bata atong maniwang bala. Ngayong tiya niya is a police staff sergeant and a lawyer. Nakapasar sa pagkaabugasya ang police staff sergeant niya ni. Ang apelyido niya si police staff sergeant Pasensya. So ginimbisigaran kagamon ang gusto mahibaluan sa tao na tuntanan paano nakalabot sa hinablos niya ang pusil. Kay ang pusil is an issued firearm, is a Glock 9mm. Ang model, ang brand is Glock 9mm. Issued firearm sang Philippine National Police. Issued to Police Staff Sergeant Pasensya. Nga ang nakauyat sini hinablos siya during the incident. Amo ni isa sa mga ginagamit nga pusil sa shooting incident nga tatlo ang mga nagkaramatay. So para matagan kita sa explanation ni Police Staff Sergeant Pasensya, ari pamatian ta ang interpolation kag investigation sang Senado sa pagpamuno ni Senator Risa Ontiveros. Bullseye!
1: Iga, magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung... Bullseye!
0: 9:43 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So, para maintindihan ta, ladies and gentlemen, ipabati ta ha, ang statement sang police officer mismo kung paano nakalabot sa hinablos niya ang issued firearm niya. Kaya ang issued firearm niya ni Sally, nakatago ini sa ila sining balay. Ara, katropang Alex, katropang John Ray. Okay, pabati ta ang interpolation o kon ang investigasyon sang Senado sa kay Police Staff Sergeant Pasensya ang tag-iya sang pusil nga gingamit sa hinablo sa krimen.
2: Si Police Staff Sergeant Pasensya, ma'am, before I call on Sen Rafi for his question, so paano po nakuha nung pamangkin nyo ba, tama ba, yung isang shooter?
3: Yes, Madam Chair.
2: Yes,
3: Nash
2: po
3: is my nephew.
2: Is your nephew. So, paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container?
3: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
2: So, house?
3: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
2: Pero yung locker ay plastic locker.
3: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
2: So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safe keep yon ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker?
3: Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house.
2: So standard po pala, Sergeant, pasyensya, pasyensya, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po, talaga. But, lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Rafi at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po?
3: It was plastic din po, ma'am.
2: Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang?
3: Yes, ma'am.
2: Okay. So, standard po yung plastic na gun box, but standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang barrel, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant. Pasyensya. So, at this point, Senator Rafi.
4: Thank you, Madam Chair. Staff Sergeant, pasyensya. Tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung barrel ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan?
3: Sen Rafi, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po.
4: Okay, now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo?
3: Sen, I only bring him once.
4: You brought him just once?
3: Just once.
4: Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan?
3: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
4: Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range.
2: Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Rafi.
3: Wala po akong, I have no personal knowledge na may prohibition po.
2: Staff Sergeant, excuse me, Senator Rafi, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Rafi. Ano po ulit, hindi niyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad?
3: Hindi po.
2: That's amazing, Senator Rafi. Any more questions for this resource person?
4: Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning.
0: Okay, that's the statement of Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. tiya ni alias Nash. Now, ang question, hindi mo ba alam na bawal ang pagdala ng minor sa shooting range? Actually, kung i-search ni mo ina sa internet, amo ning resulta, ang pamakot naton, is there a prohibition to bring a minor sa shooting range? That's the question. Ang sabat sa aton sang internet, if that's the case, there is no absolute national law in the Philippines that prohibits minors from entering or shooting at a firing range, but they must be closely supervised by a parent, legal guardian, or licensed instructor. Now, speaking about this, parent, wala to. Guardian, ti siya eh, tiya mo. She is the guardian. So somehow that could that will answer the question in bringing into sa firing range sang minor nga hinablo siya nga si Nash. Ha? Ti ko nagaparticipate siya, for example, sa mga shooting competitions or nagapractice, hindi lang siya kapanagiya sa kag makapossess ang firearms, ha? Legally. Kiti dapat legal age ka. Pero sa shooting range, pwede ka shoot ang minor as long as supervised by a range officers strictly on a one-on-one supervision. In short, sini, nya, kung mag-shoot ang minor, dapat strictly supervised by a range officer. So, ang range officer, amo na siya bali ang nagadumalas ang tanan. He's the commander of the shooting range. In short, sini, he should make sure or she should make sure nga in accordance with the standard, as far as the safety is concerned, ang proseso, for example, ang pagpa-shoot sa isa ka minor. Kahit may ari kita Drigani sa Iloilo who started his career as a minor pero shooter nga nag-compete na even worldwide. May ari dari sa aton sa Iloilo. Ha? May mga na-publish na gani sina nga mga reports nga at the age minor, nagdaog na siya sa mga shooting competitions. So nag-practice ina siya sa firing range but must be accompanied and supervised by guardian or parent and or licensed instructor. Ora, kung wala sang parent, wala sang guardian, sang licensed instructor, kag sa range, sa shooting range, must be supervised strictly sang range officer. Ha? At the same time, i-determine sang range officer kung ang minor di edad kaya niya o kung hindi ang pag-handle sang pusil. Dapat i-determine ina sang range officer. Mambal nga, physically, you're not fit to handle firearm. Ini mo kaya ang pwersa sang pusil. Ha? Kahit may mga ginatawag kita sa mga mechanical actions sang pusil, baskog ina mo. Ha? Magpalupok ikaw. At the same time, depende ina sa facility policies. Kung ang facility, nagasiling, nga ang individual happens to be a minor, regardless kung upod ya parent or may guardian and with the supervision of a range officer, hindi pwede. Hindi ginaya pwede. Diba? Hindi ginaya pwede. In this case, in saying, hindi mo ba alam na bawal ang magdala ng minor sa shooting range? Kung sundon ta ang napublish lang, why pakita gid kompletong ideya ha, napublish lang sini nga mga basis, there's no absolute national law nga nagaprohibit sa minor nga magkadto kag magtiro sa shooting range as long as supervised sa iya parent or guardian and with the strict ha supervision of a range officer. So that answers the question. So number one, kung sa niganta ini iya nga information, the question is wrong. Sala ang premise ang question. Tanyang question goes like this. May kahibalo ka bilang police officer kung bawal o kung hindi ang pagdala kag pagpatiro sang minor sa shooting range? Ha? Kung may nahibalo ni ikaw nga kasugat, but in saying a question, di mo ba alam na bawal ang magdala ng minor sa shooting range? Kung amoning sandiganta, that's a tawag dato sini, a wrong question. Started with a wrong premise ng question, nga bawal ang minor sa shooting range. Ha? Kung nagatiro siya as long as supervised sang parent, legal guardian, o kung sang range officer. Ngang range officer, nagpanugot sa imo, you can shoot. Minor ka, but you can shoot. Or minor ka, hindi ka pwede makashoot. Number one is your physical handicap. Hindi kaya sang kamot mo, hindi kaya sang physical build mo, ang puwersa sang lupok, sang pusil. You see? That's why sometimes we need to be critical. We need to be observant. Are they throwing the right question to the right person? Ha? Sa mga katulad sini, maybe to the right person, but maybe with the wrong premise of question. Ha? Kiti may mga inistorya man kita, apit sabi, iban sini nag-shoot man, or iban sini police. So as long as supervised, kina-allow number one sa shooting range. Policy, allowed a minor as long as strictly supervised sa range officer kagsaya sini nga guardian or parent. Kiti ang kilala taga nga nag-champion, ni national champion, may mga international competitions sa nag-champion, or if not, nagdaog sa katropang Alex. He is being supervised by his father, happens to be a shooter also. Ha? Hindi mo pagpatiruhon? Ang minor? Depende again sa shooting range. But in this case, ladies and gentlemen, magkaisama kritik kita bala, just for the sake of questioning or... Ha? Because how can you answer sanely sang pamangkot nga sala? Nag-originate or nag umpisa or ang premise is sala. Di mo ba alam na bawal ang magdala ng minor sa shooting range? There's no absolute law kung patihan tayini. Ha? But tamo lang sa'yo, wala sang prohibition really strictly except kung ang shoot range owner mismo or shooting range owner o ang range mismo tag-iya kag policy na kasiling hindi pwede ang minor. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Pero ang punto ngati ang pusil niya gingamit ginrongkab sang hinablos siya kay plastic lang gid nga volt ang insudlan niya mahambal standard nga dapat steel volt bo Diyos ko kamahal sa steel volt so buta malo sini ang tanan niya pulis baklanta sang steel volt para sa steel volt nila ibutang ang ila sini nga pusil if you cannot afford. Ha? At your own expense, buta mo sa hindi ka maisuhan sa government firearm kung wala ikaw steel bolt. I think there's no law that require on that. Nga dapat kung police officer ka, you need to have a steel bolt. Ha? Katropang Alex, tibaklan mo steel bolt, tagpila subong, butang mo tag 5,000 na lang, nang handi lang steel bolt, 5,000 na lang, pila ka libo ang aton police officers. Butang mo 150,000 times 5,000, pila ina ka milyon ang balaklon tanga steel bolt. Ha? So, ang pamangkot lang sini is with the police. Somehow may negligence on her part. Number one, to secure her firearm. Na dapat na sigurado niya, ngang inbutangan niya, ara sa lugar nga hindi dali-dali ma kuha or ma-penetrate ni sinuman. Galing kiti gamay lang gito nga balay, separate from the house sang bata. But somehow, that's, pagtanaw naton, ma-fall into negligence on our part. Kung hindi man serious, slight nga negligence on our part, kiti, why nakuha mo ang isang armas. Nang pamangkot sini, ang isa sa mga suspects, ladies and gentlemen, kahibalo ka mo, ang isa ka na tiruhan, best friend niya. Ha? Ang isa ka na tiruhan happens to be one of his best friends. Aribla pamatian ta panay sayon, sang isa sa mga natiruhan. Ha? Isa sa mga natiruhan nga critical ang kondisyon niya subong sa ospital. Utod dya ini nga babae when questioned by Senate members.
2: Grabe, bilib. Nag-communicate pa sa inyo at siguro sa pagtawa niya, pinagagaan pa yung loob niyo sa gitna nung napakalaking trahedyang pong iyon.
5: Siguro po, ma'am.
2: Opo, sir. Miss Janica, si Jeric naman po na kapatid niyo, anong klaseng tao yung kapatid ninyo?
1: Si Jeric po ay mabait po siyang bata tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8.
2: So best friend pa niya, okay, si Elias Nash, at kaibigan din niya si Elias Rod. Opo. Naging kaklase pa sila.
1: Opo.
2: Pero binaril siya. Opo. Anong nangyari?
1: Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun. Tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog. Tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung ano yung sound. Pero na ano po sila napaisip kasi papalapit ng papalapit na daw yung sound yung barrel. Tapos biglang may mga estudyante nagtakbuhan, tapos may sumisigaw na barrel daw. Tapos nung time na yun, sinabi ng guro nila magtago na daw sila doon sa likod, which is doon sa may bintana nila, malapit sa desk ng teacher nila. Tapos after nun, dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin. Tapos sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw. Tapos yun, si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tapos after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect. Tapos sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tapos hindi, tapos nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya.
2: So binaril siya ng dati niyang best friend. Opo. At kaklase. Jesus Marios. Ano pong mga sugat ang natamo ni ano Jeric?
1: Dito siya nabaril sa likod, tapos tumagos dito, tapos natamaan yung dito niya.
2: So pinaril sa likod, tumagos sa leeg, and then tumama pa sa baba. Inopera siya kahapon, di ba?
1: Opo.
2: Kumusta na po yung kalagayan niya at may, alam niyo na po ba kailan kaya madi-discharge?
1: Wala pa pong ano kung kailan i-discharge. Kasi kahapon pa lang siya naoperahan. Tapos ano, inobserbaron din po kasi yung dito niya may fracture.
2: Fractured yung baba niya. So yun po yung inoperahan kahapon. Opo. So may reconstruction na nangyari.
1: Opo.
2: Kwento po ba sa inyo ni Jeric? Nakababatang kapatid niyo siya.
1: Opo.
2: So kayo po ay ate ni Jeric. Kwento ba niya dati or kahit pagkatapos ng pamamaril kung anong klaseng mga tao itong sina Elias Nash at Elias Rod, at pareho lang ba nung umagang yon or nagbago ba sila bilang mga tao sa tingin po ni Jeric?
1: Sabi po ni Jeric sa akin, dati daw, hindi po, masayain daw po yung si Nash, tapos joker din daw po, kasi may circle of friends po sila niyan. At saka, nung time daw na yun, yung pamamaril, before nun mangyari, umatin daw ng flag ceremony si Nash, tapos nagtanong pa siya nun kung, ano, kung nasaan yung kaibigan nila, hindi si Rod, yung iba nilang kaibigan, tapos, parang nagduda daw si Jeric nung time na yun kasi parang iba yung mood daw ni Nash nung time na yun.
2: So napansin.
0: Amola nanay ha, ipabati ito sa inyo. Testimonya ini ni Jenica, utol di Jeric, happens to be si Jeric, best friend ni Nash sang previous years. Classmate sila eh. Pero natiruhan pa si Jeric ay igo sa likod, lapos dari sa liog, lapos dari sa sangang. Buka ang sagaang niya eh. Amo na nga nabudlayan or nadugayan sa ospital, again subject sa operation. So that's the thing that happens, ladies and gentlemen. Ano kuno ang naka-impluensya? Initially, nag-come up ining 764 group. Ano ining 764 group? Actually, this is a group based in America, created in 2021 by Bradley Cadenhead alias Felix. Teenager ini siya nga nagumpisa sang network sa social media platform nga Discord dito na sa US, Discord. Pagkatapos ginexpand nilang ila sining network, ila sining platform via Telegram, Roblox kag Minecraft. Kay pwede ka da ka message mo sa Minecraft account mo, sa Roblox account mo kag sa Telegram. A problema sini kay according to US authorities nga gindesignate gani ini as a terrorist group dito sa Canada. Ang grupo nga 764. Actually 764 naghalin ini sa postal code sang lugar kung sa diin sila nag-star. Among first three numbers sang postal code sa ila sining lugar. So ang grupo nag-operate ko no do psychological, physical and sexual abuse. Oftenly ini gagamit gani ko no, sa mga sextortion and coercion sa pagmanipulate sa ila sining mga target nga mga minors sa pag-commit including self-harm. Pati na ang animal cruelty or real world violence. So, dira ina naghalin, ha? So, with this, ladies and gentlemen, gina investigaran pa inidugang kay kadamo sa mga reported sining mga crimes committed abi sang grupo eh. Sextortion number one, ha? Isa na sa mga nagakahinabo nga ginahimo nila dito sa US and parts of Canada and sa Europe. So again, para nga hindi na maintuan bata ninyo, ipa-delete ninyo ang ano, ang ila sining mga tawagan ni sini, account, number one sa Discord, base may account sila, Telegram, kay dira man sa Telegram ang mga malaswa sining mga X-rated via Telegram, ng mga, well, video clips, Roblox kag Minecraft. Actually, Minecraft, do ka, no man lang ganun, kasattle, ang problema, ginahimo nila ni nga, convo platform. Dira sila, nag-communicate sa Minecraft, kahit may hampang ka na, may conversation ka pa. So, amuning balantayan, ha? Roblox, Telegram, Discord, kag Minecraft sini nga mga platforms. Way nagaling ta tiempo sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan bulsa. It's turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving mag turbo dietary supplement for men one capsule only. Mabakal nyo ni sa suki, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper at ubang sa Midtown Hotel. May libre nga konsultasyon ara di si Dr. Rain Pinado, ara man si Ma'am China kag si Ma'am Isel. Bullseye! Sa mga nagapangita sa manamit iyang pansit mulo, make sure kapising pansit mulo. Gusto nyo gid magtilaw ara da sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, sa Atria and SM City ara da available ang kapising pansit mulo. Kung gusto niyo naman magpa-cater, may mga gatherings kamo, reunions, whatever affairs, kaya kinanglan ninyo ang catering, or if not venue para nga mag-celebrate, pakigangot kamo sa The Crib Kitchen Cafe ara da sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung gusto naman ninyo magpakarwas, labi na ginyan ng ulan, gapilit ang lutak sa salakyan, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Why na ito siyempre sa ato sa nga pagparagad sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudlayan gid ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
6: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihis. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay niya ito sa akong sang
9: Sister Pain.
10: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Magbibigay sa mga butika.

0: kama?
1: Mayo! Kay nakabugtaw ka na.
0: Jude?
1: Ginahulat ko lang na makabugtaw ka para mabatsyagan mo ang tumban niya kasakit sang kamatayon nga ihatag ko sa imo.
0: Jude? Anong mga jutsu nga ina?
1: Magpangamuyo ka. Mahal ko nga lunang.
0: Jude, hindi! Hindi! Manuhay ka sa akon! Patawaran na lang ako!
1: Wala sang kapatawaran! Ang inbuhat mo nga pagluhib sa akon, Carlota!
0: Ikaw ako na nga nagluhib! Nagbalos lang ako sa sobrang mga kalain sa buot sa imo! Kanipalihog! Maluhay ka man sa akon!
1: Nadulang na! Ang ginabatsyan ko nga kaluoy sa imo, Carlota! Nagdesidido na ako sa pag-utas ang kamuhi mo! Tulong sa paghigpo mo sa akong pagkalalaki!

0: Tiban, naggalawas ag ang kaunuran niya tungod sa chainsaw. Kaya nag-alagsik ang dugo sa sulod sang kwarto. Kag sa kama, nagasanaw ang dugo. Namansahan ang kwarto ngayini sang ila pagluib. Gani dapat lang nga bayaran nila ini.
1: Luta? Murto na lang niya ang... Nag-iisis siya? Kagkala isang hitsura niya tulukon?
0: Ang dako nga puno sang kahoy sa guha. Dito mismo sa idalom sila. Ginlubong ko si Carlota. Ginlubong ko dito ang bangkay sang maluib kong asawa. May... Kag sa kumpari ko na naghudas sa akon.
1: Diyos ko!
0: Three of sin. Ang isa ka ubra maestra nga hindi matalupangdan. Tubtub san o! Ha!
1: Mamat-amat ako isol sang hinay.
0: Hola!
1: Nabalik niya ako?
0: May kuhaon lang ako. Diri sa idalom sang sofa.
1: Ang chinsu?
0: Ilang tira ka man yung klase sang babae? Kasubong ni Carlota. Kag-akig ako sa musina nga mga babae subong! Kamu! Kamu ang pinakawalas ang pulos! Nagintugas ang Diyos diri sa kalibutan. Kinaanglan mo man nga mapatay!
1: Pinpaandar niya ang chinso! Kilis ang sufang na igo! Madalagan ako pagwa! Taban! Taban!
0: Wala na ako! Hindi mo ako mapalagyo! Kira ka lang kutog!
1: Lalaki? Na may kapirusa sa nawong? Kagang ila kamot? May ginasuksok na boxing gloves!
0: Sino ka? Magaligas ako na tubang. Kung hindi ka gusto, nagutay-gutayan ko sang chenso ang imo lawas.
2: Ina, kung mabuhat mo.
0: Hangag! Mga ano hindi? Mga ilaga, nilalilalagatagin sa ako!
1: Sabihin mo, galing ang mga ilaga! Sabihin! Nabuyan niya ang chainsaw?
0: Ano itong ginatangan niyo niya? Buligin niya ako! Ang katapos sa ginaga! Buligin niya ako!
2: Buligan ko ikaw! Nga hindi mo mabatsyagan ang paggagat nila sa imo! Pagi sila eh! Ari pa!
1: Natumba siya? Kanagulaan sa kangalibutan?
2: Kuha akong chainsaw ngayon. Nagpatyon ko. Ara!
1: Sir! Salamat kit sa pagbulig mo sa akon! Kung sino ka man!
2: Wala sa nga naman, miss.
1: Malain siya! Kriminal siya! Ginpatay niyang iya asawa, kagang iya kumpare! Kaginlubong sa dakong apuno sang kahoy nga ina!
2: Manawag ako sa kapulisan, subonggid. Kag ikaw nang bahala nga magsaysay sang tanan.

0: balay. Nagbakal ka lang sa paho. Apang kadugay sa ngamon ulat. Apang wala ka na makabalik, amo na lang ang ngamon kakibot sang ginsugiran kami. Nagindala ka din sa police station.
1: Dory, ang laom ko, kung katapusan ko na kaina.
0: Oh, nga ah, ano kit pa natabo? Sugiri ako!

0: Siguro na siguro nila ang pagkutkot sa puno sang dako nga kahoy. Kag si Jude, sigurado nga mabilanggo siya sa ginbuhat niya kay Carlota.
1: Siya man lang galing nagpatay sa asawa niya?
0: Oo. Kagunta ni. Pati ako, naging biktima man. Paagi sa among nga chainsaw. Apong salamat na lang sa among nga misteryoso nga lalaki. Naluwas niya ako. Kung sino man siya, utang ko sa iyang akon kabuhi.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sundown Plus Gold Coffee Mix, bibili sa mga butika.
5: Boy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Vision X Plus Soft Gel.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Katsuri. Kagsalamat sa katrupa mo nga madasig na nagpahibalo sa among insidente.
1: Oo, Chisun. Kagpaagi sa akong kinaadman na naghalin sa kaliputan sa mga inkanto. Nakabot kita diridayon. Kagkong naulihi kita, ay han, nag-alalapok na sa kundiin ang bahin sang lawas kagkaunuran sa among nga babayi.
0: Gusto ka, Katsuri? Kagsaliwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo nga wala nagauntat sa pagsuporta sa aton bulaton.

0: Naman ka, Tsuri.
1: Kain na pa, nagaringan ni mo silpon.
0: Mugali.
1: Nakaibalo ako kung sinuin ang nagapanawag gizon.
0: Ikaw pa. Ari naman, nagtawag siya matuod. Siya ini. Sabton ko lang. Si Lulo matuod ini. Hello? Hello?

0: Arna, natapos ko mahimos ang akon mga dala.
1: Oh, ano? Malakat na kita?
0: Oo, ay.
1: Nag-enjoy ka man pala sa bakasyon mo diri sa amon?
0: Siyempre, no? Apang hindi malikawan, nga hindi ako magbatsyag sang kakulba. Kung madumduman ko ang natabo, kung hindi malas ako, nag-rest in peace na ako nga ibalik sa syudad.

0: Lando, mapadayon gid bala kita sa pagpanahod. Agod ka magpangisda. Kalain sang panahon, oh. Basta may manugsulod nga bagyo.
1: Ah, hindi lang kita magpalayo, gidi. Kinanglan gid na makapangisda kita. Agod nga makabaligya kita kag makakwarta. Agod nga may idilawat kita sang bugas. Ah, sige na. Mag-imos ka na. Agod nga makalakat na kita.
0: Si Leon, paano siya?
1: Mahamok ang tulog niya. Hindi naman siya matingala kung pagbugtaw niya. Wala na kita diri sa balay. Kay balon na siya nga nagpalawod na kita.
0: Ay, bueno. Kuhaon ko lang ang akong jacket. Kagpulo sa akong ulo.
1: Mauna ako sa idalom, ha?

talahin sa panahon. May bagyo siguro ay babangon ako. Oh! Ba? Wala sila ni nanay kanya katay sila ligdaan? Ulo! Nagpalawot sila? Nakalahin sa panahon? Kutani! Wala na lang sila nanay nagpangista? Nagkadelikado? Ang mayo pa? Maso, nadalang ko tinigang. Para nga makakaon sila pag abot nila.

pag-i sila ni nanay, kami tatayaw. Adlaw na ni. Kag naglai, naginang panahon, no? Nagpasko, pag-inang hangin, kagulan. Hala. Tay. Tay. Dati na ka mo man. Sabay pa nga, wala lang sa may malayan yung matabo sa inyo. Sabay nga, wala lang.

panahon? Apang wala sila ni nanay kag ni tatay? Wala gihapon sila nakapauli. Paano ko? Anong buhaton ko? Ay, gusto. Makadwa ko sa ila ni Joe Paking. Mangayo ko sang bulig sa ila. Sugiran ko sila na wala makapauli sila ni nanay kag ni tatay gikan sa pagpangisda nila kahapon.

0: Ato na, Tutulion. Napahibalo ko na sa barangay ang natabo. Kag naghimo na sa nagakadapat nga tikang si Kapitan. Bahulat-hulat na lang kita to, ah.
1: Choy, inakulbaan ako. Basi ko na ano na natabo sila ni nanay kag ni tatay.
0: Mga moyo lang kita to. Nga luwas sila sa mga tinion nga ini. Ah, ang mayo pa. Dali, mag-upod ka anay sa balay. Wala ka pa nakakaon, no?
1: Wala pa, Choy.
0: Kuna mo, dali ka. Mapauli kita para nga makakaon ka.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan, Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online

0: registration. Message Weezer on Facebook or visit weezer.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit?
7: Introducing Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhan Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santhan Plus Herbal Oil.
10: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
10: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santhan and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santhan kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines. Last 10:45 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Nagabulig man, agod nga mapabili nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ang Vision X Plus sa mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata. Importante nga maproteksyonan ang aton nga mata bagod nga aton siling nga mata nagaserbing nga bintana sang aton nga lawas kinanglanon naton nga proteksyonan. Kani magtumarkit adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Petsa dos sa bulan sang Hulyo. Labing una nga Webes. Labing una sa lima tanan ka mga Webes sa bulan sang Hulyo. Sentro. Ang Hulyo siling sang aton siling mga kauturan, amo ini ang bulan sang Nutrition Month di Black Tropang Alex. Kung sa eskwelahan ka sa una, Nutrition Month. Sentro. Isubong hasta subong amo managyapo Nutrition Month. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga aton sa ring aga? Ang aton nga mga drivers, mga XFM taxi patrollers na aton? Kamusta nga aton nga biyahe? Kamusta nga aton nga money market? Kabay pa nga makadawa-dawa, no? Sa aton sa ring mga tag-palamati. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo maguom-guom, no? Ang aton siring tiempo kagakong kaisa sa mayara sang panalithi. Pero hindi gid siling sige-sige ang pagtupa sang ulan. Kung sa bagay, kung mag-ulan ka tropang Alex, pabor niya sa aton sila nga mga mangunguma. Sa kaumahan, at least makapananom sila. Kaya okay lang niya ang mga talamnan nga irrigated, bala? Kaya bisan pa paano, makasabog sila, makatanom sila. Pero ang kutob sa mga umayang nga nag-depende lang sa pagtupa sang ulan, ilabi na sa mga bukid ni katropang Alex. Eh medyo olo agwanta nga ton nga mga mangunguma. Okay na niya ko na ang imong talamnan maagyan sang irrigasyon o kung irrigated, at least may tubig ikaw. May tubig ang mangunguma kag pwede makapaarado sa mga talamnan kag makatanom. Sentro. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Mabatian kita mga katropa sa inyo sinitagsak ka mga radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian man kita. Sa aton sila nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrola Iloilo. Sa YouTube mga katropa, inyo makita mabatian kag makita. I-like at i-subscribe lang ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application. Bisan din man ka mga parte sa nga kalibutan, basta may load lang kamo kung ganyan may internet connection 24/7, mabatian ang mga programa sang XFM Iloilo, mga news and public affairs program, drama and entertainment programs diri sa XFM Iloilo mga katropa. Mga dalagko ka mga balita nga aton sila ginatutukan o ginabantayan sa subong adlaw, yara na sa ikatatlo nga adlaw ang ginahimo nga pagtipon. Rally nga ginorganized sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Iway na to sila sa Quezon, no? Sa dire na sila sa liwasang Bonifacio, no? Sakop na sang Metro Manila or sa Manila sa aton sila nga mga tagpalamati. Kay ginbawi to ang gin-issuing permit sang lokal nga pamunuan sang Quezon City sa aton sila nga mga katropa. So nag pull out sila dito kag magatipon sila sa liwasang Bonifacio. Diini mga katropa ang ilang pagatipon di katatlo na ning adlaw ti magluwas sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. May mga individual man nga nag upod kapin pa ang mga supporters man sa mga politiko, ngati nagasuporta ng mga politiko sa sining panawagan sang Iglesia ni Cristo. In support ini mga katropa sa kay Senator Dante Marcoleta kag ang panawagan sang transparency and accountability sa gobyerno bangod sa kontrobersiya sang flood control scandal. No, sa aton sini nga mga taga palamati. Ti amo na ang pag atipo nila, no? Ikatatlo ng adlaw subong. Alin sang nagdigad pa kahapon ti daw mayara sang pag dugang sa mga miyembro nila dito sa Quezon, sa aton sini nga mga katropa. Pero mas mayo na lang to kahapon, katropang Alex. At least organisado, kung i-compare mo sa unang adlaw, nga may madamo sa mga pagbinaisay, no? Sa tunga sa mga rallyista and sang mga members ng Philippine National Police sa aton sini nga mga tagpalamati. Dito na sa Metro Manila, kagpadayon aton nga ginamonitor ang sitwasyon dito sa latest naton kaina nga pag monitor, pag check mga dira sa 700, no? Ang mga nagtipon as of mga 8 or 9 katropang Alex, based man sa monitoring sang PNP. Ilang taon takon ano ang mangin resulta. Kaya dira na sila sa liwasang Bonifacio, sakop na sang Manila gidya, Manila City, katropang Alex. And si Mayor Isko Moreno nagpagwa sang announcement na nagasuspend gani sang klase dito sa Manila, sa Manila City, sa posible maapektuhan, no, sang trafiko kiti balanta sa Manila, iya katropang Alex. Gamay lang yang tipon-tipon kag may mga rally, iya katropang Alex, ya ang ginutok sang salakyan niya, terrible, no, di ba? Nagalabot sang tagpila ka mga inuras kapin pa kung may mga salakyan ka. Di kung may ara ka sang transaksyon, kung may klase ka, bisan aga ka pa maghalin sa balay mo, kadto ka sa eskwilahan mo, ayawan ka. Grabe gani traffic. Oh, insakto na. Grabe gani traffic nga wala sang rally. How much more kung mayara pa sang rally, katropang Alex? Is katropang Alex, hindi mo na masugiran. Lugay ka sa Manila, katropang Alex. Di blati kita nagkadto man kita sa Metro Manila. Hindi blah, katropang Alex. Nagkakadto man kita dito. Kaga kita taman kung ano ang sitwasyon sa mga dalanon dito. Why gani? Insakto na. Why gani gapuas ang traffic kung wala rally? Di how much more kung may rally pagid? Di blah, no? Mga rallyista ma-occupy sa mga dalanon dito. So padayon ini naton mga katropa nga gina-monitor sa aton sini nga mga katropa ang sitwasyon dito, no, sa pagtipon sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo and ang iban man nga mga grupo nga gin nagasupport man sa mga politiko nga nagapakita man sang ila sini nga pagsuporta sa ginahimo subong nga panawagan sang transparency and accountability sang Iglesia ni Cristo, mga katropa. Last 10:56 sang aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad. Adres sa aton nga mga tagpalamati, katropang Alex, yung tabi kay may number tada ni kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator kay sa distrito sa Arevalo kay may reported nasapuan nga patay sa zone 13 no sa kalaparan na Arevalo. Basi kung pwede tada matawgan si kagawad Rodrigo Montaño no sa aton sa nga matagpalamati i-confirm ta lang kay para ma-check naton ang area no. Sige, thank you gid sa aton sini nga mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad. Last just 57 ang aton oras, i-confirm lang sa iya kung may nasapuan gid man sa nga patay sa zone 13. Kaya di ko pwede makatawag abi sa iya. Last just 57 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro. Wala signal si kagawad. Sige, kay basi ko nagkwanda, no? Gapamati man si kagawad sa tonda, no? Sa kagawad, kung may nasapuan ginmanda nga patay sa zone 13 sa kalaparan. Gamonitor na si kagawad Rodrigo Montaño dira sa kalaparan Arevalo. Sige, kontak ka lang katropang Alex. Check lang no kung ano ang initial nga information. Kay basi ko naka-responder man si kagawad Montaño. Sa iban nga mga balita mga katropa sa aton sini nga pagpangalagad, basi malabot man aton si Dr. Darrell Tabuada, ang aton nga provincial veterinarian, may kang tanan sa status ang ASF no diri sa aton sa province of Iloilo kay may mga probinsya nga nagpatuman sang border control, like for example sa Capiz ang mga baboy nga halin diri sa aton sa Iloilo. Why na to ginadumilian to anay for the meantime ang pagsulod sa probinsya sa nga Capiz, say man gani sa probinsya sa nga Guimaras. In fact, ang municipality of Jordan, nakita naton sa post ni Mayor John Edward Gando, mayara man sila sa gina-implementar nga border control sa pagsulod sa mga karne sang baboy o kon buhi nga baboy sa ila sa nga probinsya, at the same time sa pagwa man no sa aton sa nga matag palamati bangod man sa mga reports nga nakalabot sa provincial veterinary office or sa provincial agriculture's office nga mayara sa mga baboy nga na apektuhan or mayara sa reported ASF sa mga sa pila ka banwa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Bati ko mag-amoni nga mga istorya katropang Alex. Sigurado mamahal naman ni ang presyo sang kilo sang baboy. Wae na mo ni katropang Alex, wae man kami ang kaon iya itbaboy. Amonya kung may utan-utan kag isda, okay na kami na ya. Pero mayara gidya bi taong ga konsumo gidya sa nga baboy no. Isa sini sa mga ginalantaw nga mangin epekto bangod nga ti sa mga kabanuhanan mayara sa nga pag patuman sang pag dumili kon halin ka sa isa ka banwa, like for example halin kami sa ang mga baboy nga halin sa banwa sang sa natungdan nga banwa, limbawa sa ano abi dira sa Barotac Viejo or dira sa Kaiping nga mga banwa like Dumangas, Barotac Nuevo no, may ara sila sang ginapatuman nga kun dira lang ang baboy, dira na lang hindi na pagpagwaon no. Centro. Kay ti delikado ni ang ASF sa nagligad to, ginigo man kita daw halos tanan nga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Ginigo man sang ASF Ate, sa nagligad to, damo-damo sang pierde to nga mga negosyante Centro. Nga nagasagod sang baboy. Ang iban ganito daw ginhingagaw lang nila. Daw ginhingagaw lang nila katropang Alex. Nga ipagwa para lang nga hindi man sila matamaan sa pagkapierde. Centro. Pero nag-message ako to sa iyang mga 11 mo. Na kaya mo nisubong ang isa sa mga gina tutuka naton kay tikon mag-amone nga istorya nga may mga ara sang ginapatuman nga border control sa pagsulod sang baboy sa mga banwa. Inatural kung ikaw LGU sini katropang Alex manginlaman ka man para nga bisan paano hindi man maapektuhan ang aton sining mga Centro. Hug growers aton sining mga taga Palamati. Sali niya ta ka si Dr. Darrell Tabuada, ang aton nga provincial veterinarian. Hibaloon tabi kung anong status monitoring sang ASF diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Doc, good morning. Si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes sir, mayong aga sa tanang ating Palamati.
0: Yes, Doc, kamusta ang aton nga monitoring sang ASF diri sa aton sa province of Iloilo?
1: Yes, ang aton nga ASF team continuous yapon sa pagmonitor sa mga reported cases diri sa Iloilo. Kaga last Tuesday may aton nga nag positive nga samples from Barotac Biho. And immediately gin katuan naton ng area and wala na dito sang baboy sa area, properly disinfect na kag na-dispose na ang mga baboy dito. Kaga we are now on the stage nga nagakandak kita sa surveillance sa palibot kung may mga mortality dito sa area.
0: Uh-oh.
1: So far wala makita sa may nakita nga mga mortality or suspected cases dito sa area. So that is why sa subong nagambal kita nga ang cases dito sa Barotac Viejo is an isolated case.
0: Barotac Viejo lang Doc ang may yara sang reported nga nagpositibo sa ASF, Doc Darrell?
1: Yes sir, may ara kami nga mga suspected nga iban na we were waiting for the results. Pero wala pa man nakagawa ang results ng mga samples naman.
0: Okay, pero ano ang mga measures nga ginapatuman subong sa province of Iloilo? And pag-insin din natin, may mga banwa nga nag-implement sa border control, hugot nga gina-monitor or hugot nga ginapatuman ang border control nga hindi makasulod ang baboy sa isa ka banwa, halin sa isa ka banwa or halin sa ibang nga lugar sa Western Visayas, Doc?
1: Ang sa aton sa probinsya sa Iloilo, ang aton nga gina-implementar dili is gina-strengthen lang naton ang monitoring sang tanan nga mga movement sang mga baboy nga buhi, mga karni nga gina-transport from one areas to another. So gina-require gid naton ang tanan nga mag-transport sang baboy nga dapat may ara siya sang animal health certificate, may ara sa disinfection clearance, kag may ara sang local transport permit to ensure nga ina nga mga baboy nga ginadikit nila healthy kag wala sang balatian.
0: Oo. Pero why pa man niya sila yung abing halin sa isa ka banwa ginadumilian anay nga hindi makasulod sa amoning nga banwa diri sa aton sa Iloilo, wala sang something amuna nga guidelines sa Doc Darrell?
1: Subong wala kita sang amosina because balikan lang naton halin sa 2022 sa pag-igo sa aton sang ASF, wala man gid naton na totally eradicate na ang virus. Ang ASF magbudlay pat sunya kasi sang virus. Ang frozen nga karning infected sang ASF will last for 1000 days sa frozen. Kag kun i-defrost mo na siya, nagpakaon mo siya sa baboy, there's possibility nga ma-infect ang baboy ng ina. So ang aton dire nga natutukan is dapat lang ang nag-travel nga baboy from one area to another dapat may certification na nga healthy kag wala balatian.
0: Uh-huh.
1: Ang aton nga ginyang ginamas patutukan iya is ang farm biosecurity kay dito'y ang aton away sang African swine fever sa Subo.
0: Mm-hmm. Ang Barotac Viejo, Doc, may ara kita sang data or numero kung ano ka damo ni ang mga naapektuhan sang ASF sa Barotac Viejo?
1: Ang sa Subo nga kaso, isa lang na yaka farmer. We are looking on to sa mga other areas pero wala, so we are working on na mag-conduct ng surveillance, makolekta sang samples sa mga farm sa palibot kung may kaso gid man o kung wala, kahit hindi man naton ma-prove nga wala kaso kung wala sang samples sa kuha.
0: Oo, kasan-o ni naton, Doc, ginkuha ang sample sa Barotac Viejo and kasan-o nagwa ang resulta?
1: Last week may ang samples. Actually, isang Monday nagwa na ang resulta pero wala kami isang official nga kopya.
0: Hmm.
1: Na uyatan ko lang ang official nga kopya Monday morning at Tuesday morning. So, Tuesday morning kami nag-i-execute sa amon nga protocol.
0: Okay. Ining farmer, Doc, nga nagasagod sa baboy, ano ni siya? Backyard nga ano lang, sagod sa farmer?
1: Yes, backyard lang na siya, sir. Lima kabilog ya baboy, isa ka na yun kag apat ka yubo.
0: Uh-huh.
1: We are very happy man nga ang farmer nga na very cooperative. Actually, siya din na yung nag-report sa agriculture office nga pakuliktahan niya ang iya nga baboy kay kasuspit siya siya. Kaya ang tanan nato niya gin-advise iya nga mga protocols, ginsunod din niya. So, dako gin niya ang pasalamat naman sa iya. At least, bisan pa paano, na-contain natin kag wala na naglapta ang virus halin sa iyang farm.
0: Oo. Doc, ang na-report lang sa Provincial Agriculture Office and sa inyo dira sa Provincial Veterinary Office. So how about ang wala iya ma-report? Paano ini natin i-monitor, Doc?
1: Ginahatag natin ina sa mga kapanuhanan. Kinahanglan mawa regular man silang monitoring sa mga farmers nila sa ilang kabanuhanan kaya sa kabaranggayan parang at least makita nato ng actual picture sang kaso kay kung wala sang report na mag-abot sa amon sa opisina hindi man gid kami ka-action. We are conducting regular surveillance pero ti sa Subong Balaan in terms of kaso natin sa ASF, hindi ka man dali-dali makasulod sa tangkal sa farmers because of the biosecurity concerns.
0: Uh-huh. So, nagadepende kali sa Gyapon ni Doc Tabuada sa level sa banwa and level sa barangay, Doc, nga i-monitor ang status sa ila sa ding mga kasabatan, labi ng baboy.
1: Yes, sir. Depende na sa ila. Sa ila na siya ang decision. Pero from time to time, kung ang farmers, for example, mag-report sa amon directly sa opisina, ga-action kami sina diretso.
0: Mm. Okay. How about ya, Doc, sa mga baboy nga halin sa iban nga mga probinsya? Paano naton iniiga ginamonitor?
1: Sayo man sa aton nga mga baboy nga within the province, dapat may bitbit man sila nga dokumento nga nagapatunay nga ang ila na nga baboy nga bitbit is healthy kag wala sang balatian. Kag kung halin sa iban nga probinsya, may ginatawag kita sina nga Certificate of Free Status. So, ang certificate nga na, ang nagahambal nga ang ilang baboy nga bitbit, nakaagi sa laboratory test result, nakuhaan sa tuko, kag ang result sita, negative. So, amun na siya ang ginalantaw naton. Pero sa mga puerto, nagakanta kita sa surveillance, nagapangulikta kita sa dugo, para nga ma-check naton kung may kaso ang nagasulod rin sa probinsya o kung wala.
0: Oo. Uh-huh. Pero sa aton di sa province of Iloilo, may mga ara kita abis ang just like dito sa Capiz, no? May ara sila sa gindeclare na nga ang mga baboy nga halin sa aton diri sa Iloilo, hindi na maka for the meantime hindi makasulod dito. Diri sa aton sa Iloilo, Doc, may kasubong sina.
1: Ang banning, total ban, ginalantaw natin, hindi na siya masyado sa aton diri wala kita sang banning pero we strictly regulate nga dapat mag-comply sila sang papilis.
0: Uh-huh.
1: Para nga assure man kami nga ang dalon nila pwede sila kasulod diri para dapat may certificate of free status sila. Dapat may veterinary health certificate sila nga pirmado sang veterinaryo nga naghambal nga wala balatian ang bitbit nila nga sapat.
0: Okay, pero may ara kita sang ginapatuman nga border control checkpoint, Doc Tabuada?
1: Sa subong wala kita border checkpoint. Pero ang aton nga abiso sina sa tanan nga mga LGU nga ara sa border, dapat regularly ginamonitor nila ang naga-movement nga nagaagi dira sa ilang area.
0: Aha.
1: So amo gihapon check nila ang papilis kung may ara papilis o kung wala.
0: Okay, pero kung wala kita sa ginatawag nga border control to check, paano naton ma-check sa sino ang responsible nga mag-check sina Doc Darren?
1: Number one, sa aton yung mga slaughterhouses, kay dira ginaihaw ang mga baboy. Primarily dira na na-check ang mga dokumento nga ina. And also, kung mag-conduct sa regular nga checkpoint ang aton nga mga police, and also ang aton nga LGU, so pangitaon man nila ang mga papilis nga na. So kung wala sang papilis nga bit-bit nga gina-required naton, ang advice naton sina is i-hold ang salakyan nga ina and i-report sa aton sa opisina para sa aton nga pag-aksyon.
0: Oo, pero Doc, inaya on the part sang mga nagapaihaw sa nga ginadala sa aton sa nga mga slaughterhouse, how about yes, ang mga ang mga backyard, no? Ay nang mga nagaihaw lang sa gwawa ya nagaagi sa aton sining slaughterhouse, Doc. Paano ina naton i-monitor?
1: May abiso man kita sina sa aton nga munisipyo nga dapat i-regulate kita nila. Kung lang taon naton, balikan naton ang ordinansa sa mga munisipyo. Dapat sa slaughterhouse dapat nila na ipaihaw ang mga baboy nga ina.
0: Okay, ideally kung tani, Doc, no?
1: But, yes, definitely.
0: Sa mga slaughterhouse, but balaan man naton nga damo nagapractice subong sang ihaw nga backyard lang, and isa gani hindi mo mabalaan sa bisan sa mga kabanwahanan pa, Doc Tabuada.
1: Gani sakto ina, correct ina, kage nakita man naton ina nga practice. Ang pinagi ka ubra naton sina is ang aton mismo nga nagasagod sang baboy dapat aware sina nga may nagakatabo nga amo sina. Triktuhan niya nga hindi madala sa iya sulod sang tangkal na nga mga karne o kung ang siya mismo nga nakauyat dito sang karne nga ina nga ginihaw dira sa ilang area, dapat hindi siya magsulod dira, dapat manglimpyo sana sa iyang lawas. Kaya ang away nato niya sa ESF, araya sa tangkal eh.
0: Okay. So, on the part subong sa province of Iloilo, when you saying isolated, so meaning hindi pa makonsider, hindi pa alarming ini Doc Darren.
1: Every case is alarming.
0: Okay.
1: Pero kinahanglan lang gid naton nga maging vigilante, kag kinahanglan naton nga kontrolado ang sitwasyon dito sa area. Kaga in place na dito ang protocol na ginmahimo naton sa aton nga mga sa aton sa kabaranggayan dito kag sa farm mismo. So sa subong na lang ang aton nga obrahon sina is we were regularly monitor kung ano pang din pa ang may mga kaso para at least we can act immediately.
0: Oo. Ang Barotac Viejo ya is confirmed na, no? And you mentioned earlier Doc na may other towns pa nga gina-monitor kamo. Pila pa ini ka banwa? Ano kadamo ni Doc Darren?
1: Ang nasabit na mga sample, isa lang to ka banwa.
0: Okay.
1: Pero may mga regular kami yung routine samples na ginasubmit dira, especially ang mga karne na ginabaligya sa kilid dalan.
0: Aha. Okay.
1: Ginapaliktahan nato na sila para mabalaan natin kung ano actual nga picture sang virus. Kahit isama na sila na ginasuspitsuhan natin nga base sila ang nag-spread sa virus.
0: So lastly, Doc, ano ang aton sa mapanugyan sa aton sa mga tagpalamati nga ti nagakabalaka-bala, no, sa sitwasyon subong, and isa sa mga epekto sini natural ang pagmahal sa presyo sang baboy, Doc, diri sa aton sa province of Iloilo, kung nagamon ng istorya.
1: Yes, ang amon man lang ginaayo dira is sa aton mga backyard farmers, execute lang naton ang tanan naton na ginpangtudlo sa inyo with regard sa farm biosecurity. Hindi kamo magkabalaka kung may mga kaso sa palibot because constricto ang inyo biosecurity sa inyo nga farm, sigurado nga hindi ka muya masudlan sang ESF.
0: Okay. So with that, Doc Darren Tabuada, sa time ginata diri sa XFM Iloilo, balaan ko may meeting kasubong, nakadalikyat kita sa imo sini nga tiempo, no? Doc, salamat gid and maayong aga.
1: Thank you, sir. Kamayong aga.
0: Sentro. Nabatian mga katropa ang aton nga provincial veterinarian si Doc Darrell Tabuada, no, sang provincial veterinary office, no, sa aton sila pagpangalagad. So ang confirm so far nga nagwa nga report sang Monday amo ang iya sang Barotac Viejo, although nga ang sa Barotac Viejo may isa ka farmer nga personal nga nag-report sa Provincial Agriculture Office, that is why nga na-monitor ni laging kuan sang sample kay mismo ang tag-iya ang nag-report. According sa record, ang farmer may lima ka ginasagod nga baboy, no, sa aton sa nga mga tag palamati. Pero aside dira, may ginakwa, may gina-monitor pang ibang nga mga banwa na kuan sang samples, pero why pa so far sang confirmation. Ang confirm lang niya amo ang sa Barotac Viejo, according kay Dr. Darrell Tabuada, ang aton nga provincial veterinarian sang province of Iloilo.
2: Centro. Centro.
0: May mga ginapatuman nga protocols kag base sa ordinansa nga agud nga ma pangapinan man no, mabutang man sa safe ang aton sa nga mga
2: Centro.
0: Baboy diriya sa province of Iloilo sa mga nagasagod sang baboy. Kay ti ang ASF ni African Swine Fever ni virus ni mo, no? Katropang Alex, kag tibatian nyo man to explanation ni Doc Darrell Tabuada. Budlay mo siya i-control. Di, madumduman na ton, 2022, ginigo kita sang ASF diri sa aton sa province of Iloilo. Kag since 2022, why pa ma-totally ma-eradicate ang ASF? Di, subong naman, no? Sa aton sila nga mga tagpalmati. Di, isa diri sa mga ginalantaw, tinatural ang epekto sin eh, mamahal ang baboy. Mamahal ang presyo sa kilos ang baboy. And magluwas dira mga katropa, siling ni Doc Darrell Tabuada, mabalaan na nila kung may mag-report, no? So nagadepende sa gyapon sa barangay kag sa municipal level
2: Centro.
0: Ang mangin akto sang provincial veterinary office. Di ba katropang Alex? Kaya ara sa level sang barangay kag level sang banwa ang pag-monitor. Galing katropang Alex, balantaman. Mantawa nyo bla subong sa mga banwa-banwa bla. Oh. Ang backyard subong ihawaya terrible.
2: Centro. Centro.
0: Ay di ideal kung tani ang mga ginaihaw ni nga baboy ini ginabaligya sa mga merkado. Ginaihaw ni sa slaughterhouse. Gina check ina kag gina may ara na sang nagakaigo nga inspeksyon.
2: Centro.
0: Galing ti ang iba na bi way nagagiya sa slaughterhouse, backyard na lang. Nga pakalabot pa sa merkado.
2: Centro.
0: Kay ti mabalaan mo ang mga baboy nga ginihaw sa slaughterhouse kay may marka na sang National Meat Inspection, NMIS. Katropang Alex, inaya sigurado yan nagagiginaya sa proseso. Pero may ara sa nasiling tana, may mga backyard nga ihaw nga hindi mamonitor.
2: Centro.
0: E dapat challenge ni sa barangay kag sa banwa nga dapat monitoro nila, no, ang mga backyard nga ihaw.
2: Centro. Centro.
0: Para masigurado ta nga hindi ma apektuhan ng iban nga mga baboy ta sa probinsya sang Iloilo, no? Pero sa mga banwa-banwa, why pa man siling katropang Alex nga border, ha? Importante nga mayara sang mga papeles nga ipresentar.
2: Centro.
0: Halin sa ginhalinan pakadto sa pag dulungan or pagakadtuan katropang Alex. Kining sa mga puerto ya, tipilaman ng kabilog puerto tadi sa probinsya sang Iloilo sa ang puerto abi sa istansya, no? Ahoy. Dumangas. Ang ibanda iti dapat medyo huluhugton isang mga municipal agriculturist.
2: Centro.
0: No? Ang pag-monitor sa status ng mga baboy diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Oras ta, alas 11.22. Sa feedback diri sa aton si kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga ang aton sa ring coordinator sa class na aton dira sa Arevalo, no? Okay, dali lang kay tricycle driver gali ni katropang Alex, no? Basi pagbalik ta malabot naton si kagawad Rodrigo Montaño. Check ta lang, no? Sa aton sa ring matag palamati, zone 13 Kalaparan Arevalo. Balikan ta sa aton sa ring pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. Please stand by.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikus bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve na nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong halagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kang XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:27 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro. Sa gyapon ako ang inyo katropa, inisi katropang Mario Hilong. Ningabahin sa aton nga pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa.
1: Sentro!
0: Tatlo ka mga varians ang kape na ton, pwede ninyo mapilian, kundiin ang nauyunan nyo. Pero ang mahambal namon, sa tatlo ka mga variants ng aton nga kape, lonsay gid ina tanan healthy.
1: Sentro! Sentro!
0: Makabuli gid sa aton sa nga ikayong lawas, may mga health benefits kamuda nga makuha. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa.
1: Sentro!
0: Amo na nga, sige, amon pa nga pinig ka tropang Alexa. Kay Basi, paman lang kung magwapo kami. Hindi, Bla Lois? Ha? Agatango ka ginaw. Pati ka man.
1: Sentro! Sentro!
0: Ate, upod ka sa amon pang apis ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para magwapo ka, magwapa ka man.
1: Sentro!
0: Si Kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga district coordinator sa nga class sa Arevalo, no? Sa Kalaparan, Arevalo. Sa line number 1, Kagawad, may nasapuan ko nung patay da sa zone 13 sa lugar mo.
2: Mayroong halaga katropang Mario, no? Yes, so, kumpirmado, may retiring nga nag, suicide sa
0: okay.
2: Kalaparan, no?
0: Okay, so hindi talaga siguro paggalawagon ang ngala niya si Kagawad, ano? Pero anong anong background si Kagawad sa nasa Puanda?
2: So, ang si, ano, no? Si...
0: Hindi talaga paggalawagon ngala niya?
2: Oo. Oh. Ang biktima ngayon eh, si, ang iyan nga pangabuyan is Tricica Trider. Gugil eh. Kado may medyo masigitin sa inyong may paminsaron.
0: Aha. Okay, may diferensya sa paminsaron galing eh. Sino nakasapo sa iyang Kagawad?
2: So, ang ang mga galapay man dire nga mga pumuluyo, dire dampi sa may pasulod dire sa rap-rapid resort sa may, sa baybay dampi, bila.
0: Oo. Ang natabuan ni Kagawad, layo ni sa Pamalay?
2: Ning lapit lang sa Pamalay, galing kay Suludlon, bala, kay Madabong area, ang mga kaoy dira. So, hindi mo madali-dali makita. Kung hindi, dira magano, maglalabay ang mga kabataan, bala, kagang pambulo sa mga kaoy.
0: Oho, so, mga nuras, gin siya exact na nasa Puanda, Kagawad?
2: So, nasa Puanda siya, mga... mga alas 8 at
0: 12 okay, na pa?
2: Ang aga, subong aga, okay na pa.
0: Okay. So, nakuha ng bangkay niya ang Kagawad?
2: So, kuluaon pa lang siyang, sa funeraria.
0: Okay. So, may pamilya naman ni siya?
2: Yes, oo. Actually, ari na digan niyang iyang pamilya. So, ginaulat na lang, ang iyang, ang funeraria. Tagang may mga kapulisan naman diri.
0: Okay. So, magluwas nga may, medyo may diferensya sa, may diferensya sa pangunauna?
2: Oo.
0: Okay. Why naman sang iba na being rason Kagawad, magluwas nga may diferensya siya, may ara sang, kwan? May ara sang, may balatian o ano?
2: Oh, wala man. Kiti mayo mo na siya mag-biay sa iyang tricycad. Pero according sa pamilya do na bakal sa wala kay iyagi ng lupit nga ginbakal mo.
0: I see. Okay, sige. So, akat naman na ang pamilya na sang lalaki nga ni. Pinaidad yun ni Kagawad?
2: Hindi ko ma-determine katropang Mario, pero legal age na siya.
0: Legal age na. Sige. With that, Kagawad, thank you kid. Thank you kid sa information. Salamat kid sa mga impormasyon da nga gindulong mo halin sa Barangay Kalaparan. Salamat kid, Kagawad.
2: Madam, maging salamat sa magpagas ka naman.
1: Sentro.
0: Si Kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga district coordinator sang class dira sa distrito sa Arevalo, no? Sa Kalaparan sakop kini sang iyang barangay, tricycle driver no? Ang lubid nga ginggamit niya katropang Alex, iya to mga ginbakal gid. Ang natabuan may lapit man sa Pamalay o galing dahulong don bla, no? Nga lugar.
1: Sentro.
0: Amo nang way makita kay na pa mga between 8 to 9 siya nakita. Pero sa subong ara pa ang iyang lawas. Ara naman ang ang funeral, ang funeraria, funeral car nga makuha sang lawas niya. Ang pamilya niya ara naman. No? Sa aton siling matag palamati. Last 11:32 sa aton siling oras, adere sa aton nga pag pangalagad. Sana siling tana, sa muna nga mga chimpo, bla katro pang Alex, kanami, gidiay pangapi, no? Ako nakapangapi na kokaina, aga pa. Pag abot ko din, nagpangapi ko liwat. Nangapi ko sang Santon Gold Coffee Mix with Butatayon and Collagen. Ginadubli-dubli ko katro pang Alex. Oh, gyakong sapon, mga pi naman ko. Ay, ti, hambal ni katropang Alex ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para kuno sa magwapo kag sa magwapa mo. Di ba, si katropang Alex kag si Lois, ti okay niya? Di ba, Lois? Di ba, si Lois, kiti gwapa na niya nga daan. Kung nagapangapi pagid siya sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ganugang pagid gwapa ya. No? Usta? Katango man sa... Kaya mo niya nga medyo daw walang alang. Kasi base pa man lang magwapo kami katropang Lois, ano?
1: Sentro! Sentro!
0: Sa atong sining mga tagpalamati. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ara ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Mayakas ang mangosteen, may moringa, kag soya extract. May isoflavon ini nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones. Sa aton sining alawas, ilabi na sa mga kababainhan nga mayakas ang hormonal imbalances. Kaya kung may hormonal imbalances ka, nag-cause man asang pamalatian. Sa mga kalalakinan nga mayakas ang prostatitis o so kung paghubag sa prostate, maayo ini ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya why di siya yasang caffeine, kundi nga aroma sang kape lang. Pero why siya sang caffeine? Soya ang main ingredients niya. Kag ang soya, isa sa mga main source sang protein sa aton siling mga tagpalamat. So, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And kung gusto niyo nga ang kape nga para sa mga may diabetes, no? Gusto niyo yung may vitamin D3, ara ang premium D3 coffee mix. May ara sa mangosteen o kung santon, may real coffee beans, vitamin D3, kags ang sweetener niya, stevia. Wala sang tendency nga magtaas ang inyong sugar level o kung ang inyong acidity level. So, magpangapi ka mo gani, piliin niyo dapat ang kape nga healthy. Hindi lang sila nga makapainit-init sa inyo, sila nga masulok-sulok. Dapat ang kape nga may kuhaon ka mo nga health benefits. So, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa, kag ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen sa aton nga mga katropa. Mabakal sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011.

0: Canada pa shout out lang gali kay Ronel Andrea nga pinaka gwapo nga manugbuka sang Maymay's bukuhan. Gusto mo magpabuka?
1: Sentro. Sentro.
0: Si Lois, maupon ko sa amon magpabuka. Hindi kaya. mapabuka tato sang butong sa kwan sa Maymay sa bukuhan.
1: Sentro. Sentro.
0: Nami na dang ilang ano nga buko. Oh. Ya, ano ka man no nagapang pang buko ka man no. Uyon mo man ang buko. Mayo kay uyon mo ang buko. Di mapabuka tato sa Maymay sa bukuhan, no? Sa aton sini nga mga taga Palamati. Kay Babin Kanayunan, da good morning, happy listening, no? Kag sa kay Ronel Andrea, habi ko anay kay mila ni katropang Alex ang pinakagwapo, may gwapo pag igigili sa amo niya. Sige ah. Diri na lang kami sa uli-uli, hey, Bab. Kay RV Chris Casires sa good morning, also good morning man sa kay Randy Arciaga Santisas. Sa kay Mayo Payaser ang baboy kay mahal pero ako hindi na mahal. may pasayro pa siya. Sige di bale baba, kung hindi ka na niya mahal, huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Huwag mong pilitin ang ayaw, baka pumayag. Di ba bab na amo na mo, no ay kami ka pamilit. Kung hindi ka mo, ti... hindi man eh, Kami pa yan. Sa mga taga Just Doin Itiri, sa mga nagkapanyagada, good morning, happy listening. Dira sa Balabago, no? Sa Just Doin Itiri, sa Barangay Balabago, sa distrito sa Haro. Nagapamati sa aton. Thank you again sa mga nagkapanyagada, no? Damo ni sa mga... nagamonitor sa aton. Ay, kahapon, ara kita gali da sa Barangay Magsaysay Village sa distrito sang La Paz. Kamusta lang kay Naimila Cordero, no? Gapon, lawig to ngamon nga istoryahan ay baulipay-lipay ito siya kahapon katropang Alex. Kay nga, may ba ang iyang radyo bag-o? Kay sa cellphone lang siya nagapamati mo. Sige nga sa cellphone ako nagapamati. Sige nga maplano patadi ako nga magbakal sa bag-o nga radyo. Sige nga di ka na magkabalaka. Kay may dala kami para sa imo.
1: Sentro.
0: Kay nay Mila Cordero da sa Barangay Magsaysay Village sa distrito sang La Paz. Also sa kay May Delmo, no? Good morning, happy listening. Tupad na ni. And sa kay Nestor Cordero III. And sa kay Nicole Cordero dira sa Rizal, Estanzuela. Mga listeners na ni, no? Sa kay Nimi Cordero, nem, good morning, happy listening. Bao, kahapon ga istorya lang kami ni kay Nanay Mila Cordero kahapon ba? O sige nga ba? Nahidlaw man kami sa inyo ba? Kung may chance mo na ganising natin, kung may chance, gapit-tapit kita sa aton, sige nga mga listeners, no? Sa aton, sige nga mga tagparamati. So, patunuga, gida na yung imo, sige nga radio. No? Dira sa may Barangay Magsaysay Village sa distrito sa La Paz. Doon nga lang si katropang Dominic Pilapil ang aton siling nakaschedule kung tanong mag-report. Check tabi si katropang Rodolfo Dilapos kay Himbaloon ta ang aton siling apalibot. Kaya hidlaw man ta mag-check sa aton siling mga XFM taxi patrollers. Katropang Alex, check ta. Katropang Rodolfo ang aton coordinator sa XFM taxi patrollers. Good morning, katropang Rodolfo.
2: Good morning, katropang Mario. Live mo ka-report dari sa Iloilo International Airport.
0: Bao airport ka gali subong?
2: Nari po sa cargo area. May ginahulat po dari nga cargo.
0: May nagabot na nga flights ng aeroplano, da?
2: Nagabot na. Oh. Aga pala naawag na sila.
0: Ano-anong ayas ng ano na? Cebu Pacific o Kumpal?
2: Cebu Pacific.
0: Manila, Iloilo, gano'n na, no?
2: Manila, Iloilo lang gano'n.
0: So, damo gali pa sa iro, subong?

0: Ay, lakalaka. Ang atong taksidyo, tayo nang gagawa sa atilahan.
1: Oy, nga man?
0: Ambot, pero pamigado, nagurso po.
1: Tinagligad to, katropang Rodolfo, nag-nubo ang presyo sa gatong. Galing sang sinilang Martes, nagsaka naman, no? At least, lipay-lipay, kita kung tani ito nga nag-nubo ang presyo sa gatong sa nagligad nga sinimana to.
0: Yes, so nang dubo sa 4 hasta sa 5 sa gasolina.
1: Mm.
0: Tapos nagtaas siya lapit 2 pesos.
1: 2 pesos. At least may may ano gyapon na. At least nubo-nubo gyapon. Yeah, pero mas manami pagid kun tani kun mag-nubo pagid ka tropa Rodolfo, you know?
0: Mas nami, balik ko niya sa 50 gito yan.
1: Ah, pero galing kayo ka imposible. Daw ka imposible na siguro ng katropa Rodolfo ang magbalik pa sa 50 pesos ang presyo sa kadalitro sa gasolina.
0: Gani man, do gadwa-dwa man kami kung makabalik kung hindi.
1: Mm.
0: O, but, tigaling ka nga mo, narkila.
1: Aba mong gapon?
0: Wala pagin naglubo, mong gapon.
1: Why pagin? Why pa?
0: Why pagin?
1: Ang ayuda, ang ara, subsidy. Ara.
0: Ang ayuda nga for third batch.
1: Third batch?
0: Sige gapon ang amon nga ulat kay Atty. Abilyar.
1: Te, why pagin?
0: Pinapanawagan na mo na Atty. Abilyar. Ang imo nga ginhambal dere sa XFM Radio Patrol nga third batch san o ina kay dugay-dugay na ulat tamon
1: te ara nang third batch why pa
0: wala gid sa subong
1: may
0: palo up naman sa guro to kag tuan naman sa ni katropang diyan siya nay
1: galing kay with all due respect katropa Rodolfo no ang regional office abi sang LTFRB nagadepende man abi sa gina-download nga pundo sang national sang head office nila no sang DOTR why man mahimo gid ang regional office abi kun kun wala pa sa may ma-download te ano abi pa nagtag nila kun way isang i-download bi ang DOTR to sa ilang central office to.
0: Oo, pero kinakatingala na mo, wala sila update sa mga operator raw.
1: Why gin sila?
0: Wala update kung saan, ugit biyabi ang downloading, ana?
1: Mangkotonta na sila katropa Rodolfo, no? Mangkotonta ng taga LTFRB kung kasan o ang schedule sa third batch.
0: Oo, dapat kay base bla maano sa limot bla. Sa lipat-lipat pero lang wala.
1: Ang pamangkot sa dira kung may arapas ang third batch.
0: Na para hindi sila magpasasa sa amon kay gantos gid kami subong sa gasolina nga 30 ka mahal.
1: Balan mo ang pinakamasakit ko nung katropa Rodolfo kung paasahon ka blas wala bla.
0: Amo ganito, ito, ganyan pa, sagid ko ito sa scammer. Sa subong, wala gyud nagbayad.
1: Ang pinakatabis.
0: Pero katupang Mario, nakita ko itong upo dyan, nadakpan sa entrapment sa GG.
1: Ah, okay, nadakpan na?
0: Nadakpan na to, pero akong gusto gid nga siya gid madakpan naman.
1: Ate.
0: Nang ikaduwa, bla.
1: Ang hambal nila kuno katupang Rodolfo, karma is real, kuno mo.
0: Na, karma is real. Amugin na ang ginahulat ko nga karmahon na sa.
1: Pero labay man ako, te, kamusta ang mga dalanon ta subong, di man traffic, kaman yung mga inuras?
0: Okay, na may traffic do mo mang Japon sa area sa mga traffic light.
1: Uh-huh.
0: At sa mga ginobrad ng Kwanbla, ang ano na, Metro Pacific na.
1: Sa din ng area?
0: Malugtapos naman sila sa may Kwan, sa plaza.
1: Ah, sa plaza, diri sa may Lopisayna.
0: Plaza, Lopisayna.
1: So aside sa Haro, mga iban nga mga areas so far, kamusta?
0: Ang may area nga isa, nalipat ko kundin nga area sa comment na lang sa ngaton, mga listeners. Tapos ang sa CPO, good area eh. Do, kwambla, galumpat-lumpat, gimoya nga salakyan niya.
1: Why pa masiminto?
0: Nasiminto, pero may arang nga porsyon nga wala mabutangan. Ginbutangan nila sa sign na nga cone.
1: Wow.
0: Kung gabi, karoon na hindi makita, galagpok kay.
1: Okay
0: tapos lang sa flyover, to black at pa Mario.
1: Dira sa may ungka?
0: Ungka, ay ka, saan o pa na nila, ay ano na kayo, daman?
1: Why pa ma... matapos ang tinagligad to daw gin script na nila.
0: Tiki magulan ulan niya palakon naman na yan. Dapat tutudo nila nga pagkuhan kung sa ano, Bulkiton la mayob la.
1: Oh, tiyo latulaton ta na lang kung sa ano, matapos ah, no?
0: Tiyo mo lang, ulat-ulat na ta permi.
1: Oo. Pero maturutawahay ang dalanon ta subong ah.
0: Maturutawahay kay ti Widis na buwas naman na, Biyernes naman na.
1: Oh, sige. Okay, so katropa Rodolfo, salamat yun ah. May kamusta nga ton nga mga XFM Taxi Patrollers, si katropang Dominic Pilapil do may...
0: Pasayro.
1: May pasayro siya. Oh.
0: Mag-uwing SM, ti, hindi kito matublog. Ako na lang galit na ka-proxy naman.
1: Ga-pamati mo na subong iyang pasayro da. Good morning ga lang sa iyang pasayro.
0: Good morning, si Muda, passengers on board, ma'am and sir.
1: Oh, sige.
0: Good morning.
1: Okay. So, thank you, good, katropa Rodolfo.
0: Salamat, good, katropang Mario. Ako si Rodolfo de la Puz Jr. sa XM Radio Patrol, Iloilo. XFM News. Centro!
1: Nabatian si katropang Rodolfo de la Puz, ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patrollers, sa aton sila nga mga taga-palamati. Ato siya sa airport, subong kay may pasayro siya, no? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Last 11:47 ang aton oras, importante ang aton ikaayong lawas. Don't forget, ikayong lawas tam liganta tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong nga panyimpo bala nga ang panahon nagapabaylo-baylo, kung kaisa halin sa terrible kainit, maulanan ka, hindi ka preparar, mabasa ka, kung mahina ang imo immune system, sigurado magkabalatian ka, ubuhon ka, sipunon ka. Prevention is better than cure. Amo na kun nga ang sama-sami gina-remind ta ang aton nga mga tagpalamati, mas maayo gid nga mayara kita sang protection. Tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayara sang 5 ka mga ingredients, sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Mayara sang powerful antioxidant ni, no, sa aton sini nga mga tagpalamati nga maka-prevent sa aton sining lawas batok sa mga balatian. Agud balikawan aton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sa balatian, magtumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ubdan aton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and Premium D3. Mayara sang all antibiotic effect, bangod sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So importante ni sa aton sini nga ikayong lawas, anong taman lang kadamo sang kwarta ta, kon balati anon kita, mapili kita, no? Balati anon kita nga damo kwarta, o kon maayo lawas ta, bisan gamay-gamay ka kwarta. Pero kon ako ya papilion, mas manami gidya ka tropang Alex, damo ka na kwarta, why ka pa balatian? Healthy ka pa. Amo na kun nga ang tumar kita sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga katropa. Centro! Centro! Si Kagawad Cute, si former Kagawad Cute Hiroche bala, nag-bakal sang Santon Gold Herbal Capsule. Si Malinay Grace Madarico sa Israel, ang pag-take ni Maninay Grace, tatlo na siya kabak siya kag nabakal ya katropang Alex. Isa na katuig na nag-maintain siya sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Di man ang pauli na si Maninay Grace, hindi na tayawan magpadala pa kadto sa Israel, Maninay. No, good morning, happy listening landa. Kay nung Fred Belbao, nung Fred. Centro. Good morning landa. Happy listening lang sa Mandurriao. Kay Paring Boy. Si Paring Boy Mortel, iposipos lang ni katropang Alex. Ah, gadalikyat niya gakadto sa clinic. Centro! Oh, Centro! Ano lang na siya, galisinsyal na sa kay Marie Helen, kay Kagawad Helen Mortel. Malakat ko anay. Galing kay Kadiritso, to siya sa may clinic, gabakal sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kag ang pinaka-paborito niya, Turbo. Turbo dietary supplement for men. Ay sila niya pre. Ah, grabe ang tindog ya primo. Sila niya ga hindi ka na pero ga sige pa ya mo. Ate mayo na, no? Mayo na pre. kay Pariboy Mortel dira sa Vince Barbershop. Kay katropang Gabi Gabo. Centro. Gab, matawag ko karon sa imo ah, no? Sa hapon. Sige, sa aton sa mga tagpalamati. Last 11:51 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, Old Green Pharmacy, kaga generika. Kagdira man sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dira sa Yes to Health Clinic, tanan-tanan nga mga produkto mabakal nyo da. Halin sa suplemento, kape, hasta habon nga pagwapa. Kag gusto nyo nga mag balanyos ara man. Abi nyo ara ang Santon na gold, Santon na plus herbal oil, no? Kumpleto da sa Yes to Health Wellness Center. May libre pa da konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga pwede kamo magka pamangkot kamo da, no? Pwede kamo tudluan da kung ano ang mga pagkaon nga dapat ninyo likawan. Tagaan ka mo sa program of supplementation, tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginahalinan, nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sining nga mga balatian. Libre ang konsultasyon da, adlaw-adlaw, halin Domingo tubto Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Except kung Sabado, no, kay sirado sila, pero Domingo tubto Biyernes, bukas ang Yes to Health Wellness Center. Contact lang kay Doc Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Libre gida ang konsultasyon. Ara si Ma'am Isen na Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado ang mag-aassista sa inyo sa inyong pagkadtoda sa Yes to Health and Wellness Center. Last 11:53 sa aton oras, bawo istoryahan ta panit kong tani katropang Alex ang party sa 19 anyos nga lalaki bla. Ah, nag-hapa-hapa kag nag-ligid-ligid siya sa may tunga sang karsada sa Barangay Gustilo, Lapas.
2: Sentro! Sentro!
1: Nag-hapa-hapa, nag-ligid-ligid kag nag-hilibion.
2: Sentro!
1: Nag-wawaw kay nga abtan niyang iyang anubya, ang iyang anubya may iban nga lalaki.
2: Sentro!
1: Grabe, no? Katropang Alex, no? Nabtan niyang iyang anubya sa boarding house nga may iban nga lalaki sa sulod sang kwarto.
2: Sentro! Sentro!
1: Galing kaya ang, ano, ang lalaki nga, nga 19 years old, estudyante, katropang Alex, hindi man siya border da sang Barangay Gustilo sa distrito sa Lapas sa ano saya sa may Barangay Nabitasan, Barangay San Nicolas. Ano katropang ano? Aga pangaluyag pa lang. Sos Maria kagusip Santisima anak sang kambang abuaya biko anay nubya niya na. Ha? Naga pangaluyag pa lang galiti. Ahay, patay luyag siguro ang lalaki, no? Katropang Jansen. In love na in love ang lalaki sa babae. Basi kung nag-ano lang siya iya, ano ni, ginadamgo lang ano, basi nubyaya sa damgo.
2: Sentro!
1: Para sa iya nubyana. Para sa iya nubyana. Gani, ginadamgo lang nubyana niya na. Pero waya pag waya pa saya siguro ka bati ya ginsabat sa siguro sang babae ya.
2: Sentro.
1: Galing kay grabe siguro ang iyang paghigugma sa babae. Kadto siya sa Barangay Gustilo, tikeron. Adis oras ang kagahon na katropan diyan si no, launa. Launa mo kay si kagawad to. Nag-responder sa call sa mga residente kay naga-iskandalo publiko to siya.
2: Sentro.
1: Nagaminaoy to na naga ano siya nagaligid-ligid nagagurabo.
2: Sentro. Sentro.
1: Namo na bino. Ato pa diyan sen. Grabe guro. Grabe yung chaba. Hindi ko mabaton ng iya nga ginapangaluyagan niya. May masaya ko ng upo dito. Yan mo ito yung real yung nubyo ya.
2: Sentro! Sentro!
1: Nubyo ya ito. Amo gidman? Base? Hindi base. Kiti. Or base ko na pamilya man sang babae. Hindi man. Galing kiti disuras ang kagahon. Adis oras ng kagahon. Daw kay posible mang giro nga parinti mo katropang Alex ha. Masinubyo yung gidyatong naabtan niya. Kining lalaki, ako din kay katropang Johnson, nagapangaluyag pa lang. Tignaasyom niya guro yung nubyaya na. No, daw mo na. Ahay.
2: Sentro! Sentro!
1: Ah, kuna ko yung sa lalaki. Gapang luya, gapang lang. Damo pa na babae.
2: Sentro! Sentro!
1: Sa kadamo sang babae, sa ibabaw sang kalibutan, ikuan mo gadya buot mo da nga. Debla, no? Ano ka to pan dyan, Sen? Ha? basigin paasa, ay sus, tuod, no? Basi man, no? Oh? Pinaasa. Ano ganang may title nga pinaasa mo ako. Tinag-asa man siya siguro ang lalaki. Ahay.
2: Sentro. Sentro.
1: Yung makon mi mo yang magchabaw kaday mo ya. Magligid-ligid kag mag hilibion kaday mo. Tunga sang dalan nag iskandalo publiko sa iya. Ang chabaw is kung tiyagan ko daw at tong daw inihaw nga baka katropang Alex.
2: Sentro. Sentro.
1: Galing ko daw ang nangalangon kita bisa oras katropang Alex mo no? No? Tileksyon mala na sa ano ah. Leksyon lang sa mga kalalaki na. Hindi nyo pagpatamaan no? Hindi nyo pagpatamaan ang buhos ang pagigugman nyo sa babae. No? Kagtapos, take on why kapag in sabat. Katropang Alex, anong kinamatarong marabi kung nagpaibuyag in sabat man. Basi kung siya lang yan ano na yun, nag-assumer nga nubya niya na. Basi ko ng babae, away man niya.
2: Yung
1: babae nga bahala, katimo dyan. ayo. Yeah, seriously speaking, no? Sa aton siling matagpanamat. Yeah, kaluluoy isang lalaki, katropang Alex, no? Pero advice na lang, hindi lang pagpatami, ah, no? Sa aton siling matagpanamati. Leksyon lang, no? Sa aton siling matagpanamati. Wala at oras, ah. Sa aton siling pagpangalagad, magasunod na ang XFM News nationwide sa aton siling matagpanamati. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Sasaspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hinongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
7: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
6: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
7: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
6: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
6: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
7: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
6: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra run sa ABC Under 18 Championship.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank bati sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya, kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
5: XFM News Nationwide.
6: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR, bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madarangdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Live, XFM News Nationwide.
7: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, hindi bababasa, 3 truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, inilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
5: XFM News Nationwide.
7: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa humigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ng road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
5: SFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006, Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
5: XFM News Nationwide.
6: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasailalim na o sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Bininyag yan o binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasuwi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
5: XFM News Nationwide.
7: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
5: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ang ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
5: XFM News Nationwide.
7: Sirado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Pinaunahan ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
5: Balitang regional.
6: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Live report.
8: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusunod pagsusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho. Ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyan motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calipo.
9: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53-anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53-anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, inasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
6: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Patay ang Pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
11: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37-anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may-alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamarila. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
12: Binalot ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes, Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaana bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idinaklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
6: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
7: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
6: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sampuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
7: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
6: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inaasahan bandang 6:29 ng gabi.
5: Balitang International.
6: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
5: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
6: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18, yan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziggs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points, habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
5: XFM News Nationwide.
6: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes, ados na tayo sa July 2026.
7: Pa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
6: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
13: XFM.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: XFM.
18: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
22: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Seven Plus Herbal Soap.
24: Bili na!
2: Seven Plus Herbal Soap.
25: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
26: Ako si Arlene Uy sa Magolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
25: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na.
27: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
28: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: Kung mamati ka sa XFM.
30: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
29: Kung mamati ka sa XFM.
30: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
31: XFM.
32: Patropa mo!
33: Is ITM!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Paano gagaling? Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sining mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sining pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Lakas at sigla. Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ning palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agud to makalikaw kita sa malala sa ning mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ning mga palamangkutanon, basi kung masarangan man sabton ina sa aton sa ning certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato sila nga pagparagad. I-PM lang ina sa ato sila nga Facebook page, sa ato sila nga pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sila nga text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman sila ka hindi manami nga pamatsyagan. Kag kun anong nagakadapat na to sa ninyo himuon. But before that, we would like to welcome ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo pagpangalagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Of course, sa ato sa ninyo mga suki ng mga tagpanamati. Kamusta ang ato sa ninyo pamatsyag, dira? Manaya-naya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sinipalibot, sa pangabuhi, sa health, resilient, katagyapon, mabakod, yapon kita, nagapabilin, sinikag, nagalaom, nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan, aton malampasan, initanan, may nagakaigo, sininga, kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo. Pero manggaranon lang kita sa sustansya, sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita, Sir Josil, kung puno magkita, Sir Josil, sang paglaom. Amo nang mahatag sa aton, Sir Josil, sang dugang pag-alalay. Para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josil, hindi kita basta-basta mag-surrender. Or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa aton, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya nag-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaunta, and even oportunidad sa ato sa ninyo pagpangabuhi, kung kay sabi tanami, nagigali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero dirito luan namon ka mo with Doc Leo Amos, sa mga nagakadapat na ito sa ninyo himuon, kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ninyo pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ton, pero may paminsaron, ang mahina sining digestive system, ang ato sa ringa tinae, kagang ato sa ringa tiyan, once nga mahina, gani ini, Sir Josil, nagakontribuer man sa paghina sa ato sa ringa paminsaron. Once nga weak, kag irritated ang aton sining digestive system, irritated man pirmi ang aton sining paminsaron.
0: Ano abi kay as always ha, ginapasundan talang painuino kag ining pawala ang sistema hambala. Dala na lang ini sang edad, dala na ini sang katigulangon, ano pa nagasakit na akon hawak, damo na ako sa may ginabatsyag. But actually because of deterioration sa ato sining lawas, kay hindi na makafunction normally ang ato sining lawas sa kakulang man kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga itong ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto, gid, Sir Josil, pero ari man ang isa na itong katandaan na sa mga tagpalamati na ito, nga kung hindi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa itong tugalingon, sa itong lifestyle, samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita magbag-o kung kita ang maluya na.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga Bag-on naman nga mga pagkaon, Nukleo, prutas, kararuton, magluwas abisa, usual nga lulutuon, no? Ano gid kararuton kag prutas o tanon, bag-on naman ang set. Bangod kay nagbag-bag-o naman ang ato sining klima. Kada bagos ang klima, may bag-o nga nagauso nga mga pagkaon. Nga kung hindi kita kahibalo, anon ko ni unahon ko ni pagkaon, ibutang ni tunga-tunga, or amo ni ang panghimagas ko katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon or pagkaon nga dapat ko kanon. Amo yung rason kong kaisa man nga nagabatsyag kita, una sa tanan, pagsulab sa aton sulok-sulok, amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabuntod ang ato sininga tiyan, bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero mahapos man lang mo ko na aton, gitbala, Sir Josil, nga huna-huna ni tanom sa aton pensar, kag may goal bala kita, especially kung mabakod ang aton sa determinasyon nga ara kita pirmi sa side sa prevention, Sir Josil. Simple lang kitang imo na aton, always sa kada kaon naton may 3 main meal kita. Though iban, Sir Josil, is 2 meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or 1 meal a day, no? Always gid una ton una gid pirmi ang fibrous food, fiber, sunod sa ni yung protein, pagkatapos ang ginatawaga carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang paghandol sa aton sa ningat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning tawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo ng fibrous, Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sa pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero kung dariba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagin, Sir Josil. Kag kung naliba, kung imo tiyan bako, da, muning qualifier na ton, Sir Josil, ang tiyan na ton, i-mix, kung nang ginatawag samu-samuon, no, mana, mahandol malas ang tiyan na ton, kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema na ganyan aton, Sir Josil, dira na kita sini mag, mas mag-andam. Like for example, kung gusto mo kanya manami ang kondisyon sa aton pero mga tiyan, mangin mainandamon kita with regards sa fiber, mas pasulabihon naton ang vegetable. Kung dalibaw may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas, timing-timing lang. Kaya kung nami kondisyon sa aton sa mga tiyan, mahandol lang ina. Pero once gani karon, Sir Josil, nga may problema na kita kung ma-experiencehan sa nga acid reflux, kagiban pagid sa nga mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat at hindi ka dapat naton nga buhaton.
0: May mga feedback kita din rin na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung magutot sila, nga adawa ay isang tunog, nagasungaw lang, nga kung fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sini nga prutas, nga ang matunog ang sound sa nila sini nga fart o kung utot, Dok Leo.
1: Makamamatay ko naman, Sir Josil, nung may tunog mo.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Oo. Sa mga feedback, ini nga nabaton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josil, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod aton tiyan, tayo siyempre magwagi na ang hangin. Pero kung na rin ba, makulangan man kita sa fiber, Sir Josil, amo man ang problem na to. Dira, why man sing nagabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat tsaktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga mga tagparamati, may mga topic kita din yung istoryan about sa fiber, ang aton sininga panugyan, tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang, mas gamay ang inyo sa ni-introduce. Kay kung mamaguhan ka, Sir Josil, at sige lang, kwan eh, ambal sa kilala, at sige lang araks ang latrasan mo eh.
0: So, Tidere, gin-intro na itong kagay na bago naman niya set sa mga utano na gatulubo. Subong ang kamatis daw matamat na kadula. So, ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan. Kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemoning discomfort sa ato sininga tiyan ang nagaresulta sa ginatawag na ato sininga taas acid ko o kon may acid reflux ka ukon ginatawag nato sini nga GERD Dukleo or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita GERD specifically scientific definition sang GERD ha? Anong bota balon sini Dukleo?
1: Kasubong ko na Sir Josil wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan. Ang content niya sa likido mo ang acid. Ang takop niya sina mo na nagalak. Para hindi mag-awas. Kung matumba, kung magtabuli, intak lang niya pondra. So, ginpanggi din na Sir Josil, no? Sa pagkasimple para mentiyandahan dahil na ton. Kaya nga aton sa ringat yan, kasubong sa isang bote nga may takop. Ang takop ginatawag Sir Josil ng LES or Lower Esophageal Sphincter. Amo ni Sir B, takop para nga magwardyan sa ring acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkanto sa aton sa ringa tutunlan. That's why Sir Josil, once gani karong magka-diprensya na sina o magka-diprensya na dira, magamat-amat halog inang lak karon anong ginatawag lower esophageal sphincter. Once humalog na amat-amat na karon leak ang acid dira sa aton sa ringa tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sa ringa chest, heartburn, nag-aslom kag nagapait ang aton sa ringa ba-ba, frequent burping. Do butod per mi aton chan nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note sa pabalik-balik ang ubo dira sige inom antay biotic sige inom sa expectorant kun ano pang para sa ubo Sir Josil ano pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok. May ara kon sa electricidad pa automatic transfer switch nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So nga to sining tawag nato sini Chan may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita may ginakaon kita Doc Leo how nga nagakos kon nga nag-leak ang likido. In short sini sa pagkaon nato nina
1: ang pagkaon Sir Josil maka-trigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini sang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nang adaan sini mabatyagan. Ti imaginable Sir Josil. Kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot punon mo isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josil nga magburst eh. Amo man kon mainit man nga tubig nga aton sini nga ibutang, ini bangod nga naga-expand din sa sulod Sir Josil. Ang inang likido sobra ka init o kon sobra man ka tugnaw ang matabo dira kun puno. Te imagine na to nga aton chan Sir Josil, daski bala nga daski bala sa mga kalanon bala dira. Ati magamal kita kalanon, ti dala na dala Sir Josil, hindi mga healthy. Ti ano bala nga aton sini nga expectoron. Ti kunay pagpuno sini karon kundi ang mga likido nga ara dira karon susulod pati mga digestive enzyme naton affectado Sir Josil. Sa ila sini pagpanghikot, tagtikap yun pa kung may diprensya na ang lak dira. Ti kundi ang tendency Sir Josil, maalsa o kun masalta gina siya, makabatyag kita sa mga sintomas sa aton tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga nagarevolusyon ang tiyan. Pagkatapos niya kung magtigab kung nga gaaslum. Ina posible nag-leak ang imo sining acid dito sa tiyan. That really ma-feel ni mo ma-batyagan mo kag matilawan masaburan mo ang sabor asido sa imo sining tiyan Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, pero blasang log-log istorya nga buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce saya sa rin pagkaon. Pero may sa choice kay parte sa gutom. Pagkatapos sa kanto gado kay nagbuto diya chan pinanigab siya ba ari man tigab nga marka gansa ba.
0: So ti amo na ginatawag nato sa rin nga GERD nag-leak ang asido or likido in acid form sa ato sininga chan bangon sa ato sininga mga ginakaon. Pero nga daw common iniya sa mga Pinoy how Doc Leo ang tawag nato nga GERD.
1: Isa Sir Josil sa rason sina ang Pinoy hindi manigara no na napadayon bala naton ang mga kultura Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton. Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration kon may mga ginagmay sining mga achievement deserve ko na, deserve mo na. Ti may mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manami, Sir Josil, pag-abot ni sa sosyalan.
0: Adaw, ano ah, naanad kita manunod-sunod, kag naanad kita padayunon kung ano na ato na kagawian, mahambal nga, ti dira ko ya happy, dira ko ya naanad, amo nagpapagsik sa aton lawas, bisan pa nga hindi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct, Sir Josil, kapiyan pa kung may mga influencer bala, nga bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas, kung matingob, tungod nga idol na ton, tungod nga bantog kagkilala, ti gakaon gani si Kwanto, gainom gani si ni, sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Josil na ma-influensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices, may ara Sir Josil ginahimo kita nga kun nga common ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Josil, ini balang kung kaysa talagsalan tama hakaon sa amon nga pagkaon, ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Josil likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kabla nga kada tuig may listahan ka sa mga lugar kung din piyesta bla. Kapin pa bauti sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta Sir Josil halos makaon na naton adlaw-adlaw eh. Isa pa ganyan sa aton alandaman kasi ang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon hong kaisa.
0: Tapos ang sitwasyon naton sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo, makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta kung sige-sigihon mo makapalain sa lawas mo para sa bilitson mamantikaon yung pagkaon mga tag twice a month, once a month pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta mambala, to dinamit daw kuna, sige adlaw lawon ta kung masumo naman kita bayluhan ta naman eh
1: may nabalaan ko si Sir Josil nga siya sang una dok fried chicken galanat na na matanamon mo kapigado kami pero subong gin grasihan kami ha adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
0: So na balila katilaw lang kami birthday siya makapamirthday kami sa manggranon makapakatilaw kami spaghetti makapamirthday lang kami sa manggranon high tulad may kwartas niya mamahaw ka kung nakakanin kung nakagagag mag-snacks kung nakaspaghetti okay daran city double ang volume sang consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
1: Correct Sir Josil. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton bisan na manami pa ni sa aton lawas Sir Josil pero kon sobra tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man nakaroon o tanon Sir Josil, bisan puro man nakaroon na gitawag nami nga source ng protein aton ginkuaan sina, kung sobra-sobra man, so ang tendency sina Sir Josil kay puno ng aton saringat yan, ipush ginasang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko Sir Josil ha, kung nga kumon sinio, kung ang rason kung nga kumon sa mga Pilipino, ining sobra nga pagpanginaon.
0: Okay. Checklist ka big mo da? Yes or no? Sobra nga panginaon, ti una darati sa rice number one, no? Carbohydrates, Doc Leo. Ito staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadala minsahe ito ang utok. Insakto na nangakaon, puno ng chan mo, pro. Kay gindali-dali mo. That's why nga may uras tani ngay Google kita. Para nga insaktong signaling sa lawas tabala, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dapat masunod gin natin. Gusto kita sang maayong lawas, Sir Josil. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan natin. Na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, yung magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates, ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo. Kaya may labot na Sir Josil sa GERD eh.
0: Ati, ang iban sinigreklamo na, balaan mo siya damo na bingaw o ngipon ko sa niya po sapon mo pag itago ka salot-salot lang na siya galiwas-liwas tas bingaw ko.
1: Kaya ang pamangkot, Sir Josil, kung ibalik na ton, nga nagkalabingaw ang ngipon. Ayan, kulang man sa paghalong, damo permis sweet sa ginakaon mo, kulang ka sa mga nutrients, may deficiencies, ikaw nga nag-afecto sa imo gums, kag sa imo sa ngipon. Kadamo, Sir Josil, sa nga ton, sir, dapat i-considerar nga kung aton gidgali id-iron, may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
0: Ikaduha dali abi checkin nyo, yes or no, Ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gisa kape, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Ini mga in-one-in-one, nga kung kisa kita naton in-one-in-one lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag-content dyan sini, kung ano ang makuha naton yung nutrients dira, Doc Leo?
1: Tama, Sir Jocil, no? Kay para nga mahatagan kita bala sa informed decision kung tani, kung bala imno naton na niyo, kung hindi, or mangita kita sa better option. Pero ang kalabanan sa ni Sir Jocil, importante sila makapangape.
0: Mm-hmm.
1: Why sila yung nag-mind ano man na yung sangkap? Basta makapangapay ko ya, tsakto na yan sa akon, kumpleto na yung adlaw ko.
0: Ay, iban dyan eh, ara man lang kung kaysa sa smell mo.
1: Mm-hmm.
0: Mambaldo kahamot gid sina. Why sila kabalo nga ang pahamot sina? Actually, is an additive. Nga, ginadugang bala. Nga, artificial ina. In short, why man kita may makuha dara, but just to please our sense of smell, mahambal. Kanami siling niya sang iya, siling niya, usbong siling niya, daw makagalan niya at makagalana. Pero, ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas.
1: Correct, Sir Jocil, no? Kaya ang kombinasyon bala sang tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Jocil, nagresulta ini sa pag-increase ang acid production, kag nagaparelax sa ton sa nangyay LES, o ko na nga ton sa nangyay lower esophageal sphincter. Nagrelax siya, butang balon, Sir Jocil, instead nga maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka, kag one way lang dapat, na sa babaw, dito lang pakadus dalom tanan tapos malak siya ti once gani karon nya maghalog na ti kun di nagalik ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka kay ti nag-increase ang acid production kay ti ang mga ginainombla na to na basta lang makapainit-init basta lang makainom kape why na yan nagamind ano yan ang benepiso sa ni ano yan ang perwiso sa ni
0: kiti ang ipikto sa kape pahion niya kang pahion that's number one causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake unlike sa ato sininga Santon Plus Gold Cup Santon Plus Santon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santon Plus Coffee Mix puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok Doc Leo para mag-leak ang likido dito known as acid.
1: Correct Sir Jocil no pero sa piyakman nga bahin kung gusto kaya makasigurado hindi ka nalang yung mag-inom sang coffee eh.
0: Oo.
1: Hindi kaya mag-inom sang coffee. Pero kabalo ko sa Diyos.
0: Tinuntong ang klase kobra na yan, Doc Leo. Tinuntong istorya nyo na, Doc Leo, kagkatropan nyo usin. Nahanatakag inom kape nga po. Tato nyo takag kape man.
1: Ang ganyan na siling kung ang kabalo man ta, nga damo makubod. So dapat pilion talang ko nanong aton sa nga ibulos kundi kita maguntat.
0: Ang importante nutritious ang nutrients nga ara da sa ginakapi ninyo. Just like anong nutrients nga may ara kita sa Santon Gold Coffee Mix. May mangustin na palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da may collagen kag glutathione. So ito nang kabulig para papapagon sa aton nga ikayong lawas sa premium D3 coffee mix. Damo kita dar sa mga ingrediente, may malunggay kita da, may VCO, even vitamin D3 sa Santon Plus coffee mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder, makabulig ina para sa pagnormalized or pagbalanse sang operation sang lawas ta nga nagasynchronized. In short sini, why shortcut? So kon insaktong pag-function sa lawas na daw pareho sa makina, wala dira salto, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. But specifically, sa mga caffeine sensitive, Sir Jocil, dira ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Kati caffeine free, ang ara dira is soya, na makabulig pag ganit sa aton sa nga digestion.
0: So, ti, duha pa lang ha, abe, ay katatlo, are. Checklist ka mo ha, ining pagkaon balakon ka isang why sa oras labi na gid kon kagabihon may ara kapanyapon las 8 may ara kapanyapon las 10 may ara gakaon pa yato ang gabi midnight stock kon kaysa pagabot alaunas kagahon makaon pa nantis magtulog buta mo late night eating habit Doc Leo.
1: May kilala ko Sir Jocil nga trangkado gid ang ila sininga kusina. Pero mga disura sa gabi may nagakinulas mo ang mga sartin may sartin pa sila mo nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring Sir Jocil kung paano na-discoverihan
0: kuring ito mulo
1: correct. Tapos magsigiriklamo na pero may butod dyan ko kaya nga man ang isa gali Sir Jocil the ariya sa aton sa ring mga tagparamatiya lying down with the full stomach is one of the strongest Request Gerd Triggers. Nga man, isa dari Sir Josil, Midnight Snacks. Ti sinoblan naga Midnight Snacks, Sir Josil, nga nagahulat pa sa tag-apat ka oras antes magbalik tulog haw.
0: Mm-hmm.
1: Ari pagit Sir Josil, heavy dinners, especially after work. Ang iban, Sir Josil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga, kaya nga man ang una-una, bawion talas panyapon.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very wrong. Pag-abot sila sa ginatawag trigger sa GERD, eating before sleeping, especially Sir Josil. Especially sa mga tao, ha, kung makakaon gani ka mo, kapin pa kung damo carbohydrates, sani, imbes ka magpagsik ka mo, gusto nyo na lang matulog, nagahina nyo pa matya, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi.
0: Mm.
1: Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyong acid. Amo nang common nga pagtawag na ton, pero it's not nagtaas aton acid, kundi nag-awas guro pwede pa ang acid. That's why tawag naton may acid reflux. Next, ang sunod sinin checklist, ha? Ineng mahilig, gibala, Doc Leo, magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries. Fried fries. Ati fries, kina-fried gid man, no? Kagdamo pa. Instead niya kung kaysa sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel, no? Though sa pagsugba, may mga konsiderasyon magitadira, no? Mm-hmm. Pag-abot sa ito ni kayang lawas.
0: Oh.
1: It is because of carcinogen, kagiban pag inyong mga hindi makapaya sa lawas na ton. Sunod na ito, ang mga topiko pwede na ito na i-tackle. Ang masaming pagkaon, Sir Josiel, sa mga minantikaan, mga pinirito, sa mga mahilig dara sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko, Sir Josiel, nga, pwede na lang kita magkaon sa lumpia, ang hublas mo.
0: Why na rap?
1: Sa kung nga lumpia ang hublas man, sa kung sa Tagalog pa, lumpia ang hubad. Raw bala, Sir Josiel, no? Kung naiging prito bala ang lumpia.
0: Eh, tinayara na, Doc Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia.
0: Lumpia.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Ang unod dyan na kalabanan, gida, ano ha, iasang lubi, ubod sa lubi.
1: Ubod sa lubi.
0: Oh.
1: Mayara ubod sa lubi, or singkamas. Mayara man, Sir Josiel, nga slightly, sa niya, ginagisang toge. Kagway gin prito, ang wrapper, sa niya. Amo na ginatawag ng fresh lumpia. Tingiban sa ni Sir Josiel, kaon, pagid banatan, pagid ng chicharon, isda, instead of sabawan, na pritohon, pagid, fatty foods, mga nag-agi sa ni sa mantika, kapin pa ko ng mantika, Sir Josiel, sulit-sulit. Though, atago na to na, kag sa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josiel, namit, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Doc Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm,
0: wala ya kagibay luhan, kaghugasan iya kalaha.
1: Tiperte gro karimes, Sir Josiel. Denikada, ha?
0: Oo. Uh-huh.
1: Timadjin na blanom ka dekada. Fatty food, Sir Josiel, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton Sir Ginkaon, sunod sa aton Sir Ngatyan. Sa may mga GERD lang, ha?
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag na ton sa symptoms.
0: In short, sini, kung maka, hindi ginman malikawan, makakaon ka mo sa pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kag kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika sa kalaha antes nyo manibutang spinggan.
1: Kag i-try bala na ton, Sir Josiel, himuon na ton abing nga parts nga ton sa nga pang-adlaw-adlaw nga panggawi pag-abot sa pagkaon. Bisan na couple of times a week nga no prito, no mantika sa bilog nga adlaw.
0: Oh.
1: Like for example, kung mahambal kaming abi buwas Sabado, why prito?
0: Mm.
1: Okay, simpleng narito kita, ha? Puro lang kita laswas, steam, mga sinabawan. Pwede kita na, Sir Josiel. At least, ang aton, Sir Ngatyan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Mm. Na, halimbawa, sa mga nag-account sa isda, abi una nyo, hambal pinamalhan. At least, huway piniri, huway kagis, mantika.
1: Mm.
0: Pagsunod nyo, abi sinabawan. No, sa isda na, adlaw-adlaw, ha? Pag ikatatlo nyo, abi, sinugba, pero hindi batok, ha? Kagang batok, waon nyo na, ha? Ang sunod nyo naman, abi, gin-steam. Pagkatapos, panakuta nyo da sang whatever, fresh nga kamatis, fresh nga onions, Pagkatapos daw, alaki ni Love Style.
1: Mm-hmm.
0: At least, huwag kagis mantika. Is diskarte, natawag na ito sini.
1: Tama.
0: Para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama, Sir Joe. So, for the sake of ourselves and our health especially.
0: Mm. Pero ini, Dok Leo, huwag ni ginakaon, pero laban-laban, amuning kalabanan. Nga rason ko nga agahamba sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Josel, pero sa kalabanan na muna yung nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amo na nagkakonsumo.
1: Correct.
0: Oh, stress, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: And napaligban mo, nga siya na bunag, kung nga lalaki man, tingaha, kung mapalibog ka, butang tanagid up to the extent, nga kung mapatay ka, mabaylo, ikaw sa babae, oh. Hindi mm-hmm. Nga, sagi mo paligban, kagpa-stress naman.
1: Pero pwede naman, Sir Josel, makapabaylo, pero ang galastohon lang kulang.
0: Patay lang to.
1: Stress ka lang, Japon. Ang stress, Sir Josel, itself doesn't directly cause GERD, but it can, number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton, Sir Josel, kung stressed gani kita, ba't siya gaton siyan? Hindi mapahamtang, daw gandina guok, gahilab, daw ginagutom, hindi man may man gana magkaon, napuno sang hangin, daw kapamuhinon siya, daw hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress, nagpahinay sang digestion. Kagang stress, make symptoms feel worse. Kung baga, Sir Josel, nagaka-exaggerate ang aton sa ripamatyag, sa aton sa ripaminsaron, mas nag-sensitive kita, kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringatyan.
0: Amunin sa mga kabataan, malama, hambal gani ang ginikanan ninyo, stress ang ginikanan ninyo, mahambal nga. Saling ko magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan na pakanamit pagkaon, Dok Leo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, ina, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina, ha? Dari, kanto kita sa mga combo, kaya mahilig kita kasubog sa combo, eh. Mahambal nga, ay, combo meal number one akon, combo meal number two akon. Tiyang combo meal number one, kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyo number one, consideration.
1: Mm-hmm.
0: Anong iparis ko, ina, kaya daw mahal ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko sa dish. Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yan mo ni, dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami yung combination yan, no? Pero ang pamangkot, sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one, kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadok Leo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Josel, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sininga ginakaon. Like for example, kung kay isa balaan ang problema, Sir Josel, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sininga ginakaon eh.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang nagahatag sang problema. Like for example, pero ari yung makasiling ko, Sir Josel, ang una na ton sa nga i-mention, makasiling ko ako naman na ginainom mo, bisan wa isang upod ni, hindi magyapon conducive sa mo sa nga health.
0: Mm-hmm.
1: Soft drink plus fried chicken. Actually, ang label sa ni Sir Josel, a dangerous combination. Para sa may GERD, ha? Hindi magkabala kang ibandira, sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo, laban-laban, bisan wa ka mo GERD, kagamuning combination, laban-laban nga, tubuhan gid ka mo GERD.
1: Ang maganda sa nga, hula, tulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Josel. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to, na sa mga fast food meal or mga chain dira. Di ang soft drinks na, Sir Josel, may aranis sa gina tawag hindi mayong efekto sa aton sa ringatan kaya ang gas ni nag-expand sa aton sa ringa stomach. Kasi manotis mo, Sir Josel, ang iban sa ni mahambal nga doon, hindi ko katig-abaw.
0: Abi kay mabakal ta soft drinks.
1: Ah, baklan tabla o imnan lab u kan tabla soft drinks.
0: Siling niya do ay mani ma-cold man, abi ice, abi dira siling niya kay kun ice siling niya kag tama ka cold siya daw dasig magtiga.
1: Boss ka na miton pag yan. Pero bulong to gala ya Sir Josel sa yasar niya cravings. Kay ang gitatawag soft drinks, ang gas ni nag-expand sa aton sa stomach, ang pinirito ng manok high fat slow digestion. Together, increased stomach pressure, more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa ni Sir Josel kung kaisa way makarealize. Kaya nga man, way sila magrealize kung maguna-una nga mo galit ng kabangdanan sa gila sa ginabatyag ang mga symptoms. Tungod, ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras. Hasta isa ka oras agtunga antes sila sa ni magbatyag. Nga daan, Sir Josel, talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms maminsar. ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Diyos, sila makahuna-huna sina may ara pag naiban sila ang nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot kaya nga ito sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado katama, Dok Leo.
1: Sa may mga GERD, Sir Josie.
0: No, sa may mga GERD, kag sa mga wipe GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Damo subong mga party-party, iban sini, and sa mga estudyante, siskwilahan, tayo makasarang sini, may mga klokwarta hamal, order talitson. Pagkatapos, kaon sa litson, kay hindi pwede siskwilahan, sila nga, kadto-tato sa boarding house, sila nga, kuwan, mainom ta. So, ang sumsuma nila, dala nila ang ulo, dala nilang ikog, dala nilang tihim. Dito sila sa boarding house, sa ila classmate manumsuman, Dok Leo. Beer plus litson.
1: Balsang kilala ko, Dok, ka-week, sining beer ah.
0: Is that the heart?
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oh, laban lang siyang ihi. Oh, baby, kuha to sang dark, be. Ang litson, Sir Josel, no? Plus beer, gina-consider, gina-kabi, gina nga GERD trigger. Kaya nga man, ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahulubong nga ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-inom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahulubong nga ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton siya nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation siya na Sir Josil. Ang stomach siya nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josil, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Oh. Ito yung ambal sa iba niya, tagaan naman misturya sila niya kung daw ay may ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josil. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay gumaliwat, ay din si Kwan? Why patok bangon? Kaya magluwas nga ang uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Iban sila yung hambal yan, taman to gabi sila yan, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag yan sa uwa?
0: Oo, tawag yan sa uwa ko, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito, Gidok Leo, and most of us guilty sini. Ini pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito sini higda. Dayo natin tulog except on breakfast, ha. Pagpamahaw ta konsidyante nag-ubra diretso kita dayon sa trabaho, may movement. Pero ang panyaga bisan sa uma pagkatapos panyaga siya may hila-hila. Hindi ubra kampang sininya, ha? Hila-hila tulog danay, napatulog kita dayon after meal. Pagpanyapon amo nang pinakamasakit kun late night kana magkaon kay kun kaisa amo nang hambal nila nga way kapag ani ka inom sang tubig. Natulugan kag horago ka na, ginadapon lang kasubay baba mo. Kaya huwag kayo kainom tubig. Pero ang pamangkot si ni Dok Leo, pila dapat ka oras ang kinanglano natin to stay awake and active, ha? Gahulag-hulag kita before kita magtulog, after kita magkaon, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, nag-recommend kita nga kung makapanyapon kita, kung na'y malang awat, makapanyapon kita alas 6.
0: Sa gabi.
1: Oo. Para nga may ara pag kita duha, tutup tatlo ka oras sini, nga gap, antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Especially sa may mga GERD, ha? Pero kadamo, Sir Josil, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos panyapon. O kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon, hindi gidari healthy. Kaya kung may GERD ka, kung nagahigda ka sini, nagahayang ka na, matulogan ng iman sa nidiretso, ang acid kag-move upward, Sir Josil, more easily. This is why ang symptoms, Sir Josil, often worsen sa gabi. Nagadugang ang pinot sa ngimugin, hawabog at sa ngimusin ng adugan, init sa ngimusin ng adugan, tagtutunlan sa gabi. It is because of perhaps gabi ka na nagkaon kaya naghigda ka na yun. Samantala, dapat kung tani, Sir Josil, tapos sa tunpanyapon, after 1 minute, lakat-lakat tanay kita. Damo ang purpose ni Sir Josil kag benepisyo sa aton lawas, nagabulig pa para nga metabolize nato ng aton sining blood sugar, malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian. Lakip na ang pagsalta sang acid Sir Josil, kati kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo. Pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon, especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambagan ni sang kilala ko Sir Josil yung pagkatapos kaon dok after mga 3 to 5 minutes daw ginasuyop dayon ng mata ko. Ang gusto niya dayon maghigda. Ilabi na gid kun hayang ti imagine bala Sir Josil. Kita mismo ha, as if daw ginatumba na to ng buti Sir Josil nga halog ang takop. Di kundi mag-leak ang yasin nga unod.
0: Actually sa pagtulog may tip lang kita dira. It is advisable nga tulog kita takilid sa left side. Para nga ang acid daton sa tiyan, hindi bila magbalik tawag naton sini nga magsaka ang acid nga pag-agatigab ka mo maslom. Pero anong mga tawag naton GERD friendly nga mga pagkaon, mga available bala kag common nga mga pagkaon, mga siling naton nga GERD friendly, in short sini makabulig kag gusto hindi kita pag atakihon sang GERD, Dok Leo.
1: Kung sa prutas ni Sir Josil, isa na diri ang kapayas.
0: Ay, ba, nalikawan lang siya. Hindi ang kapayas sila niya, nalik sila matunaw sila niya, nag-turn into acid na.
1: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami, kagpadasig sa aton sila panunaw, because may ara sa sangratawag enzyme nga papain. So that's why makabulig. So instead nga magtinir, kag magbabad dira ang food particles sa aton sarigatyan, mas dasig pa ganit Sir Josil, sarigat matunaw. Tungod sa sangratawag papain enzyme, nga syempre, ari sa niya sa kapayas. So, ginatawag GERD-friendly ini sila Sir Josil. Plain rice. Actually, ang iban ganyan, Sir Josil, na nagbatsyag sila sinusulok-sulok, mantinir lang ganyan, lugaw eh. Actually, makabulig gina.
0: Kaya nga bala na plain rice, sila niya plain rice man to, why sakot? No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh, pero ang imo sa naging upod dira, ang muna isang questionable, Sir Josil.
0: So, imoon mo ni plain rice, just like lugaw style. Hindi niyo pagbutangan na sang, mabalti, ano, way, may kunin sa dakda, hindi ganyan, sila niya ti... anong nami ilakots ni man?
1: Champurado, galing yan.
0: Plain rice lang, ha?
1: Huwag kita nag-advisor, Josil, ha? Panumdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapag kaon na nag-trigger sa aton sa symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo. So, plain rice. Kung katula ka dira, makabulig man, Sir Josil. Tinola, higop sa sabaw dira, kaon sa utanon na, no? Pero sa katagalugan, Sir Josil, tinola nga niya, laban sa niya, ang kuhangin niya mo, may manok bala, especially bisa saya bla. Ginlundan mo kapayas, kaghigo po na sabaw, kaunon sa ni ang pataw. Pero dari sa atong tinula sa ni dari Sir Josil, utan.
0: Puro utan.
1: Yes, or linapuhan. Steamed vegetables. Ang kamote, Sir Josil, ang iban sa ni hindi magkaon kay nagabutod ang ila sa ni ngatyan. Kung doon nag-aslom ila sa ni pamatsagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon. Natida mo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kung iban sa ni Sir Josil, nagkakaon man sa mga nagkakaon sa itlog, Sir Josil, pwede makakaon sa itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josil, hindi ang hard-boiled sa ni nga itlog.
0: So, dapat na ito sa ni nga panundumon ina, ha? Kung may available sina, grab it. Buta mo lang sinya, kauna na, kiti, damo man kita tood. To sum it up, mga mistakes, Doc Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani, dapat sila niya ka kanon pagkatapos sila niya doha kasundaan. Kaya huwag ko hinagpamahaw ang santungas niya, pamahaw ng santungas niya, panyaga ko na mo.
1: Kagakalit man iban sa Andy Rice?
0: Tapos, ang pangapi on an empty stomach, at likado galini, no?
1: Especially, Sir Jocelyn, andan blan na ton, magpangapi kita, maipod pagid sininga, tinapay.
0: Tapos, ang kapita, isa ka kutsarang kapit, tatlo ka kutsarang kalamay.
1: Correct. Kung sa kalabanan, ang mugli, Sir Jocelyn, tam, isang nagadala.
0: Tapos, inang pabusog-busogid kita, gabuting-ting ang ato sininga tiyan sa panyapon, Dok Leo, delikado man na?
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Tulog dayon.
1: Correct.
0: Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaw sa mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon, pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag, amo ning pinakamasakit, Dok Leo. Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta hay kaya pa man.
1: Mm-hmm. Masaling na ang iban sa Josil, no, kung kaysa bisan di na kaya bala.
0: Mm.
1: Dalo na lang ni slangas-langas mo. Pait baga may atay pa man.
0: Pero magproblema gani sa atay, mahambal niya, doon delikado na parts.
1: Doon din na madala sa mind conditioning.
0: Oh. Oo. Pero sa mga simptomas yun yung dok, saan ka sano kita makasiling sininga, oh, dapat na pa-konsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Ako may experience ko Sir Josil nga ang imo sa nga heartburn, ako nang pag-init sa imo sa nga dughan, notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa nga beses sa isa ka semana Sir Josil, ma-journal mo bala?
0: Mm.
1: O kung matandaan mo bala Sir Josil, ka nagasigi-sigi na ini, like thrice a week, sunod semana, amo naman nagligad nga semana, amo man, karon nakabatsyag ka naman, pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ang iban, Sir Josel, budlayan, kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ilas rin nga GERD.
0: Hmm.
1: Tungkol afektado ng ilas rin nga tutunlan, food getting stuck. Isa pa gid sini, budlayan magtulon, iba nagakadunlan, vomiting blood. Bati isa gid sa dapat na ton sini nga hindi pagpabuyan-buyanan. Makanotis ka mo kung magpupo ka mo sini, ito mang kolor.
0: Oh.
1: Basi, may posible dugo na ina nga nag-upod sa inyo sa ringa. Higko.
0: Tawag na to sini dugo nga patay.
1: Mm, patay nga dugo. Kahit kung nga nag-itomi na, kahit nag-agi na sa aton sa ringa digestive system. Antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagpamag-answer, Josel? Why ka man nag-lose ang weight? Pero nga ang makasiling ka nga nag-amat-amat ako niwang nag-amag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang imo sining pag-ubo.
0: Mm.
1: Isa sa kabangdanan posible among acid nga nag-salta ako nag-leak sa imatutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sining kagpadayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko Sir Josel, nami ko nang medyo paos-paos mo.
0: Husky voice.
1: Husky voice. Kung may gamay nga pagka horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
0: Nami ko nung sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako no, sa mga amplifiers blah sound system.
1: May
0: pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nung sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, saan dapat natin sa i-considerar kung padayon ang aton sa nga medyo hindi komportable yung pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinaka manami gid magsik kita sang atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kun aton ani mabatsyagan ang mga na mention aton yung mga symptoms.
0: Okay, it's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa ni ogaling kun nagabatsyag na kita mabudlay na magpasulod sang pagkaon sa ato sining lawas. Pero para malikawan ta ini Dok Leo, kakulang man sang ano ini ha, nutrients na nagasulod sa aton lawas ang naga-trigger ha sang GERD, dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo or pwede ta mapasulod sa aton sining lawas agud tong makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o con acid reflux.
1: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple malang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung yes yung benefit sa aton sa nagkikayang lawas lakip sa GERD sa GERD kami aras sa isang polyphenols may quercetin may chlorogenic acid may anti-inflammatory activity ang benefit tari sa aton makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity ang bulig bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae anong benepiso sa may mga GERD makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pilasan ni ka mga laboratory studies Sir Josel nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton Sir Josel ano kung may ginatawag inflammation may irritation gina siya. Since nga tiyan kag tinaing affectado sa naefektado man ang aton sir nga pensar may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig Sir Josel pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitar gid sa aton sa naipamat tagan lakip sa aton panghuna-huna.
0: So ang masaming pagkaon galis ang balunggay no consistent nga pagkaon sang balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct Sir Josel kag kuno experience kasani sa mga especially nami pagid kon mga mild symptoms parang maagap-agapan mo nga makamalunggay ka pirmi.
0: Okay, ang balunggay nga ara sa Santhon plus Gold capsule Dok Leo could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o congerd.
1: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo, Sir Jocelyn, ang pagtumar sa nisang Thone Plus Gold Capsule. Kaya ito ang beneficyo, Sir, nga na-mention na ton harin sa nisang sangkap kasubong sa manunggay ang makapanghikot sa sulod sa ilas sa nga lawas. Ngawain na sila, Sir Jocelyn, sa extra effort pang i-exert sa pag-prepare iya sa raw or cooked sa nga malunggay tungod nga ara nakagalkulado na sa kada kapsula sa Santhone Plus Santhone Plus Gold Capsule.
0: Ti may mangustin na may empalaya, may garlic kag may spirulina. Ang iban pagid sininga mga kundan, just like for example ang empalaya o kuna amargoso, makabulig man ina, Doc Layo?
1: Makabulig yun, Sir Jocelyn, no? In fact, sa mga sangkap sini, pag-abot sini sa kundin ang mas damo kag mas dako nga benepiso, isa, Sir Jocelyn, ang empalaya o kuna amargoso eh. Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improve sa insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus pagid ni, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pila sini ka mga individual. Pila sini ka benepiso niya, though hindi direkta, pero makabenepiso pinaagi sa weight and metabolic management. Kaya kung nagadamol, Sir Jocelyn, matamat ang tambok sa aton siringat yan, naghahatag mo na sa undue pressure sa aton siringat sa sulod, bala? Sa aton siringat yan, kung sa abdomen, aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton siringat yan nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space nga supposed para sa aton siringat digestive enzymes and acids dito. Kag nag-encourage Sir Josil kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dansang ampalaya, mabulig niya, nagabulig. Bisan pa ano, panipis-nipis ang matamat sang aton sa excess fat sa lawas.
0: Oh. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Dok Layo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Dok Layo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
1: Sa mga pagtuon, Sir Jocelyn, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sir nga vitamin D3, ginaangot, Sir Jocelyn, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa nga level sa aton sir nga vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo naman namin, Sir Jocelyn, sa vitamin D3. Kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sir nga tiyan kag tinae, kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Jocelyn, madasig sa nga matabo kung maridos naton ng inflammation, nga both, mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
0: Okay. Nga ara na sa premium D3 soft gel capsule. So, amon nga manamig yali up doon, Santhone Plus Gold Capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux, ang ining notion naton, Dok Layo, nga kung gusto naton makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung gasulab naton sulok-sulok ang pag-inom sa vitamin C. So, ma-deprive naman kita sa vitamin C. For example, mainom ikaw vitamin C, Santhone vitamin C, Dok Layo, mabal nila nga, hindi ka mainom na isang vitamin C, kaya base sila nga kung magka-acid reflux ikaw.
1: May punto, Sir Jocelyn, kay ti acidic mo.
0: Oo.
1: That's why, pilion naton ang vitamin C nga, hindi niya mag-trigger sa nga itong acid reflux, dari kita sa alkaline-based iya.
0: I see. Amun na ang rason ko nga, nga ang Santhone vitamin C gin-develop alkaline based, Doc Layo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sining symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Jocelyn, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan sining ginapasulod mo sa imo sa ringat yan, kapiyan pa kundi ka sining mangin mabinantayon, posible maka-trigger sang symptoms. Tinaguna-una kang nag-inom ka sang amuni para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pagkadiri ka ng symptoms. Kaya pukaw tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like vitamin C, nga imo siya naging tumar. Ang iban ganit, Sir Jocelyn, doga panumpa, hindi na mag-inom liwat mo kaya nagahilab, ang ilasurok-surok gasulab. Pero sa Santhone vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay, saka makabulig sa aton siringat yan. Kapin pa,

0: ikaw bala Sir Jocelyn nga may hambalanon nga kon laway kag tingog malang imo sa kapital. Halalungan mo gadi mo sa esophagus.
1: Nga no, managobra sa radio.
0: Yes.
1: Mm, kita na. ang isa diri the player is this. May pamangkot diri sa linya dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos sa linya may mga tion gid man nga batyagan ko amuna nagataas ang akon nga acid. Selingya kon amo na nabatsyagan ko pwede ko ya padayunon ang pag-inom sang Visionix Plus.
0: Why man niya problem Sir Jocelyn ano Visionix Plus pagabot iya sa symptoms niya sinigidabatsyag. Makadto man niya siya sinigidatuan especially lutin nagsa sansin nga direkta ya nagapanghikot sa aton sa nga kalimutaw hag mata Sir Jocelyn. Dugangan pagid naton ang dugang benepisyo sa isang beta carotene kag vitamin E kung ginapasulod naton kay ti upod na Sir Jocelyn nga sangkap ina eh sang Visionix Plus soft gel capsule. Te pero isa sang alandaman pagid naton Sir Jocelyn nagalabo na matamat imo sini panulok may gerd sa pagid daw hindi gid paborable kayo sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini kun mata ang aton sa nga concern halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok kag kun nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya paghina sang panulukan tag mata Visionix Plus soft gel capsule Sir Jocelyn isa sang aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
1: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Noranian Alacapa. Siling niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaganong dapat likawan nga mga pagkaon? Salamat git.
0: Sa una, Sir Jocelyn, traditionally, madumduman ko kung may flema gani, ang isa sa ginagamit sa mga katigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi, tapos ipainom kinotsara, Sir Jocelyn. Sa bata man, kabataan, kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa plema. Pero sa panahon naton, sa mga Sir Jocelyn, na nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan ina nga
1: Pugaon
0: o kung kumus-kumuson Sir Jocelyn. Kapin ba ko nahambal sa kilala kung kaya kapang hinawblan hindi sa mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Jocelyn sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. But scientifically ang isa sa sangkap dira nga makabulig Sir Jocelyn para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis mataamat sa nitunaw kung makalikaw pagkita sa respiratory infection Sir Jocelyn among garlic nga ara dira.
1: Ha?
0: Ang garlic ukon ahos, Sir Jocelyn.
1: Makabulig patunaw sang plemas ang garlic, Dukleo. Ah.
0: Yes, Sir Jocelyn.
1: So ang pag-usap sang garlic, raw, pero dapat papaon mo na ikagpalibasan mo mga 5-10 minutos antes ka unon. Pero ang garlic sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kabulig.
0: Makabulig, Sir Jocelyn, especially sa pagbulig ya paluya kagpatay sa mga kagaw. Nga ara, dara, kati ang plemas-plemas, Sir Jocelyn, butang balon siya na may mga kagaw-kagaw, ina dara nga natrap mo.
1: No.
0: So dapat naton in-neutralize na ukon panipison ina para either maughad nimo o kung makadto sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dira amo sa ni ang garlic kag isa bagid Sir Jocelyn kunupdo naton sa saton sa nga premium D3 ang VCO nga ara dira nagabulig man Sir Jocelyn neutralize kung ano man ang kabangdanan sa isang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral, bacterial, manina dira mabuligan Sir Jocelyn sa VCO nga ara dira sa aton Sir nga premium D3 kag ang vitamin D3 mismo Sir Jocelyn makabulig ina para nga mapabakod ang aton Sir nga respiratory system.
1: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually mabakal niyo ni sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Sa siyudad sa Bacolod bala pwede ka mo kabakal kung gusto gid niyo magtingo bala sa mga produkto nga kumpleto ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kompleto na dakad to lang ka modera. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre din ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani sa sukit niya mga butika, pamangkot lang ka modera. Kun wala, kag may branch dira sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo nakabakal. Pero ito yung isa pag-idari, Dr. Leo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno,

0: gasulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa Arikis sa Nukleo.
1: Pero sa nga bala nun, Sir Josiel nga, sa nga, labs, ako ganun nagustuhan mo, hao.
0: Mm.
1: Daw, hindi man ko mata-home kid. Sa nga boyfriend niya. Sa nga, para sa akong labs, mata-home ka. Halin sa tiila sa saliog, matahong ka.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Oy, labot ulo ha.
0: Oo. Oh.
1: Basi way pa to ka clear skin herbal sa mga.
0: Ako ang mahambal nga ba, taong-taon niya kinis-kinis ang imo siya niya na wong. Siya palang gata ka sila niya, magtanaw lang ko sa imo siya, kagwapagin si imo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
1: Baliskad naman niya.
0: Oo. Nga, hindi kanis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
1: Basi way pa to ka Santhon plus herbal soap.
0: Oo. So kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, clear skin herbal soap, pampakinis sang or pampakuha sang mga germs sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Santhon plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo ba nyo san sang Santhon plus herbal oil, Dr. Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kay isa man niya makahatag, Sir Josiel, sa pagkaguba, bala sang kolor sa aton panit, bala.
0: Mm.
1: Damo, sini mga pinalian, mga kinadtan sang sapat-sapat.
0: No.
1: So para malikawan, ina, banyusan na nga daan naton sa Santhon plus herbal oil, hindi kita mapalapitan sa isang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoypoy palang alay sa kalawasan, marimedyohan dag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita, Sir Josiel, sa dako nga huol sa isang dengue infection nga dalas ang lamok.
0: May isa pag-idari ka pa, mga kodok Leo, siling niya, gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ay Santhon plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayunon gihapon ang pag-inom.
1: Depende lang, Sir Josiel, ano, kami mga, kumbaga, diri na ito ni Butangin sa individual responses, bala, sang tao, bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero kada mo, Sir Josiel, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya nagsulab, ila pa matyag, ang sulok-sulok sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sino man nabi makatulog sa mahamuo, kung ga, sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom, Sir Josiel, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea, nga nabuligan niya nagnami, ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kang tulog kag nagnami pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation, Sir Josiel, makapalala pagid sang symptoms kung may GERD ikaw.
0: Mm.
1: That's why ang manami sa nga bowel movement kun mahimo nato nina kag makapagwa kita sang higko adlaw-adlaw dako nga katawhayan ng aton sa nga batyagan tag mapinipiso sa aton.
0: Tisiling kon magsulab basulok-sulok ko siya Doc Leo pagkatapos ti gusto ko ya manguhit siling nga kinanglan ko maginom sang turbo pwede na.
1: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya basi karon suyaan kaya nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo mo.
0: Sinya maayo pang tiga mo tunog.
1: Pero ang hanot mo hinay.
0: Oo.
1: Isa si ni Sir Josiel sa aton sa ni dapat una-una. Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though, may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josiel. Kag, basi pagani mo nga madala nga maumpawan ng mga kondisyon sa aton sa ni lawas kung makahimo kita sa healthy sa nga sexual activity Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kay part man nina sa aton sa nga exercise. Magluwas ng Sir Josiel sa GERD iya ha. Katilain naman na niya. Kay once ganit nagabatsa, imo sa nga chan Sir Josiel. Kadamo sa posible sa nga mapaluya yung part sa aton sa nga lawas.
0: Mm.
1: Even ang aton sa nga ginatawag organ dira.
0: Oo.
1: Posible sa nga maapektuhan. So masuggest ko ya sa aton sa nga texter Sir Josiel, tutukan niya na ibit tumar sa aton sa nga ultimate trio. Pag maayo ayo ng imo sa nga pamatyag upon sa paglikaw sa nga sa mga hindi maayo sa nga sa aton sa nga symptoms sa mabatyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sina sa nga ginatawag pagtumar sang turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sini kag manami sini nga blood circulation para manami imo sa nga sexual performance.
0: Ah, oh, gabay pa nga sa nagan ha. Importante bulungan ang GERD mo. Kaya basic kon mag-inom ka lang sa turbo ay kagihapon gana kay natublag ikaw hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sang imo sini nga sulok sulok
1: basi mo sila yung kablak ron Sir Josiel nga dali na lang op op op dali na matigab ko na ba
0: nalik hambalon niya ka sige tigab ka lang da tulog ko. So kabay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sini nga ideya kaga ihibalo ha. Alang-alang, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pang sa sunod sining edisyon, aragi apon ka mo ka makadalawat sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Lastly, kuanta la, saya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pagbabakod sa aton lawas, Sir Josel, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source, like for example, ang pagkaon sang utan sa ni ka mga prutas. Pero sa aton sa rekapusan, o gani una ito na pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para kita madugangan ang aton sa ni kinahanglanon nga posili magresulta sa malalang abalatian kung aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasunog pasagadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Madamo gid nga salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod ni edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Pahiyak
1: ka! Dahil akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
4: Exciting. XFM.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Oo, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!
16: XFM.
17: Patropa mo!
13: Exciting!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Gatropa mo station, Les 2-4.
1: Gatropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan?

0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extras. Extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: Wait up.

0: is, oh, dapat tama yung nabalaan. Oh, di mo na nabalaan.
1: Sa ano, mga pare.
0: Oo, oh, gani, di ba?
1: Ba, kung hindi ka serve-serve ka sang una.
0: Oo, gaano ka? Nabasa.
1: Oo. Ano nagtawag sa ila? Ang
0: reader.
1: Oo, mga ano na.
0: Oo. Oh, anong ginabasa mo always? Anong ginabasa mo?
1: Sanggas, first reading.
0: Agga first reading ka. Ako bi ano, prayers of the faithful. Mm-mm.
1: Mga lay, ano na, mga lay, lay, laymen, lay, ano na?
0: Ikaw,
1: lay ministers.
0: Hindi halata, no?
1: Halata. Yan kami noong ano,
0: hindi
1: pinauna.
0: Hindi halata, no? Okay, ganyan po kami noon. Hindi halata, pero
1: tuon. Binastos lang kami, pero...
0: Oo, feeling nyo daw mga ano lang kami di sarampag or what. Pero opo, ganyan po kami noon. O, diba? Nakagi ka man na choir sa dog. Ay, hindi kaya wala kagali ka sa choir, hindi kagali kay di ba? Ginakikan ka ni Father kay tapos na may gaming kapag yapon. Ay, abot na lang.
1: Mudlay si na ano, every simbang gabi katropang era kaya di ba kung kaagahon.
0: Hello, dumduman mo sa simbang gabi ka basa pata na.
1: Kisa ang imong timog.
0: Ang kisa ang imong utok dog higda pagalakat ka na gali, di ba?
1: Oh, magsimbang gabi.
0: Uy, oh, ano na subong ha? July na subong ha? July, August, September, October. Oh my gosh. We only have 3 months. Sobra 3 months. Mga 3 months and 10 days.
1: Month
0: or
1: naman.
0: 11 days. Or ano? Ano gali? 14 days. Mm. Diba 16 nag-start?
1: Oh, sa December.
0: Diba? Oh, ano na lang, we only have 3 months and 14 days.
1: Abi ko, ano? September, ano namin mo?
0: Hindi, magsimbang gabi. Yan. Oo, yes. Hala, next month would be August. 1 month na lang, per months, no? Alaka da,
1: mabutang sick. Naman to sa mga Christmas lights, Christmas trees.
0: Oo, ay, hindi ang gandar pa to, amon.
1: Wala na ganilang
0: wala magin, ano?
1: Himos-himos, uman gyapon.
0: Uy, amon, gandar pa to gyapon ang amon.
1: Ginihimo na lang, ano?
0: Amon, wala na.
1: Solar pa, gina-solar.
0: May solar siya, butik gandar. Gandar na siya all throughout the year.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Christmas all throughout the year.
0: Salamat, Temu.
1: Ay, hindi Shopee.
0: Ay, hindi siya, hindi. Oo.
1: Iban lang.
0: Oo. Kahit nag-sale.
1: Basta sige pamati, ang mga katropa, tada nga, ano, Shopee riders.
0: Oo, good afternoon, ha? Pero tuod, kamo mga katropa, all, biskan postahan, may mga ari, man gapon, may ari, hindi lang kami ang wala, gakwa, Christmas light ay, kamo man ay.
1: Christmas tree, arada. Pwede na naman ginatapas.
0: Ah, too. Ay, wow. Akay may pine tree kamuyang inyo. Oh. Di ba, amo na sila kamanggaranon, guys.
1: Amo lang.
0: Kaya ambal sa to, sang iyang daddy. Ambal niya, ano ga, mabakal ta Christmas tree. Ambal niya, hindi, gidya pa ah. Gusto ko mapatanom, kagidya.
1: Pine tree, gidya dapat.
0: Di ba? Ambal niya, pinakagusto mo ga. Ay, palibuti, gidang balay pa. Kay para nga, hindi, tada yun, pag sudlon lamok. Kaya kabalong ang pine tree. Gapa, kung sunugon mo na ako, no, ang dahon niya, or ano niya, o gapalagyan ng mga lamok.
1: Oo, oh, ang ano pagid eh, ang mosquito tree.
0: Oo.
1: Ano man na?
0: Oo, oh, pagid na. Oo, oh, tiyam mo na. Amo na, katropang dyan, Zin, hindi kita siya magbakal. Yaya, yung balya, disposable, yung inabakal pa. Ariya, nag-grow.
1: Basi 10 years, gano'n, wait ka pa Christmas tree.
0: Oo, oh, diba? Pero tini ba inyo, pag ginbakal nyo na lang yung nag-ano, nangadaan, may ara na mo.
1: Ginaano na.
0: Nga, ano, nangadaan, nga dako na siya, tapos gintanom lang, ginreplant lang. Oo, oh, diba? Diba, amo ka mo na?
1: Taas na kusubong?
0: Oo.
1: Mga, ano na? Mga 10 feet.
0: Di magbutang ka mo sa ano, di ba ka, kuagid ka mo crane? Di ba magbutang ka mo sa mga Christmas balls? Ga, ano, gid ka mo sa crane?
1: Oo, kaya di madagdag ka kung ano.
0: Oo, di ba? Ang crane, ila man na sa ila construction company.
1: Contractor, gali?
0: Oo, contractor.
1: Ay, sana all.
0: Pero hindi siya kong iya tatay nga contractor, ha? Hindi siya, why siya nandala sa listahan sa mga kasuhan?
1: hindi ano, ha?
0: Oo, wala siya nandala sa listahan sa mga contractors, okay?
1: Wala flood control.
0: Oo, wala siya flood control. Kay, ano, hindi be flood control ang mga project, kaya be mga runway. Oo. Mga runway.
1: Runway sa airport?
0: Sa airport.
1: Grabe.
0: Iba-specialize.

0: Sa inyo project, hindi ya flood control, hindi ya ano, hindi ya kwan, ano ya inyo, mga runway, mga ano ya inyo, mga overpass,
1: matay-tay,
0: mga amo na inyo overpass, runway, ano na inyo, mga government building, tsaka hindi government building, mga building lang nila, ya gali ya.
1: Tapos mga itaon nila. Wala galing exist.
0: Wala galing exist. It's wala all in permit. My mind. It's all in permit. My mind. Oh, good afternoon ha, sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin, mga kitropa natin nga nag-pamati sa aton sa 100.7 frequencies ng Ila FM bands. Kamusta po ang ating hapon, ang ating webes? O, makulimlim rin ba sa inyong mga lugar? O, dali sa Ila City, medyo makulimlim siya. Makulimlim nga daw, ano. Pero kung magwa ka daw, hindi man init.
1: Hindi man.
0: O, diba? Kaya wala pong kagwa. Halin, kagapon.
1: Hindi ka na magwa.
0: Ay, nakagwa. Gali ko agapon.
1: Nagwa kagad lang.
0: Oo, diba? Oo, kaya di ara si Katropang Romel.
1: Oo, kamusta naman yung ano outside world?
0: Mabuti rin siya, kuya. Oo. Big least... brother, kamusta po ang...
2: Lois.
0: Oo, diba?
2: Pumasok ka muna sa confession room.
0: Hindi na si Lois magsunod.
1: Bahay ni ate.
0: Pero kagina, hambal ni Princess, pag-abot ya.
1: Oo.
0: Hambal ya, makanta ko nito sila mo, hambal ni Sofia.
1: Kay sa ulo, nakuno nila ang ano.
0: Ang station ID.
1: Station ID ta.
0: Oo. Hambal ya, hambal, gina ni Sofia, ma'am, gusto mo makanta kami. Hambal siya, gina naghambal. Oo, samtang ginaayos niya yung bangs.
1: Kaya ginagat.
0: Hambal ni Sofia, ano? Ma'am, gusto mo makanta kami. Mag- sige, sure. Diba, tapos si, ano, tapos si JL, kakanta-kanta siya. Katropa mo ang XFM.
1: Na LSS, git sila sa,
0: na LSS
1: ano,
0: siya. Ang mag sige, go. Basta ipakita ni Princess iyang hidden talent.
1: May dance number dapat.
0: Sing pero di ba aware ka sa problem ni Princess?
1: Oh.
0: Pero iyagin sudan fried chicken gapon. Oo. Di ba ginambalan siya ni Katropang Josel nga madawat makaon siya utan.
1: Utan.
0: Oo.
1: Fruits.
0: Ano iya nakaon? Fried chicken. Oo. Kay balaan mo hindi sa kuno kasaho nga hindi karne iya kaunon or hindi siya meat iya kaunon.
1: Teo. At least, ano,
0: ikaw bala ang gaano bala ko kasauan mo ang hindi malakuan sa huano pa na ayan.
1: Importante luto lang.
0: Ah, ambot kay Princess, ako luto to ah. Basta ang balya, manok lang mo eh. Man ko nawangkot kung luto o hindi. Hindi si Princess man. Princess, luto to yung maging sudan or hindi. Ah, at ito sa din siya.
1: Ah, sa busy recording. Sila.
0: Ay, busy sila. Gaano sila ka-brainstorming.
1: Oo, gaano sila ka-shoot sila. Ate, why yung nabatian
0: eh? Grabe si Princess, ha? Ate, sorry Princess. Oo, ikaw na rin ginalibak. Pero ikaw kabalo kung luto to, kung hindi. Pero basi, kung luto man, ah.
1: Hapok?
0: Or basi, medium, ano, medium rare.
1: Medium rare.
0: Or, ambot kung well done to siya. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin kay kitropang AJ Bordon. Hello, happy Thursday. Kay Sir Mayo Katarzang, ganda na kabana kay Ma'am Emma Porras, kay Ma'am Victoria Talagara. Hello, Ma'am Victoria. Okay lang di mo nga, anakis, ano. Ga-enjoy sila de. O, diba? Aga pa sila naglibot around, ano, around La Paz and Haro District. Oy, sa kay katropa AJ Bordon, Samuel B, mag-side view ba? Aba, Samuel B.
1: Si, guap.
0: Abe, ano ganang kanta ni Samuel B? Ah? Ano mga kanta ni Samuel B? Oh, Samuel B songs. Di ba may ano na, may sikat nila sa ito nga ano, ginakanta? Ano na mga Samuel B songs sa ito man? Ay, ambot. Ah, huwag kuya lalabot kung nag-join sa'yo or hindi. Oh, huwag ka na may nabalaan yung kanta ni Samuel B. Beside view, because... Ay, nag-side view. Ngayon man sa wala pa. Okay, come on. Nag-side view. Nasa katrapang
1: ito. Ambo na lang kung nagaan niya.
0: Kaya, ambal mo sa Samuel B. Sabo, ambot na lang.
1: Samuel B.
0: Kung Samuel B, sa mag-side view, tingko magatubang, biya katrapang AJ Bordon, daw sino siya bihay? Si ano? Doon si Osha, doon si Insan. Mekus, Mekus.
1: My friend.
0: Oh, hindi ah. Mekus, Mekus insan, yun dapat. Yeah. Oh, mga Insan. Ito na Insan ko.
1: Abi
0: oh,
1: si
0: ang
1: tayo
0: trap magluto ang Insan ko. Oh, may Mekus, Mekus ang Insan ko yun.
1: Ang mato ka napad sa ano?
0: Ah?
1: Mekos-mekos lang. Yung mekos-mekos.
0: Mekos-mekos na intern ko yan. Ang tarap-tarap na intern ko yan. Ayan, kinamay na intern ko yan.

0: Oh, di ba? Ilugaw bala magambal, bala kay kwa-kwa mo gina siya.
1: Ang insan na walang pera.
0: Oh, di ba? Hindi amoy pera, kaya dapat ambal nila katrapan dyan, Zin. Biskan gamay lang imo kwarta, yung pag-ambalon nga wala
1: pa kwarta.
0: Kaya mo, gina-attract mo na siya kuno ang muna. So, bawala ta subong magambal nga wala ta kwarta, okay?
1: Ginako lang,
0: oo,
1: pwede.
0: Like, ano siya, enough lang. Oh, muna ka. May kwarta ko di, pero enough lang gan siya. Oh, hindi ka magambal nga, ay, why na po? Di ba ka gina-attract mo na siya? Ano pa, everyday, amo na si katropong John Ray. Always sa gahambal nga, ay, why na po kwarta parts? Oh. Ano may mo? Ano ko naman, what you speak? Charot. Kung ano yung mo ginahambal, gina-attract mo. Oo.
1: $1 million. $1 million.
0: Teh, ginaano mo na ako. Ginahambal. Ginahambal eh, pero wala. Waman siya like, ginaano. Ginaano lang itawag. Basta,
1: gina-embody.
0: $1 million. $1 trillion pesos. $1 million, may trillion. Kita mo na sa gamay ka. Sa gamay ka mag-isip.
1: 100 million.
0: Dollars pa.
1: Billion dollars.
0: May pesos pa na akong kaisa. Ano ka tropang AJ Bordon? Ngayon kadlaw ka, sabtaring pamangkot ko. Kung mag-side view si katropang John Zin, ano siya kung mag-atubang? Oh, ano ang iyang? Ano? Di ba si Insan siya? Gamekos-mekos. Mekos-mekos na yan, Insan na yan.
1: Kaya, ragin na.
0: Oh, di ba? Kay Ma'am Vine Kath, hello. Good afternoon. Sir X rated ang katropa mo. Good afternoon, Ma'am Erica. Kamusta na kita? Ang kita man ko ay thank you so much. Kin Mama, so far ikaw pala nagambal.
1: Wala na diyan niya.
0: Hello ha kay Ma'am Catherine Beloso. Salamat sa imong pag-upod. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa. Hello. Dali na mga katropa i-share ang atong Facebook live para nga the more the merrier tayo mga katropa para nga mas marami, mas mozoya, o di ba?
1: Si katropang era mag side view. Ma'am EJ, daw sino siya?
0: Side view? Wala ko ya. Ano, ako lang. Ako gid niya originally.
1: Hindi ka mag- may ara gid yun eh.
0: Oh, tisin, obe? Imo ko naman na istorya. Sino?
1: No. Galing di ko kilala sa pangalan, abi.
0: Ayan, but si Muda.
1: Si Ma'am EJ lang pa, ano?
0: Hindi ka na yung mag-intry. Ang atropang dyan, Zinia. Kayang maghambal ka. Ang imong, di ba, ego? Tayo makadumdum. Hindi, ego ang makadumdum after one.
1: Kasi lain ba lang ang artista maghambal ko?
0: Ay, hindi. Napag-iang balada. Kaya buyon. Takakaroon sa... kita mo niyo. Malupad yun ni Karon. O, sa kay Julio Sancho Medina. Good afternoon. Sa kay Sir Rex Bautista. Good afternoon, kid. Amo man. Kay Ma'am Vic Victoria Talagar, once again, salamat sa inyo mga pag-upod. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa this afternoon. O, katropang John Zin, ano ang imong era Japon ete? Diba? Wala, like, I mean, I'm original. Ano kuya? Organic. O, katropang John Zin, what do you
1: era
0: expect?
1: Era pa rin.
0: Oo, era pa rin tayo. What do you expect, katropang John Zin, for the month of July? What do you want that July would bring into your life? Iti, ano subong ika second day subong of July mo? Eh, di ba? Dusang san o lang to nag-huyup-huyup ka sang turutot? O, te, subong. Manug-huyup ka naman sang turutot.
1: Lapit na lang.
0: O, dali na lang. O, di ba? Ay, TM ko si mo, sir, kung sino. Ay, nugay, eh. Kaya katrapang AJ Bordon na hindi ko dapag yan, ha? Sinalay. Kung tigawa. Baton ko muna siya.
1: Hindi lang siya ibigay ng side view, Ma'am AJ. May certain
0: angle
1: gina siya. Nga daw si ano siya.
0: Sino? Si Kiray?
1: Nga daw si...
0: Sino? Umuyo-muyo niyo ko na.
1: Si ano daw, si Scarlett.
0: Scarlett
1: Johansson.
0: Busyosa ka man.
1: May certain angle.
0: Ano ko sino? Kasi kita mo na sa X-Men. Ay, hindi. Kita mo na sa Twilight.
1: Sino?
0: Kaso ano na siya, wolf nga ano, wolf na siya galing yung form. Si Jacob.
1: Si Jacob.
0: Pero pero in ano na siya, wolf form.
1: Hindi, wanta pa ano, ang manog transform na siya. Alaw ilaw eyes ha.
0: Gahunasa.
1: Hindi pa siya wolf.
0: Oo, ano pa lang, almost.
1: Almost. Ang tunga-tunga, yagid bala?
0: Oo. Diba, ating i-bash ang ating sarili. Si Jason, si Jacob in ano, Jacob in Twilight.
1: Twilight. Ano?
0: Real name ni Taylor Swift.
1: Ni Taylor Swift.
0: Oh, diba? Wala ang tanak. Yeah.
1: Sino ganina?
0: Ah. Oh, si ano, si Taylor. Oh, si Taylor Lautner. Lautner. Oh, si Taylor na siya. Pero si Balaswan, nabi nag, ano na siya, subong nag... Kagari, manhubo. Ay, nako. Pero ako ginagyaan ko eh. Katapang siya, sinambali na change is the only constant in this world. Gapati ka na.
1: Of course.
0: Pero tinipende eh. Kung change ka for the better is good. But change ka pa urong, oh my gosh.
1: Hindi na.
0: Oh my gosh, mag-change ka tabi for the better, not get change for paurong, okay? No, wala, di ba ang change for the better is very good, gina siya yan. Pero kung change nga paurong, oh my God.
1: Wala eh.
0: Oo, daw complete naman, daw na fully developed naman bala ang mga brain takag.
1: Hindi ka kalabot sa mga gusto makadtuan.
0: Oo, yes. Chakto. O, hambal ni Ma'am ni Sir Marvin Ecolayada. Mayong hapon kita pang airwatching from Abilay Norte, Oton. Uy, hello. Good afternoon. Mayong hapon na sa mga katropa natin, yung mga taga-Oton. Good afternoon. Ay, shout out sa aton friend. Galing nga taga-Oton. Si katropang Juliet Escarola. Uy, nagkado ko to. Wala SPH. Liga. Okay. Oh my gosh. Na-amaze ko. Si like, oh my God. Amo na gano'y tsura mo if gano ka. Like, kita mo na sa to, di ba? Like, ano-ano lang ta. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Di ba? Dama, ano ka? Kaya ano-ano, malato sa to, galuto-luto, malato sa to, sakito, tapos sabong, oh my gosh.
1: Amo na change.
0: Di ba? Amo na gano'y change for the betterment. Oh my God.
1: Diyan din yan.
0: Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Uy, naku. Oh, good afternoon sa inyo mga katropa. Sorry lang eh, pero hindi.
1: Tulok yan dyan niya.
0: Naging tulok ko yun man. Kay, habang sabali, ang sakit ko nandiyan. Oh my God, ako nisan wala. Ang sakit, gidya.
1: Nisan wala pa yan, no?
0: Oo. Sa mayo, ang sakit yung balikawang kuya Gi. Oo, boy na siya. Ang sakit pag hindi abala nag-aangakon. Balaga nga nga pusog-pusogan. Ay, ala. Hindi. Hindi, patanay.
1: Kay you are carrying, ano, something. Hindi man something, someone.
0: Like, why man sana amazing ko, pero like, though, oh my God. Gosh, daw 2 years ago daw ka. Diba? Ay, wala nalang mapaktan. Amo na kayo ang baltan na subong mga katropa. Wala, hindi nalang mapaktan ang inadlaw. Right?
1: Yes.
0: Gani, we have to make the most of our everyday lives mga katropa. May mga challenges man nga nag-aabot sa atin yung kabuti. Dapat, we should always cling to the brighter side and we should always look at the brighter side. Ang every challenges has a lesson nga ginadala sa inyong kabuhi. So, depende lang na sa pag-take sa iba, sa isa katawo, katropang Gen Z.
1: Yes.
0: Right?
1: Tomorrow is never promised.
0: But I'm sure I'm alive tomorrow. Oh my God!
1: Diba? Muna ko na mo. That's why nga kung medyo budlay, good man, mahambal. Sabi nga, ati, boss lang ah. Kaya may buwas pa man.
0: Oo.
1: Pero tiyo,
0: may buwas ka lang mayroon ah.
1: Pagwa mo, bunggoan.
0: No, lupida.
1: Daw mo na bala.
0: Diba? Lupida ah.
1: Tomorrow is never promised.
0: Ha, ako na ganito dapat. Today, no? Today, kung may mga gusto ka mo obrahon for this day, tiyo, syempre, obrahon yun na siya. Or, dapat, in every day, dapat bilog ang adlaw, hindi nga puro lang takasubo or puro lang gainit ulo ta. Or, ang whole day, gaano, tagabang problema ta. Or, ano, dapat, sa isa adlaw, dapat may reason, gitaya, may either reason to smile or to be happy, miskan pila lang na ka-seconds or pila lang na ka-minutes. Kay man, gusto, okay lang na si mo, nga ang last emotion mo before ka matigok is angry. Hindi, kaya gusto kayo, tsura ko, ikaw, Hindi, kaya nga gusto.
1: Dasangin mo nga OOTD.
0: Oo. Gusto mo na? Like, you die miserable? You want that? Oh my God. Oh, di ba dapat, amo na,
1: bisa ano man yung
0: mga challenges. Oo, bisa ano man yung mga challenges na gaabot sa imo nga kabuhi. Ang challenges, whether you like it or not, gaabot, ginaiya mo, right?
1: Yes.
0: You can control all the things nga nagaabot sa imo nga kabuhi. So, do not stress yourself too much on the things you cannot control.
1: Correct.
0: Diba? Sometimes yung mga things, hindi mo siya kontrolado.
1: Beyond our control. Oo.
0: Yes, beyond our control. So, ang aton himuon is, ang muna gani, syempre, hindi taman di mahambal kung kayo sa katapagkansin, especially sa mga tao, balang may mga mental health balaan mo na naman mga mental health problem, nga like, hindi taman mahambal nga, cling on the brighter side na bala ko kaisa kahit isa ilan abi mga kung kaisa gaabot sa point nga close na ang
1: ilan
0: nga ano so amo na pero amo na gani mga katropa kamo lang gidda siya ang makabulig sa inyo nga mga selves right diba ikaw man
1: yes correct. And kung hindi na gid kaya sa imong kagalingon,
0: learn
1: for
0: to
1: help.
0: Open up mga katropa.
1: Ask for help.
0: Oo.
1: Diba?
0: Libre mga ilan na kay katropa ng Gen Z, hindi iya kabuhi ang madulom. Pero ang iya lang ang skin tone.
1: Oo.
0: Bawi man.
1: Nag-post.
0: Ora, ato ba AJ? We're done daw sa sinosal. Si Gerald Anderson naman siya.
1: Sorry, kayo medyo dulong ng subong.
0: Hindi, kaya abis kan wala pa na yan na patay. At dapat maka-affect man na di sakon. Kay pariyo man lang in between us. Mana...
1: Oh, i-adjust gani sir.
0: One bulb is not the ano, is not the
1: kaya,
0: reason.
1: Dapat may spotlight diyo.
0: Don't give me a reason.
1: Dari yung may spotlight.
0: Ay, ano gusto mo? Flashlightan? Abe,
1: may flashlightan,
0: flash. Tabi siya be.
1: Pero lain gano nang kuha tabi dito, dari okay man o.
0: Diyan.
1: Dari yung, sa computer.
0: Oh, okay. Ah, depende, guro sa screen.
1: Na, no.
0: Sa screen resolution.
1: Oh,
0: diba, may different screens, different resolution.
1: Sa cellphone, di basilain pag itong sa cellphone.
0: Basi ano na siya. Charot lang. Ano na siya brand sa natin TV man? Envision.
1: LG.
0: Envision. LG na?
1: Oo.
0: Ang butay?
1: LG. LG na?
0: LG. Okay. LG. Dato siya si JL.
1: Oo. JL.
0: Ay, wala na po niyo. Gansha.
1: Paniro, timo.
0: Sorry lang. Oh. Ay, greet na katropa dyan. Sino mga katropa? Mga nag-upod sa atin is afternoon.
1: Oh, gina-greet kid natin si katropang Butch Florentine. Di gina-permay po yung malipatan. And of course, kay Kap Patok Kim Singh, kay Kap Ising Kap Ising Villanueva sang Kap Ising Spansit Molo. Dara sa may Molo Kapihan. And of course, kay Sir Amiel Hinova. Dara sa may SSS GT Mall Molo. Good afternoon always. Ang sila nagpamati sa ato. And of course, may laman niya pagpamati sa Maymay's Bukuhan kay Katropa Uy. Vibes Kanayonan.
0: Wow,
1: good afternoon.
0: Galing ka mo ito. Hinato ko si Katropa ang ano ha. Kanayonan. Kay Ina. Raymundo Kanayonan.
1: Oo, ara siya kay Ina.
0: Grabe, nagpamukha naman ito siya.
1: Siya gito nagpili sang,
0: sa buko
1: para si Imo.
0: Kung inaakala mo na ang pag-ibig ko ay magvavago. Oh, di ba mo ng buko?
1: Jairi Lim. Buko.
0: Itagal mo sa bato. Oh, di ba? Wait, good afternoon kay Sir John Paul. Mayong hapon, good trip ang air. Watching from us sa, Spain Panan. Panan Dos, gali. O, di na siya ang Panan Dos.
1: Spain Panan.

0: Wala silang mayan din. Kuya iya.
1: Diba, may isang piyaya lang, no?
0: Tane, miskan, ubi lang.
1: Oo.
0: Ubi piyaya.
1: Minit-init pa nga ubi piyaya.
0: Kaso tamis na umis. Palingin ulo. Umangka. As in, kaya kita mo na nga, wala ka man. Wala ko ya, ano ah. Wala, gina-claim ko, ginaya nga, wala ko ya. Jabitis. Pero sa tuod lang, namalingin, gin man tuod, ulo mo, sa sobrang katamis ang kaisa, no?
1: Namit gin man mo may kape ka. May Santon plus coffee mix ka dapat.
0: Oh, at may ato na, ay kape lang, gin ko yung karoon, maubos to. Kag may good Santon for one gold month, nato yung bala, nga ako niya bala. Basi karoon, taguon ko to gani, kaya may nagapanguot, ay mambala, ga, may, ano ka na, ga, may kape ka na, ga, mambala, iga, lang ko kay mga ayo sa kape.
1: Gakadula. Ang, ano, gakadula lang, gis, ah.
0: Ano?
1: Ang kape.
0: O, ang bad yun ay may ano kada? May kape kada ka? Pero kung wala ko gani, may offer or ano, may madamo kabatian nga mga ano?
1: Daw kilala ko gina.
0: Kilala mo gina siya. Lubos nga kilala. Oy, good afternoon na sa mga katropa natin, mga drivers nga nag-upload sa atin this afternoon. O, di man ang inyong mga ruta, di man ang inyong destination. Good afternoon, mga katropa. Enjoy sa pagpumati sa ating program. Diri sa X-Rated.
1: Halong gid, ha?
0: Yes, halong gid sa inyong pagmaneho. Kag syempre, mga katropa, keep safe, halungin, halungan, tagilang aton nga ikaayong lawas man. Oras, mga katropa, 39 after 2 in the afternoon. Time check this afternoon is brought to you by something, okay, something plus gold. Something plus gold, yung masimay ang gustin ang palayang malunggay garlic at spirulina ng produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Something

0: 40 minutes after 2 in the afternoon this time. Magapos kita anay for some commercial break. Kag sa ating pagbalik, aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. But before kita mag-X-rated story, of course, ambot ko na nung in-prepare sa aton mga interns. Dapat may i-prepare, gini sila katrapan dyan, Zin. Kay man, we are counting days na lang before we say goodbye to them. Diba? Basta may nagambal gito sa akong gina nga makanta gid sila ya kunuya. O, let's get out.
1: Let's walk in.
0: O, diba? So, let's give them the opportunity to showcase
1: the
0: their, showcase their talents. Diba? Bantayan mga katropa hang inyong mga fans na pangtawagan yun na. Alright, mga katropa, station lang sa XFM kay Mahan. Magabalik pa ang X-Rated.
2: XFM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Angita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jess, ang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na

0: Matatagpuan sa ating Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The secret of health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa. Una ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The secret of health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The secret of health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The secret of health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Mang, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
7: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Madri sa 100.7 yung frequency sa inyo FM bands. Kay Sir John Paul, shoutout kay nanay, kagtatay na mo ni Brother JL, kay always nagapamati sa radio. Uy, good afternoon. Salamat din sa mother and father ni katropang JL. Thank you so much sa inyong pag-upod, mga katropa. Kag syempre sa iban pagidaton ng mga katropang nagapamati, mayong hapon man. Ay, te, ano, ma-showcase na wala sila sa ilang mga talents. Si Lois, ginakol ba? Nervy si Lois, wala. O, kapon, habal mo, Lois, ma-absent ka, di ba? Ang ending, balan mo kung sino ang absent sa buong katropang Janzin. Si katropang Jet, hibaga, paya ang absent. Di ba hambal ni Lois naglisensya sa kay katropang Jet, hibaga nga ma-absent siya. Ang ending, si katropang Jet ang absent. Oh, di ba?
1: Wala siya gali sa buong niya.
0: Oh, hambal yan. Ay, sorry. Hambal ni katropang Lois, mahambal niya, Sir Jet, ma-absent ko buwas. Naglisensya sa ang ending, si katropang Jet, gali iya ang absent today. Ay, ang bota lang. Kay katropang Jet. Oh, katropang Sofia, kagatropang ano, katropang Princess, mano ka. Princess, ano na tabo sa imo? ano, spoken poetry si Lois. Oo, gani, naghambal na siya kapon, ma-absent siya. Ay, nako.
1: Nag-sensya siya.
0: Sa Monday na lang na si Lois. Lois, sa Monday, mas spoken poetry ka 1 hour.
1: Isa ka oras na lang.
0: Isa ka oras na spoken poetry. Pero di bagin bida, gito nila daan nga, ano, mong sa ulo na kuno nila ang kanta.
1: Oo.
0: O, diba? Ang tawanta ko sa ulo, nagid Manila. Sino? Sino na siya? Si Marky?
1: Kahagad, ganyan sila mag-ano?
0: Mag-TikTok
1: ko, no? Kamu ko na TikTok?
0: Ma-TikTok kami? Ano TikTok na mo na? Ang Brazilian dance?
1: Oo, Brazilian dance. Meron sa TikTok ang
0: ano?
1: Theme song sa mga, no?
0: Sa XFM. XFM.
1: Wala pa, no? Ano, wala pa, guro.
0: Dapat i-add mo na siya, Abby, ang music. That. So, feeling ko, ikaw ang add sa music. Oh my gosh, bakit siya nag... O, diba? O, dapat ikaw add para nga magamit nila ang ano, ang XFM. Mga katropa, exciting day! Ito! O, oh, diba? Ano ginandaan nila? Favorite song. Masi pag-abot yung so was, mga katropa, mayroong bahala sa inyo. Sunti namin ang kulitan na tumanan. O, oh, diba? Oy, good afternoon na sa mga katropa natin. Dalay na mga katropa, i-comment na ha, ang inyong mga talamyawan this afternoon. Before, sunod na di, Sofia. Ikaw, gid ba na nagambal-ambal ka, gina, Sofia. Siya, gina, pag-abot niya, gid, nagambal. Gid siya, ma'am, gusto mo mano kami ka ron.
1: Makanta.
0: O, makanta. O, diba? O, dali na di, ano, i-greet niyo lang inyong mga katropa. O, hindi na tamag, ano, i-greet niyo lang mga katropa.
1: Nahadlock na sila sa imo.
0: Nahadlock na sila. O, dali na, JL, i-greet na ding mga katropa nyo nga nagapamati. O, greetings lang.
1: Greet lang.
0: Yeah! I-greet nila ka imo, di nga imo, gidi damo nga, no, JL, o, imo, gidi damo nga, no, na gani. Imo, giding damo nga, fans.
1: I-greet ninyo nga mga, ano, mga fans na rin.
0: Pero sa Monday, gaan ko si Princess ang task. For Monday, si Princess ang ma-sponsor sa atan nga X-rated question. X-rated question on Monday, Princess. Ikaw mahatag. Pero buwas ko no alas 4, ari, nakamodi.
1: Tood na tood na na.
0: Ani katropang, sticky sila, nag-uho sila kay katropang Romel.
1: Buwas sa aga pa na sila.
0: Aga pa mabuwas. A great na princess ang mga katropa, mga nagapamati sa imo.
2: Great na. Nanay sila.
0: Oy, Sofia, si mama mo katanaw. Oy, great na.
2: Si mama
0: Victoria. Si mother mo katanaw siya. Oy, great na si mother mo.
1: Ga-check yun na sila sa inyo.
0: O, ginaga, ano, dahil sila, ga-check sila kung ga-duty, ginman ka mo, or wala. Kanugon balaan sa mga allowances. Kanugon pala sa allowance. Oo, kanugon pala sa allowance kung wala ka mo ga-duty. Ang bali mama ni Sofia, ga-duty, ginman si, ano, si Sofia. Kasi bala kung kapangayo lang siya kuno sa, ano, sang, ano, na galit sa allowance, balon. Tapos wala siya gali, ga-duty. Oy, great na si mama mo, dali na, mga katropa mo.
3: Hi sa mga katropa nga nagapamati kag kay mama ko dyan.

0: Ana.
1: O, ikaw, princess. I-greet na.
2: Nagalupad din
3: ah. Sugit ta kabala sa kon ano.
1: Sa imo ano. Nagalupad
2: Leo.
1: Kay Doc Leo. Oh, dali na.
3: Mamba, kugit mo nga, hindi ko din magsulod.
1: Nga, ha.
3: Kasi Lawrence, kaya daan niya, mamba.
1: Hindi, si Doc Leo, akong ga-crave kaya sang meat. Okay lang na sa iya, yeah. Pero dapat moderately. Oo. Kaya dapat well done. Ano, abi kay freshly hiwa, gurong imo gusto. Ay, nako, princess. Ah, oy, greet na da.
3: Gina-greet ko gali ang mga katropa ko nga nagapamatidra sa San Nicolas Pilar Capiz. Kay mama and kay papa, nakita ko gitong ginmay day nyo ko ha. Screenshot yun ko ha. Sige, ayugin. Sige, ayugin din din yung kapamay day.
1: Ano ang music sa story ni mama kag ni papa mo?
3: Iniman, thank you. Hindi, ano, so proud of you. Wow.
4: At least, diba? ano, very supportive.
3: So proud of you. Tapos, bala, ginabangan pala nilang express balita. Bala, tapos, ish, ano na, screen record nila, kagi my day. Hello! Guys,
1: at least, salamat. At least, princess, bala nila kung paano mag-screen record. Diba?
4: Ganyan mo lang mabalaan niya, very dapat, proud dapat, sila sa imo.
1: Dapat proud ka man sa ila, at least, naga-explore man sila sa mga specs sa ilang mga cellphones. Diba?
4: Kabalo na sila.
1: Oh, at least, bala nila mag-screen record, mag-screenshot. Kaya diba, kung kayo sa daan mga parents, tagambal nga, paano ni siya, iya muna man ho, iya muna. Gamuna para sila. Diba? Ang parents niyo, wala ka muna out. Ang parents niyo, wala princess, gamag-cellphone ang mga parent, parents ka, princess, gano'n siya.
3: Gamuna.
1: Gamuna man ho. Diba?
3: Tapos malangkot pa na sa... Paano gani pangintao ng account di ano? Tanong abi.
2: Gabo ni masayo.
1: Gano. Ah, di ba? Palariho lang. Palariho lang ato mga ano, mga parents. Gamo na naman mga parents. Ay mo, ya Sofia. Gamo na man.
3: Oh, ako mama. Hindi mo ba disturbo kung gapangita siya sa ang music sa iya, my day. Gapang ako siya ang disturbo. Oo.
1: Oh, sorry siya. Gapangita siya ang music. Hindi mo
3: disturbo. Hindi mo disturbo. Wala, real siya mama. Damo.
1: Ga-focus, gen. Tapos taran nga music ko diyan para kilapon din ang nababagay. Di ba?
4: Ilang nga favorite songs ang una.
1: Tingin mo ya princess, ano ya magpangita story.
3: Damo elements, ma'am, like for example, Tuesday. Ang Tuesday nga. Nakotako pa na yung Tuesday, ma'am. Nakotako. Tapos ano ang emoji nga munikisa. Ang galibot-libot nga gamunin ko lulo. Galibot-libot nga emoji.
4: Amugit na. May mga butang pa na.
1: Kung may birthday, may butang, may crown man nga ginabutang sa ulo mo.
3: Oo, tapos yun na balang, white bala na nga, gimpindot mo yung white, gina mong white ka background, tapos ako dako nga caption. Bigil ya.
1: Ano ang gina-caption niya sa imo? I'm so proud of my daughter, amo na.
3: Proud gid ako sa anak ko. Ang usaba na ma'am XA sa anak ko.
1: Ang sa... Ang
4: sa is X. Ang
1: ang spelling sang saya XA.
3: XA.
1: Oh, ano pagid ang mga na-notice mo sa ila? Ano na siya na mga generation? Millennial generation na sila? Oh, ano pagid na-notice mo, princess?
4: Si millennial man ko galing.
1: Ano ka na ya? Late ka na ya galing.
4: Late millennial.
1: Oo, paaman ka na lang ya sa millennial. Oh, ano pagid princess ang mga nakitaan? Mga ano mo? Mga observations mo, princess?
3: Tapos akong tita, gina-picturean niya, ay gina-videohan niya na ang mga place na maskin tiko-tiko, tapos may kanta pa na nga ano.
1: Nga ano?
3: Nga mga sinang una, bala mga kanta.
4: Mga favorite nila.
2: Araw-araw si Paglang.
3: Ay, sa imo na, guro, ano?
1: Ate mo, ya Sofia, ano, mag-stories.
3: Ako, mama, kung may kantuan, gani, for me, na ginano yung cellphones, gamon muna. Bisan wala pa naman ng mga gamit, mga anong gawag-vlog na, tapos na yun. Parang pang real siya.
1: Gapang reels na ikaw yan dyan, Lawrence, yeah.
2: Mama, isa, ako na ni mama ay ma'am, siyempre sa bukid na ya.
1: Oo, te.
2: Dati, masay may wala sang cellphone. Sa saligad.
1: Ginabuto.
2: Kikisa ako naman gina.
1: Oo, te. Sa saligad, ano?
2: Eh, radyo lang ilagay na pamatian.
1: Okay.
2: Ay, alam mo ko ano, ma'am? Ay, siyempre, hina ang signal sang Sininga Station. Pangitaan ni tatay sang pamaagi para makakonekte sa bongga monitor na sila sa bongga 1.7 katropa mo
1: ang magagaling dapat yung everyday may exposure o ma'am patonta naman di na si Marky man o si Marky ma'am patonta si Marky kay si Lois hindi na si Lois yung magsulod ya si Marky lang kati wala Marky kay dapat malaanta kung paano mag story in yung mga ano in yung mga imo kapan siya mag story imo nanay ano
4: ang umanay.
1: Ako naman, pareho kami ni Princess, damo siya elements.
4: Damo elements.
1: Oo. Ang mga kapanta si Marky, kung paano mag-story iya parents. Ila ko na mag-story iya parents, damo ano, damo elements, damo mga nakabutang-butang mga stickers, di ba? Stickers na, mga GIF. Oo. Kaga, nag-focus ko na magpili music, Marky. Dapat hindi mo ko na pag-story mo. Hindi mo parents, hindi magpili sila sa story. Gan.
0: Ay, naku ma'am, ako nulugtasan akong parents because kapag...
1: Ikaw ang ginaugtasan,
0: sumong siya ng ginaugtas. Kaya mga post or like messages siya sa mga friends siya or other stories sa friends siya, amo gina-screenshot yun tapos gina may day. Amo na! Amo na nga akong naga...
5: Oh, ma'am kisa, ma'am lista, ma'am sang ano, gali picture sang bill.
1: Oh, ma'am bill! Sorry ah!
5: Kakasala lang guro, kakasala lang guro.
1: Awasi kung na overwhelm na siya sa inyong appeal, princess. Ano kayo wala? Kaya bigatulog ko no mo. Ano pag hindi mo, Marky? Ano?
0: Tapos sa mula na, tapos sa mga music na dinamaan, mamanan.
1: Pareho kay Sophia, manin, no? O, diba, damo na maka-relate kay pala Rio man ang mga parents na. O, magbasa sila, gamuna man sila inyong parents. Marky mo, parents, magbasa gamuna man siya. Or, ang classes niya ginapaydalom yung adiri lang asta. Diba? Awa na nagbakal yung iglas para ibutang tsak to sa mata. Oh. Mga ginapanubo, kagaga mo na. Diba? Ano naman? Okay pa na sila. Tapos gaamuha mo pa na ako na.
5: Tapos yun ang bala mga AI nga mga oo, video. Gina-share na ni mama. Ginambala, hala grabe pala to. Wag tularan.
1: Ay, mama Sophia.
5: Ako yung mga AI na bala mga bata ng mga gaubra, mga do. Himo mo tani motivation bala mama nagila send sa akin mama. Send
1: niya sa imo para ilugon.
4: Oh. Ilugon
1: no. Gamay lang ha, bala imo parent ka tani amo ka man ni. Oh, di sino pag imo Marky ga send when AI imo ma ano
4: no. Yes, every day.
1: Si Lois ya kay Wise, si Lois kasulod-sulod di pala Lois para mabalaan taman kung gaano imo parents.
4: Oo.
1: Oh. Amot di ba imo katropan siya ni naga story man imo nga mother. Oh,
4: di ba? Gina iya nga mga elements.
1: Oh, di ba?
4: Ano ba gani? Ano kumabalaan guro ni mama mag ano, mag kung paano mag collage. Sigurado.
1: Ikaw yan, Lois, kung mag-story imo nga parents, Lois. Ga-story, may social media imo parents?
6: Oh, ma'am, ang mama ko.
1: Oh, naga-story ang mama mo. Ay, shout-out, anay si mama mo?
6: Shout-out kay Eram Eblas. Ay, mama.
1: Ano mag-story ang imo nga mother?
6: Si mama, daan, ma'am, hindi ginasaya plapos mo. Thankful ko da. Mayo lang. Ay, why siya, hindi siya pala my day, pero pala away sa comment section. Oh, nala siya.
4: Keyboard warrior man sa.
6: Oh, ba.
1: Kasi sino ginaway sa comment section, ikaw?
6: Kung sino makita yan.
1: Plus ka rin, hindi niya kilala.
6: Oh, ma'am. Kung
1: ginaway yan.
6: Kung hindi sa agree, ma'am. Ay, ala, ano na.
1: Kung hindi siya agree sa ano, sa opinion sa iman.
6: Oh, ma'am.
1: Ginasabat niya.
6: Oh, ma'am.
1: Just like, ano, big, give example the noise eh. Parang ma-picture out agad siya toon ba ang damo ginayang makarelate damo ginayang makarelate kay amo man ang iban nga parents ang mga katropa ta
6: like sa waka ano ma'am mga fan wars wala ma'am
1: ha?
6: Kay fan wars ang BTS ma'am hindi agis no gina-ship sa iban hindi ginaaway ma'am.
1: Ay, ako!
4: BTS mo siya.
1: Sa na all BTS ba? Army, man galay mo, Water.
4: Army?
6: Oo, ma.
1: Ay, bongga. Ano siya nga IB?
4: Sino favorite niya?
1: Sino favorite niya?
6: Si Jungkook, ma'am.
1: Si Princess. Di si mother mo sino yung idol?
7: Wala na sa'yo, ma'am.
1: Idol. Ikaw yung idol ya?
7: Oo. Oh, oh,
4: ikaw yung idol ya.
7: Proud ako sa anak ko.
1: Ex na lang sa.
4: Ex.
1: Alright. O, tindali na i-greet nyo na lang mga ano nyo, mga family nyo nga ga-upod sa atin. Kay JL, damo-damo. Ba
4: mo ginabantayan, gin nila din.
1: Oo. Oh, shout out ko na kay ma'am, ano, Naume Labania. Kilala mo na siya.
2: Oo.
1: O, diba? Saka
2: ano na siya? Tagalimeri.
1: Hoy, good afternoon ha. O, dali na i-greet nyo na si Marky. Greet Marky ang imo mga katropa nga
0: nag-upon. Hello everyone. Hello sa mga katropa. Hello sa mga katropa natin nga nag-alantaw subong sa live and to our listeners. Shout out to my family, to Lola Ampa, Nanay Neneng, Neneng Marley, to my siblings which is mga supportive siblings ko da. Yeah, shout out sa inyo tanan.
1: Afternoon ha, sa family ni Marky ha. Mayong hapon. O, taga din si Marky, taga Tubungan.
0: Taga Tubungan.
1: O, diba? Taga Tubungan si Marky, tanakag. Diba? O, sino si ano pa si Lois pa i-greet? Si mama mo lang i-greet mo. Hina masunggod.
6: Hello,
1: si
6: mga katropa.
1: Sa mga katropa. Mga tupad balay. Yung tukaroon masunggod.
6: Sa mga tupad balay, kumanda. Sa mga katropa. Hello, guys. Arin ako sa TV. Ay, Facebook Live gali.
7: Pwede ba ka-add greeting?
1: Oo, eh. Basta si Princess.
7: Gina-greet ko gali ang amon nga kalapit. Kalapit balay kay gina-permi kay istorya ni mama tapos kung magsugatan na sila sang friend nila gahambal na ang akon anak bala sa may XFM. Pamati ka mo sa XFM. Please, pamati ka mo sa XFM. Totoo, ginayabas tara na sa Facebook. I-search yun na. Hindi lang pa pamangkuta si mama. Aka mo na search ang XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo.
1: Wow!
7: XFM Iloilo 100.7.
2: Wow! Ang kapitan yung sa kahanginan niya.
7: Kapitan?
2: Oo. Sa kahanginan.
7: Hello, grabe ka manurin. Grabe siya, mamaya.
1: Oh, Sophia, greet na to si mama. Mulang balag yung greet mo ka, Gina.
6: Pati si Marcasas.
1: Look!
7: Gina-greet ko man gali ako ng mga sisters. Sa Banate.
1: Kaganan ka mo babayi, ha?
7: Kag-brother ko man.
1: Awa, abi ko, ano.
7: Kag ang mga taga-barangay Mina, Leonda.
1: Taga-Leon, Katropong Jansin.
4: Taga-Leon.
1: Oo, di na siya dapit layo para sa ano, sa Bukhari.
7: Rapit sa Tungan. Araya sa Bukhari.
4: Tumpasay
7: na
4: kami,
7: mama. Classmates kami kang
1: being here. Ay, wow. Ate, lapit na. Hindi ka pa miyesta ka to, ni Marky.
7: Ay, wow. Why mo ka ni Marky? Sa iba lang ang balay.
1: Oh, si ikaw, Jay Ellie, greet na.
7: Damo-damo, di ba i-greet?
1: Oo, si mother mo lang to. Ang ina, damo-damo. Ginasaya, ano niya. Tamo-damo, ginasayaan.
2: Ay, mga katropa, gina-greet ko magali ang listeners ng XFM sa Barangay Panpanan kay nanay kay tatay nagapamatigid 24 hours. Ay, siyempre, 24 hours na radio kag mga pariente ko dito sa mga sa antique part sa may sa San Remedio sa may basta damo. Kag dito sa Mindanao ako mga pakisaan dito gapamati man ang iban kag diya sa
1: bigin pala mga support sa humilya sa atong mga interns to sa
2: dira sa ano pagid balang sa dira pagid sa ano sa Blooming Treat kay Ma'am Jusani, Sir Eric kag kay Lori Jane Gomez kag sa Leon dira sa kay magulang ko kay Bro Japet Bro Jackie sa akong libayon kag
1: si Sir
2: John
1: Paul
2: ah gano'n sorry si Bro John Paul
1: si Mog kabalya si Mog ayabak Jay
2: ah sir kag ano pagid ang
1: shout ang dira sa pagid ko no hambali Ma'am Lori Jean
2: ah tingin sa kilala ko dira sa may Limeri sa Pasi ang sa Bilog siyudad sa Iloilo joke lang.
1: Alright, thank you so much. Ato mga interns. Oh, they are our interns. Mga katropa from West Visayas State University. Oh, tiyan. sabi mo, JL, malipat na mali, Sofia, makanta ako, no? Alright, mga katropa, oras natin 3:12 in the afternoon. Mga katropa, oras ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himas version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit, epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sang Midtown Hotel. Ang Premium D3, mga katropa, makabulig sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga bacteria kag viruses, ganiano pang inyong ginahulat, mag-inom sa Premium D3. Honest mga katropa, 13 after 3 in the afternoon this time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, ato na nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. Gani later on, if you have your advices, mayara ka mo sa gusto nga i-advise o kung i-comment sa aton nga letter sender, all you have to do is to comment sa aton Facebook Live on our Facebook page as XFM Radio Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Honest mga Kitapa 13 after 3 in the afternoon.
8: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katamis tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diintagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit, diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Hirap Sarap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Cellphone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
14: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
16: Mas gari sa kaservice ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
17: Pa-diet na kubuwas ah.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

Kitropa Oras Sex FM, 18 minutes after 3 in the afternoon. This time, upod natin sa liwat ang ating mga Kitropa interns. And eto na nga suguran, ang ating X-rated story. But before kita mag-proceed sa ating X-rated story, i-greet natin ang mga Kitropa natin nga nag-upod sa aton kay Ma'am Kabaya Laura Jean, kay Ralph Robles. Good afternoon. Sa kay Ma'am Naomi Labania, good afternoon man. Sa kay Sir John Paul, hello, hello. Kay Ma'am Hermite, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga Kitropa nga nag-upod kay Sir Ronel Daroca. Mayong hapon gid. Kay Sir Mario Gatunggan, kay Rodeline Fernandez, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod, hello mga katropa, and keep safe sa inyong kung ano man ang inyong ginaobra subong, ano man ang inyong pinagkakaabalahan. Alright mga katropa, oras natin 19 after 3 in the afternoon para sa ating X-rated story.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako gali si Mia, 20 years old. Kabalo-bala ka mo sang pinakadelikado nga butang sa Messenger? Hindi ang seen. Hindi man ang unsend. Kundi, ang wrong send. Isa lang ka tap, isa lang ka second. Pwede ka na nga mahimo nga main character sa bilog nga campus. Kagamugid ina, Katropang Era, ang natabo sa akon.
1: Uy, Jay!
2: Oh, ano naman?
1: Ba, pag-o naman formata ba?
2: Natural. Dapat prestam blita per mi. Basi may malabat first sight pa sa aton.
1: Feeling celebrity kagad yan, no?
3: Good morning!
2: Hi! Good morning!
1: Ala, nga nag-good morning siya si mo.
2: Abi ko gani.
1: Ah, wala pa gani. Nag-feeling ka na naman.
3: Anong ginastoryahan niya?
1: Wala. Ah, gina-boost ko lang confidence ni Jay.
2: Ay, may kulang pa.
1: Pass your assignment, class.
3: Ay.
1: Ano?
3: Wala ko pa na-send ang file.
1: Send na, dali.
3: Oo, wait lang. Done.
1: Okay na?
3: Ay, yala.
1: Anong ay?
3: Wrong send.
1: Ha?
3: Wrong send. Na wrong send ko.
1: Ano gin-send mo?
3: Ang message. Para tani sa crush ko.
1: Ha?
2: ano ang ginambal mo?
3: Cute gidya si Yasubong.
1: Kaysa naman na send.
3: Sa class GC.
2: Ay, de. Congratulations, kid.
1: Huy, hala, damo na nag-react.
3: Hindi ko yung maglantaw.
1: Late ka na. May nag-reply na gani.
2: Sino?
1: Si ma'am.
3: Ha?
1: Nag-heart react pa sa gani.
3: Gwapo, kalain ba?

0: Okay, ito na pangyarabi ko, tapos na ang kahuyanan. Pero wala pagali. Kaya ang isa ka wrong send, pwede galing nga magdako. Kag mahimo nga problema.
1: Hoy! Though wala gitunta't ang notifications mo?
2: Hindi ko na gitaya. Pwede ma-disappear na lang.
1: Di yan, send.
2: Gintry ko na.
1: Late ka na, boss. May naka-screenshot na.
2: Hala?
1: May tatlo pa gani ka ang gulo.
3: Professional gid ang mga marites.
1: Natural, fast hands, fast internet, fast chismis. Guys, may nagapalapit.
3: Sino na?
1: Mga classmates ta.
4: Hoy, Mia! Sino na nga cute gadya?
2: Secret.
1: Abi na mon si Jay.
3: Ay, ako na gid ni. Sino ay hindi main love man?
1: Hoy, feeling naman so, wala pa gani pagalan, pro.
3: Abi ko si Ken?
1: Ay, hindi lang ah. Gwapo ko pero kabalo ko sang limit. Hoy, may bago na naman.
2: Ano?
1: May poll sa GC.
2: Ano nga poll?
1: Sino ang crush ni Mia?
3: Ala, may pa-survey?
1: Leading ka gani, Jay.
3: Natural, expected.
1: Pero isa pa lang nag-vote. Ikaw man ni gani, mismo nag-vote sa kagulingon mo mong.
3: Confidential na tani.
1: Mia, may plano ko.
2: Ano naman?
1: Message kaliwat. Hambala, wrong send lang to.
2: Sige ah. Send.
1: Okay na?
3: Ala, may nag-reply na yun.
2: Ano, Hambal?
1: Sure ka?
2: Ay.
3: Isa pa.
1: Defensive ka, Gid? May isa pa galik ka word. Wrong send pero right feelings?
3: Guys! May ginahambal sila dito.
1: Ano naman?
3: Abisang Iban. Ako ang crush ni Mia.
1: Abi man sang Iban, si Ma'am.
2: Hala, tood bala.
1: May isa pagid gani nagsiling, base ang guard.
2: Ano niya? Festival of sang assumptions?
1: Welcome sa campus. Isa ka message, lima ka version.
0: Dito ka na-realize ang wrong send, kaya mo pa i-unsend. Pero ang chismis, dawala gid na update nga delete for everyone. Kaga ang mas funny, wala pa gani may nakabalo sa matuod, pero tanan, may kaugalingon na nga version.
1: Guys, breaking news!
2: Ano naman?
1: Kabalo ng biloga department.
2: Ha?
3: Ano ang ginambal nila?
1: Depende kung sino ima pamangkoton eh. May tatlo na ka-version.
3: Anong una?
1: Ikaw ko no ang crush?
3: Expected.
1: Ikaduha, si Ma'am ko no?
2: Ay sus!
1: Kagay katlo, ang school mascot.
2: Ala guys, may nag-chat.
1: Sino?
2: Ang crush ko?
1: Hala, masabi?
2: Ikaw, gali ang nag-wrong send?
3: Ti, ano sa bat mo?
2: Wala pa.
1: Replyan mo.
3: Oo bala. Yun ang pagpalabutan sa next semester.
2: Sige. Sent.
1: Ti, ano gani-reply mo?
2: Sorry, gid. Wrong send lang. Ala, nag-reply dah yun.
1: Ti, ano ko no?
2: Okay lang.
1: Tapos?
2: May isa pa. Pero curious lang ko.
1: Hello.
2: Ako, gid ba lang ginanamin mo?
3: Amo na, corner?
2: Ala, ano yung sabat ko?
1: Diretso ha?
3: Oo, wala na disclaimer.
2: Eh, nauya ko.
1: Tinga, pa nag-message ka sang una.
2: Abi ko, private chat.
3: Lesson learned, double check anay anti-send.
2: Sige, Arena. Oo, ikaw?
1: Send.
2: Na-send na?
1: Te, ano na?
2: Ga-typing pa.
3: Classic.
2: Ay, ginuntat.
1: Te, ari naman ta sa pa-suspense.
2: Ala, nag-reply.
1: Wasabi?
2: Abi ko, ako lang ang may plasya imo.
1: Ayun!
3: Wait. Teka, Mia. Extra lang gali.
1: Oo, supporting actors lang kita.
3: Refund tan isang emotion ko.
1: Te, Mia. Ano natunan mo, subong?
2: Simple lang. Kung may i-chat, tanawaan na kung sinong receiver.
3: Kung hurong send, surong send, pangabayon mo na lang kag i-screenshot, mas dasig pa internet.
1: Kag isa pa, hindi mag-feeling pareho kay Jay.
3: Hoy! Isa lang ko ka-victim sang confidence.
1: Confidence? Or self-service imagination, guru.
0: Kitra pa era sa una, abi ko ang wrong send, ang pinaka-embarrassing, ang abutang ng mata ko. Pero kisa, ang mga butang wala natin ginaplano, ang mupagali, ang nagadala sa pinaka-funny, kag pinaka-memorable ng istorya. Gani antes mag-send, double-check ari ang pangalan. Kay ba siyang isa ka-top, mahimo nga love story upon lifetime na chismis. Madamugin nga salamat, Kitra pa era sa pagbasa sa akong nga salat. Ako sa liwat, si Mia. We'll be right back.

0: Okay, tropa na, kabalik ang X-Rated. Oras sa XFM, 1:51 minutes after 3 in the afternoon. Mga kitropang oras, ginadurog sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himos sa mga kakaglavo was ka, baskog ka kung nakaturbo ka 100%. Natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Aeyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sung Midtown Hotel. Kay Sir Yoyo Suriga Kabangal, hambal niya Uncle Air. Maka Uncle, man siya ba? Oh, hello, good afternoon, shout out from Putotan. Wait, thank you so much sa inyong pag-upod sa atan. Alright, mga kitropa, salamat. Thank you so much sa inyo pala yung pagmamatik at pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. Kay Sir Joel Hanaga, pag ginagreet niya lang sa Mandawi Phone Pavia, sila Glenn, Janelle, Gerald, Renee, Gino kag Dexter. Oh, thank you ha. Sa kay Sir Rinaldo Abeto, thank you man. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan kita boys mga katropa sa Express Balita sa aga. And up next, Extra Drive with Katropang Bea. Upo sa rin technical partner this afternoon, Katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, Katropang Era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ha, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to help!
1: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
1: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
7: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sa tagsakang kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: XFM.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, 5,000 pa premyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi bagalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Good afternoon mga katropa, welcome na naman sa Thursday edition ng programang Extra Drive with Katropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta na ang mga vendors naton da, ang mga taxi drivers naton nga paldo, no? Dira sa may festival mall, no? Wow, grabe, da kagina ang tao, mga katropa. Kay graduation, tagkasang taga-isat you, bongga! Siyempre, kung paldo ang atan yung mga taxi driver, siyempre, damo naman eh, tiba-tiba naman ni karon ang bulsa. Malipay naman ni si Mrs. Laban-laban, ino. Nalaan ko kisang mudos ang ano, ang mudos ang mga asawa daw, tiyempo lang na kung kisa nami, kung kisa hindi. Pero kung damo ka muna kwarta nga dala mga katropa, laban-laban nami, ginaya mudo ya. Oh, di ba? Subong nagalain-lain man ang tiyempo, mga katropa. Dapat nga protektahan man nato ng aton nga kaugalingon. Magtumar kita sa Sunflower Vitamin C. Mga nag-Sunflower Vitamin C, mga katropa, nagabuligin sa pag-boost sa aton immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sa ubo, hilan at sip-on. Trangkaso, kagkun ano pa dira nga sahi sa balatian. O, diba? Mag-inom sa Sunflower Vitamin C, mga katropa, mabakal gidini ha sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. For your messages this afternoon, mga katropa, kindly send lang sa 0950-975-6970. Ang inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo da bala, o mga music requests nyo da kahit mapa-music-music na subong hapon. Hindi na maguya-huya, wala na diyas ang bayad mag-pa-play sa music. Relax lang ka muna, o, di ba? Mag-release ang stress paagi sa pagpamati sa music. Sabihin pa ko mga music lover ka muna, mga katropa. Libre di ang music, request nyo lang ang kulang. Eh, hindi na maghuya-huya, ha? Updanay kita, mga katropa, until 7 o'clock subong nga gabi. Gani updin nyo gina si Katropang Bea sa Thursday edition sang programang Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Oras dali sa XFM, 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kagpadayon lang sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa doctor.
6: Bili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: 5:12.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Sa mga drivers, dahina-hinay lang bika mo sa pedestrian lane, pwede. Malanagin na nila nga ginbutanghan na dagani pedestrian lane kay tabukan sang tao. Pero daw feeling ko daw bungguan pa nila ang tanan nga mga pedestrian. Ang tanan nga mga nagatabok da nga tawo, di bala? Ay, ambot na lang gidya sa mga huros-huros nga mga driver, ah. Pera na lang sa indi, ha? Indi, wala ko gina, ano, ha? Wala ko ginhambal nga tanan. Pero nasaksihan ko gidya nga nagapinalumba ang mga minibus. So, ambot na lang gidya sa inyo. Bahala ka muna kung magkaladakpan ka muna. O, sa aton nga mga katropa, maghalong gida sa inyo nga pagpauli. Subong budlay ang sakyanay kay T-Rush or sa mga pasahero. Da, sige lang, pulo pasensya lang gamay. Balon, gid ka mo sa malawig nga pasensya kay amugin man na diya sa syudad, no? Kumaga pa syudad, gani ka mo, hindi ka mo mag-expect nga makapauli ka mo dayon. Sa traffic pa lang, feeling ko mas stuck ka mo like mga 32 or 30 minutes to 1 hour. Ah, diba? Balan mo damo diya mga ano, damo manggranon sa Iloilo City. Hindi not alone sa ano ah, sa Iloilo City, kundi syempre sa Iloilo province kay ginadala na nila ilang mga car para mang grocery, para magmalling-malling. Ah, diba? Mapapasa na all ka na lang gidya. O sa mga katropa da naton nga bag ubugtaw, oras na no para nga magpangape. Kung kape ang inyo nga ginapangita, wala na kita sang may ma-recommend pa sa inyo kundi Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Huwag mo't mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanage man sang atin nga blood pressure. Manami man ini ha, mga katropa sa mga may diabetes nga mayari ni sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Sa mga mahugod natin nga mga vendors ha, hindi magkataka nga magbaligya sang inyo nga mga paninda kay may mabakal gid na iya. Mga tawo ya, basta ginagutom na iya mabakal gid na, di ba la? Padayon lang no sa paglibot sang inyong mga paninda ang kung dira ka mo nagakuha sang balon sang inyong mga estudyante, sige lang bakas lang. O, gani sa mga kabataan man dira sa mga estudyante man no, balikdan yung man ang mga sakripisyo sang ginikanan nyo. Hindi lang puro hiya-hiya lang ang mga ara sa utok nyo. Salamat gani ka mo kay may nagapa-eskwela pa sa inyo. Ang iban gusto mag-eskwela pero wala sang nagapa-eskwela. Diba? O, sa akong pagbuhi gani, dritso puli, hindi na da mag-date-date sa Aro Plaza. Hindi na da mag-date-date sa Molo Plaza. O kung diin pag-ida nga plaza, o kung diin nga hilit-hilit da. Kasi nagapulo panago, kamo da, tapos naghambal ka kay mama mo, ara ka na sa balay niyo, pero ang tuod, ara ka pa da galiga date. O. Ang iba niya nag-street food date, eh, okay lang man akong kiss, as long as hindi na makapekto sa inyong pag-eskwela. Okay lang gina siya, pero balaan ko man naintindihan, ko man nga daan. Siyempre, agiyan ta man mo. Siyempre, tawo lang ta, may balatsyagon man. Abaw balatsyagon. Mga katropa ha, padayon sa pag-send sang inyong mga mensahe, mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, mga talamyawo nyo da mga katropa, mga ginikanan nyo, mga jowa nyo, mga ex nyo, o kung sino pa da ang gusto nyo tamyawon, isend lang sa amon nyo text line 0950-975-6970. 16 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kagpadayon lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir.

0: bilog-bilog. And once I'm with like a pain, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Ganton Plus Gold and Ganton Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: System pain.
11: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Pa-diet na ko buwas ah.
5: XFM.
14: Patroba mo!
15: Exciting!
5: XFM.
15: XFM.
16: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
15: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katupa, exciting!

Lasa is 8 na mga katropa ang oras diri sa XFM. Kagini nga oras sa ginadulungin sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini nga atan oxidative stress kag nagasuporta sa atan immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag nagaimprove sang atan nga overall health. Santon Plus Coffee Mix mabakal gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. O, kamusta na da? Nakaluto ng tanan sang sud-an? Unahan na yung pagdigamo mo kaysa sa pagmarites mo. Kasi wala ka pa da kapaniya po, nagga-soft drinks ka na. Kasi kalimtan mo nang dapat healthy living. Hindi naman amat mo hilo ang kaugalingon mo da. Well, hindi na siya nami mga katropa. So mga katropa da naton nga nagapila sa mga terminals, maghalong gid ha sa inyong pagbiyahe ang inyong mga kagamitan. Hindi niyo pagbaya-bayai kay nga man subong panahon, hatagan mo lang yang iba no sang litib. Ay ambot na lang gid ya atirahon gid anilang inyong mga kagamitan da. Labi na kung mga cellphones nyo, ang inyong mga kwarta da, na mo ginauyon nila. Basta nagpahilapit nga daan, next month nga daan, Agosto na. Tiyempo na ako nyo sang tigkiliwi. Kumbaga, tigpiligado. Maski na hindi Agosto daw, tigpiligado man yan. Diba, no, mga katropa? Labi na kung wala ka obra, tigpiligado, gid na eh. Ano na lang may bakal mo sa pagkaon mo da, kung wala ka sang obra, ano na lang kita niya. Ang pinangayo na lang tani, ng kadako man sang lawas ta. Hindi na gitaya ka balo mag-obra. Ay, ambot na lang gid, ay. Sa mga nag-early dinner nga mga katropa natin dyan, sige ha, enjoy ka mo sa inyong pagpanyapuan. Sa mga nagabiyahe pa lang, maghalong gida kag magpangamuyo eh. Siyempre nga, dapat makalabot ka mo sa inyong padulungan, sa inyong mga panimalay na safe and sound, diba? Sa mga katropa naman natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, happy, happy birthday! Happy birthday sa tanan natin nga mga katropa dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Sa tanan nga mga nag-graduate gali ha, sa mga taga ESAT UDA, congratulations gid. Sa nagigad nga adlaw no, last Sunday ata to. I mean, saan nalipat na ko kung saan ito gani, Friday. Ang mga nag-take oath nga mga licensed professional teachers, no? Mga congratulations gid, ma'ams and sirs, no? Sa pagpasa nyo sa inyong board exam. Congratulations man sa tanan nga mga may mga achievements da, big or small, deserve nyo nga mag-celebrate. Maski na isa lang na kakahang gapanipa nga kabayo. Tapos may ang pulutan nga sinugba nga baboy, may gani pinirito. Panaman sold na na. Tapos may laban pang istorya eh. Ano ba? Amugid ba na sa inuman, di ba? So mga katropa na naton, mga daddies, lolos, tatays, mga papa. Handa na daang lamesa ta. Importante, wala ta nagagamaoy, no? Udlay nga daan, basi wala may magbakal sang kaisog, ta. Sa presuhan, yun ang tupan nyo. Mga katropa, ha, sa kay Tita Weng Dagalianay, ho. Mayong hapon, yun, Tita Weng, Tita Rowena Manuel, kanday Tito J, kay Inday Jaira, and Tupaw Pau. Oy, good afternoon. Ay, good evening na ni Gali. Padayon lang mga katropa ha sa inyong activity this evening. Until 7 o'clock pakita mga katropa, gani padayon lang ha, gyapon sa pagpamati sa music, no? Kung mayroon ka mo dito sa mga mensahe, you can send it to 0950-975-6970. 12 minutes after 6 o'clock in evening, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Exactly 7 o'clock ang oras diri sa XFM mga katropa. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag sarang gidin niyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa aton nga program. Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kita ay naman kita tomorrow mga katropa sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. No? Abantayan na naman kung ano ang letter nga ipadala sang aton nga letter sender. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Para sa mga balita lokal, national, kag international, padayon lang sa pagpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pagtutok diri sa programa nga Extra Drive with Katropang Bea. Kaupod ko sa technical side, Katropang Alex Saspas. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Choi Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Ethel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
14: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
3: Maka-college na ko.
6: XFM.
10: Para tropa mo.
3: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na, mga kabayan at mga katropa. Kapanamayo kita sa mga gabi sa atong mga kuturan, sa atong mga kabayan, sa atong mga katropa, diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Naman isang una ang frequency sang Z100. Nakagiman sa number 1 sa Sorbea, diri sa Iloilo mga kabayanan. Ang dira pala sang unang estasyonan sa sulod sang University of San Agustin. Amon ni mga kabayanan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ginamintinans mga kabayanan sang ginamanage sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami kabayan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. Kamusta na ito mga kautanan na ito mga kabayan? Kag naka-livestream kami sa amon nga Facebook page. XFM Radio Patrol Iloilo, kag amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, kabayan informasyon. Lakipan mga kabayan inyong siling mga pasi-out-out. Subungan na mga kabayan na Julio Dos. Sa nag-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw sang Webes sa Julio 2, happy happy birthday. Kagtanan nga celebrate sa ilang anniversary, subong adlaw happy happy anniversary. Papanamayang palindiri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga kwana, sa inyong mga mensahe, ang inyong sining mga pa-shoutout sa amon nga comment section sa ComSec sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kung may mga balita dira sa inyong malugar kag gusto ka mo iyang i-private message, pwede man na magpadala sa amon niya sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Ga-broadcast man kapagandun sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa liwati ang mga kabinan, ari kita sa July 2, nga edisyon sa atong nga programa Headshot, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na ito ng mga soki nga mga taxi drivers? Labirigid nga ato sining mga patrol, ato sining nga mga taxi patrollers nga nag-alumbayag subong sa paribot sa syudad na kagpila ka mga kamanumaanan na diri sa probinsya sang Iloilo halong lang sa pagbiyahe. Kag salamat gid sa pagpamati kag pagsuportar sa XFM Radio Patrol Iloilo. Aton sining nga mga patrollers kalabanan sa sila ang mga drivers sang Hydra Taxi. Mayang gabi gid sa inyo ha kag araman dira ang mga iba nga mga taxi unit no. Mga drivers sang iba nga mga taxi unit nga nagaupod mga kabanan na bilang aton sining mga volunteer reporters, aton mga patrollers, sila nang gadulong sa aton sa mga naga mga balita nga ila magya no sa karsada. Sila ay makabanan na naghahatag sa aton sang informasyon ng aton nga mga patrollers. Salamat gid. Ang oras diri makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:13 na mga kabayanan, mga katropa. Subong agambi mga kabayanan, madamo kita sa talakayon ng mga balita, mga follow-up report, kag sumaman mga development report, kag sumaman mga isyo ng talakay din mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa Gyapon mga kabayanan, gina-welcome naman kamo sa Headshot. Ang inyong katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Pag-off lang kita mga kabayanan ni katropang Alex Saspa, tumtumalas 9 ang takna subong agabi. Kag-upod man gadugay ato sinang koneksyon sa News Center kaya tropang Bia Joy Sobaldo. Tutukan na ito mga kabanan ang katapusan nga adlaw. I don't know kung katapusan. Inayo kung basi may ari pa rin mga kabanan nga mga masunod pag hindi mga rally, no? Pero sa subong iya mga kabanan sa atong pagpati ang katapusan nga adlaw sa pag-rally sang mga miyembro sang Iglesia de Cristo. Dukad lang mga kabanan nga sila ang nag-rally dito iya sa sa Monumenta sa Quezon City apang makabanat ni Slaging Pasaylo sa libasang Bonifacio sa Metro Manila. Kaya gahapon gabi, ginbida sa mga taga INC no ang ilasiring nga permit kagin isyo makabanan sa Quezon City Government nga magpadayon ang ilasiring nga rally dito iya sa EDSA Monument sa White Plains apang nakibot sila gulpilang makabanan nga ginbawi sa Quezon City Government ang permit kagin isyo sa ila nga magpatigayon pakuntani sa rally dito iya sa Quezon City subong adlaw. Apang ni sila makabanan ang gin manduan ako nang gin pangabay ka dito nga magrally sa liwasang Bonifacio sa Metro Manila. Magod ka iti wala na ito'y ekonomi kinanglan ang permeta. Amin ako nga ati bilang mga nagasunod makabanan sa pangabay. Amin ako nga ang silos na dito iya sa liwasang Bonifacio. Kagin akumudar man sila makabanan ni Mayor Dumagoso. Kaga libre pa ito ganing ilagi tagaan sila ganing sang libre pangapamahaw sang alkalde no sang Metro Manila mga katropay balonta ko ng kamusta karon kay unlimited tumo ti pagustos lang kung hasta no hasta oras lang nga mag-rally subong adlaw kag kunsan os lang gusto nga magtapos apang mas naggamay-gamay makabiyanan ang mga nagtambong kasi rin rally mga tropa sang Iglesia ni Cristo dito iya sa liwasang Bonifacio mga kabiyanan mga katropa samtang ang mga taga Batangas nga nagkakanto dito nga nagupod makabiyanan sa rally lain man singgita nila ang mga membro sa Iglesia ni Cristo ang singgita nila nga nagsuportar sa makabiyanan kay Senador Rodante Marcoleta apang ining makabanan ginapabugal kagdapasone ni Congressman Libeste nga kuno ang mga 500 kuno ka mga taga Batangas sa rego po dito sa rally ang ila singgitan nga Congressman Leandro Libeste paso po makabanan nagabaha gapon gabagra gapon ang tao dito sa ay liwasang Bonifacio mangkabayan mangkatropa pero mas nagamay-gamay siya kumparar sa kahapon no? Ang first kag second day nga dito sa EDSA Monument mga katropa ang oras din sa XFM Radio Patrol El Ilo alas 7:17 na mga kabayanan mangkatropa headshot na-mention makabanan ang sa balita nasyonal, na-mention naman ang pangalan ni Oswag Partiles Representative Jojo Ang. Ini matapos agin mention ni Ombudsman Clabano nga ginapasabat si Jojo Ang may kang tanan makabanan sinis ang conflict of interest. Bangod kay ginadabilian ko naman katropa ang isa ka congressman nga mag may gapakontrata ko no sa gobyerno ilabanigay ko din fra project mga katropa dito naman kabalang kay Ombudsman na Clabano nga ti may ginatagman sini nga tinion ang Ombudsman agot nga magsabat makabanan mga katropa si Oswag Partiles Representative Jojo Ang mga katropa pero makabalang kay Ombudsman Clabano, kay diba ini kamang congressman ang na-mention, no? Si Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera, kag Oswag Ilonggo Partiles, Representative Jojo Ang will have the chance to answer allegations of conflict and interest of interest in infrastructure project during the preliminary investigation into the two office F, the Ombudsman said. Ombudsman Assistant Ombudsman Mico Clabano said in a press briefing that congressmen's responses would be part of due process afforded them sunod makabanan kay Clabano. Buta ba doon makabanan ang ginahatagan siyang timpo kanday Oswag Ilonggo Partiles Representative Jojo Ang sa pagsabat sa ding mga ligasyon makabanan sa conflict of interest may kang tanan makabanan sa infrastructure project. Sa naman kabanan kay Assistant Ombudsman na Clabano, ang Ombudsman na nag-investigar kay Rivera kagay ang may kangta naman kabanan sa alid sa beneficial ownership sa construction companies kag ang pag-award sa government contract sa mga katropa. Abal ni Clabano siya bawal kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ay may influence over budget and may award to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership. Suno makabanang kay Clabano. I don't know, why kita ka bado pa kung ano ang posisyon abi no. Although nga ti ma ayo matagmen na diri sa ato niya sa ilo nga si Mr. Alfonso ta naman yung tiyo badan mo ni Congressman Jojo Ang ti ano subong si Jojo Ang sa Kwan Hau sa IBC Hau abo na pamangkot eh kati daw gina dala ini sa makabadan sa conflict of interest nga isyo. Ibalon tayo mga kabadan kung ano ang posisyon ni Oswaga Party List Representative Jojo Ang sa IBC, International Builders Corporation. Nga mo ini mga kabadan ang nakakuha sa nadalagko ng mga project dire sa Western Visayas. Ang oras din mga kabadan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:21 na. Dinagyapon sa headshot. Yung kakabalita mga kabadan, nga tanakayo natin sa buong gabi. Nagpagwas ang isa ka memorandum ang Sergeant at Arms ang Senado kasi ati open man siya sa public ang impeachment proceedings sa Lunes kay manupisan makabanan ang impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte. Tiyambal makabanan sang Senado sang Sergeant at Arms nga ti maging pagwas la dira nga QR code nga pwede ka mo ang kutob nga dito sa Manila pwede makatambong sa impeachment proceedings pero limitado lang ini makabadan sa 61 ka mga gusto nga magtambong nga maglantaw dito makatropa sa impeachment proceedings batok kaya kay Vice President Sara Duterte. Ikwan nyo lang ko no, i-scan nyo lang ang QR code. Hindi ko mag-labot na karon 62. At sorry, at yung bagay, lantaw lang sa television, lantaw ta sa social media, live man na, di ba? Headshot! Nagibad pa kayo magkabanan ng mga balita, dirigyapon sa atunong pamalagad sa Headshot. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Alas 7:22 na mga katropa, mga kabayanan. Ang bagot sinis yung mga dalagko, mga balita sa aton din sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Daw na lipatan na ito nga mag-inom kita sa aton nga maintenance, no? Ay importante mga kabayanan katropa nga dapat maproteksyonan nato ng aton nga lawas kay sa subong nga panahon, ahay. Kung mahin, kag wala kagin iya sang ginatago sa ibang kansiya, daw mabudlayan ka daw makwangkaut, mamusdo ka lang kung wala ikaw i-down makabanan sa hospital. Inabadagin ko mga private hospital makabanan. Amin akong nga ang ginarekomendar ginamon sa inyo, kaya imbes nga magtipon kita sa aton iyang alkansiya, pawasgol ta ng aton ng immune system, kaya dira kita iya makasupot para sa aton ng pamilya. Mag-inom kita makabanan sa premium D3, kaya marang premium D3, ginpabasko, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Ang pariyo, abis ni Gabatsyag ka mong obo, sip-on, hilanan ka trangkaso. Hindi na ito na papabayaan ha. Mag-inom kita makabanan sa premium D3, kaya marang premium D3, may kapasidad din ng makabanan mga katropa sa pagguba sa kapagpatay sa mga bakterya sa aton nga lawas. Ang oras din rin makabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Alas 7:23 na. Istoryan tamang karon sa balitang lokal, ha? Ining party sa ASF, ining African swine na fever, bala? Ay, wala pagali iya lubos nga tap na ang ASF iya sa probinsya sang Iloilo. Kundi gantong matinuway, kundi nag-madamo sa mga barangay din mga katropang kag mga banuman na piktuhan sang ASF. Pero makabalan sa aton nga sa provincial batinerarian, wala pa iya totaligid nga madula ma-eliminate ang ESF diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Amun akong nga anga dito makabalan sa Barotakwi, ho, may mga baboy dito nga na-infect sang ESF mga katropa. Anong imuon naton kung may pareho sa mga sitwasyon? Anong imuon sang aton na gobyerno pareho sa mga sitwasyon? Kati ini pagsagot makabalan sang baboy daw ginakabig ini sang aton nga mga katuari labrigay kong backyard ba na? Ginakabig abaw sang una kami ni Mrs. ba amun nagpakuan man, oh, ba nag pulaw bugta mga miso nato sang sagon sang nayon. Amo na nag suportar sa amon pangabuhi sang unahay. Ate ko na kanda kay Jesus Christ mi ate guide lang kami, guide na kami di ah. Nabi kay naguna ka lang sa akonte ah. Apas magyapon kami da. Dumduman ko naman ah, may bi naman tas din karon. Dumduman ko naman si Mrs. Ayong pagsagod makabalan sang baboy, ilabadigit ining backyard, kwan lang, backyard racers. Ginagamit ila ini makabalan ng arkansiya. Ang ibang sinagadig, niya masagod na kababoy sila niya kay mga birthday siya tuto. Siya sunod, kasunod sila niya ng tuig. Siya mga masagod na siya mga mga kwanabi o October siya sa tuwagi na kay mga 6 kung mga 3 to 4 months okay na nilit suro na yubo na na ay abaw nag kwa naman magkabanan nag lapta naman ang ESF mga katropa ginumuna dito sa Capiz may tatlo ka magkabanwa dito yas Capiz na infect ilang baboy sa ESF ginsundan dito mga katropa sa Negros kag ginsundan makamanan diri ya sa aton sa Iloilo nga gin-confirm sumugid lamang adlaw nga ang specimen nga ginpa laboratory sining mga nagbalatya nga baboy dito sa Barotakwi ho nagpositive makamanan nga katropa sa ESF Jesus tanungin mo unta sini bay pero istoryahan makamanan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo head shot kagang parte sa pinamilya no. Kay man ining natabo sa natabo makabalan sa Tacloban ining pagpanglutang bala sang duwa ka estudyante dito adaw bangod sang kakulangon bala sang guidance sa pamilya no. Magpaintindi ay hindi ka na ito magdala sang pusil na kadelikado ina mo na bala aw galing kay ang nagamando subong sa utok sang kabataan naton amo ini ang social media ano pagida nga mga tools sa social media na makita nila aso sa gasulod sa pinsan nila kag kon magkuang gani kung mag-init ganing uto ang ulo nila kag may magbuli sila dayo nila kapusel kag magpanglutang tindiri sa inyo ilo magkabanan kay man may ara programa ang Maracanang daw September blani mo nga may ara nga gina-implement ang Maracanang sa gatawag siring family day pero actually daw wala man ipikto. Kaya nga, ginahambar makabalan sa guidelines nga ang tanan ng mga national government agency employee, papicture ka muda, tapos nga gakaon, opo ng pamilya, tipe ka tapos daw nag-anik labot isa ka oras. Why na? Oh, wala na. Basta makapapicture lang kang ipasa to sa inyong department, okay na? Family day na. Tindiri sa inyong ilong makabalan na dumduman ni board member Mark Palabrica nga magpasar sang isa ka ordinansa, mag-propose sa isa ka ordinansa nga dapat i-institutionalize na lang ini ang family day para at least na may araw balang timpo nga makabulubanding ang pamilya, makalagaw ang pamilya, bulubanding sila para at least bisan paano may araw balang pag-opdanay ang pamilya sa pagkaon, sa hampang, paglagaw. So, istoryante na ko mga katropa. Direk yapon sa ito papangalagad sa headshot. Ang oras alas 7.28. Kuhaon tamang kabayan ng mga balita na gikan iya sa aton nga news center. May ba'y salamat sa aton siling mga intern na gikan iya sa West Visayas State University Mass Communication College of Masscom nga muna yung magkabanan na nag-kwansabong na nag-intern diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kwaunta mga kabakatropa mga balita na ikaniya sa panibot sang pungsod Pilipinas. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo live sa News Center mga kabanan ilabinagin ini ang sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio sa Metro Manila nga nagapadayon ang rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo mga katropa mga kabanan. Katropang Bia Joy Sobaldo mayang gabi.
2: Katropang boards matapos nga gin revoke sa Quezon City ang permit sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sang rally sa EDSA, ang pagprotesta ang ilagin padayon sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Hulyo 1, las 8 sang gabi sang gintapos ang grupo ang ila programa sa EDSA White Plains kasunod sang ginhatag sa ilang permit. Matapos ini ang mga partisipante ang ginhambalan man sa pagdala sang ilang mga basura kadungan sang paghalin sa lugar. Yan payag sang INC Minister nga ang Liwasang Bonifacio ang wala nagakinahanglan sang permit sa pag-stage ang programa. Bangod ini ang gin-designate bilang Freedom Park. Sunod kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Aberin nga 1,000 ka mga kapulisan ang initial nila nga gin-deploy sa among lugar. Samtang bangod sa among rally, gin-cancelar ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa tanan nga level private man o kon public. Samtang gin-paidalo man sa red alert status ang Manila sang ginpaidalom sa red alert status ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department subong adlaw kadungan sang pagpasangkad man sang emergency preparedness sa ginpatigayon nga protesta sang INC. Sa idalom sang red alert status katropang board sang mga rescue personnel, medical response team, emergency equipment kag iban pa nga disaster response resources ang ginpa-standby sa pagpasiguro sang immediate assistance sa among pagtililipon sa kung ano man nga insidente o kung emerhensya. Ang heightened alert ang parte sa contingency measures sa Manila City Government para sa public safety kag pagsigurado sang readiness sang emergency responders. Nag-coordinate man ang MD sa iban pang city departments kag concerned agency sa pag-facilitate sa madasing response sa kung anuman nga medical rescue kung meron siyang mag-tuhaw. Samtang sa dugang pagid nga balita national, naglabot na sa 18.55 trillion pesos ang utang sang Pilipinas base sa pinakaulihing record sang Bureau of Treasury sang Mayo tuig 2026. Sino pa sa ahensya, dala ini katropang board sang net incurrence sang domestic securities samtang padayon ang gobyerno nga nag-raise ang pondo para sa suportahan ang financial nga kinahanglanon sa pihak sa nagapadayon nga gera sa Middle East. Samtang sa pihak naman nga bahin dismayado si Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo matapos nga wala nagtambong sa hearing ang Department of Finance sining Webes Hunyo 2. Sunod kay Tulfo nga kinahanglan sa publiko ang klaro nga paathag sa madasig nga pagtaas ang presyo sang krudo sa Pilipinas. Gin-question man sini ang insigida nga oil price increases sa pungsod kumparar sa delayed nga rollback sa tiyon nga magnubo ang presyo sa world market. Naghingyo man si Tulfo sang explanation halin sa Department of Energy kag mga oil companies. Samtang sa dugang pa nga balita, handa si Senator Rodante Marcoleta nga magpapreso sa piyak sang ipasaka ang kaso nga plunder batok sa iya, kabaylo sang pagpakigbato sa kinamatarong kag interest sang mga Filipino. Ini ang kabahin sang payag sang senador kadungan sang ipadagayon nga rally sang Iglesia ni Cristo sang Hunyo 30. Matandaan nga una nga ginpasiguro ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga madayon ang pagpasaka sang kaso batok sa nasambit nga senador. May kang tanan ini sa 75 million pesos nga cash donations nga ginbaton sang senador sa 2025 elections nga wala na declare sa iyang sal-end. Samtang hindi na jurisdiction sang Ombudsman ang pagserbe sang warrant of arrest batok kay Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta in kaso nga mapasaka na ginman ang kaso batok sa iya. So, kay Assistant Ombudsman Nico Clavano ang ila lamang trabaho amo ang filing kag prosecution sang kaso. Ini ang sabat ni Clavano katropang board sa nangin pahayag ni Marcoleta nga handa ini nga magpapreso in kaso nga mapasaka na ang plunder case batok sa iya. Pahayag pa sang Assistant Ombudsman nga on track man ang ginaprepara nila nga kaso batok kay Marcoleta. Samtang dako man ang pagsalig ni Marcoleta nga ibasura sang anti-graft court ang kaso nga plunder nga ipasaka batok sa iya sang Office of the Ombudsman. Sunod kay Marcoleta nga ang among akusasyon ang fabricated o kunhimo-himo lamang kag wala nagasanto sa parameters ang pagsulundan sang plunder law sa pungsod. Yun payagman sang Ombudsman nga napasluwan si Marcoleta sa pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign donations sa ilalom sa iya statement of contributions and expenditures kag statement of assets, liabilities and net worth. Yun payag sang senador nga among pondo ang nagikan sa iya mga abyan subong man nga suporta financial sang 2025 election antes kaga ini ang iya na baton antes magsugod ang election period gani wala niya ini ginlakip sa deklarasyon. So no, sa iya Nagbayad man sang nagakaigo nga donor's tax ang mga negosyante nga sa Nice Joseph Espiritu kag Aristotle Viray. Dugang pa ni Marcoleta nga siya ang ginatarget sang administrasyon bangon sa iya seryosong investigasyon na hanungod sa flood control scandal kag agon mapunggan siya nga magpasakop sa nagahilapit nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa dugang pa nga balita, National nag-issue ang Commission on Audit sang unmodified opinion para sa Office of the Vice President's Financial Document in 2025 nga nagahatag signals sa ahensya nga mag-comply sa preparasyon kag submission sang spending document sang nagligan nga tuig. Ang unmodified opinion katropang words ang gini-issue kung ang auditor ang concludes that the financial statements are prepared in all matters respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Sunod sa COA, nga ila na audit ang accompanying financial statements sang OVP nga nag-compromise ang statement of financial position sa December 31 tuig 2025 kag ang statement of financial performance, statement of cash flow, statement of changes in net assets or equity, statement of comparisons of budget kag actual nga balor para sa natapos na nga tuig amuman ang notes para sa financial statements lakip na ang summary sang importante nga accounting policies. Ginpayag man sang COA nga ang accompanying financial statements ang ginapresentar sang patas ang tanan nga materyales nga nagarespeto sa financial position sang OVP sa amuman nga PETSA, financial performance, cash flows, changes in net assets o kung equity kag comparison of budget and actual amounts for the year then ended, notes sa financial statements lakip na ang summary sang kinanglanon nga accounting policies nga nagasunod sa international public sector accounting standards. Nagapati man ang ahensya nga sila ang nakakuha sang bastante nga ebidensya kag appropriate sa paghatag sang basis sa ila opinion. Sang 2025 ang OVP ang nakayutilize sang 92.32% sang ila 2025 national budget katropang board. So far sa piyak naman nga bahin ginaduso ni Senator Rafi Tulfo ang pagbag-o sang Republic Act 9394 o kung kinkilala nga Juvenile Justice and Welfare Act agon maalokar ang pondo para sa paghimos ng dedikado ng mga pasilidad sa pagpreso sa mga minor de edad nga guilty sa krimen. Sa hearing sa Senate Committee on Women and Children, ginhatagan pagtamod ni Tulfo nga hindi bastante nga ibutang lang ang children in conflict with law sa mga pasilidad sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga amo ang bahay pag-asa. Dugang paniya nga mga minor de edad nga nagahimo sang krimen ang masamigin na dala sa DSWD o kung sa mga programa rehabilitasyon kaga ulihibuyan lang nga wala makarealisar sang ilagin ubra. Nagpasugot man si Jenny Lynn Badoria sa proposal ang Ilois ang isa sa mga estudyante nga napatay sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa tong Hunyo 22. Ginrekomendar man ni Tulfo nga tun-an kag i-considerar sang Department of Education ang pagpatuman sang supervised boots camps o kung maidid nga disenyo nga immersion program sa diin ang reformed former persons deprived of liberty ang makaambit sang ilang mga istorya sang kabuhi kag makapatigayon sang lectures para sa mga estudyante. Paagi sa sini nga programa katropang boards mahimo nila istoryahan ang mga kabudlay nga ila na eksperyensyahan samtang yara sa prasuhan kag kun paano nila natukod liwat ang ila kabuhi. Samtang ginatugyan naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa mga mamalidha ang pagdesisyon sa among butang kun sa diin ini isa ka butang nga iduso sa mga pamalidha nagpabutyag si Gatchalian nga ibutang ini sa idalom sang pagdumala sang gobyerno. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililaw ka sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga katropa, mga kabayanan. Padayon ka pagpamati diri sa headshot sa Gyapon niyang katropa ko si katropang Phoebe Borsa, Tibor Morales. Headshot. Una kita ka check-in sa atong program sa gabi si Bongbong Tirotso. Bong, salamat gid ha. Kay Bongbong Tirotso siya, good evening board. Salamat gid. And good evening man si mo Bongbong. Kay Nick Espinosa siya mayong gabi katropang Phoebe, shout out sa asawa ko Bing Bing pamati subong sa programa mo. Katropang Phoebe board, salamat gid kay Nick kay Bing Bing Espinosa dira sa Boulevard Molo. Kag dira man kay board kay Nuki Boy. Sang Puaw, Hamtik present watching, salamat yed. Kanya Nyok din Jinjin kay Noki Boy, sang Puaw, Hamtik present watching, salamat yed. Kay Stephen Montefrio Sobremisana. Yamay ang gabi kato pang XFM 100.7. Salamat yed kay Stephen Montefrio Sobremisana kagay RB Cres Casires. Mayong gabi, good evening kato pang Phoebe. Salamat yed. Kagiraman ka ba ng kaid na puray sa Arivalo. Mayong gabi and happy listening. Mati kita na makabanan sa mga tips kung paano kita mga likaw sa mga balatian paagi sa The Secrets of Health upon kaya Dr. Remy Nitoy. Ang oras sa alas 7:40 na mga katropa.
3: XFM. XFM.
4: Yes to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba?

0: Hanap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata. Halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, pero nung rin na wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health.
7: XFM.
8: Ako
6: o si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo

0: sobrang ordinaryo.
1: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!
16: Mga katrupa, exciting!

0: Ahora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:50 na, mga katropa. Open ang microphone naman kami ng XFM sa pagbaton sang sabata ni Oswag Ilonggo Partilesta Representative Jojo Ang, inimatapos mga kabinan ng giningadlan ni Assistant Ombudsman Mico Clabano nga isa sa walo ka mga kongresman nga gininvestigaran mga kabinan bangod sa isang conflict of interest. So mga kabinan mga katropa kay Assistant Ombudsman Mico Clabano nga ginpahig mga kabinan nga sa ginpatigayon sa ding press briefing or press conference nga si Oswag Ilonggo Partilesta Representative ang isa sa walo ka mga ginimistigaran subong sang ombudsman may kang tanan makabanan sa conflict of interest. So kay Clabano nga ang ombudsman nga investigar karon kay Jojo Ang may kang tanan makabanan sa ginaligar beneficial ownership sa construction companies nga naka baton sang kontrata or ginawardan sang kontrata halin sa gobyerno. Abal ni Clabano makabanan nga siya ti bawal kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ay may influence over budget and any award to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership. Isa naman kabinan si kay Clabano, kay sa ombudsman, nga ginrekomendar ko no sa Independent Commission on Infrastructure. Ito ba lang nang investigar sa flood control project, ito ba lang? Nga gintukod ni sa Manakanyang makabanan, ngayong Independent Commission on Infrastructure, ginrekomendar ko no nga isa si Oswag Ilonggo Partilesta Representative Jojo Ang ang pasakaan sa kaso administratibo kag kriminal. May kang tanan sa irregularidad sa flood control projects. So naman kabinan sa ombudsman nga si Oswag Ilonggo Partilesta Representative Jojo Ang ang may kinabtanan makabinan sa Iloilo based International Builders Corporation kag Alincun Development Corporation. Pero ka sa ombudsman gati sa walo, duwa pa lang ang ginmensyon, no? Amo tong taga ang congressman sa 3rd District sang Tarlac. Kag isa din makabanan si Oswag Ilonggo Partilesta Representative mga kabanan ang preliminary investigation. Sino kay Clabano, ang katuyuan sin eh, amo nga pasabton ining ginrekomendar kag ginaimbestigaran karon sang ombudsman may kang tanan sa conflict of interest. Mga kabanan, kabagod kay ti hindi ko dapat nga ang congressman ang mag may aras siya nga ginapanagiyahan o kon may kwan siya, may labot siya sa siring mga construction firm nga nagapangontrata sa gobyerno. Ti isa naka may kwan ko no, nakalengko no kon may kinabdanan ko no ini si Ang, si Jojo Ang, si Congressman Jojo Ang sa Alincun Development Corporation kag International Builders Corporation nga mo nakakuha sa lagko ng mga kontrata sa government project diri sa ato niya sa Western Visayas. Open ang microphone mga kabilan sa XFM sa pagbaton sa kagbagbasik kumiyara madang ipost iyang mga sabat sa iyang nga Facebook account si Congressman Jojo Ang. Aton man ni makabayan nga basahon kon may ara. Ang oras diri mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Alas 7:55 na diri kita makabayan sini sang kwambara. Ining padayon nga diskusyon may kang tanan mga katropa. Sini sang pakadalahig sa mga minor de edad sa mga gamo sa mga krimen kabagdanan nga may mga may mga proposal karon nga para padubuan ang criminal liability sa mga minor de edad. Himoon nga napulo either 12 years old. Pero ang inyo sining anong inyo sining yang posisyon magkamang ikang tanan sini bilang papanubo sang criminal liability sang mga kabataan nga ma-involve o kon may madalahig o kon mahimo nga makahimo maka makahimo sang krimen ining papanubo bala sang edad sa criminal liability maka sabat bala ini konsolusyon bala ini makabanan sa padayon nga madamo nga mga kabataan labadigin ining mga minor de edad nato ining mga estudyante sa high school nga nakadalahig kung naka-involve sa mga krimen. Parito sa parito sa Tacloban. Gin sa geto iya kaatiid ang posel sa iyang atiya nga pulis kag gindala yang sa eskwelahan kag nagpaniro kay bagod kuno kay ginabuli sila. Ang isa to gin kuan lang ang Dautamburoko ta bala. Gin nikayan sa kanok gin ginbuli siya kay ang iya nga hairstyle ako ng gunting niya. Pinaya bala. Tingakig siya, dalas pusel ah. Dalas sa 38 caliber revolver. Paniro siya makabanan dito sa sunod sa eskwelahan, titatlong patay. Kagbainting na pinasan. Tirisaton sa Manota Nuevo. May 15 anyos nga nadakpan, may nangyari na-recover, kaya nadakpan ang ining 15 anyos na estudyante nga may dala makabanan nga pusel. Tikon ang iyarason kay kumo nga ginkastigo siya kuno antes ang piyesta sa Barotac Nuevo. Ti may nang gani kay natigayon makabanan nga ma confiscar sang gwardiya sa Barotac Nuevo National High School ining 38 caliber revolver nga ginadala makabanan sang estudyante kay siguro ko nakita ito ang nagasumbag siya kung nagkastigo siya kasi kung tiniro niya. Timadyan makabanan at the age of 15 higko na yung kamot mo sa dugo sa tao kay nakatiro ka na yung muya. Diin bala ang problema? Amuning dapat na ito ni Buloon eh. Diin ang problema? Ang pakaisog sa bata? Or basi ang paggiya sa iya sa ginikanan? Kay kita makabanan nga mga ginikanan ko kaysa, masako na nga bato-bato sa langit ang tamaan huwag magalit. Ang iban sa aton, kung ano to ang makita niya sa ingon balay niya, mangita man na pamaging nga mabakal sa muna sa sobrahan ko pa rin akon. Di, hindi na makagiya sa kabataan niya kasi gusto lang mangita sa kwarta. Agod, makabakalas kung ano ito makita niya sa iyang kaingod balay. Sugiran sang bata niya, nga muna natabo ito, wa ay ginasapak. Kay ara si ma'am, ara si sir sa eskulahan, nga ginatawag makabanan nga ikaduwa nga ginikanan. Pero supposed to be, kita nga ginikanan, ginsinang unagin nga makahatag sang guidance ni sila. Kasi mambal mo ng mistra ka mistra siya, bida, wag gani, kapay labot kini kanan. Kaya nga, mapatupad mo na karoon ang kabataan, ikaw pa yan, maestra, iya kag maestro, iyang lain, may salab doon kapay sa layo, ano naman iyang pamilya namon, mambal iyang maestra karoon ka maestro, ti, kung disiplinahon naman na karoon, ano naman karoon ang pamilya namon, mano kami, kaya damo, makabanan sa mga laye, nga nagahatag proteksyon sa kabataan. Bawa sa una, chimpo, sino ba na sa una sa inyo, mga edad sa buong pareho sa ako ng mga 50 taon? Sino sa inyo sa una nga wala ginaboy sa eraser? Sino sa inyo sa una wala ginaboy sa chok sa inyo maestra? Oh, magsunod kayo sa eskulahan, gatintin ka, man, manadukan ka nga, pasundan ka naman ni sir, kag imam sa eraser, kag ang chok mo. Tingo di manuto kasi may eskwela. Plus, pagid magkabanan, manggidikanan, sumong sako na. Gapangita sang income para nga sa sunod nga adlaw, may ara namang ganastuhon kay Inday kay Nunoy, may gaston, makabalik, may bakal para pagkaon. Di paano mo na nga ma, paano mo na magiyahan kabataan mo kay ato katong sunod kampo na gapagilamon. Ato katong tatamnan kapatial init na gapagilamon sa tatamnan. Ato kato sa iban nga pamilya gapanglabah. Di paano mo nabing nga ma, paano mo nabing nga ma atagan sa insakto nga pagiya? Ang imo kabataan, kag paano siya makasugid sa imo sang mga problema niya, kati masako kaman to, iban sa aton, ang may ara-arat, masako man sa pag-uyat sa ilasiring nga mga cellphone kay mampang email, mampang scatter, kati gusto nga magdaog. Wala kay panumdom ang kapirdihan. Ang iban sa aton, nawili na sa barkada. Mayo pagani si kumpare, may pagani si mga barkada kay gina-updan kong gabi. How about ang kamataan naton? Kamataan ko na eh, mangkuton mo na kanong ginistorya ko sa ilang sang kanagabi. Masugid pa na ko nung ginistorya ko sa ila. Bila mo, sang una, nadumduman ko na sinula i-bell namon. Wala pa to, uso ang TV. Wala pa to gadget. Kanagabi na, antes kami tulog, matulogan na kami sila, istoryahan niya kami na parte sa mga hinarayanon ng mga istorya. Ina ba lang makatag sa leksyon? Sino sa inyo, sining mga sa una nga antes ka magtulog, gakatulogan ka lang samtang nga sinula mo ng istorya sa imo ba siya si Juan, sining niya amanang permiso ko na mo? Si Juan, sining niya huwa, tamad gina sila niya. Inga, di ba kung siya nga may ara nga luto sila niya nga bayabas? Dili niya, panugayan niya pala. Di, kung ikaw ka pamati, ano dahil ito lang, ito lang lang? Oh. Ginahulat niya sila niya nga mahulog ang bayabas sila niya sa ba niya. Amun akong nga sila niya nga na hingadlan si Juan Tamad. Misto niya pagkini siya, parte kay Bao, kay Amo. Nga si Bao, ginaaway ni Amo. Oh, Bao sila niya, amun siya kung nasa amon mo? Bao sila niya, tuntog ni si Amo. Kasi niya, si Bao sining niya ang nagtudlo sa iya nga may saging dito nga luto. Ay Bao sining ginsaka ni Amo. Wala gidya siya gintagaan siya ni Amo si Bao nga siya nagtudlo kay Amo sining niya nga may luto to nga saging. Oh, sining niya. Nangaking siling niya si Bao. Tinawag gatong iba niya nga mga kapadanan siya, tumbahong tamo na siyang saging. Di kaya rin si Amo sa Babao. Gintumbas ang mga Bao ang saging, ti nabali si Amo. Manang istorya sa una sa Amon, sa luna namon mo. Wala pa na TV. Kag sina nga maagi magkabanan, na may banding ang pamilya. Tusubong ano? Wala. Kay si tatay, ato sa ilimnan, si nanay ato sa abroad, nga nagatinguha nga makahatag sang mayo nga bostam lang sa ila kabataan. Di ba ano magiyahan sang tatay kay pag-abot sang parta ni nanay? Halin sa abroad? Opo na pamilya. Pag-abot sa balay, hubog. Di paano na karon bay? Mainom ang bata. Kaya nakikita niya tatay niya ginom. Hamadon sa bata, ikaw gani. Mano ka? Daw, ang buot nato na baron magkabalang nakulang. Daw, hindi guro, solusyon ang pag panubo sa edad sa bata, agod nga pasakaan sa kaso. Himuon mo, pulo katuwig, doon sa katuwig, pasakaan mo na kaso. How about paturo sila, no? Basit nagkulang lang kita, mga kabanan, kita nga magdikanan, nagkulang lang sa paghatag sang giya sa aton kabataan. Kulang lang pabrubanding nga makaupog tumada mga lagaw. Imagine ba na kisa, lagaw ka sa mall, upog tumada, gulpi lang masibat ang isa or ang dua, kaya makadto to sa amigo or ang mga kabarkada, yung nga hampang to sa kompiteran. Imagine. Tiyan mo ni makabilan ang rason kung nga nadumduman ini ni board member Mark Palablica. Ining ginahambal ba na sa Maracanang nga kada September, may ara nga gatawag sining nga ang tanan nga mga national government employee, including ang LGU, dapat may ara nga family day. Ining family day, mga kabanan, actually, pinakataas nga konsina, 30 minutos nga. Inang family day, mga kabanan, nga ginahambal sa Maracanang, kaling niya, papicture ka muna siling niya, nga upod ka mo sa pamilya niyong gakaon. Oh. Pagkatapos, siling niya, ti, ano pagkidae? Blubanding ka muna, nga upod ka mo sa pamilya niyo. Ti banda, papicture mula na. Oh. Isend to sa opisina. Ati, okay. Naka family banding kami. Kaon kami to sa food chain. Matapos ti, ano na yun pagkatapos? Wala na. Sa una, wala pa ni mga gadget. Ang pamilya kakadto na sinihan kang maglantaw sini. Subong wala na. Nga, siya malantaw nanti siya diaryo. Siya mag-incendi siya sa, mag-incendi sa ako ni amigo ko. Di malantaw ta siya sa cellphone lang. You see? Tibayo ba ni makabanan kay ining ginatawag makabanan nga family week celebration. Ining family day nga gina mando sa Maracanang gin-institutionalize sang iga-institutionalize sang probinsya kung mapasar ini ang ordinansa. Tawgon ini makabanan nga family week celebration. Hindi lang nga isa ka oras ka celebration. Kundi isa ka simana nga celebration nga may arat na nga hampang-hampang ang pamilya. Opo, ng pamilya da, nga dapat may arat mo na nga wala hampang-hampang, banding-banding. Ano pag ida nga mga lecture party sa kayuhan sa pamilya? Tinakakuan ni naka first reading na gin-reference committee on family gin-refer makabalan sa committee ni Vice Governor Lian Diboque, chairman sa Committee on Women and Family Affairs. Women and Children and Family Affairs. Kay kahing gawon, ini makabalan nga ipasar. Bagod sini isang precinct ng mga isyo subong nga involved ng kabataan, sining mga kwamara, mga katabo ng mga krimen. Ding kay kabalo sining nga mag-uyat sa pusil. Sa edad mo, Kitsianios, nakita mo sa social media eh. Kalabanan sa pumakabanan ng mga hampang sa social media. No, bailinti. Ah. Sa una, ang alampangon namun sa una, may break game kasi una, wili ka na. Super Mario, na pala ka ng Alex, no? Super Mario. Game over. Oh. Amun na sa una ang lampangon kag may ara pasubong nga gin butang ina sa mga cellphone. Ading break games. Pero kalabanan nga mga hampang subong sa una may ara pa gani nga animal, ano gani, zombie, no? Animal versus zombie. At least na wala kasi makita nga mabailinti. Pero subong yan may mga tiro-tiro nga itumok mo ang karakter gawiat pusil itumok mong galupok tiruhon niya itong iya kontra Di ano ma, anong masunod sinasama ka banan sa pinsar sa kabataan? Di ko na ito nakita niya. Di mo nang install sa utok niya eh. Asya mo galing eh. Amo galing siya ning, amo galing ni siya o. Nga kung may kontraka siya, tirohon mo. Kung may magbuli sa ibo, tirohon mo. Hindi amo na ya. Sa una, sa simpo namon, kada Domingo, gidala kami sang hindi si nanay, kundi sinula namon, si Mama Lourdes. Sa simbahan. Upon kami na. Pagkatapos na simba, kanto kami to sa tahuan to sa, ano, sa may merkado. Kasi kulang budget mo. Imbes kape, oral soft drinks ng imunan nyo, kundi taho lang anay, ay. Amo kami sa una, isubong ano? Wala. Nada. Ano bala ini makabanan ang gatawag nga family week celebration? San o bala ini ipasar kati na no pricing issue ni sumungi? Kaya dapat matagan sang giya ang mga kabataan. Kagtudluan, lekturan ang mga Grikanan kung paano nga magmaayo kag maglapitanay ang ilang relasyon sa ang kabataan kag Grikanan. Kaya nabilin dire kati ako on tamang sa hindi, kinanglan man sa Grikanan, kinanglan man sa tatay, kinanglan man sa nanay, either isa sa ila, mag-abroad. Nga, ay sus, kundi ka lang daw, hindi ka man ka pa, daw, hindi ka man makapaka-eskwila sa bata mo. Bangod nga ti, kulang man ang income. Timano ka? Ano'y pakaon mo sa kabataan mo, yung pakaon mo sa pamilya mo. Di ko di, dito ka sa dawa-dawa, kasi makapa-abroad ka. Imagine, makabanan, nga may ara kita, tungkol di real talk, ne? May ara kita ng mga graduates dire sa Iloilo. Kalabanan sila, may mga honor pa. Iba na ara, gaubra sa kwano? Gaubra, makabanan, sa mall. May honor ka sa college. Mano ka? Dito ka ma-apply ka to sa abroad. Iban, ang iban si Sheila. Nag-aobra bilang sa sunod baray. Imagine, kiti wala. Batunon mo lang anay. Samtang na nagapangita ikaw sa iban nga applyan, nga kasanto sa imang kurso, kiti wala sa alubrahan. Para sa pamilya. Ang mga mahambal na to, nga tinabilin, abi, nga dire nga nag-atipan sa kabataan ay nawili man tanaka kabulang. Oh. Nawili man tanaka kabulang. Nawili man tanaka kasugal. Napabayaan ang kabataan. Siya rin makabanan ang aton siling interview kay Vice Governor Lian Diboque, ang chairman sang Committee on Family and Women's at Women and Children's Family Affairs. Siya sini makabanan ang nagdiritso ini ang proposed ordinance sa iya committee ni board member Mark Palabrica, si Vice Governor Lian Diboque. May sound kita pa, Alex? Ano ka bilibat? Ito pa, Alex? May sound? Namahinay, no? Basikon napiktuhan yan sa isa, oh. Kay dua ang nagagwa nga kwan. Dua nagagwa ang sa Manila tukag ang kay Vice Gov. Wala sound. So, amo ni makabanan, no? Balikan naton ang statement mga katropa ni Vice Governor Lian Diboque. Kaya gina, tingwaan niya gini nga mapasar na yon. Parang nga, pag-abot sa September, may ara nga selebrasyon ng probinsya sa Iloilo nga Family Week. pagbalik nato mga kabarang kati ang aton diri mga katropa ti maning bagay nga dapat nato mga kabarang nga tutukan man nga aton nga pamilya mo kag dapat nga wala man sang brati ani nga ginabatyag aton nga pamilya kay nga wow kisa ka mga ginabatyag nga mga brati ani kita nga pamilya ilabanig kita abi kita nga mga amay kag iloy. Di paano lang pamilya na ton, bay? Para manikaw kita makabarang sa mga baratian, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Na. Tuwag kayo ni puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanang ginabatyag na ton nga sakit. Oh. Inikaw kita sa mga baratian na mag-inom kita makabarang sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, makabulig nga makalikaw kita sa baratian pareho sang hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Lipyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo nga posible tunaan sa nang lain sining mga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kuno pagdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga mahilig mag-inom kape kag pagita kape nga namit na kag-guilty pa, muling nakabulig sa bata ko, ang Santon Plus Coffee Mix. Pila bang katuwig nga wala mag-abot ang iyang monthly period pa, ay subong tinag-abot, no? Salamat, kid. Kung wala ma-agapan, wala mag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, ay barati ang gini, no? Ang Santon Plus Coffee Mix makabinan ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances nga mo ang kawagdanan sa mga bukol-bukol sa atong lawas. Kag problema sa mga lalaki bala pareha sa prostatitis. Maginaw makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Agon makalikaw kita sa balatian nga prostatitis. Ang atang inyo sining mga partner nga Arab, Araboton, paimna bala sa Santon Plus Coffee Mix ining mga batyag bala sa hormonal imbalances. Time na sang Santon Plus Coffee Mix. Ako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maesof Labones nga mo nag-control sa ato ng hormones. All natural. Nakakapi ka na. May bulong ka pa. Kag mabakali mga tropa sa mga butika malapit sa ato ng lugar na. Pareho abi sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Pwede man makabalan sa Generic Pharmacy kag pwede man ni ma-order online sa Shopee kag TikTok Shopee. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Liilo alas 8:18 balikan tala karon ang statement ni Vice Governor Lian De Boque. Ang oras alas 8:19 na mangkabianan na.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. guwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Senton Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson
7: ko. Senton Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senton Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Senton Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Senton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, kagpadaan kabugapati diri sa headshot. Alas 8:22 na mga kabinan mga katropa. Mayang gabi kayo na po Ray dira sa Ribalo, no? Salamat yun. Kay Maria Crispo, good evening. Shout out sa taga-Pabia. Oy, taga-Pabia na, mayang gabi. Shout out kung haling kay Maria Crispo. Kay Elma Sobribiga, mayang gabi live dira sa Antique, sa San Jose. Kamusta ang klima dira, Elma, sa dyan sa inyo sa Antique, sa San Jose? Kerby Chris Caceres, mayang gabi. Salamat yun. Kay Stephen Montefrio Sobrimisana. Salamat kay Nyoka Jin. Ya, words Nuki Boy of Puao, Hamtik present watching. Thank you. Kay Nyek Espinosa, mayang gabi. Shout out sa asawa ko, Bing Bing, Pamati Subong. Salamat kin kay Bing Bing, ha. Damo na ng binta tabeng. May ginagin bayad ka sa Bumbay, ha. Salamat kay Jerry Boy Adorno Climino. Dira sa Haniway, mayad ng gabi, ha. Salamat kay Cap Ising Bilanay, ba? Ang taghi mo, makabanan sa Ising, Pansit Molo. Kay Cap Ising Bilanay, ba? Sang Cap Ising Pansit Molo, mayang gabi. Dira ang iya sining main branch dira sa may barangay South San Jose Molo. May branch yung makabanan dira sa Atria, sa Iloilo Central Public Market, kag GT Mall sa Pabia. Kagamayang gabi man dira makabanan sa mga personnel sang sugbahan sa Tiulas at Tiulas San Joaquin. Dira kay Risa Faith, Ruth Grace, dira kay Ryan. Kagsuman ka dira sa Purines Families Canada, no? Kay Rimare, kay Rizil Joy. Kagamakabanan kay Chen Purines, mayang gabi. Kagdira man sa California. Kay Manay Cecil Sorilia, kay Noy Henry da, no? Kay Noy Minte, kay Day Clijel, kay Dandan. Mga Sorilia family da sa California mayong gabi. Kagsuman sa kay Pinoy, kay Nining Baroka, sang Baroka Frozen Foods sa Iloilo Central Public Market. Nagawin man kay Bornok, kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dira makabanan sa dira sa may Santa Barbara Public Market, gapamati sa XFM. Gamit sa kunong iyang earphone. Gamit yung iyang cellphone naming quality sang analog nga cellphone nga magmonitor makabanan diri sa XFM. Marikanta makabanan ang payag ni Vice Governor Lian Diboke sa paghiwat makabanan kon maprubahan ini nga gawon ni kuno ning paprubahan ni ang ordinance sa makabanan nga may ara nga family week celebration ang probinsya sang Iloilo by September. Si Vice Governor Lian Diboke.
1: Sa subong activity, Vice.
2: Yes, subong nga aga, nag-conduct kita sa first ever nato na committee hearing on the Committee on Women and Family Affairs pag-agod para istoryahan ang proposed ordinance ni Board Member Mark P. Balabriga sa 3rd District. It is an ordinance institutionalizing the annual observance of National Family Week in the province of Iloilo every last week of September. May existing na kita mga programs and projects that supports family sa Iloilo Provincial Government. Nagbalaan ko ang iban na familiar naman kay kung kaisa nagpagawa sa presidential decree ang ato presidente nga sa September, we should have time for our families. So ang katuyuan sa sining ordinansa is to ipuno ini mga programa kag proyekto i-collaborate na siya para do mabatsagan kini sa last week of September makita gid ko ano ka dako nga importansya ang ato ginahatagan sa pamilya kag align ini sa katuyuan man sa Iloilo Provincial Government headed by Gov. Tuto Defensor kay ako man nga bilang chairperson of Women and Family Affairs kay nagapati nga ang pagpun ang kasulhayan, kagkauswagan sa aton probinsya, nagasandig man sa kauswagan, kasulhayan, sa aton ng mga pamilya. No? So, it's nice na may aragid kita sa isagid ka semana kung sa diin nga gina-celebrate ang tanan mga programa, kag-proyekto nga para sa pamilya.
1: Sino gin-invite natin mga resource person, Vice?
2: Damo kita nga mga gin-invite ng mga resource persons. We have from our partner national agencies. May ara kita nga mga solo parents. May mga airpat. May ara kita nga CSOs, DepEd, our department heads. We also had faith-based organizations. We wanted to have an inclusive view of what is a family. In fact, isa sa mauna na muntik niya pag-diskusyonan, ano palang buod silingon sa isang kapamilya sa ano to, na, sa probinsya kang Iloilo. So para sa amon, based sa amon na discussion, daw laylain man ang perspektiba, hindi man buod silingon na kung wala kasang tatay, hindi ka pamilya. Hindi buod silingon na kung wala kasang nanay, hindi ka makabing ng pamilya. Nagmasadya lang ginang amon niya discussion, kasi nag-suggest ng isa, di paano kung nag-isahan nun? Ikaw sa pangabuhi, ma-considered ka o pamilya. So, ginbalik ko sa DSWD, kay di pala ang DSWD, kung magtagtaga na isang ayuda, hindi ginaka, ano, hindi considered ang family. So, we settled that the family is inclusive. It can take many shapes and forms, but at least it must need more than one person. In-discuss mo naman, family man na bala ang hindi mong kadugo or ang chosen family. Kahit kanami man bala na ang mga faith-based aton nga representatives, amo man ang may nagsuggest. How about ang aton mga LGBT? Kaya nga aton nga mga LGBT communities, may ara sila nga ginapaispila, may ara sila nga ginasagod. Maka they be considered family, nga part man sa celebration. Yes. So basically, ang aton nga pananawan din sa probinsya sa Iloilo, there are different kinds of families. We are inclusive. And all those shapes and forms of families must be celebrated because we want nga manami ang pagsarayo sa sulod sa ating mga panimalay.
1: Ano resulta sa committee hearing?
2: We thought it would just be quick, 1 hour lang siguro, kahit gamay malang ng ordinansa. Pero nung kadamog, yun lang program, pwede na ma-align ng mga programs and projects parang mas manami pag-in ang implementasyon sa mga ordinansa. So, nagdugay siya by 2 hours. So, this includes, number one, our coordinating mechanisms. It includes, ano ba lang mga activities na pwede ibag sa ulog sa family week celebration. Kag-monitoring and evaluation. Siguro ginamon pala na pagkatapos ng celebration, may reporting para mamonitor namon sa sabuni ang panalawigan kung tuon may man bala nga ginaselebrar naton ang pamilyang Ilonggo sa last week of September. And of course, the funding because it has to be sustainable. Hindi pwedeng mag-insustainable ni kung wala man lang sa corresponding na kwarta. So we discussed, do we have the enough fiscal space to support these programs and projects? And ginpabutsyag sa ating mga kaupot kaya hindi pabutlay para sa Iloilo Provincial Government because we already have the existing programs and projects. But because of this ordinance, it's an enabling policy to ensure na whatever happens, may ara agit ya nga mga aktibidades, may ara agit ya nga pundo nga para agit ya sa pamilya, para sa pagpagpagpon sa aton ng mga pamilyang ilong.
1: So bahin sa committee, approved ni
2: yes, at the committee level, it's already approved. So we will try our best to present this proposed ordinance to the plenary this month of July, kaya para makahingagaw siya for this week na, for this year's September celebration.
1: Okay. Bilang chairperson sa Committee on Women and Family Affairs, anong atong panawagan?
2: Anong insahin natin? Anong panawagan sa atong nga mga kasimanwa? Hindi taginapa itong pagkalipatan ang aton nga pamilya. I know masapo kita sa aton mga obligasyon, sa aton nga mga responsibilidad, kag sa kapinod subong sa pangabuhi, damo kita mga challenges, mas dapat gani kinahatagan pa sang tiun ang aton nga pamilya. We have time, mabiskan makubdanay lang kita sa dinner time, makaistoryahanay lang kita, or ma-improve lang kita sa aton ng mga communication strategies para ma-istoryahan ta kung ano mga problema. But you know what, isa nga manami nga nagkuha sa committee hearing was that ang mga representatives ang aton ng mga parents, PTA, hambal na ako magpatawag ang ispilahan o magpatawag ang banwa nga para sa aming kabataan na nami ang participation because responsive. So, pato nami lamabatian ang insights nga hindi ni mabudlay i-implementar o makapangayo suporta sa pagpasa sa ordinansa nga di. Kaya makita mo the all walks sa province of Iloilo, there's support for family. Hindi pala.
1: Okay, bye.
0: Nabatian magkabanan ang advice sang chairperson sa Committee on Women and Family Affairs. Si Vice Governor Lian Dibo, kay tagtamo. Although wala pa sa pamilya, pero ang iya sini nga laigay, kaya tiyan mo ng ginalaygay man sa iyasang ginikanan niya mo kay Mayor Matit kag kay former Mayor Batok sa Nganilaw. Importante yung pamilya. Bulubanding nila, kasi to, no? Sa subong nga panahon, magkabalan sa subong nga diagon, dumula na gina-practice ang pagtingob sa kaon. Sa una, tingob gina magkaon. Tapos, ang istoryahanda, ano, mga bagay nga mga bawsi si kwento mani kamusta pag eskwela mo mga bagay ba lang na dapat ba lang istoryahan samtang kaon ka muda. Subong niya wala na pagsampot sa isa kaon mabukas sa kaldiro masukad ba kaon pag-abot sa isa amuman kag wala na gina-practice ang tingob ng pagkaon. Tiyan mo na subong ang lakat sang panahon mo. Ang panahon makabadan magatudlo sa aton, kakadula ng mga pariyo sa nagsunang nga mga ginahimo naton nga tingob sa pagkaon. Bisan tabagak lang nga uga ang sudaan, tingob sa pagkaon. Subong wala na. Makadto lang to sa mga kalanaan magkaon to. Wala na naga ang iban sa aton na nangatigang. Natamara na. Di ba na? So, ano yung mga bagay, mga kabinan, nga dapat siguro nga tutukan sa pamilya? Agod nga magbalik bala ang relasyon sa kabataan, sa ginikanan. Kabagiyahan sang insakto ang kabataan, mga kabinan, kati duwala naga sininanto, mansig-mansig na. Ako oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:34. Nagpapatid makabalan din rin yapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot.
3: Headshot.
0: Now, pagbalik ka ito makabalan mga katropa, istoryan din yung parte sa SF. Kaya nga, kita ng mga Ilonggo, nagpapatid, nga kung magsagod kita makadan yung backyard racing malas baboy, nagapati kita nga kung magsagod kita kababoy ang ginakabig natin na nga alkansya. May arak kakaroon nga palabuton sa nga okasyon. May mga palabuton ka nga balairan. Galastuhan sa eskwilahan. Ano pagkita nga mga bagay nga galastuhan? Ginagamit natin ng makabanan, ginabakal natin idik kagsaguron. Di paano kasi na yung makasagod kay napalibutan kita sa buong kabanan sang ESF. May ESF to sa Negros. May ESF di sa may Capiz. Kag may mga pila ka mga kabanwan ng mga kabanan din sa probinsya nga may mga barangay na infect na karoon ang ila sining baboy sang ESF. Paano nato ni Markabuan? Kati daw kadasig sa paglaptes ni ko ning kaso nga hindi naton mabalaan kung anong dapat nga sundo naton agot nga hindi maglapta ini makabanan ang virus nga dala sang African swine fever ning ESF kay hindi gali mapatay ni iya sang silingabi nga lagaon mo una patana ka kahumok ang kaldiro sang sa mapatay ang virus sang ESF. Tinuig talaga niya nga mapatay. Kagkatapos, bisan pa, hindi galing patay. Di ba bang, kung sila, paano na ito ni mga kabanan marikawan? Paano ni nga hindi mag-diritso sa ito ng mga sagod gababoy? Kaya may araw, mga kabanan, nga mga kabanuhanan o kung mga probinsya, kabagod sila isang ESF, ang ila ito, stock ng mga baboy sa ibang probinsya, hindi nga gawin na dala sa Iloilo. Sa barato lang nga baligyanay. Para nga, di, siyempre, para nga mapuslan. Ang nga bala ito, para nga mabalik ang ila kapital. Ginagamit na ito ni nga alkansiya mo. Tinabi na karoon kung infected man sang ESF na ginalina niya. Ano ang dapat nato ngayon? Pagbalik natin mga kabayan, dirigya po sa Hidjat sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ang oras alas 8.37 na mga tropa.
3: XFM.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: mga tropa kay Dr. Daryl Tabuada, ang atoniya nga provincial veterinarian, wala pag-iniya ganito taling nga madula dinis probinsya, ara gyapon ang ESF. Umpisa ito bala nga nagkwabala ni laptag dinis sa atong ligad tuig. Tiara nga gyapon nga niyang ESF dinis sa aton sa probinsya sang inuino mga katropa. Ti paano na tumalikawan ini nga hindi ma-infect ang ESF ang aton iyang nga mga baboy kiti napalibutan kita subong sa mga probinsya nga may infeksyon na sang ESF. Ang Negros, Bacolod, Beara, ang Capiz, Beara na. Actually, gapang sinado na ganyan, ito yung may border control na ganyan magkabalan ang, kumana, ang Capiz, kang tanan magkabalan ng mga baboy, halin din sa Iloilo, hindi na ito kasunod sa Capiz. Ang man magkabalan ang dito sa may Guimaras, hindi man pwede ka pa sunod to. Ang sa Negros, pero ang dito rin sa Ilaya, makabinan, pwede gani makapasunod. Eh, basta may arat lang yung clearance rin sa ila sining municipal o provincial veterinarian, mga katropa. Pero adire sa aton, anong himuon naton nga hindi ma-infect nga aton yung baboy sa ESF? Na-interview natin, makabinan, si Dr. Daryl Tabuada, aton nga provincial veterinarian. Agad magiyahan kita kung paano kita malikaw ang atong tinga baboy sa ESF. Si Dr. Daryl Tabuada. Si Dr. Daryl Tabuada, no?
1: Atong tinga teknisyan sa kabanuhanan ito sa kabanuhanan. Kagi-discuss man natin yung atong mga protocols liwat. Kaga naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanwahanan in preparation ina kay gusto gid naton nga strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since gid igo kita dako gid ang damage sa aton probinsya. Kaga nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat, dako ang maintenance, kag hindi siya masyado ka-effective. Ang namin ng border control, ang border sa Puerto, kay ang movement nila kontrolado, pero sa Karsada, ng border control, hindi siya muna ka-effective. So ang ato niya nga focus sa probinsya sa Iloilo is to strengthen ang farm biosecurity. Sa kada backyard farms, dito dapat ang away natin sa ESF. So dito kita yamamantay sa mga tangkal. Practice na natin ang biosecurity nga dapat may kudal, dapat ang tangkal nga hindi masudlan sa tawo, ido, kuring, manok, inindira. May ara siya nga putbat nga tapakan mo kung mapadisinfect ka. Ang tawo dapat ka-practice din sa biosecurity man na before siya magsulod sa tangkal, dapat nakapaligo siya, naka-change siya, clothing, kag lastly, gina-discourage na ito ng papakaon sa damog. Especially kung may kitchen waste siya nga may mga tagas ang karne man. For example, na may baboy at gaging luto, may dilin, papakaon siya. So, ang focus natin dira sa farm biosecurity, kay wala pa natin ma-totally eliminate ang ASF diri sa probinsya. So hindi kita ya ASF free. May mga areas lang kitang in-upgrade natin sa pink zone, pero ang threat sa ASF para gihapon. Balikan gihapon natin ang ASF nga very resilient ni siya nga klase ka virus. Mabuhi siya within 1,000 days sa frozen na karne. But nabalon, tatlo ka tuig kung ginfrozen mo ang karne kag may virus na siya ng ASF. I-defrost mo na siya kag ipakaon sa baboy mo. There's possibility nga ma-infect gihapon siya sang ASF. So that is why nga ang biosecurity gid ang ginatutukan natin kag ang practice ni sang tawo. Kay ang ASF hindi madala sa hangin. Hindi siya madala sang...
0: That is why nga may mga makita, may mga barangay sa kabanuanan nga may mga na-infect makabalan ang ilang sila nga baboy sang ASF. Kaya hindi pa kita gali iya, ASF free ang probinsya sa Iloilo. Makamunong 1,000. Diyos Maria Gusip. 1,000 days.

0: hindi mapatay ang virus ngaya dalasang ESF mga kabinan. Ti kon inang baboy nga ginbakal naton nga infected sa ESF kay hindi man naton dayon ni mapagkaon naton abi no. Sabi ning daw suspected siya nga ESF infected siya. Kag infected siya sa ESF hindi lang gayon may baruan. Luwas nga kon aton iyang ipanabratore no. Ti kon ina kaonon naton. Kay ti di wala magid una sa din di magid naabi maka epekto sa lawas ang tawo pagkaon sang mga kwa no mga karnis sa baboy nga infected sang ESF luwas lang kon kaonon sa baboy kay ti labadaban sing mabatyag dali ang baboy inagali ang mga damog agod marikaw maglikaw man kabanan sa sining ESF ang aton nga mga ginsangod nga baboy hindi naton sila papakanoon sang damog. Ha? Hindi naton papakanoon sang damog. Kag feds lang ipakaon naton. Kadua, dapat nga hindi kita magsunod direkta sa mga tangkal. Dapat may ara kita dira nga footbath. Anong nabutang sa footbath nga disinfectant? Ti mamangkot kamo dira sa inyong mga technician, sa inyong municipal agricol, municipal veterinarian, kag mangayo kamo dira sang disinfectant nga makapatay sang virus. Kag importante nga suno makabanan kay Dr. Tabuada nga antes ka magsunod sa tangkal dapat kay makapaligo gid kita. Ay matingi isip niho. Atunduan yung tao sini nga mangin matinlo. Kan kita kisa nga mga Pilipino. Ah, yan daw, makabitik-pitik ng tubig na okay na. Tekon may mga, kung nga may mga tangkal kita, hindi kita magdirekta sunod sa tangkal. Dapat na magpaninlo kita, matapak kita sa footbath. Na day ba na daw, chlorine na nabutang na o kung mas mahinang may mangkot kita sa inyo dira ng mga municipal veterinarian. Agot magiyahan kamo, agot nga makalikaw ang inyo sing mga baboy sa ESF mga tropa. At ikilabanan sila nga ego, sila mga dayon mo. Ah, kalabanan nga naigo sila isang ESF na yun. Ay, abaw. Di, pilakadaan ang imo sina nga gaston sa mayo, na yun nga na. Ilabragin baka balang kung pinanakabisi sa bata ba na? Di, kanugon. Ang Iloilo City Government, baka balang pagwa man sang ila sining nagpagwa man sang isa ka memorandum. Agod makalikaw, baka balang katik sa sining ESF ang dire sa Iloilo City. Kaya magkalabanan nga mga ginadala, dire nga mga ginapaihaw, direk mga tropa sa Iloilo City. Ang Iloilo City Government, pagi makabanan kay Mayor Raisa Treñas, napagwa sinisang isa ka memorandum order number 234 nga naka-address na makabanan sa tanan nga livestock and meat inspection officers, livestock, shipper, slaughterhouse, personnel, and all concerned. Halin kay Mayor Raisa Treñas. Subject, updated guidelines in the movement and slaughter of food animal in the city of Iloilo. Napitsahan ini kapon nga daw, pero subog naging pagwa. In the interest of public health, biosecurity and the strict enforcement of regulatory standard and upon the recommendation of Office of the City Veterinarian, the Office of the City Mayor hereby adopts and issues the following updated protocols governing the transport, acceptance, and slaughter of food animal within territorial jurisdiction of Iloilo City. Directive, all food animals, hogs, cattle, and carabao intended for slaughter must be moved directly from farms of origin to the Iloilo City slaughterhouse. Slaughtering operation must be completed within 24 hours upon animal arrival at the facility. Buta ba naman kabanan kung mag-abot may mga paihaw ka muna nga baboy, karabaw, kag ano pa nga mga cattles, baka. Dapat sa sunod sang 24 hours, ihawon. Pag-abot nila sa slaughterhouse sa takas. To ensure proper tracking and compliance, the following document are strictly required and must be readily presented upon demand by designated meat inspector inspection officers. Amaning mga ipresentar sa ning mga dokumento nga sigurado nga hindi infected sang ASF ang inyong ginapihaw na ang baboy. Veterinary health certificate required for all shipments. For regional shipments, any local government unit license veterinarian may issue the veterinary health certificate to certify the clinical health status of livestock and establish its farm source. The original copy of VHC must be accompany the animals at every stage of transport. Dapat nga may aragin no kung mangganin abi sa kabanmanan nga maipaihaw abi no kati kabanan sang mga ginapaihaw halin diri abi sa mga metro towns. Liganes, may arap manda nga slutiraw sa Liganes pero kalabanan diri ginapaihaw sa slutiraw sa Iloilo City kada Blabarato de. So dapat may arap sila nga certificate nga halin sa municipal veterinarian nga hindi infected sang ASF ang baboy. Sa muna, ginahagot man subong sang Iloilo City ang ila sila nga protocol sa god nga hindi man mag-infect ang ASF sa mga pila ka mga ginasagod nga baboy diri iya sa Iloilo City makadugma. Kalagbaran sila nga ginasagod aras sa may kuwan mo, sa may general yun sa kigad by Bible. Nga mga pumuloy naton, tiyan mo na yung agad marikawan mga kabanan ang kaso sa ASF dire sa probinsya o kung sa Sudan sa Iloilo, ang muna nagpagba sa isa ka memorandum order si Mayor Raisa Trinias. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:54 na. Dugang nga natin ning ang inyo sining ihibalo kung paano kita makalikaw sa siling mga ASF no para sa aton kasapatan sa baboy gid. Kanti kanugon nga naging gastuhan mo dako tapos gulpi lang iyang ma-infect mo na sa ASF. Baka kanugon ang inyo siling ginpundar na ilabrigid nga gamiton nyo para sa pag-eskwila ni Inday kag ni Nonoy kung mapatay ang inyo sining baboy. Ang oras na yung makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:54 na makabinan mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos. And this may loving kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula. Sigurado mas manamin may bako din yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig ka pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone palo po kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Huwag kita buwas. Balik kita sa Domingo sa exciting Pilipinas for 2:30 sa aga. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabie Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Actually, si Lisa, and I'm proud sister Pinus. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, dito kang pagit pagkadedoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabilis sa mga budina.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Webes.
1: Yes.
0: Yes, Atlanta Duty Boys.
1: It's July 3, 20 and 26.
0: Ang baga, pinalagpat naman sa...
1: July 3?
0: Isa pa ba? July 3? Turado ka?
1: July 2.
0: Napuis ka pa, ha? Hindi mo ko mabasol.
1: Yes.
0: Nga ginagulpi-gulat ka kaisa. Nagakalipat ka. Remember?
1: Yes.
0: May edad ka na.
1: Pura max na gitman ko.
0: Gabi ba? July 3! Sigurado ka?
1: Opening salvo pa lang na, ha?
0: Opening salvo pa lang, Los Valdez na siya.
1: Yes.
0: Minaulat-ulat ko pa naman dahil mag-play ba lang Paloma. Nabatean mo na ang Paloma?
2: La Paloma Blanca mo.
0: Ah, nga rin pala, oh. Ha, na. Hello, di ba?
1: Yes.
0: Daw mo ginang nasaot ni Nora sa una, kay di Bilma.
1: Ah, yes, ah.
0: Di ba? Sila sa mga Hawaiian na Hawaiian 5-0 daw something amo na, no?
2: Hawaiian 5-0.
0: Eh, welcome ta na ang tanan. Are ano ko ha? Balihon ko naman ang aton nga presentation sa aton nga mga partner nga broadcast technician ha.
2: Sige.
0: Mauna naman ko sa panay.
2: Depende si mo.
0: Amo gani, baliktad-baliktaron ko. Kay para hindi mo na masaulo. Unahon tanan, welcome tanan ang tanan nga mga taga-Capiz. Nagapamati ka mo sa XFM 106.5 with katropang...
2: Ang Rojas na...
0: Yes.
2: Neil.
0: Correct. Ba, may buot na gitsa, no?
1: Natubuan na gitman.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang...
2: Well.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
2: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang...
2: Chris.
0: Juderi. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
2: Paparudel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: John Ray.
0: James Dean. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang...
2: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang...
1: Supremo. KKK.
0: Samurai. Kag live, direkta diri sa siyudad sang Sagay 87.5 sa inyo nga mga FM, kag sa inyo television analog channel 13 and IPTV digital channel 29 sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Rawa, bigalan na. Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magustang magwapa-gwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Kag Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan yung nagasuprayer. Sang nanari, sari nga blatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yestol products ni Boss Rem. Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga maintra, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numero. XFM call and checks line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Loma Oda. Taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 나
1: 띵독띵독 봐.
2: Kagyan tulungman sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskugang immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Tanan nga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabi anay sa akon friend, si Madam Kix Gonzalez Malundo.
1: Mayong gabi.
0: Amo na siya ang nag-vlog sa aton nga radyo nga nabaton niya. Iyag-iyagin na wow. Ano ya? Gin, ano na gani mag-open sa box gani? Box ano naman? Hindi na ako kabalo magambala.
1: Opening the
0: box. Alam lang gina-unpack gani. Ano tawag? Ano meaning sila gani man? Ambot ah, anti ko lang pamakuton ko basta. Sa pagbuka niya sa radyo gina-vlog yan na. Sige lang bla kay sa sunod nga mga inadlaw. Libre yata ko no sa iyang ano sa iyang restaurant.
1: Wow,
0: sa ang kick sa lutong bahay. Diri lang sa ubos sa atong radio station, oh.
1: Mm-hmm.
0: Tuntunan mo tong LBC.
1: Yes, of course. Oh,
0: diretso ka lang gamay may PLDT nga compound.
1: Oo.
0: Sa Atubang, di ba lang may restaurant na da?
1: Yes.
0: Na dira
1: ah, mo na siya.
0: Yes.
2: Sige, tutulon ko ina.
0: Ayon ta sang ang aton panyaga libre.
1: Kabay pa.
0: Ex-deal.
1: Yes.
0: Kag siyempre, pwede na ka mo ka-join sa aton nga, ano, sa aton na program. Unbox gali, no? Gina-unbox na iya. Oh, galang, tawag na iya si Madam Kix Gonzalez Malundoy.
1: Yes. Ano yan niya yan? Si Raymond Malundo, man.
0: Why lang ko idea. Basta ang nahibaloan ko, damo ni siya kwarta.
1: Yes. Mayas na lang ko yung mayas
0: siya. Daw maubos yun yung iya nga ano ba? Iya nga mingo shake.
1: Kabay pa.
0: Ano, gusto mo man mingo shake?
1: Yes.
0: Ay, hindi kaya asa shake rattle and roll ka lang yan.
1: Bisan sa roll na lang.
0: Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Ang migo ko nga Manggarano naman nga tagasagay ato subong sa ano sa Pavia si migo ko Dudes. Mayong gabi da sa imo migo.
1: Yes.
0: May kalan-an na gali si Manang Ching sa... Oo, sa Ila Balay. Ara na lang kalan-an subong Migo Dudes. Ano, abe, wala ka na puli-puli sa sagay, no?
1: Na, puli na di.
0: Tapos ginaklaro ko lang gali nga, di ba, may nag-viral nga Troy ang pangalan nga mga masahista nga nagtapungulay sa Mandurriao, Iloilo. ginaklaro ko lang yan.
1: Nasalaan niya ikaw.
0: Ginaklaro ko lang kay ang Troy nga na-involve sa tinapungulay ito sa Mandurriao, taga-sagay man.
1: Yan.
0: Basig expect wala sila nga, look, basi amo na si Troy ang ginapamatian sa radyo. Masahista na sa gali. Nakita ko yung interview sa kay ano sa kay kasamang Nobi Guaso bala.
1: Mm. Oo.
0: Ti syempre kilala na man tanan ni ano ni
1: kasama
0: ni Radyo Man Nobi Guaso. So una na siya nga witness ko nga ipanginwala ko nga hindi na ya si Troy ang involved niya sa tapungulay ya sa Mandor.
1: Sinuto yan nga Troy.
0: Kaya totoo ko yung pangalan niya si Norberto. Oh, okay.
1: Si Berting ni Saya.
0: Tapungulay sila Dol kay istorya. Bali na ano lang blaw, nasala lang pag-add sa Facebook sang isa sa babae man nga agapang masahi mabaladol na ti daw may something nga nag-imon-imon guro. Amo to nga nag-draw high sila sa ano sa may Mandurriao nga area. Kaya mo na ginaklaro ko lang nga hindi ako tuya nga Troy ang involved sa tinapungulay. Hindi ko yung masahista, bugaw ko yan. May caller to sa line number 1. Good evening. Hello? Hi, may gabi. Pangalan?

0: Yan.
1: Sino mo ni Troy?
2: Ngalan ni what?
1: Elmer.
2: At taga din si Elmer?
1: Ililo, Troy. Santa Barbara.
2: At taga Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
1: Nasa may kapit airport, Troy.
2: Ah, tika Batuan na eh, hindi Santa Barbara?
1: Ang barangay.
2: Ang barangay.
1: Ang Santa Barbara.
2: Pero sa Pia, oh. Kabatuan.
1: Oh,
2: ambal ko gid daw. Abi mo hindi ko kabalo ha. Nga nag-intra ka di.
1: Wala ako man try. Siyempre, tugay ka malis ang una sa bilo.
2: Ah, amo na gali.
3: Oh, eh.
2: Hindi man ikaw to ang ano, pinaagyan ni Dolphy sang una sandira kami. Ikaw to, hindi.
1: Ay, natong dubuan ka try ba?
2: Ah, ikaw to gali. Uy, ari naman ang imo gilutgot ng liga do.
3: Base man. Base man palutgot naman siya.
1: Pwede
2: ba?
3: Pwede ba? Pwede pa eh, ah. May duga ka na,
2: yan pala nga nagit nga bisyan din ka makadto. Mga tao, kita yan kung sa din tayo frequency.
3: Correct.
2: Di ano man ang imo na saburan sa ibda sa may edad ng agi nga nagbira sa imo, Elmer.
3: So, kita matuon.
1: Maya, misa-misa. Kung tayo yung sibi, ubin-ubin. Tato sa mo. Amor lang subo ngayon. Kaya yung na.
2: Why na?
3: Ay, may ano pa. May aslom pa, kuya.
2: Why na? Nag-ano na? Nag-us-us na yadila pasulod.
3: Mas namit pagit gani.
2: Nagapilo-pilo na subong dila niya. Kaya ang ugat, wala na. Gatigulang na gid.
3: Ay, no? Hindi ka ba? Hindi ka mangikay si niya. Kaya ang dila niya bala.
2: Daw, hindi yan naguro kaya i-deep throat.
3: Deep throat ko niya. Daw dila niya katalim babaga. Mangampo.
2: Ay, Elmer, kamusta na ikaw, Elmer, sa kadugayan sa panahon nga nagpabatsya ka naman, di ba? Wala ka na allowance?
1: Okay naman, Troy. Wala lang, ano, wala lang... Kaya sa ligatong plug, wala, may nag-text eh. Kung kaligado mo, isa ka bulan.
2: Ay, dahil sa kadamuon sa amon caller, ikaw lang yan nagambal nga wala may nag-text nga.
3: Amo gajaya.
2: Bago namon, buyan caller namon, ginasikto, anay namon kung may nag-text na kung wala. Ikaw pa yan?
1: Try wala, promise.
2: Sige ah, by Logicash ah.
1: Dati, ano ba dati Arcili ba?
3: Ati nga pamati, kita gali.
2: Nga pamati sa gali to. Sige ah, ano na subong ang ginapangita mo kay Kabaloko daw, level up ka naging dyan subong kay Tidugay ka naman kapamati sa mga program. Sumining kabalo ka na kung ano ang mga ginapangita
3: mga
2: mo
3: qualities
2: sa isa ka kababayi. Yes.
1: Ang ginapangita ko daw, yung unang daw yung edad na mga 26 pataas, tapos ang araw na to yung suplada, tapos lagawan.
2: Nan!
1: Bigaon na, Troy?
2: Nan! Dira kita sa biga-bigaon.
3: Gajega, gajaya.
2: Ano, bra, muda sumong sa Santa Barbara?
1: Collector, Troy.
2: Collector. Ang kilala ko ba lang collector? Wala na sa subong siya trabaho. Mangkuta ko nga ah. Mamangkuta ko nga ah. Wala sa siya trabaho.
1: Nga man, Troy. Ang iya, yung kwarta.
2: Ang iya, tanan yung ipang collector, yung take home niya. Kag may ara ko gali i-adult may i-share sa inyo ha. Regarding sina sa mga ulam-hulam sing kwarta. May kilala ko nga nang hulam kwarta sa Turko. Wala na nakabayad. Subong nag-as-as na siya. Kay gina orasyonan na gali isang Turko bago magpagwa sa kwarta. Ah, bati ka na, Dol?
3: Pagyan niya pang Turko, ha?
2: Pito tuwa-tuwara na inilanti siya pa ulam kwarta, Dol?
3: Basi eh.
2: Ah, wala ka pakatuwad sa Turko, ha?
3: Lapit na lang. Lapit na
2: lang. Oo. So, gusto mo na madulaan sing obra, Elmer?
1: Ay, hindi ka, Troy.
2: Ay, hindi pa. Sige, akay galing, kabudlay na eh. Kabudlay na eh ako madula. Ang pagsalig sa ngayon mo, balaan mo. Ilabi na kong kwarta ang paghahambalan dot, no?
3: Yes, good eh.
2: Oo, hindi lang hindi lang magpabalo, ah. Hindi lang magpabalo, bala.
1: Budlay, mang itaw, bra, Troy. Kung magulang ko, bra.
2: Anong requirements magulam sa inyong, ano, sa inyong kumpanya, kung magulang kami kwarta, anong requirements?
1: Valid ID, barangay clearance.
2: Oo. Oh. Mga pila man, maximum pila ka, ano, pila ang cash nga pwede nyo mapahulam sa isa ka tawo nga first time nga barwer? 10,000. Dol, 10,000 ko na
3: to. Wow, toon.
2: Galing kayo, wala ka man valid ID, puros man tanong invalid.
3: May kwamang ko.
2: Ano?
3: Criminal case. Eh, hindi pala sa madlukan.
1: Amo
3: ko kaya eh.
2: Ti okay lang na ikaw, bro, na mon co-maker para dasing ma-release?
1: Oo, ah.
2: Aba, pwede ka nila, Dolpo?
3: Ah, toon.
2: Pagkatapos, basta pag-release ng 10K, 70-30 ang hati-ay. O, 70% kay Elmer, 30 ang imong ikaw barwer.
3: Correct.
2: Oo, kaya mo, bali silbi mo na bayad ang ano ang 70%.
3: Oo, ah.
2: Oo, to, pwede man na.
3: Te.
2: So, 7,000 iya mo 3,000?
1: Ata, di man nang gilapon sa control? Kasi bayad yung...
2: Tanan, gid gali iya
3: kinanglan. Tanan, gid iya kinanglan. 70, 30 lang. Pila mata na maputos eh.
2: Pero kung matabok yung mana nga 10,000, abi mga pila na ka, ano, pila na kasultada ng 10,000?
1: Ah, ang makaya lang inuloy, basta yung telepon lang.
3: Natundumaan ko na niya sa gali, ah.
2: Oo, itong hinahaliid mo to sa, ano, ng, sa stock room.
3: Upo din sila ni, ano, ni Flame Rica, sa una.
2: Oo.
3: Nagpahaniway kami ni.
2: Oo. Eh, si Flame Rica, gwapo to sa hindi.
3: Nataso niya ito mon. Ah,
2: daw hindi man murugmol.
1: Bako doon
2: kasi. Bako doon. Daw hindi man murugmol.
3: Hindi man.
2: Tinga nga nagupuan kay Film Rica tapos natupa kay Elmer.
3: Ah, wala ko nagambangan nagupuan.
2: Pero mas namit kay si Elmer kaysa kay Film Rica.
3: Tilawan taliwa. Total na bala nagid man sang tanan.
2: Oo, nga may relasyon ka mo.
3: Akon sa mga kanta pa, muling ibalik ang tamis ng tunong. Ano-ano mo lang, sweet corn man?
2: Aba!
3: Oo.
2: May mga kalunggo?
3: Ha?
2: May mga kalunggo, sweet corn man?
3: May kwan, may...
2: May britas?
3: May aritos.
2: May aria! Oh, sige na, pangita na sing uya mo. Sa di ba ni Karo Makadto, Suryata? Number 09...
1: 0948-9092-452.
3: Only what?
1: What? Only what? 0948-9092-452.
2: Ako naman ma-plug. Tapos Lilion, may inbox na may nag-text ha? Sige, si Elmer, sang Santa okay, Barbara, Iloilo, kapangita sing 26 up nga babayi, ang ano to gani? Ang Palalagaw,
3: Maldita.
2: Ang Maldita. Ah, basta ang tanan nga pinakalain.
1: Biga-biga-els.
2: Gagi, ginibala si Dolphy daw siya giniga pang latnon sa kaagian mo. Kaugid ang halit, ganyan nga nga gadamo kita ya.
3: Ay, tisala ko na bala kong ga-breeding kami.
2: Ang number ni Elmer, 0948-909-2452. Liwat, 0948. Lang tawa man lang yung inbox yung may nagsulod. 0948-909-2452. 0948-909-2452. Lang tawa, mayara na nag-text.
1: Baka
2: ote, at least may ara na ha.
3: At least may ara na.
2: Patigid ko ba? Mm-hmm. Thank you, Elmer. Goodbye.
1: Thank you,
2: Kitroy.
1: Kag
2: kinurin doon
1: po. Kag
2: ngayong
1: gabi
2: sa inyo. Mayong gabi, bye-bye. Man. Bye-bye. Ang ambal gali sa amigo kung tagilililo nga si Dodge.
3: Oo.
2: Agi to kunong ilang ginawayan, Mig.
3: Ay, lahat hindi man kotoy ako. Madaan yung nag-tandem to di nga duwa.
2: Nanginwala ka ba tayo na?
3: Tiyo, hindi pala nga sa nga ganyan nga. Nga, si Troy to.
2: Oo, naano mo na yun.
3: Tapos ang ginawayan, agi.
2: May nag-comment pa itong gadaan. Grabe, gadya. Laingi ba niya kuno mga taga-sagay? Ilabi na gid kong pangalan kuno Troy.
3: Di karon, nagwa naman nga agi ang ginawaya. Basta kita to nga duwaya. Naklaro lang na mo hindi kami, kami tuya.
2: Mayong gabi ka tropang Troy, pa shout out gali kay May De La Cruz ang kabankalan, kag request ko dayon sang alaala na lang watching from Barangay Alihis, Bacolod City, Chanda Tonel, Paruhinog, hindi lang ang dila ko ni Dulpo gin arthritis na.
3: Tila one mo eh.
2: Ay, mayong gabi kay Manananggal di Amor. Ari naman
3: ari
2: siya.
3: Naman siya.
2: Ay, kanamit. Kanamit di ang mga peace in Santon Gold Coffee Mix. Labi na kayo matulutog noong ang panahon.
3: Amo ko dyan eh.
2: Bahal ka mo ha. Santon Gold Coffee Mix. Available sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Pwede man ang premium D3 Coffee Mix. Nagapabaskog na isang inyong memoria. Labi na kayo kung isijante ka.
2: It's 3 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: kalungi ang go, matrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Santon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 16 minutes after 10, and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Sige, apo na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal, phone pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapabaskog sa aton immune system. Wala na sing iban, Santon Vitamin C.
1: Ara man ang cease the pain, pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang tanan nga Yesol products sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na XFM call and text line
1: 0912-0076-793-0915-8311-431
0: Daw subong nga gabi, doon na namiangid ko sang panahon.
1: Kay katog now?
0: Yes! Do ka nami panguot. Panguot bulsa, mabakal kita sing Santon Gold Coffee Mill. Diba? Kay ka nami, kaya sang kape nga kape lang kaya kag bulo baro-ro gamay eh.
1: Ay, kanami pang lot-got.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Ay, kasabat? Hello, may gabi. Hello. Oh, yes, sir, good evening. Oh, on air ka na, sir. May gabi, pangalan?
3: Ramelia, po niya ka pang Troy.
0: Oo, ti ano na? Kaya nag-plug ka naman sa number mo. Balik ka naman liwat.
3: Wala pa. May nag-parandam po.
0: Kaya hindi man nabiklaro yung signal. Pangita ito, may signal na klaro. Check one ang line number 1. Good evening.
2: Hello.
4: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Good evening. Who's this? Tony.
4: Yung gabi, sa
0: yung gabi.
4: Si Julio.
0: Si Julio. Taga din si Julio.
4: Taga Ponte Beto ng Capis.
0: Taga Capis.
1: Julio con Julia.
4: Juliana sa gabi.
0: Nanti daw. Balkong daw.
1: Julio Diaz kung aga, Julia Montes kung gabi.
0: Bilang hawak sang agi. Bilang hawak sang agi.
1: 33.
0: Nagahuslo-uslo magabi.
4: Ang
0: kung magtuwad.
1: Wow. Manananggal.
0: Nga, ari ka di subong sa amon nga program. Oo. Anong tuyo mo? Lawas namon.
4: Sige, mahita lang po, ano, mahita lang po sa ako ni Tayo sa akong nga
0: Wow. Broken-hearted, kagali subong.
1: Inugbaylo ha, take note.
0: Inugbaylo ha.
4: Hindi lang heart ang broken sa akin.
1: Pati ang bulig.
0: Pati ang karipunat. pila ka tuig yung relasyon bago ka ginabulagan?
4: 2 years.
1: Oo. Wow, kalawig manggali.
0: Pila yung monthly sa imo?
4: Awain ako na
0: pa-monthly, ha? Ah, daily?
4: Awain na.
0: Weekly?
4: Yearly.
1: Annual, galing mag-atag?
0: Annual, samtang siya gina-anal. Was agdrugid?
4: Ayaw.
0: May pesorya ko sa imo si Ramil. Mel? Uy,
1: nadula si Ramil. Oh.
0: Oh, sige, isoryahan to naman si Julia. Julia? Nasakitan ka man. Piling virgin. Pero hindi naman, sakit-sakit na naguro.
1: Among it.
0: Abalon ako sa acting mo ya, Julia. Sa din ka mo nakilala, Hising, yung mga men?
5: Actually, sa kwartero siya.
0: And then, paano ka mo nakilala, Hay? Kay sa din gani ikaw subong sa...
5: Pontevedra.
0: Sa Pontevedra. Paano ko mo nagkilalahay ang taga-kwartero at taga-Pontevedra, mm-hmm. Kapis?
5: Sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook. Then, after sad to, sino una nag-chat?
5: Ako ang nag-una sa siya.
0: Siyempre, natural.
1: Natural ang git eh.
0: Alam nga naman nga siya ang mauna chat. Ano ang imo na namian sa iya nga nga wala gid ikaw kapugo nga mag-chat sa iya?
5: Hindi kayo yung pakitaan nga kung dali sa iya nga ano, iya
0: nga... Nga armas?
5: Kailan na naguro.
0: Ah, nagpakita sa dahil si armas luthang.
1: Wow, te!
0: Te!
5: Pakitaan niya ko.
0: Kay sino dako imo ay?
5: Ay, hindi. Hindi gid ba la?
0: Iya gid ya.
5: Iya, iya, iya. Kaya ako nito panit lang niya, king pilit.
1: Hindi ko ba mabati-bati,
5: ah?
1: Kaya amo man lang lang akon.
0: Kay Dolphy, amo man ako nung nga panit lang kung nung nagpilit.
5: Ay, hindi ko magpati kay Dolphy, ah.
0: Nga? Pati ka na lang bala kaya ako kasugid?
1: Kaya ano gusto mo, ipakita ko man si imo?
0: May mamalatawa kami bisi mo Facebook kung ano kagwapa si Julia, be. Facebook account, abi.
1: May Facebook ka, Jugels?
5: Ah, ito na ang Facebook account ay Papa Dol.
0: Wow, artista! Hindi magpakita. Ay, kami lang malantaw. Hindi lang naman pag-i-plug on air. Del?
5: Ha?
0: Hindi lang namon pag i-plug on air, kami lang ya ang malantaw, Dil.
5: Nahuya ko pala.
0: Ah, basiga pa agi-agi na sa guru.
1: Hindi agi-agi na siya.
0: Agi-agi na siya. Paano mo na bala? Nagbukalimulanahan? Nagbukalimulanahan?
1: Kakatulong ka na lang po, wako. Basta magkatulong. Wala na po sa lana. Magkatulong ko na po, wako mo, agi man na sa...
0: Ah, sige, describe yourself na lang, yeah. Anay.
1: Oy, describe na lang.
5: Ang katuod lang, ano,
1: Oo.
5: Napakadlaw ko mo lang ato ng mga listeners.
0: Ah, wala sila.
5: Hindi ko yan, ano niya.
1: Wala, mas sila ka
0: kadlaw. Hindi ka man kaladlawan, ah.
5: Nag-audition ko na dito pong sa isa ka drama. Sige, gusto ko, tanan niya boses mo, ano ko.
0: Oh, sige, ah, madrama tayo eh. Okay, pila ka tingog imo, pila ka boss voice ang imo nga madala.
1: Madala.
5: Bata tigulang.
0: Bata tigulang, may ngipon tigulang. Wala. Bata tigulang, ano pang Ah, apos na yung ungi ya.
1: Oo, ah. Adi... Mga ungi kag pungap, apos na na iya.
0: Oh, sige. Diri ka anay una pa screen sa amon.
1: Oh, sige, sa bata ta una mga kadto, ha?
0: Oh.
1: Julia.
5: Okay.
1: Oh, sige. Nanay mo abi si ano si Berta.
0: Oh, ako si ako nanay oh, sige. Oh.
1: Tapos ikaw ko no nadakpan ko nga nagainagi. Okay oh. lang.
5: Oh,
1: 5 years old nga bata, okay? Kaya mo?
5: Ay, hindi naman kuha ang 5 years old.
1: Oo, 5 years old lang.
0: Pila gali gusto mo?
1: Pila gusto mong edad?
5: Mga 7-year-old lang ah, para grade 1.
0: Siya na lang mahatag sang ano? Sang scene kung anong atong dramahon.
1: Okay, sige, pwede.
0: Oh, ano man gusto mo, ikaw na lang ang mas scriptwriter pagkag kagda drama talent. Ano man nga sitwasyon ang imo ipadrama sa amo ni Dolphy.
5: Kunyari, ay kumakuntapan, tapos nita ka ibang nga babae, tagiging nang balansa ka nga, gina-advise nanta ka.
0: Dahil ilang bata ka, tapos bata, ikaw ma-advise sa tigulang na, ano mo na yan? Why na? Hindi na mabato na.
1: Amo na lang to bala.
5: Hindi,
1: ano, 7 years old ka pala bala, dahil...
0: 7 years old ang bal mo.
1: Amo na lang to. Nadakpan ta ka nga nagainagi. Ginsugin ta ka kay Mama Berta.
0: Oh, sige ah.
1: Okay.
0: Oh, lights.
1: Ikaw una. Light.
0: Lights. Camera.
1: Action.
0: Action.
5: Uh-huh.
6: Kasi hindi ba nang lipstick man? Nga, sari, hindi ko pensa akong bag man. Lang daw kong kadati. Magdudumpol man yung lipstick. Pisilawan ko, di. Ba't lang kong isa
0: O, ikaw nagi, lalaki ka, gi. Dumay nagi ka man, imo, yaya, dumakirid away ka man sa iya.
1: Huwag ko gani, nalakpan ko sa nga, gi.
0: Oh, sige, go.
1: Hoy, Julia!
0: Dali lang, lalaki, nasa nga, Julia, mo na yung pangalan niya.
1: Hindi, ako, gali. No. Nalakpan ko sa gani, nagi. Oka.
0: Yung wala ka pa kabalo, gani nga, gani. Nalakpan mo pala sa ito sa ngalan niya, si Julia na dayon.
1: Take two.
0: Take two, okay. Dito na ta sa cut nga na nagkuha na sa isang lipstick.
1: Nagkuha ka na lipstick.
0: Oo, oh, si Julius ni ngalan
1: si
0: niya.
1: Si Julius.
0: Action!
6: Hindi na lang ang Julius. May kilala ko ng Julius.
0: Ah, sige na bala. Julius na bala.
1: Julius na lang, ah.
0: Ah, sige na. Action!
1: Julius! Sige na. Lights, camera, action!
0: Ikaw na, hambal, Julius, na rikta.
1: Julius? Julius, gaano ka da?
6: Araw ka talagad eh.
1: Oh, gaano ka da?
6: Hindi may kita ko sabi din yung amuyo daw. Ano may sad ba natay?
1: Nga,
6: ang pula-pula ba lang gamay?
1: Hoy, hindi mo kuya tatay, no? Magulang mo ko.
0: Tatay lang ito, Ginay. Sorry, ata nagmagulang ka naman. Nano man yan.
1: Ay, nano.
0: Ay, nano.
1: Sabi ko, ikaw ang tatay.
0: Si Berta, ngalan ko nanay. Kuya, ikaw ang tatay. Agi.
1: Oh, katapusan.
0: Inangag naman sa...
1: katapusan na lang, take. Katapusan yung take, ha?
0: Bulilyaso ta sini daw. Daw mahuy andaniya.
1: Take 3.
0: Action.
1: O Julius, ano yung nagkinaukay mo?
6: Hindi kay, may nakita ko din na yung dadumpol ng pula-pula. Ano isa tay?
1: Ay, hindi na ko'y pabalibari. Ano na ang galapta sa guya mo kag sa imo, bibig?
6: Sorry, tay.
1: Uy!
6: Wala mo ginagawa
1: dito sa inyo. Uy! Julius! Nagapang lipstick ka? Ha?
6: Putay, kita kita ako na bigay.
1: Ano sila nyo?
6: Okay, nakita. Taman ka nga. Naibagamit din eh.
1: Ako pa subong ang imo pabalikan? Ha? Hoy! Ay, dinukol na karon. Isukit na kita kay nanay mo. Sige, yagla! Na ano ka man?
7: Ay, dalilan. Ang nagatinaasay ka mo dati, ngogaw.
1: Ang bata mo, junior ko.
7: Oo.
1: Pagkatapos, natukiban ko. Agi!
7: Di kay parehos man ka mo. Ano, nabatian ko kinahambal ni Julius.
1: Bo, Berta?
7: Nabatian ko kinahambal ni Julius.
1: Berta!
7: Na ikaw ang yakin sundan nga nag-lipstick ka man ko, no?
1: Berta!
7: Tingala ko nga akong lipstick, nagkakaupod.
1: Pamate, Berta! Ginulam ko lang, ah. Julius?
0: Julia na nasa subong.
1: Julia, share lang kita,
5: ha? Sakit yan ko sa kadlaw.
0: Ay, hindi man to kaladlawan. Uli, ano na to na matista?
5: Uli,
0: ano na to na matista? Kaya gusto niya ni Papel Firme, babae lang siya, Merle.
1: Ay, abotin mo, Julia, ah.
0: Pero nakapasar sa, no?
1: Kapasar siya, ah.
0: AM na yung mag-ina-apply yan, Miga Julia?
5: Ah,
3: Enter
1: po yung dimana sa HMA. Ah, sige, ate, sabong, kwan naman, ate.
0: Dito ka nalang pamati, ah. Intra-intra ka pa di.
1: Tigulang naman.
3: Hindi, totoo. Di ba yung ma-intragin man, kuya? Pero, siyempre, amun na ako, introduction. Bala parang mga tatlo.
0: Correct. Oo, man, ah, pero, manami na yung mga talent.
1: Gani,
0: improve mo na. Kung makaupod ka sa amon, nga, rambalang mga, ano man bala, ang mga haras-haras man bala sa radyo, para sabi ka, tatlo ta nga tandem. Kay obrahon ka na, monsing, ano, mulog drama man.
1: May hindi, kagini mo sa sex OG.
0: Ay, abota ka gahod man si mo background man.
1: No?
0: Tisa, no ka ma-apply?
3: Hindi, ito tala rin naman ko, de, makita na lang ko, ano, makita na lang ko, confile.
0: Ah, are.
3: Okay, single pa man ko mo.
0: Oo, pero dali lang gid lalaki kagid man, no, kung na agi.
1: Agi lagani.
3: Ay, lalaki.
0: Lalaki sa lalaki.
1: Lalaki ko daw.
0: Ah, sige, be, sige, ang gamiton mo nga tingog, ang tigulang magplaga sa number mo, ah. Tinigulang ka naman, ah, para makuha tatanan imo nga voice,
1: ah. Tinigulang naman, ah.
0: Ah, sige. Magplaga sa imo number gamita, tinigulang nga voice, go.
3: Ah, okay.
0: Ay, dali lang. Ah, laina na lang, ubra na lang punga.
1: Punga na lang. Punga nga tigulang.
0: Oo, punga.
3: Kasi paano nilito pa, Bel? Anak ko number kung punga. Kung
0: ah, sige lang, kami lang matranslate, ah.
1: Kami lang, yaman, huya.
0: Kami lang matranslate, ah. Gabi ka, no, punga nga tigulang, be.
3: Lewat
0: 09
1: Ori na ya lang na ya lang
3: 09
0: hey hey oh hey
3: hey
0: hey hey hey
3: hey
0: hey hey hey hey
3: Onge.
0: Onge, onge, onge, onge. Hero, nine, eight, oh. Eme, nine.
3: Eme, nine, eight.
0: Bagay ka sa punga nga tigulang, pre.
1: pasar.
0: Klaro, galikag.
3: Klaro,
0: ang ambal mo, 0930-798-6967. Inchakto.
3: Ah,
0: ate, ara kang sa tigulang nga punga gid ya.
1: May nadumduman ko tayo.
0: 0930-798-6967 0930-798-6967 Te, okay ka na, Julia? Ah, Julius?
3: Okay na, talim may may araman nga tita palingaw sa buong agad eh, ha? Sige. Marabagin niya salamat sa patuloy ka pagdalpiyang ka.
0: Sige, salamat kid kag regards sa mga taga Pontevedra.
1: Okay, Paul, sir.
0: Salamat, pre, ha?
1: Pre.
0: Pre, pre, pre.
3: Salamat, man.
0: Pre, pre, pre, pre, pre, pre,
1: pre, pre,
0: pre,
1: pre, pre, pre,
0: may lalaki, pre, sa punta, pre, oh.
3: Ano na ang balya?
0: May lalaki ka gwapo sa punta, pre. Araw, natawab lang, may lalaki gwapo.
3: Ano si gwapo ka po sila sa iyo?
0: Ba?
1: Ba? Pre, pre. Kung lalaki ka gid, pre. Lutkutunta ka, pre.
3: Ano na yung mga kinapamangkot?
1: Pre, kung nila gwakit.
0: Bye-bye! Salamat! Good evening!
3: Salamat, Ken! Salamat, Ken! Thank you so
0: much. 10:34, balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: to pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 6 minutes morning before 11 o'clock. And you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Sige, hapon Katropang Troy Tisay, kaupon nyo sa phone pal!
2: Ma'am, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Artista na, Cutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jane Martinez. Happy listening sa mga taga Alingating. Di na Alingating man. Ramos Family. Minerva Family, Wilhelm, kay Jenry, Rimar, Erami, kag Dodo.
2: Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan.
0: Mercado Richard, hello. Binayaan, mayong gabi. Shout out lang kay May De La Cruz. Good evening to you. Thank you for viewing.
2: Yes, kag part of Cebu, batiyon man kita ha. Mayong gabi ininyo diha.
0: Hi, line number 2. Good evening.
2: Hello?
3: Hello.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
3: Gabi,
0: yeah. Your name, please?
3: Romel, sir.
0: Romel. Taga diin si Romel?
3: Dire sa Ruwasa.
0: Kapis. Pila ng edad?
3: 40
0: years old. Damo tabala listener sa Ruwas, no? Grabe. 40 years old. Ang status, balo buhi, balo patay.
3: Single, Troya, single.
0: Laon.
2: Uy, laon.
0: Sana all. Pero may nanobya sa una.
3: Dati may, ano, may...
0: Kalibin.
3: Kalibin, ah. May bata kami isa.
0: Ay, hindi gali laon, may kalibin.
2: May bata pagin.
0: Pila ka nakatuig, wala kalibin, wala karelasyon.
3: Mga 15 years na.
0: Uy, kalawig. Nga wala ka na nag-try liwat. Mm-hmm. Sa lain na naman.
3: Busy try sa ano. Busy sa bra.
0: Ano work mo?
3: Dintro lang try. Ice cream lang.
0: Ang ice cream na nga ano?
2: Nga tulod-tulod.
0: Nga tulod-tulod na ngarang ikaw ang nag-obra, manual na dumanual.
3: Yes, Troy.
0: Na dirty ice cream. Dirty ice cream, amuna.
3: O, motor na kamotor.
0: Ah, may nakita ko na sa una mag-obra, Dolph.
2: Mm-hmm.
0: Arang ginabayo lang na yung manual sa kamot.
2: Gani, o. Oh.
0: Ginamo na, o. Oh. Hasta nga magtubo o magtubo. Dayon ang palibot sina sang ano sang
2: may asin
0: sang sulodlan niya na asin kag ice. Tapos batihon niya nga batihon sa magtubo amuna o. Oh. Dason, matingala ka, no? Ice kag ang asin, mapatigan niya man ang ice cream.
2: Kay tungod nga ginasuyop sang asin ang ano.
0: Tapos tuod na migurumel nga ang masaburan namon sa dirty ice cream, arang daw maasin-asin gamay. Amon ang balhas ang nag-ubras ang ice cream.
3: Depende, bro. Depende.
2: Kung ano, may lakot. May lakot kid manggali nga balahas.
0: Oo, okay. Depende man sa bat yan, no?
2: Oo, siling mo.
0: May ara giman
3: ka to. Depende sa nag-obra, bro. Depende.
0: Pero hindi na yung imo ice cream, ha? Kay di motor ka na subong, eh, no? Mm-hmm.
2: Sosyal lang na subong niya.
0: Pila ka buho. Pila ka buho ang maubos mo sa kada adlaw.
3: Depende, bro. May tatlo na kagbuho akong ginami. Nagalay.
0: Ang pamangkot, ari, personal nga pamangkot, ha? Pila man kabuho ang imo na tilawan.
3: Mga tatlo.
2: Ah. O tatlo man?
0: Ice cream giman tuod, ha? Ang iyang negosyo.
2: Correct. Kaya tatlo-tatlo, ge.
0: Tatlo kabuho. Mm-hmm. Tidin ang manamit ang buho sang ice cream mo kung ang buho ang natilawan mo.
3: Mga natilawan mo, buho man to, eh.
2: Amugid siya.
0: Abi ko gani, wala ko may singpilian kaya manamit tanan nga buho. Pero, kamusta na sa 15 years nga wala nakatilaw sing buho nga natilawan sa una?
3: Basta may ara ka da, Troy. Patigilan nyo naman ito da.
0: Ah, wala problema. Basta ikaw ya ang nagapangayo. Basta diri kaya mamati sa phone pal kag sa XFM. Ang manog ice cream nga wala na asawa.
2: Correct.
0: Makapangita gid ya sing asawa. Biskan lima pa. Tambis ko nung magpalangga ang manog ice cream dolt mo.
2: Oo, mamang sorbetero pa na.
0: Dakan tahabi ang mamang sorbetero, be.
2: Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko.
0: Ang cone na ginasudlan sang ice cream, nami ilot guton mo.
2: Namukit siya.
0: Ano na pangita mo subong sa isa ka babae, Migurumel? Bisan single mama, no? Kaya siyempre may isa ka man ka bata. Ang bata, ang bata nyo ara si mo, subong?
3: Wala, pero kay mama na.
0: Ah, pero nagabisita-bisita ka pa kay mama na?
3: Wala na, totoo sa Mindanao, padala lang ko sang para sa
0: magbibigay na bata. Pila na katuig, ha, bata mo?
3: Ah, mga
2: 14
3: years
2: old. 14 years old.
0: Pero very good, no? Kay padayon Japon iyang padala. Ay, ti isa man lang kabilog mo.
2: Sa bagay.
0: Pero kung tatlo na kabilog, hindi na magpadala si Romel. Chak to, Romel.
2: Hindi, pero na obligasyon mo na Japon ninyo.
0: Ayaw mo na. Mm-mm. No. Mapadala na na si Romelia sa sunod labi na gid kun do may issue sila sang iyang asawa bala nga ngarang hindi matupa sa bata ang ginapadala. Mabawi na si Romel kung wala siya nakapadala kung magdalagko ng bata
2: niya.
0: Ngara ba lang kabalo na mag-claim bala sa mga ano,
2: mga rights nila.
0: Kabalo na mag-claim sang inugpadala ba nga
3: yes,
0: nga sila gid ya mismo ang mga kapot sang ginabudlayan sang ilang tatay. Kag siyempre, siyempre maka-communicate man ang bata direkta sa ilang tatay. Ikay may kung kaisang daan sa ato na kultura bay. Kung naglainay ang tatay, hindi ganaya maligarya. Naglainay ang tatay ng nanay, hindi ganaya maligarya yang ginapunggan-punggan na makipag-communicate sila sa tatay. Pero okay man ang ginimo ni Romel nga nagasuportar sa siya nga bata, pero madugang kapag iya Romel bata pagid.
3: Madugang pag-ide, kung naneram lang.
0: Madamo, nagita si Nelly. Bata mo, lalaki, babae?
3: Lalaki, Troy.
0: Very good. Paras ka mo itsura, guro ay. Paras itsura sa nanay kung sa imo.
3: Sa ako na yun, laban.
0: Ati, luyag-luyag ang nanay, eh.
2: Oo, eh.
0: No? Tinga nga nagbulagay ka mo, kahit kompleto naman bala. Kahit siyempre, ginbugayan ka mo sin bata. Tapos nga nagbulagay ka mo, ba si chick boy ka, Romel?
3: Hindi man masyado, pero kay nag-lulay sa dabi sa ilahe, nabalitaan ko lang, may haram sa tuya ang kwan ko, no?
2: Taka, di inasawa mo, aw?
0: Mindanao.
2: Ah, Mindanao.
3: Taka, ikaw... Mindanao, sa Sambuanga din, sir.
2: Baka layo.
0: Te, ano man, maapas ka to o kung mangita na lang kita sing bag-o?
3: Mangita, di ganyan, kumbago, kung nara ka dapat tigayan sa akon.
0: O, pahit sa, i-plug the number mo eh, damo-damo, di at agarawa siya nga willing magkaon si Muya ice cream, ah. Ang pamangkot, kung willing ka man magkaon si ilang ice cream, man.
3: Pagmatay pa lang, may katagawin na kaon ko man.
0: Eh, namit ko nung kaunay mo.
2: Oo, ah.
0: Hindi pwede nga isa lang yung makaon, dapat duwagid ka mo yung makaon niya.
2: Oo, nakatilaw ka na nga ang ice cream, ginamit mo sa bingka.
0: Ah, pa? Ang akon gani, iya, ang ice cream ginaw, ginkurit, lida mo na sa alagyan, amo na o. Kagin sunod. Kagin sunod man niya dilap, ya. Oo, ah. Umangkota bala si ano bala?
2: Oo, pamakotong ko na sa buwas. Te, naagyan mo man na.
0: Nagyan mo nga sang pagtisting mo sang imo ice cream kong namit ng timpla, ginlamhit mo anay sa iya?
3: Uy.
0: Ba? Bold star ka man gali, Romel. Bold star ka galiya eh, no? Oh. Ikaw, balo ko man magamit-gamit sang ano?
2: Sang ice cream.
0: Sang ice cream, mahimuon mo toppings.
2: Tiyan sa kinabaligya mo nga ice cream, anong pinakabakal nga flavor?
0: Mango, cookies and cream, mm-hmm. ano?
3: Kagubi.
0: Ah, ubi gito.
2: Ayoko sa bagay, mabakal.
0: Mango mo na nakag-ubi mo, oh, namit. Oh. Pero manamit pagitani kung hindi ako magamit sing flavoring lang bala.
2: Natutuot.
0: Kag syrup-syrup bala, oo. Diba? Imo ano na?
3: Oh, may syrup.
2: Imo yan. Syrup
0: ko lang. Nung, syrup imo ginagamit.
2: Wala ka gagamit sa prutas, Ged?
3: Mango prutas eh. Tapos kung mga
2: ubi. Kinamixklahan mo sang syrup.
0: Hindi. Pagtimpla may syrup. Tapos ang tuod nga prutas, amo na lang na iya ginaubra nga toppings.
2: Ah, okay.
0: Diba? Katie, para doon ka fresh. Oh. Pero namit man na Japon, basta amo na nga mga ice cream, namit na yan. Oo, si Dulpy man lang hindi manamit. Wow. Romel? Romel, no?
3: Ay,
0: odd.
3: Hindi na ko gala na.
0: Ay, salamat.
2: Pwede, Romel?
0: Dugay, mga
3: ha? Kapiya ka pa ganito, gusto naman din ako.
2: Aba?
0: Pag sailo ko, nagsailo ka man?
3: Oo, oh, ipangita ko kung din ka na nag-program.
0: Ay, salamat.
2: Grabe ba?
0: Ginasunod ko nila, yaya. Nami-nami kiko, abi, Romel mo, no?
3: Oo.
0: Oo. Tilaway pa kiko bala, kaya manamitan na pag ito.
2: Hey, Romel.
3: Seryoso na, Troy?
0: Nga ano, tilawan mo ko?
3: Yeah,
0: kay
3: basi
0: pure ka. Ay, pure ko yan. Babo-abo lang ko. Kaya gusto ko na mag-ano. Kay si Dolphy, abi, nag-intra-intra sa disa akong program, bay. Di ba sa una ako malang isa? Kaya nag-intra-intra sa. Ang buta nun ang iyang ginapanglamit di sa microphone. Kaya gakalatnan kami pagkagiaw.
3: Ay, namugit na niya kung may puntong agi.
0: Ay, kapang latong yung manggali. Ya.
2: Uy, di mo kami pagbasulo niya, ha?
0: Ay, kapag-iagi lang. Abi mo, totoo, Dromel, kapag-iagi lang ko na iya kaya para malapit to sa mga babayi.
2: Pero, Dromel, gusto mo man nga matilawan ko ang kalimbang mo? Kalimbang mong hawak, muling ikaw ah.
0: Kalimbang mo na ang ginabagting-bagting mo na, oh.
2: Oo, kalimbang.
0: Tikundi kung kalimbang malang imo at tilawan kay Romel, ang lingganay na lang ni Romel tilawan mo.
2: Ang mulaganay.
0: Nga nga bagting-bagting sa panay.
2: Gusto mo man nga matilawan ko kalimbang mo?
0: Gusto mo, Mel, bagtingo na mo ng imuling ganay. Pati ka na, Romel. Pilang edad sa babae, pangita mo, Mel?
3: 39, 38.
0: Pwede. Balimangod sa imo 1 year. Sige, ah, mga single mom, da, mga taga-ruhas lang, para kit-anay ka mo dayo na. Mga taga-ruhas da, pamati ka mo ay. Ari ang, ano, pag pinamati ka mo da, ari ang number ni Romel, willing magpalangga sa inyo kag palanggaon nyo man siya eh. Bailuhan nyo man sa inyo pagpalangga. Numero ni Romel, 0991-964-3725. Dalagko bala ang daily isang manug ice cream, di ba, Romel? Oo, ga 2,000 na niguro ang iyang inadla o sobra pa, Dolph, no?
2: Basi eh.
0: Sa din kagaplastar sa imo ice cream, man, Romel?
3: Dirila sa, ano, sa Rohan.
0: Oo. Ang number liwat ni Romel, 0991-964-3725. Liwat, 0991-964-3725. Sa Rohas ka man lang, di ba?
3: Yes.
0: Si Sir Jobs bala, amon station manager sa XFM Rojas. May ato to sa radyo, basi gusto mo man sing ano, sing handumanan, gikan sa amon nga waragwagan, pwede ka to kapangayo, ang bala lang ko, okay?
3: Okay,
0: maayo lang tato kay manager nga gaan ka. Total, XFM ka naman subong, di ba? Katropa ka na?
3: Oo, katropa.
0: Ay, salamat! May nag-text na, Romel, sa pag-plug sa number mo. Wala pa lang tawag, inbox mo, be?
3: Are, may, ano?
0: Ay, salamat. May kapamati, giman sa amon. Thank you, Romel. Ikaw na dabala, diskarte. Bye-bye.
3: Good turn. Thank you.
0: Thank you. Bye-bye.
2: Salamat, good.
0: Ang maginabal na mian ko sa mga listener ko bala mo kay siyempre kung malingaw sila sa imo bisan sa DN ka pa nga waragwagan sundon ka gina nila ya.
2: Jawo,
0: oo,
2: eh.
0: Di ba? Ilabi na gid na may ara pag ko bigatot nga opod.
2: May kung bigatot lang.
0: Ay wala na gid jaya. Ubos na gid ang 9 to 12 nga slot.
2: Bigaon pa.
0: XFM na gid jaya lagi na pamatian kag kunpal. Tiyas na na mag-aga pag alas 4 balita ay na naman.
2: Tani eh.
0: Oh, di ba?
2: May pag ko mag 24 hours kit ano na lang ayan.
0: Amugid. De, ang oras, 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag Katropang Don Filangka.
0: Yan ang XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Tumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Pakusog.
3: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
2: Doble ang kalipay.
4: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C.

0: 27 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
2: The motor!
0: Troy Tisoy, at your service!
2: And Dolphy lang ka!
0: This is brought to you by Vision X. Para sa masanag ang healthy nga pananawan, magtumar sang Vision X Plus.
2: Kag araman ang Santong Gold Coffee Mix, may glutathione ka collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Baka lang ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oy! Uy, besa subong, di ba?
2: Yes.
0: So, buwas, hulaton nyo kay manghatag na mga kamising worth 3,000 pesos nga cash para sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo! Sa diin, may isa na naman kakatropa ta nga tag-intra sa aton nga pa-promo ang mga daog sang 3,000 pesos. Sa mga wala pa nakahulog, pwede pa kamo kay hingagaw until tomorrow. Pili lang kamo sa mga Yeswell products pareho sang isa ka blister o kun isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your complete name, address, contact number kag permahan. Ihulog sa mga official drop boxes nga naamtan sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Row nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000 kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Intra na.
2: Ano pa ginaulat nyo?
0: Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Tawag na kamo sa XFM call and text line kung gusto nyo pa mag-intra sa phone pal nga programa.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ano taga ni Buwas? 3?
2: July 3.
0: Buwas na mumpisa ang ano ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Yes.
0: Ano ay han ang kahinatnan siya na ano? Kay medyo malawig-lawig na nga trial bala. Dapat, while ongoing ang ina nga trial, dapat ilamantani to ukayon kung nanday sino ato ang nagpanglabo sa flood control projects.
2: Amo pagina.
0: Para may fairness man bala, kung may aras ang impeachment, dapat ang nauna nga issue itakol man kay para mahibaluan man ang masanag kag kung ano gid man ang inyo ginobra dira sa aton nga
2: gobyerno,
0: no? Kay para may fairness man na ginatawag, hindi kay silinga kaalyado.
2: Nga one-sided lang.
0: Oh, kung kaalyado maginapinay, kung mag-oposisyon ka, dagdagan ka sing damo-damo nga kaso. Daw mo na bala? Ikaw, Dorp, gusto mo makasuhan?
2: Dugay na.
0: Mahal sang abogado subong
2: gani. Hindi kay diribe sa Pilipinas. Just to be fair ha. Kun ara ka gani sa ano bala? Sa
0: ihambal bala dayon kadugay ah. Ara kung sa posisyon.
2: Sa posisyon. Aka kun kamog James mo ang nagdaog. Daw ano lang palipas-lipasan lang. Pero kun kontrapartido gani dapat prison.
0: Ang kontrapartido ang ginaot-ot kag may mapriso gid.
2: Correct.
0: Kita naman nga mga ordinaryo nga tawo nga daw may ara kita tani inog bato. May ara kita inog bato galing kay wala man ta sing inog bayad sa abogado.
2: Amo na galing.
0: Mano ka na lang be.
2: Ganto abala hindi na papirsa nga magano pa mag people people power pagi.
0: Pero matabo gi man ay hanang people power naman.
2: I think so.
0: Oh really? Hala.
2: Kahit lang to ang bala, wala man taga sila nga nag-aapin kita sa isa kag isa ha. Pero ti,
0: Gutom na ang tao subong.
2: Correct. Tapos nang
0: bigado.
2: Kung isip-isipon taman, may kanya-kanya man grupo mo, di ba? Mm-hmm. May grupo man si Sarah, may grupo man si Bongbong. Mm-hmm. Amo gina matabo daw.
0: People power. Kasi imo na iyang opinion.
2: Sa opinion ko lang.
0: Pero ay paagita lang sa malinong,
2: pamaagi.
0: Kalain man nga mag-ginamo naman taliwa tungod kay mga damo ang disgusto sa sining administrasyon, may ara man gusto. Ti ang aton dira iya, ang pinakaimportante, kita nga mga ordinaryo nga Pilipino, nalipay pabala kita sa aton nga pangabudlay kag panikaisikay sa matag adlaw.
2: Sa pamalakad,
0: nalipay bala kita sa aton nga pamalaklon nga kamahal, may gasolina pa. Ay, san o pataihan makaginawa nga. Ay, kanami mabuhi.
2: Kahit tungod ina sa pamalakat man sa aton gobyerno mo.
0: Sigurado ka?
2: Yes, eh.
0: Ay, tuod. Samo na sa kinagamo, no?
2: Oo, kagita man mismo nga mga nagbuluto sa ila. Mm-hmm. Eh, wala maka mo naging nulsol.
0: Marcos ka lang, gid.
2: Amo na gani, kuya, panindugan ko na iya nga Marcos, kuya. So,
0: pero
2: amo na bala ng... Siyempre, bisan pa, wala pa yung naginusol nga gimbuto ko siya, ha?
0: Nga aman?
2: Kahit nakita ko man niya nga ginahimo, e man ang tanan?
0: Ikaw lang yung wala naginusol, pero ang majority naginusol.
2: Ay, depende na yan. Depende na yan sa inyo, ya.
0: Naginusol, kikuya, ya.
2: Kaya bahala, kaya eh.
0: Pero wala ko yan na yung buto sa iya, ya, ha? Lain niya akong gimbuto, ha?
2: Amo na, gani.
0: Sino gani? Batch niya nga nagpadlagang presidente, gani?
2: Si Lenny,
0: si Bongbong. Sino pagi gani? Wala na iba no, mas kusog pa no?
2: Duwa man na sila.
0: Mayo lang yung kasi linigin buto ko. Naperde man tuod, pero at least wala man nanugo ng akon nga buto kag wala man ko nagsala sa akong ginbuto.
2: Siguro ako wala man.
0: Si Lenny mahilo ma, hindi si Lenny. Hindi si Lenny Robredo.
2: Ako si Bongbong man to sa muna.
0: Piyaya.
2: Bongbong piyaya.
0: Ay, berte, no? Te, amo na ang... ba't siya ganun man nga pigado sa bungdol?
2: Kapuraot, kidla sa bung...
0: Ako wala ko yung kabatsyag.
2: Ah, nabatsyagan ko, kidya?
0: Kapuraot, kidya?
2: Mm-hmm.
0: Tinga nga, kada pamahaw, tadi kada hapon nga, di pa soft drinks, kid Permi. May pension? Na, may pension ka?
2: Nga akong puraot, hindi ko kuya kasaran niya. Pamo ka na ba?
0: May pamais-mais ka pa, may mga tinapay ka pa. Kadamo sa itong mamaw kadapo, no?
2: Ang ginapamangkot, di ba subong, hindi kaya amusin na...
0: Oo.
2: Manggranong ginman mala ang taga XFM.
0: Ay, oo, agree ko daya, oh.
2: Amo na dyan question.
0: Manggranon kita ya sa mga abyan.
2: Yes.
0: Nga mabalaan nila kung nagutom na ang taga XFM kay mapadala gid sing libre nga food, yes. No? Oh. Amo nang tutuod nga pagpalangga ya.
2: Oh. Yeah.
0: Pero pagpadulong nila sang pamahaw, bayluhan ta man na sing token nga alin sa ato.
2: Nan.
0: Mayla kay may radyo ta ba?
2: Correct. Kami diriya. Sa totoo lang.
0: Oo.
2: Duhalos balay ano tapos pamahaw makaon pagid. Tapos panyaga makaon pagid.
0: Big time kita yagali yan, no?
2: Before manyapon makaon pagid.
0: Hindi man pagpasubray do ginapagwa mo man nga ang taga iba naman niya nga istasyon do mga patay guto man.
2: Ay salat na ibra na mo. Bonggeisyo sa pirmi ang pagkaon.
0: Pero bongbong nga gid ya. Bongbong nga gid ya.
2: Yaya gani. May subaw man da.
0: Mercy na lang ko, ay bumbong na naman.
2: Sabi ko, ano si Lenny?
0: Kay Tanan?
2: Tanan, manamit. Amo na ganyan, bal ni Alan kay...
0: Nga?
2: Tanan nga lalaki,
0: manamit.
2: Ah,
0: sa inyo ya eh.
2: Oo.
0: Ang sa amo naman yan, tanan nga lalaki, may anghit. Tinong manamit na sa anghit, be. Rolunan mo lang.
2: Bisan tawas na lang.
0: Total, papaligoon na lang sa no.
2: Amo ka dya eh.
0: Oo nga, pila ginayabi ka minuto, magdo ka mo naman.
2: Amo ya eh.
0: Maximum pila ka minuto sa lalaki, Dolph, sa iyo ba mamatsyagan?
2: Sa subong nga pangitaron ko.
0: Hindi ang sa imo nga mga based on your experience, bala pila ka minutos.
2: Nga
0: nga matinero.
2: Depende.
0: Aha, gusto ko sang exact nga sabat, ah.
2: Di amo na gani, kahit tigulan ako yan.
0: Hindi kayo isang sa, una, gani, based yung experience, sa, yan, madumduman mo lang pila ka minutes, gate kalabanan.
2: Mga 20 pa ko, abe, something.
0: Ang mga imo lang experience, gani.
2: Amo na gani, kahit tigulan na ako.
0: Kasi isang hubinon ka na lang, oh, pila ka minutes.
2: Sang 20 years old pa ko yan, mga more or less, siguro mga 30.
0: Araw-araw, kamani mo yung 30 minutes.
2: Ay, daw.
0: 30 minutes?
2: Na huli, Rai?
0: Mga hulid, manaimu ya.
2: Ay, ano mang galing na minimu ya?
0: Ang ina pamangkot ko, magdo na bala, mga hulid, manaimu ya. Ang actual lang yung do bala, pila ka minutes?
2: Nga, magwaan sa... mga prank, alak yun.
0: Ikaw na yung nagambal, ya.
2: Wala ka na yan.
0: Ako nang ginapilit. Para... para utos. Ikaw di yung ambal mo gin.
2: Para kayo nagamit lang. Kayo namit lang ko gin.
0: Pila ka minutes. Pila ka minutes.
2: Kung hindi siya...
0: Pila ka minutes sa dayo ka damo pa explicar ah.
2: 10 minutes.
0: So, hindi magali ah. Kaya damo-damo kasi malibay ka ron ah. Okay man, okay ah. Pati ko 10 minutes. Hindi, mga rodel abi, mga rodel be. Sa kapankalan.
2: Dalon ko lang sa'yo sa 5 minutes. Yeah. Kung lang niya malakpan
0: ta. Hindi kasi James din, may James din.
2: Si James din. Luwig-luwigon ko yan. Kay, ano yan, kay Papa Rodel lang kit ko yan.
0: No, dasigo mo lang kay Papa Rodel.
2: Para makamulot ko kay James.
0: Ay, salamat, Gid, ha. Mabalik kami sa Domingo sa mga Tech on Duty Subong sa tanan ng XFM station sa Negros Kagpanay. Kag sa mga station managers ng XFM Philippines, madamong salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Bye-bye.
1: Hits XFM. Exciting.
3: XFM. XFM.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dofer mi lang maluya akong lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsansom Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Magsansom Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil,
2: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansom Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
7: Eggs.

every word that you say. You might not always see my love,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-huben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire's Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire's Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diri yo.
0: Ay, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako nga Lizzie Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali na.
10: Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
10: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
3: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
10: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
3: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
3: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
10: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
11: Masakit na pagregla dahil sa desminorea?
12: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps, o desminorea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
15: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
15: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Madiet na kabuwas ah.
14: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 11 minutos na ang nakaligad sa takngang alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, sinyang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapalayag sa kahanginan mga katrupa ang palatuntunan Exciting Pilipinas sa kaoras kagtunga nga pagpalayag naton. Dala ang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international. Mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw apang inyo na mabatian diri sa ato nga pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas.
0: Dresex FM ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo on FM band. Makita ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages, mahimo kamo makapadala sa inyo opinyon, mga comments ninyo. Si Jesus nga aton sini nga pagadala kayon, XFM Radyo Patrol Iloilo. XFM 100.7 Iloilo, amoy na ang duha naton ka mga Facebook pages nga mahimo kamo makakita, makapamati kag makapadala sa inyo sini nga mga opinyon kag mga comments. Makapa-shout out sa inyo nga mga katrupa, kabarkada, kapamilya, kapuso kag iban pa sa kun ana man nga okasyon. Sa mga motorista naton, sa inyo nga mga transistor radio sa balay o kung sa inyo nga mga monitor sa salakyan, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: DGIF, mga katrupa, thank God it's Friday. Last working day of the week para sa mga empleyado sa gobyerno. Ang mga privado nga mga kumpanya, tub-tub pa sila, buwas may trabaho. Iban, whole day pa buwas Sabado, pero kalabanan, half day. Medyo weekend naman. Schedule na kumuda sa mga lugar nga kalatuan nyo, ano? Amo na sila yung bala nila nga, you work hard and enjoy harder. Ano malang imo man? Sagi kay mukbakabaka o bras bilog nga simana tapos magmukmuk kas balay nyo. Ilagaw! Kumitsan sa ilagaw! Kumitsan sa pagid, lagaw-lagaw, darap na kaw! Ano bra mo, lagaw-lagaw? Kumitsan sa manakaw! Karun talang ni dalas-dason mga balita, atake mo namin yung tanay. Ang mga street sweepers naton, mayong aga, good morning! Amo ning mga street sweepers na tumabian nga aga pa sa aga bulog ta mga taglas dos pa gabugtaw na sila alas 3 para nga siligan nila ang aton nga mga dalanon pagkaaga pagsilak sang adlaw masanag na ambo kalimpyo sang mga kalye naton. Salamat gid amo ing aga sa mga street sweepers naton diri sa siyudad sang Iloilo nga wala niya naga time in naga time out, wala ni sila yasang log in log out ha. Wala niya sang gamonitor sila kung nag-obra sila o kung wala. Ang resibo na pagkaaga, limpyong kalyeta. You see? Palakpakanta sila. Iningabahin mga abya na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amon yung kape nga manami ihigupon sa sining mga tinion. Nga may moringa kag malunggay. May mangustin mga abyan. Ang Santon Plus Coffee Mix, amuini mga abyan ang kape nga nakakape ka na nakabulong ka pa. Sa mga mahilig mag-inom sang kape, mas marami gid mga abyan nga piliun nato ng kape nga duha. The pleasure of having a cup of coffee kag ang pag-angkon sang mga food supplement nga makapabakod sang aton nga immune system, no? Mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, ini ang kape nga natural, wala sang side effects, kag ini ang kape nga ginainom sang mga natak-a na mag-inom sang kape. Nga regular nga kape bala. Kala bo kabalo kamo nga regular nga kami nga kape kag mga stick nga mga kape may ano na sila eh, may caffeine bala. Nga sige-sige mo nga turos sang kape, nga regular nga kape. Along the way, nagasaka ang imong acid level. Kaya may caffeine siya mo. Ano pa, naghapdi ang inyong sulok-sulok. Kung mag-inom ka mo, masubran ka mo sang kape nga regular nga may caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Ah, bisan pila, katasa! Sang Santon Plus Coffee Mix, ang inyong imnon, okay lang. Why? Ginigataas ang inyong sininga acid level. Kag sa mga may diabetes. Ano ganit tawag sa tao nga diabetison, Katrumang Alex? Diabetikon? Diabetic. Diabetic. Ang mga tao nga diabetes on diabetic, pwede gid ka mo maka-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala niya sang kalamay. Ang nagapatamis ni mga katropa mo ang stevia, natural balang sweetener, no? Amo ini man ginakapiguro ni Baka Baka Vlog. Nagabaka-baka na, nagablog pa, nagablog-blog na, nagabaka-baka pa. Sang Barangay Palagon, Pabiya, Iloilo. Sige-sige lang nga, vlog-vlog ah, no? Sige, Baka-baka Vlog. Mamerere Cabaraga pa, oh, from Florida, USA. Si Madam Maria Crispo, aga pa. Aga pa na sila gablog to, kiti may frozen food mo. Na ginabantayan, bla. Bodega price pa, oh. Sa RN Frozen Food, dira sa Barangay Palagon, Pabiya. Ay, sus. Bisan, ano nga klase ka frozen food kuhaon mo? Mga branded pa ng mga produkto. Bodega price ang ila presyo. Masyar ka mo na sa kay RN Frozen Food. Kay Jubin, Mr. and Mrs. Jubin Caballero, sang Lunok Itere. Maying aga, sa mga katrupa nato dira sa kilid sang Injap Tower, sa kay Ray Moroy, Marina, kag kay Josie, mga nagabaligya blas ang ano, aros kaldo, hard-boiled egg, noodles, kag pares. Nami nila igo basta wala bala ulan, kay nagadamo ila customer. No? Muning mga tao, nagapangabuhi isang formal, kag may integridad. Wala niya naga-intra sa mga flood control projects. Wala niya pangawat sa aton buwis. Sila pa ang ginakawatan. Bayad sila buwis sagto mo. Sila pang inakuwatan. Oras mga abyan, mga katrupa, 17 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Pasiplata na ito na itong kasaysayan kaya makakuha kita diri sa pila kamay-importante nga mapagtulunan. Dahil kita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Suno sa kay Dr. Jose Rizal, sa aton siningaman nagliligad, makakuha kita sang mga maayo ng mga eksperyensya kung mga pagtulunan, blah. Mga leksyon nga matunan naton sa aton sininga history. Kaya balok ka mo sa July 3, 1892, na-establishar mga binang La Liga Filipina, blah. Amo yung pinaka-publication ni Dr. Jose Rizal nga nagapakamalaot sang mga pag-abuso sa mga Espanyol sa aton sa itong mga tinion for over 300 years nga pagpangalagad o kung pagdumala sing Espanyol sa aton dili sa Pilipinas. Sa itong July 3, 1892, si national hero naton nga si Dr. Jose Rizal nag-establishar mga binsang civic organization sa isa kapuloyan dito sa Ilaya Street sa Tondo, Manila. Ang iya sininga tinutuyo gid mga binamong pag isa sang mga Pilipino, pagpabaskog sang panindugan sa mga Pilipino nga makatukod sang sectoral reforms kag autonomiya sa idalom sang Spanish colonial rule sang una. Di uldo nga masulosapnot man ini nga mga advocacy pero ti diri naton na pamatud-an nga ben nga dapat hindi pagpang dumalahan sang ibang nga nasyon ang Pilipinas. Philippines is for the Filipino. Kita ya madumala sang aton nga country nga nasyon, okay man na. Galing kay ti ginabuso sing iban niya. Ambal na lang gani sing iban, maayo na lang gani kun nagpaidalom kita sa Amerika. Maayo na lang gani kun nagpaidalom kita sa Hapon. Galing kay gusto naton kita gid abi mo. Para nga kita lang makapangawat sang aton bla, no? Ginabuso tang demokrasya. Hasta mga abyan nga ginagabuso ng mga tawo sa ara sa posisyon nga daw nagdinalok na bla hindi na kontento sing ilang sweldo hasta nagpalapaw na sa pundo sang gobyerno until such time mga abyan nga baklo na nila ang mga pumuluyo bumuluto kada eleksyon kay ti gusto nila ang mapabilin sa pwesto kay nakasaho na mo nakabuylo na bla nga manami gili kong congressman ka nami gili kong senador ka kay may mga allocables ka nga pundo in other words mga abyan may mga pundo sang gobyerno nga ipalikaw mo para sa imong proyekto para ipakontrata mo to sa mga kontraktor nga kilala mo pero tagaan ka niya 20%. Amo na kahit balo ka kung nakabuyo ka na sang maayo nga pagpangabuhi nakabuyo ka na nga sagi kag pangawat nga hindi mabisto daw nan mian ka na na daw hindi ka na bala kasawa magpangabuhi sang normal o kung sang simple lang. Hindi man tanan, no? Kung mga politiko tabla, pag-abot sa mga okasyon, sakay sa mga high-end ng masalakyan daw si Sino o Sino, bla. Daw nag-expand ang mga si Colonel Bakatro, pangalas maglakat, bla, no? Pero pati ka na. Mayak, believe sila. Ang iban lang yan, maayo eh, piraan man na sila. Ang maayo, piraan man na sila. Pero damo-damo, git ko yung kabalong. Nga nagpolitiko sila, una nagpapili sila pistuaw para magbanggaranon. Para nga makaangkon sang puder, kag para makapangawat. Serbisyo publiko, serbisyo publiko. Kaya balo ka mo sa tung July 3, 1997, si ang Grand Britannia bala nga prince nga si Charles, karon King Charles III na, nagbisita gali sa Manila sa tung 1997, sakay sa isa ka royal yacht nga HMY Britannia, kasunod sa isa ka historic nga pag-handover mabian sa Hong Kong. Sipon nyo, Hong Kong kasano lang naging turnover sa ila, no? Nga sila na magdumala, pero ng taon yung Hong Kong, British colony na sa nguna mo. Nag-develop man, hasta subong. Why gawa kawatan to sa Hong Kong? Why gawatan at kakawatan to? Pero pa, dasig pag ano nila, pag umuwad sa ilang nasyon, mga byan. Basta gani nga nasyon, nga daw influensyado sa mga Espanyol. Damo korap, damo kawatan, no? Ang oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas is 22 minutes after 4 o'clock. Ang ining bahay na inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C nga alkaline-based, mga katropa, aga pa may mo na ninyo inimatumar. Bisan wala pa ka mo makapamahaw, bisan wala pa ka mo makakaon. Kaya ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Lain ini sa kinaanda naton nga vitamin C nga ginatumar sang una nga dapat makapamahaw gid kita. May sulod ang atong atyan, agud hindi maghilab ang sulok-sulok naton, no? Ang Santon Vitamin C available, mga katropa, sa mga drugstore malapit sa inyong lugar: Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Bata, tigulang, may mogid makatumar sang Santon Vitamin C. Likawan ta ang pag-angkon sang balatian. Ubos ipon trangkaso. Dapat protektado kita sang Santon Vitamin C. Mga byan, sa pagpasiplat naton, mga katrupas, ang nagapanguna nga balita, ang balita nasyonal nga mabasaan pa ninyo sa mga national daily subong, sa mga tabloid subong adlaw, pero mabatian na ninyo di sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kay balo ka mo ang Iglesia ni Cristo, gintapos na ang tatlo ka adlaw nilang rally nga nagasuporta bala sa kay Senador Marcolita, kay ti si Senador Marcolita, miyembro sang INC, bla. Iglesia ni China. Ay, stay China, mga China. Mga. Iglesia ni Cristo. Ang INC, Iglesia ni Cristo. Mga brothers and sisters, tabla, no? Ti, abi ko, nagasinggitan sila nga, hanggang hindi bababa si PBBM. Hindi kami alis dito. Sana gindala nyo lang itong mga kaldiro nyo, pulding bed nyo, kag mga muskitiro. Tatlo lang ni kadlaw kaya nyo? Ati, wala na iban. Actually, mga katrupa, may mga informasyon kita. Ang nagkatambong gali da katrupang Alex Sarali, hindi manggali tanan, membro sa INC. Ah. Hindi. Ang iban si Nidre, nag-attend lang kay iti gintagaan kuno sila inugplite. Gintagaan kuno sila inugpanyaga, inugpanyapon. Kag iban gintagaan man allowance eh. No? Iban, hindi manggali membro sa INC. No? Sino kay imo yagidya do ano gid imo suporta kay Marcolita nga tatlo kadlo absent ka gid imo sa trabaho mo kun wala ka baylo, di ba? Common sense. Ti ambal sing iban, hindi kami alis dito hanggang hindi bababa si PBBM. Ikaw ti imo diyan gusto mo. Tinel ka diyan hasta mag 2028. Permisyo ka mo. Okay mo lang na nga, potwas ka mo sa sentimento nyo kontra sa gobyerno, pero hindi nyo lang pagperwisyuhan ang ibang nga tao nga way ga intras politika kag nagapangabuhi adlaw-adlaw sang iyang nga palangitanan. Sipon mo tatlo ka adlaw, disturbo na sa kalye to. Nga gintapos nyo, abiko hasta ka mo 2028 na. Oh, nga gintapos nila ni man, sige nyo ah. Natapos lang ang tatlo ka, matapos lang ang tatlo ka adlaw nga rally. Sang katapo sa Iglesia ni Cristo, actually hindi man tanan, ara gyapon si PBBM sa Malacañang. Ara gyapon. Te entra. Entra pa kamo sa mga rally-rally ngan eh. Ate, akong iban kong tagaan wawards. Ikaw katropang nasa tagaan kami 1,005 adlaw. Hindi ka mag-intra. Maganyat ka siguro. Ate, kasuldo ka, pilang adlaw mo? 500 minimum wage. Oh. Tagaan ka to be ni, ano, ni Manalo. Tausang tag 1,005 ka adlaw. Mentra ka, mapilitan ka mang guru pro, no? Kapalagaw-lagaw ka pa. Sadya-sadya man mag-rally-rally, bro. Ibanda, actually, wala man sang main intindihan. Galing kay ti, kung tagaan ka be 1,005 kada adlaw, ano ka? Iniya suno sa iban nga nagtambong man to, ano? Wala sang confirmation sila nga ginasuhulan sila. Pero ti, common sense, ah. Ambal ni Muroy, kag ni Pidring, ha? Mas lagi tako ka atento ka anumang nga sige ako brady pamanday di. Kung tauan na ko 1,005 kada adlaw, ti, matin ko eh. Gintapos na sa Iglesia ni Cristo ang tatlo kadlaw maabit nga rally. Samtang ginpabutyag naman ang suporta para sa kay Senador Dante Marcolita nga suno sa ombudsman maabit pagkapasakaan sang kaso nga plunder nga non-bailable. Bangod sa isa nga pagbaton sang 75 million pesos maabit bilang campaign donation sang siya ang congressman pa. Mismo si Rodante Marcolita nga Senador Subong ang nag-ako nga ginbaton niya ang 75 million pesos. Nagikan sa tatlo ka mga tawo, ini mabyan nagduso sa ombudsman nga usisaon ini kay violation ini mabyan, plunder ini kag bribery. Ha? Nga akon congressman kay mo, hindi kay mo madutlan kaso ha? Senador kay mo, hindi ka madutlan kaso. Pero mga iban-iban na nga tao, dutlan na ni galing kay si Marcolita. Matanda man ni mo, kag dayon niya panago to sa palda ni Manalo, bla? Sa sotana, away ni Galisla ka sotana, no? Dahil niya ito panago sa kwarto ni Manalo, ang leader-leader blas ang Iglesia ni Cristo. Si kapatid tabla. Ano na itawag sila? Si, ano guray? Si ministro. Di karon, bangod nga hambal sang ombudsman kasuhan si Rodante Marcolita sang plunder. Nanbila bolga. Gapulok-pulok na si Rodante Marcolita silingyo na ano naman. Basi dakpun matunak ko, iwaran baris ako. Manawagan ko to bla sa mga katapos ang INC bla. Hutikan ko to si Manalo na yung kapatid, ano ni man. Ano may imuta sini, kay membro ako sa INC. Ati hambal ni Manalo, kalma ka lang. Kay punggan ta. Mga abyan, may ginatawag kita nga no permit no rally ni mo. Hambal sa mga taga-INC, siling niya dapat ipapatupad ang batas. Pero sila man una nag-violate, why sila una permit pero nag-rally sila, no? Galing kati, sige lang, ginmapasailo to kay sige lang, makapasuporta kay Rodante Marcolita. Ginpatigay nung unang adlaw mga katrupa kay Baloka mo sa EDSA People Power Monument sa White Plains Avenue sa Quezon City. Halin sa tungon nyo 30 tabla, dumduman nyo. Tub-tub Hulyo 1, no? Nga nagresulta sang paggutok sang trapiko, ha? Ginhalin ang ikatatlo kaadlaw sa Liwasang Bonifacio sa Manila, no? Kahapon natapos. Kasunod din isang pagpasalamat. Nagpasalamat man si Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Sabala sa tanan nga nagsuporta sa pagprotesta. Di, why don? Why don na? Tatlo lang kaadlaw kaya nila. Kaya abi nila, iwat sila to rally, abi nila kung masunod ang pumuluyo, bla. Takaan ang tao doon sa mga revolusyon na. Gintambungan ang protesta sa pila ka mga personalidad nga nagapamatok sa ginaaligar nga korupsyon sa administrasyon. Nagalakip na sa kay Amy Marcos, gapulotok ugat ni Amy Marcos to. Sang panawagan nga bangag nga administrasyon, korap nga administrasyon, nalipat sa Amy Marcos nga kabahin siya sa gobyerno, no? Bangag nga gobyerno, basta tanan-tanan na lang ang pagpakamlaot. Why di tanat na ubra, subong puro na lang atin sa pagpakamlaot sa kay Bongbong Marcos, manghod niya. Sino pag ginato dito? Si Batangas Representative Leandro Libistibla. Ining bata pa lang nakaangko na sa binilyon. ang wala niya gintuman ang iya itong prangkisa ito nga mag-supply sa sang solar power sa Pilipinas. Daw 2% na na-supply ha. So para magkakwarta sa ginbaligya niya ang ibang nga parte sa iyang solar ng bayan. Ito bilang kumpanya. Kamu ini nga bata pa siya, nagbilyonaryo na. Pero hampal si ibang bata na kurap pa. Bata pa, kurap na. Bata ni siya ni Senador Loren Legarda sa kay Tony Libiste dito sa Batangas. Mga politiko man ha. Nga daway bilang matakaan sa puder. Sino pagkita to dito si... Siyempre si Ruben Badboy Padilla. Nga diehard sa kay Rodanti Marcolita. Babalik gali isa sa pelikula, mga senador pa. Kagasawa niya ato man to, no? Si Nugan niya asawa, si Mariel. O ato man dito, pakita-kita man sila. Titi, ano na tabo? Ano na? Diin na kamo? Naghali na si Bongbong Marcos? Ano kay matak? Hindi matak ang tao kay puro lang pakamalaot mo. Ay kamot iban ng obrahon. Imbes nga magbulig kamo sa gobyerno, bulig kamo pinchindi sa mga tao kung ano ginahimo sa gobyerno subong. Tanantalang na lang ang hulag ni Bongbong Marcos ginapakamalaot. Yuti din kamo? Hindi kamo kahulat hasta sa 2028 tao?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hulatan nyo lang 2028. Lapit naman lang. Ha? Lapit naman lang. Si ini mga abyan, kamo itin yung takaan na rally days. Lilo daw, wala man nga batyag, no? Dito man lang, ah. 61 pesos and 62 centavos na mga katrupa ang baylo sang isa ka dolyar. Paldo-paldo ni may mga ginapaabot nga dolyar, bla. No? 61 pesos and 62 centavos mga abyan ang baylo sang isa ka US dollar as of today. Sa kay Donald Trump ta ba paldo gawa ni si ano ni si ginapadala niya di sa Pilipinas bisan gamay-gamay lang proti baylo dako bla pagtakop sang rally dito sa Manila mga byan ginbilin sa mga katapo sang Iglesia ni Cristo ang ila basura to 36,585 katunilada. Amo na ginbirin sa mga katapos ang incident dito nga nagatin sa rally bla. Official nga statement sang Metropolitan Manila Development Authority mabyan nga nakakolekta sila sang 36,000 tunilada sang basura gikan mabyan sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City pagkatapos ang duha ka adlaw nga protesta protest rally nga ginpatigan sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Ang cleanup operation sa area mabyan sige-sige pa. Tub-tub kahapon sang gabi. Eh, amo ning nadulot nyo ang paglaptas ang mga basura nyo. Nakapirmisyo pa kamo sa trapiko sa mga motorista, sa mga drivers nga adlaw-adlaw nag-drive para lang makadala kwarta sa ila pamilya, maka-take home sang pagkaon. Napirmisyo nyo ang mga nagtrabaho adlaw-adlaw sa mga pribado nga mga opisina o kung panggobyerno nga nag-aagi sa EDSA, ginpirmisyo nyo. Bilin pa kamo basura nyo. De! Nakuha nyo Malacanang? Duro-duro man ta kilala di sa Iloilong Iglesia ni Cristo ay matanda ganit sa bungog. Nga, bayit tanda dyan. Binairan nga guros la ya. Mga buhi, tambot it formal de. Iban nga magkatapos sa Iglesia ni Cristo di sa Iloilo. Kita ko gabi nag-asilimba sila ya. Padala-dala, tinyo na sa mga wala, sa mga ano ni sa mga politiko. Mabiyan may isa ka lugar dito sa Cebu sa Dumanhog, Cebu, katropang Alex. Nagkapatuman sila sang total banning sang cellphone sa mga pampubliko ng mga eskulahan. Maayo pa, no? Mga public schools dito sa Dumanhog, Cebu. Nagpatuman sang total nga phone ban para sa mga estudyante sa Dumanhog, Cebu, mabyan. Sa pampubliko nga eskulahan. Amo gid man tani dapat na eh. Basta school hours, no? Ibilin ang cellphone sa kabinet, sa locker. Magkagamit lang tani sa cellphone during lunch time lang o break time lang, no? Ini ang ginpakigbayan mismo sang ilasin nga mayor, Dumanhog Mayor Efren Gungon Hika. sa sining anunsyo sa social media niya nga account. Suno siya mabianti una, agod nga paganaganon ang kabataan sa pagatubang sila sining cellphone. Madakpan ang mga kabataan nga nagagamit sa cellphone, elementary kag high school gina confiscate ini kag ginabalik lamang kung matapos na ang school year. Bao. Sa mga pampubliko natong eskwelahan, i-regulate nyo ang paggamit sa cellphone sa mga kabataan. Ilamay na sa mga elementary level ba? No? Kay ka-disturbing, kanugon sa school hours nga iusik nyo, padudlo-tudlo ka muna sa kabataan, tapos sa kabataan, may masabungog. Ma'am ba kabataan? Hindi, ta ako mamati kay ma'am i-google kung malang nakaroon. You see? Kagkabahin sa mga biyang pag-total banning sa paggamit sa cellphone during school hours, ang pagpasangkad sa security measures sa mga bulutuan, kasunod mga katrupa sa nangin insidente sa Tacloban City kung saan ginpay nga dako ang influensya sini sa social media kag sa cellphone. Sa duha ka mga minor de edad nga suspitsado sa pagpanglutang patay sa tatlo ka mga kabataan, nagtugaman ini sang pagkasama sa iban pa. So amo ni aton di reactive kita, hindi kita protective mo, no? Iba nag-react na lang kita pagkatapos ba lang may matabo na. So, ginalauman natin nga ang DepEd makapatuman sini sang hugot nga pagsulundan about the banning o kung ang pag-schedule lang sang paggamit sang cellphone. Hindi gani, basta ara sa sulod sang classroom ang bata, hindi pagpagamiton sang cellphone. Pagbuhi na lang kamo gamit. Unless otherwise mga bin may emergency, good blah, no? Ini mga biyan daw kabudlay iniipatuman sa Pilipinas. Pero sa ibang nasyon, ang mga minor de edad, wala na sila sang access mga biyan sa social media. Dako abi ang malain ng influensya sang cellphone, isang social media, kapin pa daw nagabayolinti mga kabataan kay makita nila daw sa cellphone, may nagainaway, tinapungulay, may binunanay, may tiniruhay. So abi sa mga kabataan daw, normal na lang bala. Kapin pa ginagamit nila nga tapalan ng ila edad, hindi man ko yung mapriso, minor di edad ko. Amo na ang pamangil sang duha ka masuspek nga ni katropang Alex dito sa Tacloban, nag-screenshot ang ila communication sa ila sinang cellphone. Amo to nagdalag ko ulo nila kay hindi sila gali mapriso kay minor di edad sila. Amo na pagpati nila. Sa piyak na bahin mga biyan, ginalauman naton ang medyo hugot nga pagpatuman sa mga security measures sa mga pampubliko nga eskulahan diri sa Iloilo. Sa elementarya, kag sa high school, bangod mga biyan sang pagpasangkad na sang mga security measures sa eskulahan, dapat mga biyan rikisa kag bukaron ang mga backpack sang mga kabataan. Sining ulihi lang pila ka mga minor de edad, nagkaladakpan nga may mga 38 kalibre nga revolver sa ila sininga bag. Ang iban self-defense kuno, iban kuno pagtimalos kay ginabiktima sila sang mga manugbuli. Biktima kuno sila sang bullying mga biyan, no? Di amo nang masakit kay naga-rebuild sila. And at the same time mga biyan nagasalig bangod hindi man kuno sila mapriso, no? 39 minutos na nakiligat sa tak ng alas 4, namit ang Santon Plus Coffee Mix, may gup ko anay. Sakay Barangay Kapitan, Noel Grois ang palagon, pabiya may aga. Sakay Papang Ray, nga amo ang pinaka-leader-leader sang mga grupo sang Panday sa Bakaw, siya ang Panday. May ara pagid sa upod nga anak ng Panday. May ara pagid sa ikatatlong upod nga dugo ng Panday. Ang katapusan niya upod, amuning alalay ng Panday. Sugo-suguon mo lang siya. Huwag man sa kapamanday, wala man sa nagkakauyat sang pulgadera. Huwag man sa gauyat martilyo, huwag man sa gauyat lagari. Daw ano lang bala? Daw errand boy lang. So amuning natawag siya nga alalay ng Panday. Pero kapatak man swildo niya kada Sabado. Kakubra man niya. 40 minutos na mga katrupa nakaligid sa tak ng alas 4 sa aga. Conflict of interest ang ginreklamo bato kanday Jojo ang kag Noel Rivera gagin pedalom na sa preliminary investigation suno sa ombudsman. Nakasulod na mga katrupa mga abyan sa preliminary investigation stage ang reklamo bato kanday Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo ang kag sakay Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera May kang tanan sa ginaligar nga conflict of interest sa mga infrastructure projects. Ini ang ginanonsyo mga biyan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano bilang sabat sa ginaligar sang mga tagsakdag ni Senador Dante Marcoleta nga nagasunod ang ahensya sang ginatawag nga Selective Justice Pili. Lakuno, ngang kontralan kuno sang gobyerno ang ginapasakaan sang kaso. Suno sa kay Assistant Ombudsman Clavano nga wala sila sang may ginapaboran o kung may ginapili nga mga tao basta pala sakaan sang kaso. Suno sa kay Clavano nga wala sila sang may ginapaboran kay ginatumod nga ginahikot naman nila ang posibleng nga kaso batok sa iban pa nga mga mamalida bisan pa kaalyado sang administrasyon. Baliskat sa ginpahayag ni Senador Marcoleta nga ginahingabot lang kuno sang administrasyon ng mga kontras politika. Kung sa bagay, amo na lang pirming rason sang pila ka mga politiko kung makasala gani sila tapos saka, pasakaan mo kaso. Siling nang sang iban, politically motivated. Sibla mo na pirming batian mo? Politically motivated lang pirming na gamit nyo nga panaming. Ginpahayag sang ombudsman mabiyan nga nag-ugat ang reklamo batok kan Dayang kag Rivera bangod nakakuha sila sang madamo nga mga government contracts para sa mga kompanya nga ginapahayag sila man ang nagapanag-iya. Tapos gin kaya balo ka mo si Jojo Ang bilang brief background mabiyan party list representative pero sila man itag-iya sang IBC Builders Corporation. Ning halos balatanan nga proyekto diri sa Iloilo kag sa Western Visayas sila ang nagakuha. Mas labi na gid subong nga congressman si Jojo Ang ang tanan nga pundo nga para sa infrastructure project. Hatag ni Jojo Ang sa IBC. Pangitaan niya na paagi ha, paano makuha sang IBC? Amo na ang mabudlay. Contractor ka na, congressman ka pa. Ang tawag sa imo contractor. Iban, nagpadalagan congressman, kay nga ah, contractor sila mo, luyag nilang tanan nga maproyekto sang gobyerno, sila mangontrata. Isa ka contractor, bapadalagan congressman. Oh. Kay luyag niya nga tanan nga project sang gobyerno, sila mo, bra. Madamo man nga mga congressman nagpadalagan, kay luyag nila mangin contractor. Vice versa, damo nga congressman, magpadalagan congressman, kay luyag niya magpangontrata. Luyag na magkontraktor. Tanang nga proyekto, hiling nga ihatag ko pa niya sa ibang nga kontraktor man. Ako na lang, mangin kontraktor. Congressman ako, ma-apply ako. Makuha ko itong mga permits ko para mangin kontraktor ako. Titawag sa ila, kontraktor. May ara man nga kontraktor na nga daan, luyag mag-congressman para kuhaon niya man tanang nga projects ng gobyerno, sila mangontrata. The conflict of interest, ina, no? Ina, ya mga bin, kung may mga mabakas ng mga tao nga magpasakas ang kaso sa ombudsman. Si Ang Mabian naangot ini sa Iloilo based nga International Builders Corporation IBC kag Alincon Development Corporation nga ginapatihan kag ginaligar ginapanagian sang iya sini nga tiyo tito angkol nga si Alfonso Punso Tan. Isa man siya sa mga mamalida o kung congressman nga ginarekomenda sa Independent Commission for Infrastructure kung ICI nga kasuhan angot sa ginaligar nga irregularidad sa mga flood control projects diri sa Iloilo kag sa iban pa nga mga lugar nga sila ang nag-ubra o kung nagpangontrata. Amo ini mga byan ang ila kasusubong conflict of interest. Sabagay, ano rason niya ni Jojo ang magsagi pa siya ka padalagan congressman man? Bastante man sa pangamuot. Only that, dapat proteksyonan niya ang ila negosyo. Dapat sige-sige lang kabi. Sang kwarta sa gobyerno pinaagi sa mga proyekto. Bamo may mga tao, gidya mga katrupa nga wala sang contentment mo. Gusto nila ya bala, halin sa lulo, bata, apo nga. Gusto nila manggrano lang sila ya. Oo, gusto nila ya. Nga damo lang pirmi kwarta nila. Gusto nila bala nga daw hanglaon sang mga tao bala. No? Daw gusto nila nga daw Diyos pananawan sang tao sila, no? Oras mga katropa, 45 minutos na ang nakaligat. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa iban pa ang mga balita, igahatag naton sa inyo dalas dasunta ang mga balita lokal kag nasyonal pa. Pagkaligat lamang, sining malipot naton nga mga pahanumdom.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma.

0: May ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay.
5: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik mabyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Subong apit sa mabyan July 10. July 10 dugo dali aw. July 3. Bag-o na ning kalendaryo ta, July na. Kita nang panawagan to nga gisiun ang June. July 3 sa bunga, July 3, Biyernes nga adlaw, buwas July 4, Independence Day sang Amerika. Ang ginatawag bala nila nga the 4th of July. Grabe man sila mag-celebra sa ilang Independence Day dito, no? Grabe nga mga fireworks. So, July 4, the 4th of July, dito sa Amerika, sa buwas nga adlaw. Diri sa ato niya, July 3, mga abyan, the last working day of the week. Sa atong kapagpangalaga diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas, maying aga sa mga nag-upod sa aton sa Facebook, sa kay Sherwin Marcovi, maying aga kay Ma'am Mary Ricabar, kagsakay katropang Renante Echanova, nag-upod sa aton sa sining matinion sa aton nga Facebook page. Sa mga katropa naton sa Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, sa kay Boy Alahas, sa kay Boy Loto, sa kay Tutong Uga, Tutong Garjan, sa kay Elmo Castañeda alias Nano, kay Mormor Jupinis, kag sa kay Papang Ray Tanyo. Aga pa na sila gabulog tao. Kagabalango na kay gaprepara sila mabiyan sa pag-report sa trabaho. Namin niya nagabugtaw ka na, tapos bangon ka. May haraman niya nagabugtaw na pero galigid-ligid pa. No? Ang PNP Molo, plano nga magapasakas ang kaso o mga katrupa, mga abyan batok sa mga katapos ang IMEG. Matapos nga ginsulod, ginpahapa, gindisarmahan, kagintayaan sang armas lutang, ang ilang nga mga pulis personel, lakip na ang yara sa sulod nga mga sibilyan. Nagligad lang itong duwak at laublatong napuhag itong mga membro sang Molo PNP. Ginsulod sila dito mga abyan sa isaman ka unit sang pulis, ah, no? Ining Integrity Monitoring Enforcement Group blas ang pulis. So plano nga magkapasaka ang mga katapos ang Molo Police Station. Ang Station Number 4 blas ang Iloilo City Police Office. Plano sila nga magpasaka sa kaso, no? Batok sa katapos ang Integrity Monitoring Enforcement Group sang Philippine National Police man ah, no, makabaro Manila. Matapos nga ginsulod, ginpapa, gindisarmahan, kagintayaan pa sang ilang mga armas lutang, ang mga pulis personel, mga abyan, lakip na ang mga sibilyan nga yara sa sulod mismo. Sang ila estasyon, nagligad lang ito nga Hulyo 1, July 1. Nakibot sila, binila, itik over na sang kunanano nga grupo, ang ila sininga pulis station. Kung iban nga grupo, ginman ito katropang alis ng sulod to. Batik over gid man ang Molo Police Station pro no. Off guarded sila eh. Wagi sila ka preparara. Sa interview sa mga katapos ang media, mga katrupa sa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe bala sang Iloilo City Police Office Number 4. Iyagin payag nga nakibot gid sila tanan. No? Sang gulpyada nga nagsulod mga ginabulubanta 20 ka mga individual gikan sa IMEG, IMEG, upod ang katapos ang PNP Special Action Force, SAP. Kung sa diin nagsinggit, inisang dapa, dapa. Hindi dapa, ilong ah. Kung sa Tagalog bala, hapa. Ang dapa, abis aton, kurapa mo, ilong. Gina-refer natin sa ilong. Pero sa Tagalog, ang dapa, hapa na. Nga, kaya giban nga man katapos ang Molo Police Station. Ito yung dados, doanugid ilong mo. Dapa, dapa. Gali, hapa. Oo. Kaya karon, sunod sa kay Police Captain Inot, napuhag ang tanan. No? Ilabi na ang mga sibilyan nga yara sa sulod sang amo nga Police Station. Amo man ang mga yara sa guwa, bangod duha ka private car, kag isa ka trooper car, mga trooper cars ang nagulpya na lang ang nag-abot. Sila sininga estasyon. Ito katulad na nga di gin-take over, blah, no? Wala man sang kunan ano mga advance info nga TV, makadto kami dai, check na munda ba si ara da sa inyo ang police nga wanted. Wanted police. Napangita nila sa kapulis nga wanted eh. Payag pa niya mga bin nga ginpahapa sila, ginpangkuha ang ilang nga mga cellphone, gintayaan ka gindisarmahan sila sa mga katapos ang IMEG sa rason. Nga ginapayag nga armed and dangerous ini sila. Bangod, wala ini sila mga bin naka-uniforme. Apang ginklaro ni Police Captain Inot nga sa Amos, adto nga mga tinion, nagapreparar ang ilang team agud nga magkasako no mabian sang drug by bust operation. Kaupod ang mga katapos ang media kag mismo isa ka kapitan nga senior citizen nga lunsay ginpahapa man kag gintayaan sang pusil. Bisan testingan mo ka trupang Alex didto karon sa kapihan sa mulo kag buhas amo ning topiko nila. Levelan nga halos 19 tanan, 19 tanan ka mga police personnel sang Molo PNP ang yara sa istasyon sang natabo mabin ang among paglusob. Ginpayag ni Police Captain Inot mabin nga suno sa IMEG, mayara sila sang ginapangita nga isa ka ex-police nga wanted person nga mayara ini sang kaso mga katrupa nga murder. Pagpatay sa tung tuig 2019, mangod nga nakabaton kuno ang mga ini sang informasyon nga ginaaligar nga nasiplatan ang amo nga ex-police nga wanted sa istasyon sang Molo Police Station. Apang wala sang klaro nga retrato nga ginpakita sa iya kag isa lamang ka video nga nagatalikod ang ex-police nga wanted nga ini nga ginpakita sa iya nga indi man sini ma-identify bangod indi klaro kag indi matag ang nawong sini. Botsilingon sang mga taga-Molo Police, nagpulok-pulok ining mga taga-IMEG kagpila ka mga miyembro sang Special Action Force. Ha? Nagpulok-pulok. Base man sa payag ni Police Captain Inot, may yara sang upod nga isa ka individual nga nakabunit ang IMEG nga amo ang ginpalibot sa lugar para i-check ang ila sini ginapangita nga persona. Apang wala man ini nila makita mabian dito sa Molo Police Station. Blanco-blanco. So palpak-palpak, sablay ang IMEG. Kag ang mga miyembro sang Special Action Force. So bangod sini, mga katrupa, ginapatsikyar na lang sang IMEG ang mga issued firearms sang personnel sang Molo. Agud ko nung masiguro nga ila na nga ginapanagiyahan bangon nga ang iban sa ila wala nagkasuksok sa uniforme. Kay balaan mo ti makasa sila sang drug by bust operation karon ka basuksukon mo na sang uniforme na karon di mabisto. Ha? Ginpayag mismo sang ICPO director nga si Police Colonel Wilbert Parilla mabyan nga wala na uyunan ang ginhimo sang mga katapos sang IMEG. Pulok-pulok ah no. Ti ini pasakaan kuno nila sang kaso, about kaso, anong kaso pasakaan nila sini. Dugang pa ni Police Captain Inot, wala gid sang problema sa ila kung nag-coordinate lang. No? Sa ila ang IMEG bangod nga buligan pa kuntani nila ini ang mga ini sa pagdakop sa ginapangita nila nga wanted person nga isa ka anay pulis. Nuluyag man niya sang IMEG kag pila ka mga Special Action Force members nga ti base madakpan ko ni sa ila yang kredito. Kabalo naman kamo, ha? Galing kay sablay. Sumablay. Sa karon ginapreparar na sang ICPO Iloilo City Police Station number 4 nga nakabase sa Molo ang mga dokumento nga kinanglanon mga abyan nga ipasaka sang sa higher office. Amo man ang mga dokumento nga complain gikan sa mga civilian nga nakabatyag sang pagpamahog kahadlok agud nga magpasaka ang kaso batok sa katapos ang IMEG. Nagpalang lapsi itong iban nga mga civilian. Ano ba lang lusubon kamo sang naka full battle gear nga magkatapos ang SAF kag mga IMEG to? Ambot sino nag-feed ni sa ilaw? Why nila ma-verify? Basta-basta na silang bit-bit sila sa armas nila to kag dala pa nilang mga patrol cars nila to kag daw ano mo daw ano ganin itawag sini? Daw Rambo bla. nga do itikubiro nila itong Molo Police Station? Ha? Dokumando ah, no? Di karon pasakaan isla kaso. Amo ni budlay mga biyangketi, wa iblas ang coordination. Ha? Basta wala ganis ang coordination, isa cooperation, laban-laban, sablay na. Ha? Dos minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 mabel sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Hiling abay na inadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, nagapaputi sang panit, nagapahamis ang kutis. Kung nagagamit ka sa Clear Skin Herbal Soap adlaw-adlaw, mapunggan ang pag-kolorino at pagyukot-yukot sang panit mo. Kay man may glutacogic ini, kag may virgin coconut oil nga nagapahining sang panit, nagapahamis sang kutis, nagapaputi sang panit. O sa mga bata pwede gid ni, sa mga adults pwede ni, babae, lalaki pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Punggan niya ang pagyukot-yukot sang panit mo eh, no? Sa mga kababayenhan, sa mga dalaga pwede ni, sa mga may bana pwede man, sa mga siparada pwede gid. Base makapamana liwat. Sa mga byuda, pwede man ay magamit. Base makapamana man liwat. Sa mga binayaan, pwede igid. Base kamo palang balikan. Sa mga naanal na nga kasal, pwede igid kamo makagamit sini. Kay base bla, no? Makapamana kamo liwat sa paggamit ninyo adlaw-adlaw sa Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga byan, nga sa din available ini sa mga butika, no, kag sa mga butika katulad sa ang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Gamitan niyo bladlaw-adlaw, wala niya sang side effects, wala niya chemical nga magasulod sa lawas, ta unlike sa iban nga naghando magputi, maghamis ang kutis, nagapa-injection, iba nagatumar sang tabletas, kapsula. Pero ang Clear Skin Herbal Soap, mga binwala gid niya sang side effects, no? External use lang niya, adlaw-adlaw lang gamit, tabla. Makita mong efekto sa sulod sa isang semana. Nagahumok ang panit mo mo. Kasi may papaya man mo, may glutacogic bla, no? Ito magic. Kapin pa kung aga mo gamiton, paligo ka. Sus. Ang itsura mo, ang aura mo, do bago ka lang bla, pirmi halin sa banyo, nga daw ka fresh bla. Nagapamilin sa Canada, subong ang First Lady nga si Lita Eliza Arineta Marcos kag si Pangulong Bongbong Marcos, mga abyan, dito sa Canada. Magatakop ang ilang pagbiyahe sa Hulyo 4, buwas nga adlaw. Kasunod din sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney o Carney sa aton nga presidente. Agud magpatigayon kag-develop pa ang ginatawag nga economic ties ang duha ka mga pungsod. Lakip sa mga ginalauman nga diskusyonan, mga abyan, ni Pangulong Bongbong Marcos kag ni Prime Minister Mark Joseph Carney ang duha ka mga leaders nga ini nga magdiskusyon kag maginun-ano na hanungod, mga abyan, sa pagpabaskog pa sang kooperasyon sa defense and security. Nita tatubulig sa Canada, nabulig kita sang China. Ano pagid ang posibleng nga paghambalan? Amo ang trade and investment. Negosyo. Butang kamo di sang inyong mga negosyo sa Pilipinas kay okay ang sitwasyon diri pang ekonomiya. Magluwas lamang sang pila ka mga politiko nga nagarali-rali ga kontra sa administrasyon, pero in general, tawhay di sa Pilipinas. Butang kamo di negosyo nyo di, no? Lakip pagid diri mga pinapaghambalan amo ang nahanungod sa renewable energy. Ha? Mga critical minerals kag people to people exchanges, ha? Padala kita naman to sang mga OFWs ta. Kuha ka muli sa mga OFW, mga Filipino skilled workers, no? Actually in Canada, bukas ini mabian for immigration. Ini mga Filipino nga mga skilled workers, kapin pa kun may pamilya ka, no? Qualify ka pa sa age bracket. Bukas ang Canada para sa mga Filipino nga luyag mag-start dito. Magtrabaho and at the same time mag-start dito sa Canada.
0: Exciting Pilipinas. Exciting.
1: Di bangon sining pagbisita sang Pangulong Marcos, magabakod pagid ang aton nga relasyon sa ila. Tanawan nyo bala da apply bla kamo, serve kamo na sa Canadian Embassy sa mga skilled workers bla ano nga mga available nga trabaho. Kapin pa kayo may asawa ka, katulad pang Alex, kag may kabataan ka, dugang pa sa puntos na mo. Kay luyag nila bla tong nga magdugang ilang population, kay kadakudako man sa nga nadamo. Hopefully mabyan magahalog ang pagsulundan sa immigration sa Canada sa pagbisita sa aton nga Pangulong Bongbong Marcos dito sa ila. Sobra-sobra na aton nga populasyon di. Isa ini ka venue mabyan para sa mga Filipino nga skilled workers nga mangin OFW kung mag-start dito sa Canada. In return, magkapadala naman sang dolyar diri sa Pilipinas, bulig sa aton nga ekonomiya. 8 minutos na nakaligat sa tak na alas 5 sa aga. I-check nato ng patrol sa Sininga Matino. Nupon sa kay katropang Ramel Paklibar.
0: Exciting Pilipinas!
1: Subong Balanga na medyo mapaang. Kay na paang no, katropang Alice no? Batsagan mo. Kahapon wala kita ulan nga na-experiensyan. Nagligat nga adlaw wala man. Talatalit hilang sa tiunsang gagabihon. Why man subong bagyo? Nagwa na to si Bagyong Henry no? Katropang Alice no, wala na sa par. Wala na siya. Wala na siya sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka weather disturbance nga na-monitor sa pag-asa, nagligad nga adlaw. Pero subong nagbabay na siya, padulong na siya dito sa China. Ang China, hanuton niya. Parang hindi makapakadto sa West Philippine Sea ang mga Navy boats nila, Navy ship sa China. I-check tang patrol si Katropang Romel Paklibar. Halin sa norte, pagkanto sa syudad sang Iloilo. Katropang Ramel sa patrol, maying aga.
2: Good morning, Katropang Alvin. Diyo nami ang chimpos buong wala talinti, wala gawa panganon. Manayanaya, nagasidlak na ang sidlangan.
1: Mm-hmm.
2: Basta nami ang chimpos buong, Katropang Alvin.
1: Nagahanap, nagatalata mo na siya aring araw?
2: Oo.
1: Oo, pero may pagkita.
2: Nakita mo na ang reflect niya, bala?
1: Ano na ginatawag nilang horizon.
2: Horizon.
1: Ano gani? Kung aga horizon, no? Kung gabi, twilight zone, no? Kung aga horizon. And then, naga-mix ka na ang kasanag, naga-tamo ang kasanag, naga-salop ang kadulom.
2: Pamanagbanag. Agaw ang sanag kagdulom.
1: Oo, pero laban-laban na sanag na dugay-dugay. Pamanagbanag, amo na, no?
2: Oo.
1: Ang twilight, ya, amo na nga sa gabi, ginaagaw na sang kadulom ang kasanag. Okay.
2: Magapadulom na.
1: Mm-hmm. Tawag sa iba na pagkagat ng dilim.
2: Dilim.
1: Oo. Amo na ang ginatawag nila sa gabi, twilight zone.
2: Hindi ko nadlaw. Pagkagat ng araw.
1: Pagkagat ng araw, eh.
2: Oo.
1: Pero ano na, yay? Kung sa mga ano kala ano nga kung sa gabi kala hating gabi.
2: Oo.
1: Ang mga midnight na kung sa Tagalog ano sa Ilonggo ano man tungang adlaw.
2: Tungang gabi.
1: Oh sa gabi. Oo. Pero kung gapadulong kita alas 12 sa
2: tungang adlaw.
1: Tungang adlaw. Tagplanyaga.
2: Tagplanyaga.
1: Ang tungang adlaw sa taga sa English ano?
2: Noon time ang
1: tungang adlaw sa English ano na?
2: Noon time eh.
1: Hindi ah. Half day. Pero hindi ba tungang adlaw? Half day?
2: Tungang adlaw, half day.
1: Di ang one way sa Tagalog, ano?
2: Ang one way?
1: Sa Tagalog, ano?
2: Hindi ko kwans traffic, ano?
1: Isang daan.
2: Isang daan. Hindi dating daan.
1: Alain na ya. Sa kay brother na ya. Hindi na napagagawa ang mga dating daan na kaya hindi ka-income na sila. Tukod ka lang blay mo sa ngimom lang reliyon. Dating daan. Siguro butang kita bagong daan.
2: Oo, bagong daan.
1: Dumayo man ang matiyan.
2: Or...
1: daan-daan na. Kung ikaw may tagansan sa katropang ramil magtukod sa reliyon mo, ano ang pangalan?
2: Ang kuhan ah. Ang tuwid na daan.
1: Oo, pwede man nami man pamatian. Ano pagid?
2: Ano pagid man naman. Mga nagpagid niya.
1: Ako na ako. Daan ng kaligtasan. Nami man.
2: Pwede man.
1: Oo, nga rin yun. Maning mga katsi, bala, ng mga kaholistik, bala, pamatian. Para madamo, maganyat mo, bala. Pormero, guyod-guyod ka malang sang truly speaker mo.
2: Oo.
1: Oo, pulo hambal-hambal ka sa plaza.
2: Papuntang Kapalaran.
1: Oo, pwede man, oo. Tapos dugay-dugay tukod-tukod kasang tulda-tulda, no? Tapos may prayer-prayer healing da. Pangita ka man da sang dami mo nga gano'ng nga masakit o kung mga niwang da bala tapos ga baluktot maglakat.
2: Galingi.
1: Oo, galingi. Kung katakilid maglakat tapos pang muyuan mo mga 10 minutos, 30 minutos. Tapos maayo na siya.
2: Palagtiko pa ano mo lang palagtukon mo lang likod niya.
1: Oo, damo na dan mabilib sa imo grabe ni nga classic reliyon ni ma intra ta di kay maayo mabalatian ta may pagpangabuhi ta. Oh, tapos kun medyo damo-damo na, matamat na damo, 50, offer ka sang pagkaon.
2: Oo.
1: Libre. Bisan na ruskaldo lang anay.
2: May feeding ka, bida.
1: Oo, may feeding ka da para lang matrack ang mga tao, ti libre kaon mo.
2: Oo. Oh,
1: tapos dugay-dugay designate ka na da, Brad, next time ikaw naman be sponsor.
2: Oh,
1: sang pagkaon ta para nga hindi gid lama bugas bulsa.
2: Oo, oh, natotoy gidamo man na.
1: Gidamo
2: sa mga video ano eh.
1: Oh, tapos sa managtag pa na sila kun may saksakong buhas da, managtag sila sa magtambong da tag isa kilo hatag. Amo tama ta, tapos magpadamo sa miyembro.
2: Tapos
1: dugay-dugay katropang na melano naman. Ati mga brothers and sisters para masustenta ang aton nga feeding operation pakaon amot-amot na lang kita. Kada bulan hatagabi kamo 5% lang sa inyong
2: tapos,
1: income.
2: Tapos
1: dugay-dugay 10% na magdamo-damo.
2: Tapos sulihi nagalapad na himutan na lang daan na kapalaran international.
1: Na oo. Branch out nga na to sa banwa nyo. Oo, may
2: tapos
1: may
2: mga pamilya ka yes. Na OFW.
1: Oo, may unit head ka na dito mo.
2: Oo,
1: tirahon mo naman ang mga pamilya sa mga OFW kati regular padalabay.
2: Oo.
1: May tapos 10% ka lang.
2: Do lapad na gid nga do nationwide na gid. At ang declare ka na sang imong mga candidacy.
1: Hindi pa mabutang ka na bakal ka na airtime sa radyo.
2: Awi queen. Awi ko pwede na na.
1: Bakal ka na airtime sa radyo. Kung magsigi-sigi na, damo na ang membro, bakal ka na imo kaugalingon nga radio station. Tapos, kung magdamo pag-ed, kag magmanggarano na gawa ka mo, patindog na ka mo sang medyo manami nga simbahan.
2: Oo.
1: Tapos, patindog ka mo sa inyong mga venue center ba? Bari gym o kung ano da nga inyo sentro nga dira ihwato ninyo nga dalagkuan.
2: Kung wala patindog, kilala ka muna eh. Tapos kung makasarang natin, patindog na.
1: Oo, dalagkuan ninyo nga tinipon-tipon. Dira na ka mo. Hapos malang pro. I-check bala ko sa Securities and Exchange Commission. Hindi ko na, no? Para appliant. Amo na, kang relihiyon, suno sa amigo ko, amo ang pinakamanami nga negosyo. Oo. Kaya ang ginabaligya mo, sinidiri katrupang Romel, pagpati mo, belief.
2: Oo.
1: Ang ginabaligya mo, hindi tangible, bla.
2: Amo na nga kalaban na ginarecruit nila, dapat nami gid maghambal, kag nami malinggan nyo.
1: Kunway na ta sa radyo, matukod na rin yun eh. Kaya ang ginabaligya mo, dire, amo ang imo pagtuo. Ang imo nga prinsipyo, kag ang dalan sa kaluwasan. Nagabayad ka mo 10% sang imo nga income, hatag mo. Sa kay pastor para nga ang imo kaluwasan ma-salbar niya.
2: Dadumdumay ko naman ang drama sa kilala ko nga nag-ginengganyo siya nga sa Leon. Tapos ang ulihi, ginengganyo na sila nga nag-aamat na kausmod ang kalibutan.
1: Baligyan niyo na propiedad niyo.
2: Oo, mabiya. Itanan niya propiedad mo, ibaligyan mo. Hindi mo lang puslan mo kay mo nagaguba ng kalibutan.
1: Oo.
2: So, masaylo sila sa Mars.
1: Wow.
2: Oo.
1: Tayog
2: so, tanan nga mga nag-ano sila, nag-hatag sila kada bulan-bulan.
1: Oo.
2: Mga tagpila na kamilyon, mga propiedad niya na pang-hatag niya na.
1: Mm-hmm.
2: Kay ba mo, masaylo na sila, maubra sila aeroplano, makakalabot sa bulan mo.
1: Grabe. Ito yung tayog ni Ginaya.
2: Tayog.
1: May aragani ako, ang biyaw ko, Blas, ang una. Katoliko siya tapos ginrecruit sa isang grupo ni Kibuloy bla. Kaya dito sila sa hotel kada prayer meeting nila kaon-kaon sa dyan. May banda pa la. Basta may ito palakpak may kaon-kaon dugay-dugay hatag na sobre. May sobre na sila sa Jato Amon nga prayer meeting mo may kanta-kanta kami may kaon-kaon nag-hire sila sa banda. Pero mayroon na may ansya dugay-dugay katatlo yung atin tagaan na sa sobre. Tibangod kay membro ka na nahuya ka man hindi ka maghabaton sa sobre kag maghatag kwarta. Dito to kay sa hotel na sila mo linya sa Jato ya namian ta mo to magtambong sang prayer meeting may pagkaon na may banda pa.
2: Tres Melo Kabilog ang nag-attend. Magtag pulo-pulo po yung piso lang
1: Anong pulo-pulo pisos man? Kay mga tirada to, mga OFWs, ikaw imo ya, mayo pamilya mo, Veris family ka, may OFW ka ba, tagay mo pulo pisos, kadlawan timo kay bantong membro to. Kapin pa, magbutang ka sa subri, medyo pakita-kita mo man sa ibang membro to, ay ba, isa kalibo hatag ito, aton himuunta do kalibo. Eh, pinasikata yaman bla. Aga pa tato ng libak karilyan.
2: Pero sa mga respect sa mga religion,
1: mga brothers and sisters,
2: wala na naman.
1: Freedom of religion tayo. Pero aton niya, bisan pilam lang hatag mo kay father, voluntaryo si mo lang.
2: Wala man si father, kinagadiman. Ang may mga sulusumbra lang.
1: May kilala gani ko nga si Jose Bla, nag-attend sa misa. Karon altar boy na siya mo. Ang iban nga trabaho sa altar boy, sila na nag-bit-bit sang sung, ano gano'n? Sang basket la. Nga may handle na nga ginagamit nga butangan sang koleksyon. Di karon si Jose, pagbaduhol niya to sa pagtanyag niya to sang daw basket-basket na, naghatag ang babae 50 pesos. Diyos na nahulog. Nahulog la. Di sinang ni Jose daw ganan siya kung ano niya. Tapakan niya, tago niya. Butang niya sa bulsa niya. Tinakita sa ni Padre dito sa altar, kita sa ni Padre nga nagduko, ginkuha niya 50 pesos. Ambal ni Padre, pagkatapos ang misa, tanang altar boys, magpagumpisar ka mo. Pwede pangumpisar na. Kay Jose da nga turno, magumpisar. Padre, bendisyonin ako kay Amuni. Amuna, nakasala ako sa akon po. Ati, ano pa Jose ang imo nga ano nga sala kay gapaabot si padre nga manugid si Jose nga nakapulot sa 50 pesos bla. Di wala gid manugid si Jose, sila nga Jose basi may sala ka pa nga wala mo masugid nga padre, wala na mo lang to sala ko. Why gid si padre nang untat kay tatlo nga pamangkon ni padre Jose, basi may sala ka pa nga nakuha nga wala mo ma wala himo nga wala mo masugid bla. Abi mo ang bal ni Jose, ano sabat ni Jose? Linya padre, di gid ko kbati padre ah. Sa ilo di bla padre, belo ana tatis tingi bla di ko kbati mo. Nga sa ilo si padre, nito ans padre. Dito si Jose sa may kulo kwartong kamay bla. Ni Jose padre. Niya padre, padre. Sino to yang babae na galing sa kwarto mo gab eh? Ambal ni padre, matuod gid man Jose, hindi bati undi. 19 minutes after 5 o'clock na?
2: Oo, gani. So, sabong ka trabang, Alvin, medyo damo nagawa sa mga nagabiyahe nga sa Lakyan. Sa mga mayor nga dalanan, sa ako dala nun, dali sa syudad sang Ililo, kaya last day sabong sang klase. Pero doon may nabatian, kung doon may ara nga mas ano, sa Mulo Plaza karon.
1: May ano?
2: 6 o'clock to...
1: Misa?
2: Do mas antogi naman sin nag-organize togi na.
1: Hindi sa ba bal mo ito. Lapit na lang ang fiesta sa Mulo, July 26 ning fiesta nila.
2: Oo.
1: Dungan ni sila sang birthday ni motherhood kay sinanay ko Ana pangalan. Kada birthday ni motherhood, ga prepare gid sa Mulo mo.
2: Fiesta sa Mulo.
1: Diba si sa amo na preparasyon na nila guro sang Mulo, distrito sang Mulo, sa palabuto na
2: okay, kita mo ang palibot sang Mulo Plaza, do damo ng mga borbaligya.
1: Mga kiosk na sila.
2: Mga kiosk na sa para sa fiesta nila katong.
1: Pero sigurado ko karon sa kapihan sa Mulo kag tubtubwas, istorya nila na ang pagsalakay sang IJ sa Mulo Police Station. Basi makita mo to karon si Police Captain Christine niya no.
2: Christinot.
1: Christinot
2: to, kay pamangkoton sa karon.
1: Mapel ko sa kaso eh.
2: Ban man natong makilala katong Alvin, anong way ginvalidate yas ang tagawa ay mig nga...
1: Kag isa pa, isa man lang itong dalakpon nila?
2: Konsiruin bala? Konsiruin gid ang dalakpon kung wala?
1: Hindi nga lumpat ka lang imo ya sa patrol kag lusubon mo lang ito polis din. Kung ako man, napuhag to sila po. Mga sibilyan nga tutusulod, dabi nila kung ano na natabo bala. Di may mga traumatic experience bantong sibilyan nga siguro may mga pablater lang kung may mga ginkuha lang to mga police clearance tapos sa motor scenario abda nila. Dito seryoso gini taga Mulo Police Station nga mapile sila kaso, mutan nga kaso pirin lang pile public scandal alarm.
2: Depende man sa ila kay tigil
1: alarm scandal
2: kahapon si Police Brigadier General na Randolph Tuanio, ang regional director sa Police Regional Office 6. Parang o si Saon kito pang Alvin ko nalo gid ang matabo.
1: Kulang sang coordination ah.
2: Oo, kay di hindi man to iban ang nagsulod eh. PNP member wag to kito pang Alvin. Ang nagsulod pero tagilain lang ang siya.
1: Kag lain lang ang lain gid ang approach eh. Kung ato ka dito guro, daw nag na overkilled ba?
2: Pero pa panalasala siya nagsulod.
1: Overkilled nga klase isang operation. Ah. Isang malang ang ginapangitan nyo dakpon, tapos hindi nyo man pihong ato dito.
2: Tapos full force ang...
1: May special action force pa?
2: Oo. Doon may naghambal man ganyan siya. Why man to kung nag-coordinate? Kiti, balay man ilang mag-coordinate sila. Base bata-bata, may kung nasang mga pulis da.
1: Amo nang rason sa daga IMIG, IMIG to kagsang SAP, no? Pero ti... pwede man tong kung nalimba bisan sa presensya na lang dito sang ano sang motong kadamon sang pulis na nagsulod sa Molo Police Station. Hindi man kinahanglan nga papaon mo gito kag disarmahan na kung nagapati abis lang ato dito ang suspect tapos man na kordonon lang area tapos ang wala labot. Hindi magintra. Ang napangita na mo na muna eh. Oh, simple lang. Galing kayo hindi taton pulis mo.
2: Kamu na galing. Dumduman ko naman ang pagsaka tumpa sa piyak.
1: Pabaho, grabe mo itong overkill mo.
2: Huwag may tinugbato.
1: Nagkasa sila kag nagahururo sila sa mga tao nga wala inugbato.
2: Wala inugbato.
1: Ining malang magtiro ka, nakaagi ka sa firing range, tanda-tanda ka. No? Tanda ka magtiro. Kaya ginatiro mo, igabato mo. Sa mga firing range, grabing action nila, no? Pak-pak-pak-pak-pak-pak. Mga action lang, kita mo lang ginabideo sa ibang. Katanda ko, no?
2: Bet ni Duce, pati.
1: Hindi ko magpati nga mapabilin, tanda ya. Ang ginatiro nila, bigaw ulag man, kag may armas man. Kabalo ka sa firing range na, ang ginatiro mo, statua.
2: Magahulag, pero...
1: Uy, gabalos.
2: Mabalaan mo ka ng hulag niya.
1: O, kag wala gabalos.
2: O, wala gabalos.
1: Why armas kag wala gabalos? Please, tingnan nyo ito, be, sa may bit-bit man ng armas, be. Nang tauta, kung namo man ng hulag niya.
2: Dala ka sa problema, ya?
1: Oo, isablay ka sa problema. Makita mo na, kita mo man, mga amigo, tayo kisa, no? Ara sa firing range. Do Fernando Po Jr. ang aksyon mo, pak-pak-pak-pak-pak. Ayos. Ay, ang ilagli na tiro, why man gabalos, why man armas. Statua. Pero hilig nila na yan. Wala lang balasang basagay ng trip?
2: Shot fest nila.
1: Oo. Pa-picture ka man dai mo ya katulo pang rebel nga nagadi 4 kaga drive sang patrol iya. Kanya-kanya lang trip mo.
2: Oo. By violation ko sa kwan sa base ko ni pa shock absorber ta sa LTO.
1: Ang gadulo kay mo ya mo ga parking ka.
2: Ati kong gadulo okay lang.
1: Pa-picture kay mo ya nga nami porma mo ga sa kwan sa patrol.
2: Pwede man.
1: 2 minutos ka na lang.
2: Ano pa isyo sa mga nagpungunang balaklon sa Ililo Terminal Public Market? Ang aloy, 140 pesos ang kilo. Tuloy, may ara 80, may 100 pesos ang kilo. Ang tamudyos, 200 pesos ang kilo. Ang alimusan, 320 pesos ang kilo. Matan, 180 pesos ang kilo. Ang lubulubo, 180 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Ang pagi, 150 pesos ang kilo. Salmon, 220 pesos ang kilo. Tilapia, 150 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Ang kasag, 350 to 400 pesos ang kilo. Salmonite, 150 pesos ang kilo. Ang bisogo, tag 220 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa kalagoan, Kitro Malvin, may 190 to 210 pesos ang kilo. Ang uga, ang balingon, 150 pesos ang 1/4, bali 600 pesos ang kilo. Lobo-lobo, 150 ang 1/4, 600 pesos ang kilo. Sap-sap nga bunles, tag 250 pesos ang 1/4, 1,000 pesos ang kilo. Ang tabagak, 75 pesos ang 1/4, tag 300 pesos ang kilo. Ang gumaa, tag 160 pesos, kung 170 pesos ang 1/4, tag 680 pesos ang kilo. Ang danggit, 300 pesos ang 1/4, tag 1,200 pesos ang kilo. Ang locos, nga uga, tag 350 pesos ang 1/4, tag 1,400 pesos ang kilo. Good morning kay Bongbong Echanova, Security Guard Bongbong Echanova. Dira sa Lubok, Lapas. Congratulations, Kilikatro Pangalbin, sa akong nga hinablos na graduate siya kahapon.
1: Wow.
2: Kay Erian Hayubo Kagbay.
1: Ano kurso niya?
2: Congratulations man sa parents.
1: Ano kurso nila?
2: Lipat ko sa kurso niya.
1: Sige. Sige, liwata bin. Liwata, bugal ta na eh. Liwat bin nga lang nila.
2: Congratulations kay Erian Hayubo Kagbay. Congratulations. Congratulations, Gidby. halin sa family katro pang Alvin.
1: Okay.
2: Good morning man sa mga Batakan boys da sa kay Kapbot Sprintin sa Barangay Katropa. Good morning. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Pakibar, XFM News.
1: Good morning and happy viewing sa kay Ma'am Hermite kag sa kay Ma'am Emily Altiliero. Subuman sa tagdumalahan sang RN Frozen Food dira sa Barangay Palag-on sa Pabia Iloilo. Tanan nyo nga mga frozen food nga kinanglan sa bodega or bagsak nga presyo. Sa kay Marka Joy Arevalo Alayon, may meat shop man siya sa Cadiz City. Adlaw at adlaw, giniging pamati sa aton. Updated niya sa mga balita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga abyan, ginakulabos kita sa panahon sa kay Baka Baka Vlog. Nagabaka Baka na, nagablog pa. Nagablog vlog na, nagabaka Baka pa. Baka Baka Vlog ah. Dira sa Palag-on, Pabia, Iloilo. Sumaman sa kay Boy Buslo, the Birdman, maing aga. Sumaman mga abyan sa katrupa natun diri sa Grand Plains Subdivision. Sino ni pangalan niya man? Sige, sa mga taga Grand Plains Subdivision na nakabugtaw na da, may aga sa inyo. Mga pinikulabos kita sa panahon. Magabalik kita sa Express Balita sa aga with Katrupang Era Espinosa. Salamat gid Katrupang Lumer Paklibar sa aton nga patrol. Kaupod ko diri sa technical side mga biyan si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang atin pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kabayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. At syempre sa atin pong programa ay atin pong mga kasama ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kaagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng biglang pagbaba, ano? Biglang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan eh meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, mm-hmm. ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Mm-hmm. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung mm-hmm. glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes, so
1: on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, mm-hmm. na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way. Kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho na ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagte-training ng mga sundalo, mm-hmm. 'di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm-hmm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. Eh nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation ay gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance, eh, at yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection, mm-hmm. or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot, mm-hmm. na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, mm-hmm. nabuhat niya mag-isa. Mm-hmm. Naibaba niya. Mm-hmm. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength, mm-hmm. caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman, na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara dun sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin, mm-hmm. na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal, mm-hmm. glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Mm-hmm. Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary, mm-hmm. gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan, kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oh.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila. Lang natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dong itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mo mismo ng katawan natin
0: yung
1: ay
0: sarili
1: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad na liwa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina, kahit anong tingin ng doktor, normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes, then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances ano, dun sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Kaya kinakailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano, ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano, so mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano. So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming ano, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga, di ba, yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit eh yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga symptoms, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroong kinag-uumpisa na problema sa inyong adlaw.

0: ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland, okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition nyo, kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Mm-hmm. Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3, at may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis, kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyo inumin at kainin ang dapat nyo kaining masustansya.
1: Na yun. Isa yan sa mga kaibigan na makakatulong para makakope up yung pangangatawan po natin sa ganitong uri po ng karamdaman, or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng atin pong pangangatawan, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, Dok, hindi mahilig sa gulay, Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready-made or yung mga madaling lutuin, Kaya minsan yung buhay napapadali din,
0: Saka isang partner yung yung ginagawang araw ang gabi.
1: Ayun, ako.
0: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
1: Ayan, ako.
0: Can also damage our nerve. Kaya nga, di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakape ng matindi, tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, pinersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
1: Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
0: specific purpose.
1: Emergency purposes. Yes, gano'n. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, pero pagka, kumbaga, yung inaabuso, sabi pa, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ng matinding komplikasyon at mga damages, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, Okay na kailangan, alam natin kung paano
0: hindi
1: po.
0: Hindi ka normal pag wala kang stress.
1: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
0: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress Hindi normal. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, dun mo masusukat yung vitality mo.
1: So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po, mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. hindi po maganda sa ating pangatawan.
0: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress hindi na Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, ano man. Pag sobra yan, masama na yan sa katawan. Anything na kahit nga yung

0: sustansya pag sobra, lason eh.
1: Tama
0: diba? May mga ganon. Pag kulang, ano naman, malaking problema ng katawan natin.
1: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan, dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, ha? Kung yung bibili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyong pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung mayroon kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, at mo text lang 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na, at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatamalapit ko sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Cellphone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store at T. TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP. At Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Espanyola, Palawan. Sa Butika Fresha, Butika Plus. At Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy. Socrates Pharmacy. At Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Theme Lance Pharmacy.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, tsaka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Nakikita mo pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So, kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. So, mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo nalang idagdag ng 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, bansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
8: Yes to Health.
2: XFM.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan na wapo nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X FM.
10: Mga katropa, exciting dito. X FM, katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapa mo station, lesais 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga! Express Balita sa Aga!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, pagpositibo sang baboy gikan sa Barotang Veho sa African Swine Fever, ginakabig nga alarming.
1: Kaso sang ASF sa Barotang Veho isolated na.
0: Lalaki nga nagahalapaon kay nagaligid sa karasara samtang nagahilibion sang sang madakpan ang iya nobya nga mayupod nga lalaki sa Barangay Gustino La Paz is safe na nga nakapauli sa iya boarding house. Sunod kay Barangay Kagawad Jongjong Labto sang Barangay Gustilo.
1: Kagawad Jongjong Labto gin klaro nga self defense ang rason sang pagkuha kag pagpost sang video sa lalaki nga nakitan nga nagahilibion sa Gustilo La Paz.
0: Mr. DIY sa Pasay City ginransak, ginabanta 116,000 pesos nga cash na kuha sang mga kawatan.
1: Tricycle driver na sapuan patay sa Barangay Kalaparan, Arevalo.
0: Vice Governor Lian Dibuque nagapanawagan nga hindi pagkalipatan ang pagbonding upod ang pamilya. Balita National, ikatatlong adlaw sang rally sang Iglesia ni Cristo ginpadayon sa Liwasang Bonifacio, Manila.
1: Manila naka-red alert naman kadungan sang pagpatigayon sang INC sang ilang protest rally.
0: Batangas First District Representative Leandro Leviste nagtambong sa rally sang INC sa Liwasang Bonifacio.
1: Wala sang bisan sino man nga opisyal ang mahimo nga magpangibabaw sa kasuguan sunod sa kay Ombudsman Rimolya.
0: Senator Marco Leta handa nga magpapreso kabaylo sang pagpakigbato sa kinamatarong sang mga Filipino.
1: Pag-service ang warrant of arrest kay Senator Marco Leta, hindi na jurisdiksyon sang Ombudsman.
0: Senator Rodante Marco Leta nagapati nga mabasura sa Gyapon ang kaso nga plunder batok sa iya.
1: Unmodified opinion ginisyo sang Commission on Audit para sa Office of the Vice President financial documents sang 2025.
0: Attempts sa paglink kay Martin Romualdez sa anomaly nga flood control projects wala ginasuportahan sa ebidensya sunod sa iya spokesperson.
1: Senator Erwin Tulfo dismayado matapos nga wala nagtambong sa hearing ang Department of Finance.
0: Pilipinas yara na sa upper middle income sa pungsod nga ukon nga pungsod sunod sa World Bank.
1: Homicide kaso nga ginarekomendar batok sa anay court sa Ateneo de Manila University nga si Tab Baldwin.
0: DSWD gintapos na ang payout sa ang bulig para sa mga PUV kag delivery riders.
1: Senator Rafi Tulfo luyag nga si Parahon ang detention facility para sa mga menor de edad nga guilty sa krimen.
0: Ginasuspetsuhan nga debris ang racket na diskubrihan sa baybayon sang Palawan. Headlines, Balita International, anong patay sa nasunog ang 10-story apartment sa Antep, Belgium.
1: Linibo naman ka mga Lebanese, nagpauli na kasunod sang paghagan-hagan sang inaway sa tunga sang Israel kag Hezbollah.
0: Entertainment News, New York, hindi na nga mag-host sa kasal na ni Taylor Swift kag Travis Kelce.
1: Kag sa sports naman, Celtic star Jaylen Brown gintrade sa 76ers para kay Paul George kag apat pa ka mga draft picks.
0: Kag sa ito naman, nga extra wow balita, duha ka mga kawatan sa Indonesia. Kinhimo nga kaangay sa mga tulitubis matapos nga nadakpan sa mga residente. Lasa i-stress sa mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, himosalutin, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Ang produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa ating mga problema sa mata, kangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, makabulig mga katropa sa ating mga poor eyesight. Gano'y ano pang inyo ginahulat? Magbakal, kag magtumar sang Vision X Plus. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel. Express, palita sa aga. Express, palita sa aga. Nasa 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginakabig na nga alarming ang pagpositibo sang mga baboy gikan sa barotak Veho sa African Swine Fever. Bisan pa nga ini ang ang isolated case. Sunod kay Dr. Daryl Tabuad ang Iliili Provincial Veterinarian ang ASF sa mga frozen karne ang mahimo nga magdugay sang 1,000 days. Rason nga padayon nga nakakuha ang ASF team sang samples gikan sa mga baboy nga ginabaligya sa igad sang dalan. Agud nga masiguro nga safe ang ila ginabaligya. Sa pihagsinigin Claro Manny Tabuada nga wala sa nagakatabo nga banning sa pagpasulod sang baboy sa probinsya sang Iloilo basta nagasunod lang sa guidelines. Nagpanugyan man ini nga sa mga nagasagod sang baboy nga ini magkabalaka kag estrikto lang asunton ang biosecurity agud nga hindi ma-infect sang ASF ang ila mga hinuptanan.
2: Ang nasubmit na mga sample isa lang to ka banwa. Okay, pero may mga regular kami yung routine samples na ginasubmit dira, especially ang mga karne nga ginabaligya sa kilid dalan. Yes, ang amon man lang ginaayo dira is sa aton mga backyard farmers, execute lang naton ang tanan naton na ginpangtudlo sa inyo with regards sa farm biosecurity. Hindi ka mo magkabalaka kung may mga kaso sa palibot because constricto ang inyo biosecurity sa inyo nga farm. Sigurado nga hindi ka mo yung masudlan sang ASF.
0: Nabatian si Dr. Daryl Tabuada ang Iloilo Provincial Veterinarian.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Isolated na ang kaso sang African Swine Fever sa Banwasang Barotac, Viejo. Sunod sa kay Dr. Daryl Tabuada, ang Iloilo Provincial Veterinarian, mismo ang tag-iya sang baboy ang nagpalabot na sa natungdan nga ehensya sang sitwasyon sang iya nga mga hinuptan. Rason nga gilayon nga ginkuhaan sang samples ang mga baboy sang nagligad pa nga semana. Lunes ang nagwa ang resulta ag ini ang positibo sa ASF. Nagkadto ang ASF team sa lugar kag gindisinfect naman ang tangkal sang baboy. Ginastrikto man ang monitoring sang tanan nga mga movements sa mga baboy kag may ginapatuman man nga mga protocol para sa transportasyon. Payag pa ni Tabuada nga ila gina-require ang animal health certificate, disinfection clearance kag local transportation permit agud masiguro nga ang baboy nga ila ginadala ang wala sang balatian kun negatibo ini sa ASF.
2: Yes, we ang aton nga ASF team continuous gyapon sa pagmonitor sa mga reported cases diri sa Iloilo. Kaga last Tuesday, may aton nga nag-positive nga samples from Barotac, Viejo. And immediately, ginkatuan natin ng area. And wala na dito sang baboy sa area. Properly disinfect na, na-dispose na ang mga baboy dito. Kaga we are now on the stage na nagkakandakit na sa surveillance sa palibot kung may mga mortality dito sa area. So far, wala makita sa may nakita ng mga mortality or suspected cases dito sa area. So that is why sa subong nag-ambal kita nga ang cases dito sa Barotac, Viejo is an isolated case.
1: Ang kabahin sa pagpapaayong ni Dr. Daryl Tabuada, ang Iloilo Provincial Veterinarian.
0: Lasa is 18 sa piyak nga bahin, safe nga nakapuli na sa iya boarding house ang lalaki nga nakitaan nga nagahalapaon nagligad sa karsada samto nagahilibion sang madakpan ang iyang nobya nga may upod nga lalaki sa barangay Gustino de Paz sa nagligad nga adlaw suno kaya barangay Kagawa Jongjong Labto nagapangidaron sang 19 anyos ang lalaki kag ini ang border lang sang ila barangay kundi nagaboard siya sa barangay San Nicolas La Paz. Nagkadto ang lalaki sa boarding house ang iyang nobya sa lugar apang naabtan niya nga may upod nga lalaki ang iyang nobya sa kwarto. Rason nga nagmaoy antes nga antes ang pagresponder ni Kagawad Labto nakitaan sa mga residente nga nagadalagan kag nagaiskandalo ang lalaki kag nagresulta sa pagkapuhag sa mga residente. Nagkalma na lang ang lalaki sang ginlagayan ni Labto kag indulong sa boarding house sa barangay San Nicolas La Paz. Sa karon ginatinguhaan sa opisyal nga malocate ang ginaaligar nobya sang lalaki. Agod ng istoryahon, lakip na ang nagreklamo ng mga residente.
1: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Angot sa mga balita ginklaro ni kagawa John Christian Jongjong Labto nga wala siya sang malaing intensyon sa pagkuha kag pagpost ng video sa lalaki nga nagahilibion matapos nga naabdan sini ang iyang nobya nga may kuupod nga lain nga lalaki sa boarding house. Natabo ang insidente pasado las 2 sang kaagahon nagligad nga adlaw. Sunod sa kay Labto ginda pataas niya ang bayo sa lalaki bilang kabahin sang iya sini nga pagpasiguro nga sa self defense bangod wala siya naga o kun wala siya nakasiguro kun may dala ini nga kutsilyo o kun armas. Ginpayag man sang kagawad nga gin-upload niya ang video agud nga mabuligan ang lalaki kag makita ini sang isini pamilya o kun makilala siya iya bangod hindi ini residente sang ilang lugar kag hindi man sini personal nga kilala. Dugang pa ni Labto wala niya ginpabay-an ang lalaki matapos ini nga maghambal nga gusto niya nga maghikog bangod sang iya nga kabalaka ginpasiguro niya nga ang seguridad sang lalaki kagin pahayag pa ni Labto nga idulong sa boarding house ni sa San Nicolas Lapasa. Nagpanawagan man si Labto sa publiko nga hindi siya pagusgaran o kun ibas bangod sang iya sini lamang nga katuyuan ang mga pagpasiguro sang seguridad sang biktima o kun sang lalaki nga nagwala pagkatapos na didiskubre nga may upod nga iban na lalaki ang iyang uyab. Nagbilin man siya sang mensahe labi na sa mga may kapareho sini nga sitwasyon nga bisan masakit ang natabo posible nga may mas maayo pa nga plano ang Ginoo para sa iya.
0: Sa 6:21 mga kitrapa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C, Sunthone Vitamin C, bakal mga kitrapa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, gaya sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sir Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Mabakal man sa mga butika nga malapit pagin sa inyong mga lugar, available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Nasa 6:21 sa piyak na bahin, ginabantas sa 116,000 pesos ang nakuha ng kwarta sa mga kawatan sa ginransak ang branch sa Mr. DIY sa Pasay City. Sinasyang investigasyon sa mga kapulisan. Una nga natukiban sa assistant store supervisor ang pagpangransak sa among ukon sa among nga baligyaan. Ginkatingala sa assistant store supervisor nga ang sales bag nga dapat yara sa sulod sa opisina ang yara na sa gwa malapit sa cashier area. Naghimo na sa investigasyon ang soko sa lugar agud nga may baluan kung paano nakasulod ang suspect sa to. Kag may baluan kung may mga merchandise pang nataban sa sulod sa establishmento.
1: Sa 6:23 ng atong oras, sining abahin ka na dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Patay na sa nasapuan ng 40 anyos nga lalaki sa Zone 13, Barangay Kalaparan, Arevalo, sang nagligad nga adlaw. Ginkilala ang lalaki nga si alias Ariel, kag nagapuyo sa Zone 14, sa mamang nga barangay. Sunod sa kay Kalaparan, Barangay Kagawad, Rodrigo Montaño, sang Class District Coordinator sang XFM Iloilo, pasado las 8 na sang aga, sang makitaan sa mga residente ang bangkay ni alias Ariel, nga nagabitin sa manubo nga bahin sang puno. Ginpabutyag ni Kagawad Montaño nga nag-abot-abot ang pagkadiferensya sang pabinsaron sang lalaki apang maayo man ini kag nagabiyahe sang tricycad. Suno naman sa pamilya sang lalaki nga madugay na ini nga nakamuno sa iya nga plano rason nga ila ginkuha ang higot nga masamin niya nga ginagamit. Posible suno sa pamilya nga nakabakal ini sang bag-o nga higot. Nagisahanon nga nagapangabuhi ang lalaki suno man sa iya pamilya. Samtang nagapati ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sang ila nga himata.
0: Sa 6:23 mga ketropa sa katapusan nga balita lokal, ginaprobahan sa Committee on Women and Family Affairs ang proposed ordinance ni Board Member Mark Palabrica nga paghiwat sa Family Week celebration sa probinsya sa Iloilo kada Setyembre. Chairman diri si Vice Governor Nathalie Ann Dibuque. Hulyo 1 nagpatawag sang committee hearing base sa gobernador nga ginatambungan sa mga department heads sa Capitol kag mga non-government organizations. Nagapanawagan si Dibuque sa mga pamilya sa probinsya sa Iloilo kaya hindi magkalipat sa pagbanding sa pamilya kag magtingob sa pagkaon agud nga maistoryahan ang mga problema ilabi na sa mga kabataan.
3: Hindi ta ginapaton pagkalipatan ang aton nga pamilya. I know masapo kita sa aton mga obligasyon, sa aton nga mga responsibilidad, kag sa kapinuod subong sa pangabuhi, damo kita mga challenges, mas dapat gani ginhatagan ta sang tion ang aton nga pamilya. Na we have time nga bisan makaugdanay lang kita sa dinner time, makaistoryahan na lang kita, or ma-improve lang kita sang aton nga mga communication na strategies para maistoryahan ta ko ano mga problema. But you know what, isa nga manami nga nagkuha sa committee hearing was that ang mga representatives ang aton ng mga parents sa PTA, hambala na ako magpatawag ang ispilahan o magpatawag ang banwa nga para sa amon kabataan na nami ang participation because responsive. So pag nami lamabatian ang insights nga hindi ni mabudlay i-implementar o makapangayo suporta sa pagpasa sa ordinansa nga di, kaya makita ang mga walks sa province of Iloilo, there's support for family. Hindi pala.
0: Nabatian ang kabainsang pagpahay ni Vice Governor Lian D. Buque. Last 6:25 mga katropa ang oras sa XFM. Ang among oras, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung sa Mangustine, ang palaya, garlic, kaga, spirulina. Produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sa Midtown Hotel. Southern Plus Gold supports health. Available man mga katropa sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Express, palita sa aga. Express, palita sa aga. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. National News. Matapos gin-revoke sa Quezon City ang permit sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sa pag-rally sa EDSA, ang pag-protesta ang ilagin padayon sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Hulyo 1, las 8 sa gabi sa natapos ang grupo ang inaprograma sa EDSA White Plains area kasunod sa ginhatag sa ilang permit. Matapos sini ang mga partisipante ang ginhambalan man sa pagdala sa ilang mga basura sa kadungan sa inapagalin sa lugar. Ginpahayag sa INC Minister nga ang Liwasang Bonifacio ang wala nagkakinahanglan sa permit sa pag-stage sang programa. Bangod ini, ang gin-designate bilang Freedom Park. Sila kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Eberin nga 1,000 ka mga kapulisan ang inasyal nga ila gin-deploy sa mga lugar. Samtang bangod sa mga rally gin-cancelar ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa tanan nga level, private man o kun public.
1: Sa pihak nga bahin, ginpedalo naman sa red alert status ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department sang Hulyo 2 kadungan sang pagpasangkadman sang emergency preparedness sa ginapatigayon nga protesta sang Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Sa dalom sang red alert status ang mga rescue personnel, medical response team, emergency equipment kag iban pa nga mga disaster response resources ang ginpa-standby sa pagpasiguro sang immediate assistance sa among pagtililipon sa kunanano man nga may insidente o kun emerhensya. Ang heightened alert ang bahin sang contingency measures sang Manila City Government para sa public safety kag pagpasiguro sang readiness sang emergency responders. Nag-coordinate man ang MCDRRMD sa iban pa nga mga city departments kag concerned agencies sa pag-facilitate sa madasig nga pag-responde sa kunanano man nga mga medical rescue o kun emerhensiya nga magatuhaw. Ginapahanumduman man ang mga kapulisan sa pag-obserbar sang maximum tolerance policy.
0: Sa kaangot nga balita national, ginpahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga siya ang nagapakig-unong sa panawagan sa Iglesia ni Cristo. Kunay baluan nga aga pa, kahapon Hulyo 2, nagkadto si Leviste sa Liwasang Bonifacio sa ikatatlong adlaw sang hublag protesta sa mga grupo bilang pagpakita sang ila suporta kay Senator Rodante Marcoleta nga pasagas sang kaso nga plunder sang Office of the Ombudsman. Sunod kay Leviste nga ang iya pagpadulong ang pagpakita sang suporta para sa transparency kag accountability bisan pa indi siya miyembro sang among grupo. Samtang pag-abot sang iya mga constituents gikan Batangas ang nagapakita nga hindi lang para sa isa ka grupo ang among panawagan kundi para sa tanan nga mga Filipino. Dugang ni Leviste nga nagapasalamat siya sa siyudad sang Manila nga mayara sang o kung mayara ini sang Freedom Park sa rin wala nagakinahanglan sang permit sa rin ini ang importante para sa isa kademokrasya.
4: Members ng INC ay nakikisa din sa kanilang panawagan para sa transparency and accountability for better democracy. And ang pagdating dito ng mga constituents mula sa Batangas ay nagpapakita na hindi lang ito para sa isang grupo, ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Well, I'm thankful to the City of Manila na meron tayong Freedom Park kung saan sabi Manila hindi kailangan ng permit. At ito po ay importante para sa isang tunay na demokrasya para sa buong bansa na dito sa City of Manila may mga parks katulad ng Luwas ng Bonifacio.
5: Nakisigurado na lang yung suporta natin sa mga miyembro ng ICT sa pag-ipo nila na ganito po.
4: Because what they're fighting for is not only for the interest of a few, but the interest of the whole country. And it's also meaningful that they represent people from all the provinces in the country. Ito na po ay para sa lahat ng Pilipino.
0: Nabatian si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
1: Wala sang bisensi naman ng opisyal, anuman nga ranggo o komposisyon ang makaluwas sa investigasyon sang kaso may kaangitanan sa may ebidensya kakinanglanon nga tadlungon ang nagatiko nga bana sunod sa kay-ombudsman ni Sus Rimulya. Pasalig ni Rimulya nga sa ila sinipadayon nga pagpasaka sang kaso nga plunder bato kay Senator Dante Marcoleta, bisan pa ang Iglesia ni Cristo ang nagapatigayon sang rally nga nagasuporta sa embattled senator. Pabutyag pa ni Rimulya nga wala man sang selective justice sa diin ini ang ila kahilwayan sa pagpahayag kontra sa gobyerno. Ginhingyo man ni Rimulya ang mga investigador nga magpabilin nga malig-on sa paghimo sa ilas ni katungdanan nga nagapakita sang importante nga papel sa pagtadlong sang indi maayo nga pangginawi kag pagpreserbar sang integridad sang serbisyo sa gobyerno.
0: Samtang handa si Senator Rodante Marcoleta nga mapreso sa piyak sang ipasaka nga kaso nga plunder batok sa iya kabaylo sang pagpakigbato sang kinamatarong sang interes sa mga Pilipino. Ini ang kabahin sang pahayag sang senador kadayon sang pagpatigayon sang rally sang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Matandaan nga una agin pasiguro ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga madayon ang pagpasaka sang kaso batok kay Rimulya. May kaangtanan ini sa 75 million pesos nga cash donations agin baton sang senador sang 2025 elections nga wala na declare sa iya SALN.
6: Handa po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala akong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Rodante Marcoleta.
1: 33 minutos na ang nakaligad sa taknala sa Isaga. Inigabahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, ang Turbo Dietary Supplement for Men may makakag klabuaska sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining mga lugar. Hindi jurisdiksyon sang Ombudsman ang pagservis ng warrant of arrest bato kay Senator Dante Marcoleta. Sunod sa kay Assistant Ombudsman Mico Clavano ang ilalamang trabaho amo ang pag-file sang kaso. Filing kag prosecution sa mga kaso. Iniman ang sabat ni Clavano sa naging pahayag ni Marcoleta nga handa na ini nga mapiso kung magpabilanggo in kaso nga mapasaka na ang plunder case batok sa iya. Pahayag dugang pa sang Assistant Ombudsman nga on track naman ang ginapreparar nila nga kaso sa nasambit nga senador.
7: Sen Marcoleta na he's ready daw po to be arrested.
8: Well, hindi naman kami ang mag-a-arrest. It is the job. Our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na po namin jurisdiction po yan.
9: Sir, yung district na schedule that's maintained?
8: Well, seems to be on track.
9: Sir, obstruction of justice na complaint.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
0: Sa piyak na bahin ako ang pagsalig ni Senator Rodante Marcoleta ang ibasura ang anti-graft court ang kaso ng plundering ipasaka batok sa iya sang Office of the Ombudsman. Sa kay Marcoleta ang among akusasyon ang fabricated o kunhimo-himo lamang kag wala nagasanto sa parameters ang pagsurundan sang plunder law sa pungsod. Ginpahig sa Ombudsman nga napastawan si Marcoleta sa pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign contributions sa idalom sa iya Statement of Contributions and Expenditures kag Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pahig sa senador nga ang mga pondo ang nagikan sa iya mga abyan subong man mga naga mga subong man nga suporta pinansyal sa 2025 nga eleksyon antes kag ini ang iya na baton antes magsugod ang election period gani wala niya inigin lakip sa deklarasyon. Sunod sa iya nagbayad man sa nagkaigo nga donors tax ang mga negosyante nga sanay Joseph Espiritu kag Aristotle Viray dugang pa ni Marcoleta nga siyang ginatarget sa administrasyon bukod sa iya seryosong investigasyon hanungod sa flood control scandal. Kag agod nga mapunggan siya nga magpasakop sa nagahilapit ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Lasay 36 na nga atong oras ang ining bahin nga nadulong sinyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Nag-issue naman ang Commission on Audit ang unmodified opinion para sa Office of the Vice President's financial documents in 2025 nga nagahatag signal sa ahensya nga mag-comply sa preparasyon kag submission sang spending documents ang nagligad nga tuig. Ang unmodified opinion ang gina-issue kun ang auditor naman ang concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Sunod sa Commission on Audit, ngailanan audit ang accompanying financial statements ng Office of the Vice President nga nagakompromise ang Statement of Financial Position sang December 31, 2025. Kag ang Statement of Financial Performance, Statement of Cash Flows, lakip na rin ang Statement of Changes in Net Assets, Equity, Statement of Comparison of Budget, kag Actual nga Balor. Para sa natapos na nga tuig, amo ang notes para sa financial statements, lakip na ang summary sang importante nga accounting policies. Ginpayag padugang sang Commission on Audit nga ang accompanying financial statements naman ang nagapresentar sang patas ang tanan nga mga materialis ang nagarespeto sa financial position sang Office of the Vice President sa amuman nga FEDSA, financial performance, cash flows, changes sa net assets o kun equity, kag comparison of budget and actual amounts for the year then ended. Notes sa financial statements, lakip na ang summary sang kinahanglanon ng accounting policies nga nagasunod naman sa International Public Sector Accounting Standards. Nagapati man ang ahensya nga sila ang nakakuha na sang bastanting ebidensya kag appropriate sa paghatag sang basis sa ilang opinion. Ang nagligad nga 2025, ang Office of the Vice President nakayutilize sang 92.32% sang ila 2025 budget.
0: Sa piyak abahin, wala ginasuportahan isang ebidensya ang isang damlaglang paglink kay Representative Martin Romualdez sa mga manumali ng flood control projects na sa spokesperson ng si Attorney Elaine Atienza. Sa statement, ginpahag ni Atienza nga sa piyak sang pila ka mga Senate kag House inquiries. Kay man pang mga investigasyon, wala isang former o kon incumbent man ng Department of Public Works and Highways official ang nag-identify kay Romualdez nga nagpartisipar sa pagplano, procurement, implementasyon, inspeksyon, ayad o release ang pondo para sa ginaligar nga ghost projects. Panindugan sang kampo ni Romualdez nga bisan pa siya ng DPWH Secretary Manuel Bonoan na nag-implicate kay Romualdez. Para kay Atienza nga inisimple lang abangod hindi involved diri si Romualdez. Dugang sa abogado nga iniwasarangan nga sugon sang House Speaker ang DPWH Secretary. Hindi man na sining mahimo nga madektahan ang Department of Budget and Management kag ang Senado. Ilabi na hindi ang mamalita o kung ilabi na nga hindi ang ang mamalidha nga makaplano ang makaplano sa proyekto bid award sa kontrata, inspeksyon ukon pagpagwa sa pondo. Sunod sa company Romualdez nga ini ang gina-portrayed bilang convenient excuse kag political scapegoat sa piyak sang absence sa ebidensya nga nagalink sa iya.
1: Lasa 8:39 na ang atong oras ng ininga bahin ng inadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap para sa mahamis nga kutis kag maputi nga panit magamit sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Dismayado naman si Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo matapos nga wala nagtambong sa hearing ang taga Department of Finance sining Huwebes nagligad nga Hulyo 2. Sa pahayag sa senador nga kinahanglan sang publiko sang klaro nga patag sa madasig nga pagtaas ang presyo sang krudo sa Pilipinas. Gina-question man sini ang insigida nga oil price increases sa pungsod kumparar sa delayed nga rollback sa tiun nga magnubo naman ang presyo sa world market. Naghingyo man si Senator Tulfo sang explanation halin sa Department of Energy o kundi DOE kag sa mga oil companies.
10: Kapong representative in Department of Finance itself, the office, not from the Bureau of Customs. May we know, Committee Secretary, if we did invite separately the Department of Finance? What was the reason? How come they're not here? Well, can you, Committee Secretary, inform that I want to find and I want to know bakit wala po sila dito? Please do follow up because kung akala nila biro-biro itong hearing na ito, a lot of people are waiting and we're trying to find a solution here pertaining to this problem about oil prices. And I hope this hearing today we'll be able to find answers. Answers like questions sa mga kababayan natin for a very, very long time. Bakit pagtaas po ng presyo sa pandaigdigang kalakalan ng langis? For example, today, eh bukas automatic sa mga gasolinahan po natin, eh mataas na rin. Eh when in fact yung nasa gasolinahan, eh in-import niya po yun last week or last month pa. Bakit apektado ka agad sa pagtaas ng presyo sa pandaigdigang kalakalan yung nasa gasolinahan? Yun po yung tanong ng mga kababayan natin. Bakit po? Eh hindi po ba matagal na po ista?
1: Ang pagpayag lamang ni Senator Erwin Tulfo wala sang pagbailohan ay isang pamangkot kagsabat kay absent ang taga Department of Energy.
0: Samtang ginakabig sa subong sa World Bank ng Pilipinas ang yara sa upper middle income nation. Hindi matapos ng latest income assessment ang nga nagapakita ng Pilipinas ang nakalapot sa gross national income kung GNI per capita ng $4,850. Kung ibaluan nga isa kapungso, nga ang isa kapungsod ang nagkakinahanglan sa GNI per capita ng $4,496 kag $13,935 sa paglabot sa upper middle income status. So na sa World Bank, kabisan pa naglabot sa kung nalabot sa Pilipinas ang reclassification paagi sa board base expansion ang GDP ang nagataas sa average ng 5.8% kada tuig sa nakaligad ng 5 katuig. Ini ang nag-reflect sa gains sa tanan ng mga major industries. Samtang ina-welcome naman sa Department of Economic Planning and Development ang reclassification sa diin para sa ilang ini ang ebidensya sa pagka-resilience sa ekonomiya sa Pilipinas. Apang ang ining achievement ang wala nag-diminish sa inatubang nga pagpanghangkat sa Pilipinas kag sa Gyapon ini ang wala nagauntat sa paglagas sang inclusive growth strengthened fundamentals kag pagpabilin nga on track sa development agenda.
11: Araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we...
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagkabig sa World Bank sa Pilipinas ngayon sa upper middle income nation.
1: Lasa is 45 na ang aton nga oras. Ginrekomendar naman sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang pagpasaka sa kaso ng homicide kag reckless imprudence bato kay Anay Ateneo Blue Eagles head coach nga si Tab Baldwin kag walo pa ka mga individual suno sa Department of Justice na bato nila ang supplemental referral gikan sa CIDG sa nagligad nga Hulyo 1 nga may kang tanan sa among insidente. Ginrekomendar man ang pagpasaka sa kaso ng homicide kag reckless imprudence resulting to homicide base sa mga nakuha ng ebidensya kag nagakaigo nga mga kasuguan. Ginsaysay sang DIGG o kung CIDG nga lakip sa nangin kapaslawan amo ang obligasyon ni Baldwin bilang isa ka coach kag sang iya sining mga kaupod nga amligan ang biktima kag ang ila sining kapaslawan sa pagpatuman sa mga nagakaigo nga paghalong kag paggiya sa mga athletes.
0: Sa is 45 mga katropa samtang gintapos na sa Department of Social Welfare and Development ang nationwide distribution sa tig 5,000 pesos ng bulig pinansyal para sa mga drivers sa public utility vehicles kag delivery riders nga naapektuhan sa paday nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sunod kay DSWD Assistant Secretary kag Spokesperson Irene Dumlao naglabot sa kabugusan nga 1,827,827 ka mga benepisyaryo ang nakabaton sa cash aid sa sunod sa payout period nga halin sa Marso 17 to Hunyo 30, 2026. Sunod sa DSWD, naglabot sa 9.139 billion pesos ang pondo aging pagwa sa ahensya sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation o kan AX program. Sa bahin sa minipesyaryo, ang mga tricycle drivers ang pinakamadamo nga numero nga naglabot sa 1,200,009 ginasundan sang 314,530 ka mga delivery riders. Nakabaton man sa among ayuda ang 119,030 ka mga jeepney drivers, kag 89,394 ka mga Transport Network Vehicle Service o kung TNVS drivers. Bisan pa nga naglabot sa 2.4 million ang ginapaabot sa DSWD nga magkabenepisyo base sa ilalistahan sa mga LGUs kag nagkalainlain nga transport agencies. Ginpahayag ni Dumlao nga ang kinahanglan o kung ang kinalain sa numero amo ang iban ngayon

0: para sa paghimo sang dedikado nga mga pasilidad sa pagbilanggo sa mga minor de edad nga guilty sa krimen. Sa hearing sang Senate Committee on Women and Children, ginhatagan pagtamo ni Tulfo nga hindi bastante nga ibutang lang ang children in conflict with law sa mga pasilidad sa Department of Social Welfare and Development nga amo ang bahay pag-asa. Dugang pa niya, ang mga minor de edad nga nakahimo sa mga krimen, masami ginadala sa bahay pag-asa ukon sa mga programa rehabilitasyon sa ulihi bugian lang nga wala makarealisar sang ilagin ubra. Nagpasugot man si Janeline Badoria sa proposal ang iloy sang isa sa mga estudyante nga napatay sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa tong Hunyo 22. Ginrekomendar man ni Tulfo nga tun-an kag ikonsiderar sang Department of Education ang pagpatuman sang supervised boot camps ukon maid-id nga ginadesenyo nga immersion program sa diin ang reformed former persons deprived of liberty makapaambit sang ilang mga istorya sang kabuhi kag makapatigayon sang lectures para sa mga estudyante. Paagi sa sininga mga programa, mahimo nila istoryahan ang mga kabudlayan nga ilan na eksperyensyahan samtang yara sa presuhan kagun paano nila natukod liwat ang ila kabuhi. Samtang, ginatugyan naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa mga mamalidha ang pagdesisyon sa among butang. Kung iniisa ka butang nga iduso sa mga mamalidha, nagapabutsyag si Gatchalian nga ibutang ini sa idalom sang pagdumala sang gobyerno. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Talagara. XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang ginasuspetsuhan nga debris ang rocket na diskubrihan sa baybayon sang Palawan. May dugang nga detalye si katropang intern Lois Janica Tabucanon.
3: Nadiskubrihan sa Philippine Coast Guard kag sa mga opisyal sa barangay ang ginasuspetsuhan nga parte o kung debris ang rocket nga nasapwan sa baybayon sang Bisukay Island sang Cuyo, Palawan. Suno sa report sang PCG Eastern Palawan Station, na-recover ang nga mga butang sang July 1, 2026. Matapos magwa ang report nga nahanungod sa misteryo nga bagay nga naanod sa igad sang may bayon sa Barangay Balading. Ginahibalo sa subong sang Maritime Security and Law Enforcement Group, Palawan, agod mahibaluan kung sa diin nagalin kag kung ano ini. May nagapati nga ang ini nagalin sa rocket nga ginunsar sang China sang naligad lang. Nagpahanumdum naman sa liwat ang PCG nga likawan ng pagpalapit, pagtandog o kung pagkuha sa mga makaduluda nga mga bagay nga nagautaw-utaw o kung naanod sa baybayon bangod mahimo ini magdala sang peligro sa Buas Damlag. Ginaabisuan ng tanan nga i-report gilayon ini sa pinakamalapit ng istasyon sang Coast Guard kung may makitaan. Para sa XFM 100.7 na Joe Patrol Iloilo, ako si katropang intern Luis Jenica Tabucanon, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Less sa 50 mga katropa ay nabatian ang detalya sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national nga inyo nabatian, ginadalong sa inyo sa South Implies Coffee Mix. South Implies Coffee Mix. Ima si Magustine, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. O kada Magustine, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga natural, walang halong kemikal. Ang kape nga manamit na healthy pa kag wala sang side effects. Makabulig sa pag-protekta sa natin ikayong lawas. Labi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. South Implies Coffee Mix, epektibo safe im non-FDA approved and NLL certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: International News.
2: Nasa 51 sa Ilokita sa Italia. Sa atong balita international, patay ang anom ka individual matapos nga nasunog ang 10-story apartment tower sa Antep, Belgium. Madamo man ang mga natrap ang rescue sa mga bombero kag mga kapulisan. Sunod sa isa ka residente, una nga nadula ang kuryente kag makaligid ang 3 minutos. Naghuli ang fire alarm kag hinali na lang nga nag-aso ang building. Base sa investigasyon, ginabanta sa 200 ka mga individual ang nagapuyo dire. Naglabot man sang nagpalabot man sa Patiang Prime Minister sa Belgium na si Bart de Wever sa pamilya sa mga napatay. May baluan nga pila ka beses na nga natabo ang sunog sa Belgium sa nagligid ng mga sinimana. Lakip na diri ang sunog na nagluntad sa warehouse sa Brussels.
4: Nagdangat naman sa 400,000 ang biktima sang kinagamo nga nagpauli na sa south nga bahin sang Lebanon matapos nga naguntat na ang makadali ang ginatuga kag subuman ginamo sa Israel kag Hezbollah nga naglawig na sang 4 ka bulan. Sunod sa kay Social Affairs Minister Hanin El Sayed, gidabulbanta nga 40% na sang mga nag-evacuate ang nakabalik na sa ilang sining mga lugar bangod sa

0: ceasefire nga gindala sang kasugtanan sa tunga sang United States kag Iran bangod sini nagnubo man ang kadamuon sa mga yara sa evacuation centers nga ginabulbanta nga yara sa 37,000 tubtub 13,000 na lang ka mga individual ang nagatiner apang madamo sa gihapon nga pamilya ang hindi pa makabalik bangod nga naguba ang ila sa mga pluyan kag wala sang supply sang kuryente kag tubig. Ginalauman sang gobyerno sang Lebanon nga makahibalo o kung may baluan na sa sulod sing isa ka semana kung ano kadako ang pundo nga kinahanglanon para sa reconstruction sang 90,000 ka mga panimalay nga nawasak sang amo nga giyera.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment News.
2: Lasay 53 mga kitropa sa Italia sa ngatan Entertainment News. New York handa na nga mag-host sa kasalan ni Taylor Swift kag Travis Kelce. May dugang nga Italia si katropang Bea Joy Subalto.
3: Preparado na nga mag-host ang New York sa kasal sang Celebrity Marriage of the Year nga si Taylor Swift sa iya manginbana nga si Travis Kelce apang wala pa sila sang opisyal nga anunsyo sa publiko kung saan uhiwaton ang kasala. Base sa nagalaptang report online sa Biyernes ang kasal apang magasugod ang kahiwatan sa Webes ang gabi pinaagi sa Panyapon kag 100 lamang katawo ang ginagda para diri. Invited sa kasal ni Taylor ang mga veterano kag sikat nga mga models nga sa day Gigi Hadid kag Cara Delevingne, singer nga si Selena Gomez kag aktres nga si Zoe Kravitz kag tanan nga kakilala nga suod nga mga abyan sini kag ang mga kaupo ni Kelce sa Kansas City Chiefs. Ibutang ang venue sang kasal sa Madison Square Garden, isa ka bantog nga multipurpose nga indoor arena sa Midtown Manhattan sa New York City sa diin. Masaming ang ginihiwat ang mega concert hampang sa sports kagdalago nga entertainment live. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Kakaroon sa balita naman sa patagsang hinampang, Celtic star Jaylen Brown gintrade sa 76ers para sa kay Paul George kag apat pa kay iban ng mga draft picks. May detalye si katrupang intern Mark Hill Bagaan.
4: Naghimo sang blockbuster trade ang Boston Celtics matapos nga ilagin trade si All-NBA forward Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers para sa anay All-NBA veteran forward nga si Paul George. Lakip man sa trade ang duha ka mga first round picks sa 2028 kag 2031 kag duha ka second round picks sa 2028 kag 2030 para sa Celtics. Nagtakop sa ika-anum nga pwesto sa NBA MVP voting si Brown sang nagligad nga season matapos nga naka records ang average kag career high nga 28.7 points, 6.9 rebounds kag 5.1 assists per game. Matandaan nga mayara pa kuntani nga 3 ka tuig si Brown sa Celtics sa iya 5-year $285 million supermax contract extension nga iya ginpirmahan sang Hulyo tuig 2023. Nakaagi man nga ginhingadlan bilang NBA Finals MVP si Brown matapos nga nakuha ang kampiyonato kontra sa Dallas Mavericks sang tuig 2024. Ang 29 anyos nga si Brown ang may average nga 20 points, 5.5 rebounds kag 2.9 assists per game sa 674 tanan ka mga games sa sulod sang 10 seasons sa Celtics. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Mark Hill Bagaan, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Balita sa inyo pang mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawaska, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
5: Extra! Wow! Balita!
2: Sa 56 sa karon sa Italia, sang aton extra wow balita. Ginhimo nga daw kaangay nga sikat nga children's character nga Teletubbies ang duha ka mga lalaki nga nadakpan nga nagpangawas sa isa ka business establishment sa Indonesia. Base sa report nga naaktuhan sa mga residente ang pagpangawat sa mga suspect rason nga sang ini ang nagpalagyo, gilayon nila ini nga ginlagas. Sa baylo nga i-hold lang sa mga residente ang duha ka mga kawatan, ginputos nila ini halin sa ulo pagkadto sa tiil gamit ang mga rolyo sa packing tape. Madasig nga nag-viral ang mga video kung saan nagkalain-lain yung mga reaksyon. reaksyon ang gin-share sa mga netizens sa kinhimo sa mga residente. Madamo ang naggadlaw samtang madamo man ang natingala sa ginakabig nga vigilant justice o kana vigilante justice sa mga residente bangod sa tuman ka harsh nga pagtratar sa mga suspes o kung mga suspetsado. Sa subong yara na sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspect kung sarin posible nga hindi gid nila maripatan ang ila inagyan bangod sa sala nila nga ginhimo. Nan, pangawat
0: sala nila, ang sala nila.
2: Nangawat gani sila.
0: Nangawat. Amo man himo unta sa mga congressman kag senador nga madakpan mga awat.
2: Oh my gosh. Teletubbies.
0: Ano na Teletubbies na? Teletubbies na. Costume?
2: Mm-mm.
0: Oh, okay.
2: Araya garing made in packing tape.
0: Ang ato diya madakpan nga nangawat, ginapapreskon pa eh.
2: Oo.
0: Nagapapreskon pa.
2: Nagapapreskon and...
0: Kag nagaparali pa. Nagapanawagan pa sang rally. Mga dalakpon, mga aristohon, subject for arrest, patawag para alim. Patawag pa presko.
2: Extra wow, balita ang mga katropa, ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Mga kitropa'y nabatian ang kabugusan yung pagbalita sa Express Balita sa Aga, Biyernes. Biyernes, Hulyo 3, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members natin yung fans club, din mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa.
0: Mga katropa ta sa Barangay Palagon Pavia, Iloilo, sakay Barangay Captain Punong Barangay Noel Groy, sakay Baka Baka Vlog, Maria Crespo, ka RN Frozen Food, baratong presyo, sari-sari, preska pa. Kag ang grupo ta dira sa Batuda, sa mga nagaubra sa Piakbalay, ang Panday, ang anak ng Panday, wow. Dugo ng Panday, kag ang alalay ng Panday.
2: Kompleto ba? Good morning ha, mayong aga sa inyo tanan. Sa mga katropa naton nga nag-upod, nakatunin sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Good morning gid sa inyo tanan, mga katropa naton nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Good morning man sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton samtang nagabiyahe, nagapamahaw, nagaluto sa ila mga palamahawon or nagapangape. Good morning gid mga katropa, kag keep safe. Happy Friday sa aton. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, mayong agagid, sa kay Mamanhilo di Monteverde, kay Mamaraya Crispo, good morning and happy Friday, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Joven Caballero, kay Mike Prabanardo, good morning gid sa inyo tanan. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Denis Sarabang, XFM News.
2: XFM.
6: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
2: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan, mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Sister Pain.
17: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-late na ko!
5: XFM
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:27.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para matideri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Friday, Biyernes. Sato sa ring pagparagad. Today is July 3, 2026.
1: Bullseye.
0: Ari na kita sa Nutrition Month. Ang Hulyo is being known to be Nutrition Month. Amo ni nga bulan nga mga kabataan, labi na gid sa elementary, kinder, or preschool, ang mga eskwelahan, sini may mga projects, may mga programs in order to supplement sa mga malnourished nga mga kabataan or mga estudyante. Ang kalabanan sini nga mga eskwelahan, labi na gid sa kabanwahanan, kabaranggayan, ginapadala mga kabataan sa mga ulutanon. Pagkatapos may tuka-tuka mga ginikanan sa pagluto po ng mga maestra, agud to nga i-supplement sa ila sa ring palanya gahon. Well, sa to sa ring pagparagad kon panahon na paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanaya na ato sa ring panahon Friday morning sa sini matineon, masanag na ang ato sa ring palibot kag masingkal na ang silak sang adlaw. Dula nang dabo-dabo na batyagan naton kahapon kag inexperyensya hanta kahapon maamo ni oras sa kagahon. Well, dari sa to sa ring pagparagad sa Gyapon po ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kita sa inyo sang nagapauna nga mga balita kag informasyon upod sa Gyapon sa inyo sa ni katrupa, katrupang Josil Banyas. Kamusta na yung ato sa ring mga suki nga matag paramati dari sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka mga barangay dari sa siyudad kalakip man sa kabugusan nga probinsya kag ang mga tag paramati ta sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique kalakip man sa Negros Island region. Pwede ka mo makapasagop sa ato sa ring pagparagad simply sa pagpadala sa inyo sa ring mga opinion, reaksyon sa mga prevailing issues kag ang mga ginadala nato sa ring mga topiko dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Message lang ina sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page.
1: Bullseye.
0: Or hindi gani i-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. And pwede nyo man kami mabatian ka makitaan sa ato sa ring live stream sa YouTube. Sa ato sa ring YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel.
1: Bullseye.
0: 7:30 in the morning sa ato sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Sunstone Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione, ang kape nga may mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Kung magpangapi kita, make sure that we can make the most of our money. May makuha kita nga sustansya, hindi lang just simple nga kape. Sunstone Gold Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: 7:31 sa ato sa ring pagparagad. Sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, pasiplatan ta karon mga nagapauna nga balita nasyonal, ang naka-schedule on Monday at 3 o'clock in the afternoon nga impeachment trial, pag-umpisa sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. At the same time, ang sitwasyon karon sa Manila pagkatapos sang tatlo kadlaw sini nga rally for transparency and accountability sa pagpamuno sang Iglesia ni Cristo gintapos na nila kahapon.
1: Bullseye.
0: Pamangkot siya ni ano ang na-achieve, ano ang nakuha, kag ano na palabot niya mensahe sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, while dari sa aton sa local scene, aton mga abyan nga talupang doon ang natabo dira sa Molo Police Station. Ang Molo Police Station ang gin-operate, the term is operate, sang IMEG. Ang IMEG is Intelligence Monitoring Enforcement Group sang Philippine National Police. Ano ang role, anong papel sang IMEG? Ang IMEG ang nag-operate even ang ila sininga mga kabaro nga police kung may ara sa mga kabulastugan nga nagakahinabo. Apamangkot sini, ladies and gentlemen, kaya ang operation was spearheaded by IMEG, Intelligence Monitoring Enforcement Group sa Philippine National Police. Counter-intelligence ang ginahimo nila sini. Just like that sa AFP, may ara sila sang MIG or the Military Intelligence Group, may ISAF pa, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ang ilang ginahimo, sini is counter monitoring eh. Sa pag-monitor sang activities sa ato sa mga kapulisan, kalakip na dari, ladies and gentlemen, kung may ara infraction as far as sa ato sa mga kasuguan niya ginahimo, ang ilang kabaro man mismo sa uniforme. Ladies and gentlemen, natabo ini dira sa Molo Police Station sa pagpumuno ni Police Captain Christ Inot. Siya ang hepe dira sa Molo Police Station. Now, anatabo nga pag-operate sang IMEG with the support of the Special Action Force. Ini mga abyan, ang operation was intended to capture sang dismissed police. Happens to be with the pending warrant of arrest for the crime of murder. May ginapangita sila nga anay police nga may kaso, may pending warrant of arrest. Ang police nga may pending warrant of arrest, actually, pwede no ko na-promote ini, pero kung hindi magsala, daw PO1 ang ranggo, yung parang sini, patrolman ang ranggo, if we're not mistaken. So ang information nga nakalabot sa IMEG, nga inisya, frequently, dira sa Molo Police Station. Nakitaan siya sa Molo Police Station. At pamangkot, anong ginahimo iya dira sa Molo Police Station? Amo nang pamangkot ha, sa kay Police Captain Christ Inot. Kon ining subject person, ladies and gentlemen, ano ang iya sininga ginahimo? Kon may ginabulig man o kon whatever. Kon nga ang nakit-an siya sang taga IMEG nga ara sa Molo Police Station. Actually, according to our information, may mga photos or pictures nga nauyatan ang IMEG nga ining ginapangita nila nga police may ara presensya one time at the time of operation sa Molo Police. In short, sini, he is mingling with the Molo Police Station personnel. Ang pamangkot with the Molo Police Station personnel sa kay Police Captain Christ Inot, kun bala, kay balo siya nga may warrant of arrest ining anay police, i-dismissed police because of the crime of murder according to the IMEG. Kiti ang information na kuha, tamay mga photos mo. May mga pictures that supports nga ara sa premises sa Molo Police Station nakitaan ining police concerned nga gin-operate sang IMEG. Nga agin operate nilang police station because their information nga ining tao nga may warrant of arrest is and was frequently seen dira sa Molo Police and at the time of the operation that was Wednesday morning early morning mga around 5 o'clock in the morning according to the information gathered by IMEG ara dang presensya niya sa Molo Police Station. That's why nga gin-operate nila ini. Now, kung tanawon ta, ladies and gentlemen, kay ang problema diri wala madakpan eh. There was no arrest made because ang subject person wala dira sa Molo Police Station or wala maabtan, whatever, pero wala sila sa may nadakpan, wala nila madakop because wala at the time ang ila sining subject person dira sa Molo Police. Pero may ara sang tawag nato sining engagement eh. Kiti ang mga personnel sa Molo Police ang gindisarmahan. May mga witnesses nga nakakita including a barangay captain nga ginpatawag sa Molo Police because reportedly at that way out of the morning they are planning to have a bypass operation ang Molo Police Station. It happens natabuan nga may operation ang IMEG, ang Intelligence Monitoring Enforcement Group, sang Philippine National Police, the Counterintelligence Group, sang PNP. Now, amo nang isa sa mga bagay nga gusto naton ma-clear with the Police Captain Christ Inot. Ara gid man balang presensya sang ginapangita ninga police anay police, ha? Amo na, suno sa aton sining mga informations, it's up to Police Captain Christ Inot sa pag-justify sini. Kung bala ara gin man ra. Kag kung ara gin man, there was a time nga ra sa Samulo Police ining ginapangita sang IMEG apamangkot sini kung kahibalo si Police Captain Christ Inot nga may kaso ini. Kag may wanted ba? Mbal nila, wanted ba? Bota mo sini, may warrant of arrest. We cannot jump into conclusion as of now nga ining tawo de fact kung tanawon ta ining subject person amo ini siya ang may involvement sa duha tanan ka dako sini nga insidente dari siyudad mo. In short sini, kung i-review ninyo, suno sa ato sini information ha, suno sa ato sini information nga ang police nga ini was ha one among or is among those police officers nga involved sa kaso nga pagpatay kay Mueller kag sa kay Britanico. Dumduman nyo to mga police nga to. Pero will not give so much background. Pero ang information na baton ta, isa siya sa mga ginkasuhan sa pagpatay kay Mueller dira sa distrito sa Haro or diri sa distrito sa Haro kay diri kita located kag ang pagkapatay and pagpatay sa kay Britanico bata ni former assemblyman Buddy Britanico dumduman yo nada sa may taytay halin sa Diversion Road palapos ikaw sa nabitasan nga may gintiro dito nga individual nga nakasakay sa big bike that was the late Britanico. So ang subject person yan ni reportedly isa sa mga nakasakay to bala sa gateway vehicle ko no sa mga nagtira kay Mueller kag kay Britanico and ini siya reportedly nadala sa supplemental affidavit pagkatapos nga naibaluan nga may salakyan nga ginggamit kag ang salakyan ang ginhulam sa isa ka individual nga tag-iya sang talier somewhere there is a distrito sa La Paz. Now, so much with that. Ato ni karon nga hibaloon kay may mga palamangkutanon pa sini dere. Number one, the operation of the IMEG was in order. Buta malo sini in order. Kay initially, ang reklamo dere sa PNP station dere sa Molo ni Captain Christ Inot, wala sang coordination. Now, let us all establish kon nga wala sang coordination. It's up to the IMEG agud to ipatag ini. But the way we look at it, kon ara sa police station, ang subject person, buta mo sini, siya nangin abyan sa mga kabaro yaman sa una nga police eh. Debla? At pamangkot sini, kon may mga personal knowledge ang mga personnel sang police station labi na gin si Captain Christ Inot nga ini siya may warrant of arrest o kon wanted person may kaso nga murder. And that's the thing, ladies and gentlemen. Sa makatulad bala sini kinang lanon gid ang coordination because it's as if, ladies and gentlemen, ya kon amo ning gina istorya karon kag ginabandira iya sang ano sang IMEG kon ini nga taong subject nila has a pending warrant of arrest and ara sa Samulo Police Station. Pagkatapos wala sang actions taken, si Police Captain Christ Inot, isa lang buta malon sini. He is harboring a criminal. Debla? And the rest of the Molo Police Station, amo lang masubo. Kung ini sila ang ha, mapamatud-an nga ara da nagpakipag istorya or nagpakipag upod sa sining anay police reportedly. Ha? Sa Molo Police. Kitini man na basta-basta mag-operate ang IMEG. Kabaro eh. Buta malo sinisa lang sila kuniforme. Diba? So with that, ladies and gentlemen, dako problema ini ni Police Colonel Parilia, our ICPO Director, dako ini nga problema sang PNP Regional Office 6. Kiti, could you imagine that? A person being pursued by police with a crime of murder committed pagkatapos ara sa police station, ha? Ang masakit sini kon ginagamit pag police station the fact nga ining tawo or ining subject person reportedly is also involved actively during the time sang iya sa ninyo pagkaaktibo pa sa pulis sa operation against illegal drugs. And this person, personally, gapati kita, kilala ni Police Captain Christ Inot Inicia. Ha? Kilala ni Police Captain Christ Inot. I don't want yet to name names as of now pertaining to this subject person. Pero at the time of the operations, we hours in the morning, mamak mo, 5 o'clock in the morning, sinulod nilang Molo Police ang IMEG, pinahapang iba ni mga police pagkatapos kinuhaan pusil because ang subject person ara sa police station eh. Ang presumption dere nga ang subject person is a friend of some policemen or a friend of Police Captain Christ Inot. Di karon kon magkaengkwentrohan na yung pamangkot. Tingaway ka mo mag-operate, mag-coordinate ha? Para nga waay sang possible sining armed confrontation. Di ma-operate kay mong subject person mo ara gwa sulod dere sa police station. And that's one thing that we are considering as an ordinary observer. Nga hindi ka man mag-coordinate na sa Molo Police because, ano ka tropa Alex? Gwa sulod ng subject person, buta maros ni Migo nila dahi or Migo sang isa sa ila dahi. Mambal nga Migo ko na, don't worry. Pamangkot sini, sinong amigo sang subject person sa operation sang IMEG? Ha? Why sa kay balong nga may kaso ng murder ini? Kaya ginapangita sang IMEG? So, ang madalasa, dere ladies and gentlemen, kung may enough evidence to pinpoint ang IMEG, nga ining tawo nga subject sa operation, ara da frequently sa Molo Police Station, gwa sulod sa Molo Police Station, dako nga palamanog sa mga personnel sa Molo Police Station, labi na gid sang hepe. Ha? Kay pareho say, for example, ano gintago nila ni kay Captain Inot, nga gwa sulod gali ining tawo da kon matuod ining claim iya sang IMEG. Ha? Kon magamoneti automatically kon ako ang chief of police, I will recommend all of them. Labi na gid ang migo sa tawo nga ini sang ex-police nga ginakadtuan niya da. Nga may gid magmuno nga may pending gali na nga kaso. Buta maros ni may kaso sang ginapangatubang. So, ano ang statement given sang Police Regional Office 6 pertaining to this? Una kita, sa ginatawag sining, kung ang ginhimo sang IMEG is normal, ang ginhimo sang IMEG na operation at the time is in order, hambal sang PRO 6 ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, happens to be the former PNP spokesperson, but right now, seem to be, he lost that touch being a spokesperson. Diba? Because he refused right now to give in for an interview. Including ang ICPO kag ang PRO 6. Ano tagot-taguon nyo lang ni? You don't want people to be updated sa natabo nga ini. This is very damaging to the image of the Philippine National Police. Because without giving information or suppressing the information at the most, ini pagpakita nga wala kayong pinagkaiba sa political government po natin. General Tuanio, hambal sang PRO 6 ay, and I think this is not the way a former spokesperson happens to be PRO 6 director right now is dealing the case right like this. Siya, Police Regional Office 6 recognizes that the service of a warrant of arrest by the Philippine National Police integrity. Ano gani gamit ko? Intelligence? No. It's Integrity Monitoring and Enforcement Group. Is a legitimate law enforcement function undertaken pursuant to its mandate. Buta mo doon sinigin na recognize nila nga that was a part and a regular exercise of their duties and responsibilities sang IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group, sang PNP. Police man ni sila? Counterintelligence ginahimo nila? Gapang identify sa mga police, yung mga iskalawags kag sila nag-ooperate kung wala ginaaksunan sa mga opisyal sang isa ka police office just like that of ICPO. Or just like that of the chief of police. Now, according pa sa PRO 6, Based on the information initially relayed to this office, PNP IMEG conducted an operation at Iloilo City Police Station 4 in connection with the implementation of a warrant of arrest against dismissed PNP personnel. The operation did not result in the arrest of the subject. Why madakop? PRO 6 received reports that members of the media and a barangay official were present during the incident. We recognize the important role of the media and civilian witnesses in promoting transparency, accountability, and public trust in law enforcement. To ensure that all the facts are properly established, I have directed

long am I pending warrant of arrest, that person can be charged for harboring of criminal. Amo na ang pinakanubo niya nga kaso sininga pangatubangon. Right now with the Philippine National Police, ha? With the Philippine National Police, Police Station 4, ICPO, and PRO 6. Kahit it was already taken cognizance by NAPOLCOM National Police Commission. Who would be held liable? The number one, there si Captain Inote. He will be the primary subject sa investigation kung tuod ni. Nga ara, ginmanda ang presensya sang wanted person. Ha? Prior and during the operation, pero wala na madakpan. Kag may mga previous engagement sila, meetings or gatherings, nga ara, ining wanted person. Could you imagine that? The very person to be arrested is together with the arresting officer and he was not arrested at all. Amo nang pinakamasakit niya isyo karon nga natubang ni Police Captain Christ Inot. Kag basi may madala sa pangiban sa Molo Police that we do understand your position. Ang mga ultimo lang baladara ng mga police, we do understand. Purti primarily sa kay Police Captain Christ Inot gidining na iguan, kati siya ang chief of police mo. Ano way sa ideya o kung way sa kahibalo? Ginlikman sa mga tao yada? Kung matuod ini, ang claim karon sang IMEG, ara dira sa premises nila makitaan, masami, or at the time, ang subject person nga may warrant of arrest for the crime of murder. And with the police, police office, with Police Colonel Parilia, sir, ano, there's a failure of intelligence as far as the ICPO is concerned. Nunahan pa kamo sang PNP IMEG. Ang PNP IMEG, they are just very few. Pilang bilog man ang inis sila. Diba? Si Colonel Parilia has thousands of personnel to mobilize. Diba? How can we say that ang police is continuing sang iya sininga obligation to cleanse the ranks of unscrupulous members? Kung mismo matuod, kung matuod ining claims ang PNP IMEG, nga you are even, ha? Befriend or abyan kamo sa mga criminals nga ini and supposed to be gindakop ninyo pero ay madakop kung matuod ang claims ang IMEG. Ha? Sang Integrity Monitoring and Enforcement Group. Tampa iya mga abyan harap-harapan, tampa minanggaranon ini. Ang ginhimo kag ang natabo. Ha? Ang ginimo sang IMEG, kag ang natabo, tampa ini harap-harapan, minanggaranon pa. Kakita mo, tampa minanggaranon. Inang tampa ang palad, balikon pa bala sa likod sang kamot. Tampa minanggaranon ina eh. Now, gusto naton si Ring mahibaluan, kung bala, ano ginman ang plastada dara sa Molo Police? Kung bala, kiti, certain niya as far as PNP IMEG is concerned mo, nga rang presensya eh. Pero wala madakpan. Now, anong plastada sa Molo Police ginmanaw? Tingwanta na karon nga ma-check with our mga reporters ang plastada kag sitwasyon dito sa Molo Police Station. Kaysa nasiling na naton, ladies and gentlemen, ang mga katulad sini, paano kita abi maghaboy sa lubos kapag salig? Sa mga very officers involved, sa very police personnel involved, kung amo ini mga abyan ang sitwasyon. Ha? You know, Colonel Parilia, we do understand, you are a performing police officer. Galing po yan sa Cebu eh. Ha? He is from Cebu. And we check the record of Colonel Parilia. He's a well-performing police officer in Cebu. Pero dito sa Iloilo, anong nangyari, Colonel? Ha? You lost the grasp and hold sa imo sining mga tao dito po sa Iloilo, Colonel? Ha? Because of what had happened, this is a very insult to the institution you are in. Could you imagine that? Kung matuod, the very person you are supposed to be to arrest, ha, is together with the very person who are supposed to arrest him? Oh, come on. That's why, ay masakit sini, kung ining police officer nga may pending warrant of arrest nga inobserve sang PNP IMEG, ha, kung matuod,
niya, ginagamit pa sa Molo Police sa iba nila sa inyong mga operations, the fact na inisya, laban-laban kilala ni Police Captain Christ Inot, and most of the police officers dera sa Molo. Kaya nga, may upod man inisada nga polis mo. Ha? Sa una, may upod na dera sa nga polis sa Molo also, who was also charged but was acquitted. Well, dere karon sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ini sa aton dari sa PRO 6 daw amo ni nagbulabog sa Philippine National Police mo. Ha. You know, ang sitwasyon naton suno sa kay NIPNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Before we can get the full support of the community, we need first to check our ranks. Amo nang ambal niya, di ba? Mahirap magsagawa ng pag-implementar kung ano man ang kasuguan niya dapat implementar if we cannot even implement it sa ranggo kaghanay sang PNP, just like the drug operations. Paano mo na karon i-implement if ang imo mismo dira upod nga naka-uniforme is into illegal business? Ha? Just like that of illegal drugs. So cleansing must be done continuously sa hanay sang PNP before palapnagon kag may kredibilidad nga operation in cleansing illegal drugs sa komunidad. Ha? Kaya nga, kung may nakitaan kag nahibaluan ang tao nga may ara sa nag-implementar kag sa uniformado nga hanay sang PNP nga involved also in illegal drugs, how can you convince the community to cooperate? Amo nang hambal sa una ni Ana in the late punong barangay Guarin dara sa La Paz, sa barangay Ginaldo La Paz. Ang buisit sa linya. Kay masugid ka sa police, sa linya may drug personality to sa amon. Sumalang mo papauli palang halin sa police station ang drug personality, suknaan niya ka grabe ka man kap, report mo gitakon sa police. And that's the thing, ladies and gentlemen. Huh? So in this very case, sa kay Colonel Parilia, ano ang imo courses of action? Anong himuon mo in this case? In order nga, mabutang in its proper order ang tanan. You have a police, chief of police, nga may ara karon sang controversy nga ginapangatubang. And this is a very serious kind of controversy nga ginapangatubang. Police station niya i-operate sang IMEG, sang PNP kabaro. Ha? Bangod sandig sa ila sininga counterintelligence sa ila monitoring, ara da ang presensya sang wanted person happens to be former police. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So, sa mga kapariyos sini, dapat swift ang action sang PRO 6 kag sang ICPO. We're not saying nga i-relieve yung tanan niya police. Basi ko na mo ng dumdumonyo. We will respect sang ginatawag sini nga due process and kung ano ang proseso nga nagakadapat nga implement sang ICPO. Hindi pwedeng buwas or sunod nga semana lang because the incident already damaged the reputation of the organization. Not just only Police Precinct number 4, not only ICPO, not only PRO 6, but the entire organization. Ha? In this case, ladies and gentlemen, ama na kinabo dito, kapamangkot iban niya polis niya, kabaro, matuod nga patabulion kami, patabulion in the sense, nga i-operate without coordination, ti ma-coordinate ka nga upod nyo da allegedly wanted person, wan nyo gindakop mo. Ha? Wan nyo gindakop? Or at the very least, nga way magtimbre, nga may ara, galisang nagakadto da nga wanted person, wa ay gid kahibalo yang taga-Molo Police Station if that's the case. Ang isa lang karon ka medyo setback diri kay why madakpan mo? Why madakpan? Pero it doesn't mean nga waay natabo ang claims sang PNP IMEG. Sa kay Captain Inot